0: ang mayoriya right now, granting nga mabalik abi sa minoriya sila, mangin siyam lang sila. Ha? Minus abi ang mga nag-pledge allegiance to them, that's Senators Mark Villar, Camille Villar, and Loren Legarda. Ha? Tatlo ining nagsaylo mo. So, mabilin sila nga siya minus bato, pulo pati kay bato. To count bato, De La Rosa, pulo sila. So, kung ang 24, buhinan mo sang pulo, 14 lang ang nabilin. Ha? 14 lang nabilin. So, ang 14, hindi makapa-impeach, makapa-convict sa kay Vice President Sara Duterte. Kay kinanglanon, 16. Tenghambalabi, team abstain pagid abi ang iban. Let's say, for example, granting for the sake of discussion, ma-abstain abi si Cheese, ma-abstain abi si Jinggoy Estrada. Ha? Granting for the sake of discussion. Kung mag-abstain sila, ang buto sina is still counted as for acquittal, absuelto. Because ang ginaisip lang dari, amo ang for conviction that kinahanglanon, 16 gid ka mga senador ang masinggit, we are for ha conviction para kami sa pag-convict sa vice presidente. Minus that number. Kung hindi kalabot sa amo nga numero, ladies and gentlemen, 16, bisan pa mag-abstain, ha? Butang ta 14 bi sila o 14-15 sila maghambal nga impeach ang vice presidente, convicted the vice presidente, the rest mag-abstain, hindi gihapon ma-convict ang vice presidente. The fact nga ang conviction nagakinanglan sang 16 ka yes votes. That's it, ladies and gentlemen. Ha? Amo nang balantayan karon sa hapon sa pag convene sang Senado into an impeachment court.
1: The Vice President impeachment coverage. Absuelto o convictado.
2: Bullseye! Bullseye!
0: Bantayin ninyo dari sa XFM 100.7 Iloilo ang dugang sininga mga updates. Kay we'll be discussing further ang preparasyon man iyay sang mga house prosecutors para sa pag-atubang sang batalya legal. Pag-umpisa sa impeachment trial. Amaring hambal ni former Congressman Junjun Tupas, nga siling niya ti malawig ang ilang siling chimpo sa pag-istudyo. Ang iyala nakit under nga weakness, amo ang punto nga wala ma-scrutinize it mayad ang mga witnesses and mga pieces of evidence. For example, the one presented by Madriaga. Secondly, the one presented by Senator Antonio Trillanes IV. Why ma-scrutinize mayan? Because why ginalaw sang Committee on Justice sa House? Nga initanan himay-himay yun. Buta malo siya ni, wala nila ginbaton ang mga queries pertaining to sa pag-ascertain kung bala ini na-obtain legally. Kung bala ini, ladies and gentlemen, ma-scrutinize it mayad nga ini makastand sa korte. Naintindihan naton, it's just a tactic eh. Taktika man ini. Importante, kay kumukontrolado sang administrasyon ang House nga magsaka sa Senado para nga ang mga senador amo ang mabutang sa hot water. While the House of Reps calling for impartial trial sa impeachment against the Vice President, ang pamangkot balik sini sa House, are you really impartial sa deliberation sang mga dokumento nga inyo nga ginatas sa articles of impeachment forwarded to the Senate? That's the question being thrown back to the House of Representatives about their impartiality also. Ha? Medyo madugo ini kon dira magasentro ang argumento, ladies and gentlemen. Pero kumo kaya na sa Senado, those were just water under the bridge. Ara na sa Senado right now eh. Ha? Pero remember, after all, mga senators will not only be voting based on their appreciation of pieces of evidence and testimonies. They will be voting according to their conscience, kalakip nila ang ila sininga political alliances. Good morning, Anay, kay Ma'am Lourdes Tixon Gayoso. Thank you for listening, Ma'am. Kay Angelo de Monteverde. Kay Bernas Rogel Hinson. Good morning, Sir Josel. Good morning. Kay Ma'am Lucille Capio. Good morning. Saling niya, Sir Josel, sa staff ka sa tanan niya, mga listeners. Sa kay Junjun Colacion, dera iya sa Paolo Vegetable Store sa Super. Good morning. Kagsama kopdanan niya da. Sa kay Ronel Daroca. Good morning, katropang Josel. Live subong. Shout out lang ako. Happy birthday sa akon, Ronel Daroca. Ha? Birthday ni Ronel Subong. Ronel, happy, happy birthday. Hambal ni Jun. Ni Junjun. Colacion, niya absulto. Sa kay Julio Sancho Abilar de Medina. Mayong aga, katropan Josel. Sa Bullseye, tamyaw ko lang si Sen-Sen sa San Joaquin. Good morning, idara sa kay Sen-Sen sa San Joaquin. Sa kay Sherwin Marco Wee. Good morning. Sa kay Ma'am Aloha Buhay ko, good morning. And saying good morning kay Miga Eunice Gumban, kag kay Ma'am Kizuna Ramen. Sama ni Ma'am Eunice Gumban, good morning lan. Happy Monday, God bless you, salamat. And siya good morning to Ma'am Aloha, kag kay Miga Kizuna Ramen. Sa kay Jenny Halyurina, good morning. Kay Paterno si Tarpak Libar III, good morning, Gid. Selling niya, good morning, katropan Josel, kay katropa Romela, good morning. Sa kay Ma'am Edna Puray, good morning and thank you for listening. And also, again, sa kay Sherwin Marco Wee, good morning. So, sundan tani sa ato, siya nga pagparagad, dirigi hapon sa Palatuntunan Bulsay. May isa pa ka dako nga event karon sa Senado. Ang natabo sa Mayo 13. Kung sa diin, may linok panay. Ang nag-inkwentro anay, matapos ang USAA, Office of the Senate Sergeant at Arms, backed up by police belonging to the PSPG and some policemen assigned and detailed there sa Senado and members of the Philippine Marine nga may ara sang detachment sa Senado as a contingent also to secure the Senate premises. Versus National Bureau of Investigation. Ha? May nadakpan. Ang nadakpan dere kagin pasaka na kaso, ang una nga nagclaim nga kuno siya civilian asset or agent sang NBI. Kung civilian asset, lain abi ang civilian agent kagang asset eh. If you are an asset, you are just with a group. Ikaw lang naga kutso-kutso tumambal nga siya may wanted person tos lugar ko mo. Siya may NPA tos lugar ko. Siya may illegal gambling tos lugar ko. Asset na. Buta malun sini, imo nga tagapagpaniktik. Ha? Kung sa mga NPAs, sa una, deep penetration agent. Oh. Lain man niya ang ginatawag nga civilian agent of the NBI. Sang una, usong civilian agent sa NBI. Those were the days, way back in up to mga year 2000. Ang civilian agent sa una, ginaisuhan RMO. Memorandum Order, Memorandum Receipt, MR, Receipt, O, Order. Ang Memorandum Receipt kag Memorandum Order, gina-issue ina, parte sa imo pagdala, pusil. You are an agent lang ya sang NBI, pero you are allowed to carry firearms by virtue of the MR kag MO nga gina-issue sa imo. Believe to be, ina nga mga pusil, kung may MOMR ikaw, ha? Iya ina ka gobyerno nga ihatag sa imo while you are serving as civilian agent of the National Bureau of Investigation. There were cases nga may pusil ikaw, legal. May ara ikaw pusil nga lisensyado. Isyuhan ikaw sang MOMR, Mission Order, blah, Memorandum Order. Isyuhan ikaw MO that you are being considered as an agent of an NBI with the scope of your operation covered. Let's say, for example, NBI Regional Office 6, pa-issue ko bi MOMR sa unabi, no? Subong tik kay Director Attorney Jeremiah Maya Sargado, pa-issue ko, isuhan niya ko MOMR, may pusil ko, may ano abi ko, ano nga pusil ang malalon man, may caliber 40 bi ko. Ha? Mapa-issue ako mission order sa iya. Nga I am, and issuehan ako papel, nga I am a civilian agent. Pero gakaira ko firearm by virtue of the authority given, nga pwede sila ka-issue sina. Gindula ina sang ulihi. Wala na nag-issue MOMR sa mga civilian agents. And there will be no civilian agents but assets na lang sang NBI. Kiti ginabusuhan na binisanguna. Ha? Do si ka yot-yot sa huna kon makataklos ka pusil. Pagsita siya sa polis, ipakita yung mission order ya kaga memorandum receipt. Coming from NBI and coming from intelligence ha? Agencies of the government. Sa una, sinang uso, dera is isuhan ikaw, MOMR, pareho sabi, for example, NBI, CIDG, ISAF, MIG, kalakip man dera ang NICA, National Intelligence Coordinating Agency, Philippine Army, pwede ikaw sa una, basta ang mapirma sa imo sininga MOMR should be with the rank of not less than captain, dapat colonel, ang ma-sign sa imo nga memorandum receipt and memorandum order or mission order. Ha? Tigindula na ina, ladies and gentlemen. Okay, nadakpan ang 44 anyos nga driver sang NBI claiming sa madakpan sang unang information nga ini siya civilian agent, ahente sang NBI. Gindinay ini sang NBI, sila niya, no. Hindi niya civilian agent. He is just working sa NBI as our driver. He is not an employee sang NBI. Ang pamangkot sini, ladies and gentlemen, kung driver siya, nga added to siya sa premises at the time sang Senate kag GSIS building. Siya nadakpan nga nagbalik sang bag. Ining tactical bag. Kita nyo ng tactical bag sang NBI. Ang iban sini nga tactical bag, dira pwede mo taklusan sang pusil. Nga, ang nagatapik lang sina dira, magic tape. Nga pagkakas mo, pwede mo mabuklas dayon magic tape, ara na nangadaan, nakasukbit da, ang pusil nga naganganga. Buta mo lang sini, katsamber load. Nga pwede ikaw makadro dayon. That's an example of a tactical bag. Dito sa tactical bag, reportedly, nakasulod dito ang madamo ng mga IDs, identification cards. At pamangkot, ano ito mga identification cards? Siya nagbalik. So he was arrested by members of the OSAA, Office of the Senate Sergeant at Arms. Now nag-claim nga kuno civilian agent sa NBI. Hambal sa NBI niya, hindi namon ina civilian agent, kundi driver nga gin-hire lang sang NBI. Pamangkot number two. Ang mga ginahire ba lang driver sa NBI, they are allowed to carry firearms. Hambal ni Director Melvin Matibag, no. Hindi, kagwala sila ginapanugutan nga makadala sang pusil. Now, sa ginhimo sini nga paraffin test, nagwa nga positibo si driver, ng 44-year-old, nga nadakpan positibo siya sa gunpowder residue. Anong botambalon sini? Nga probably, how, explain ta na karon. Probably nakapalupok sa pusil. Nga probable, bangod man ang gunpowder residue. Sometimes may mga ginahimo kita nga mga action nga unknown to us makahimo positive kita sa gunpowder residue. Ano ini? Magluwas sa pagpalupok sang pusil. Pagpalupok sang pusil, ang agsik sang gunpowder, nang natawag tanga pulbura, nagaasik ini sa kamota. Ha? Ang asik ya sina, kon i-paraffin test, makitan ina sa imo sininga kamumuo, hasta sa imo sininga wrist. Amo na nga ginapatuluan nila sang kandila, pagkatapos gina-examine, kon may ma-recover nga gunpowder residue. Amo ni sa unang munong iban ko nakapalupok pusil, siya basi kung magtugya karon na army kag sisdiip kag dakpon kita maman ang nakulupok takpusil pang hinaw to kunak langgaw. Para makuha ang gunpowder residue, you don't know kung tuod na. Ha? So nag-positive sa gunpowder residue. So with that, ladies and gentlemen, anong posibilidad? Posible, yamangin positive ka sa gunpowder residue kung ikaw nagsindi sang posporo. Ha? Pero ang volume is not the same as sang nagpalupok ikaw pusil, but you will be tested most likely positive. Ha? Kay ang asik sang pulbura nga nagupo da sa ason niya, most likely makadto sa imo sini nga kamot nga nagauyat sang pul, sang palito sang posporo kag sa imo sini other side sang kamot nga pagbag-id mo nagpisik ang gunpowder or ang powder, ang pulbura. Number 2, kon nakapalupok nagsindi ikaw sang firecracker. Kung nakapalupok o nagsindi ikaw firecracker, there's a big possibility nga magpositibo ikaw sa paraffin test with the presence of suspected gunpowder residue. In this case, ladies and gentlemen, nakapinalupok sila to pulbura daw ay, no? Sindi sa posporo base, kung nagapanigarilyo. Pero madetermine ina, sa kadamuon sang presence man sang gunpowder kag paglaptaya sa kamot sang natungdan. So with that, there's a presumption nga nakapalupok pusil ining driver sang NBI ang pamangkot sini kay sino pusil ang ginpalupok ya. Kay may ara sang claim karon ang USA nga nagpalupok sini while naga-withdraw sa area, siya mismo ang natabo sini amo ning paglinok panay. Ang linok panay natabo sa access door sang Senado lapo sa ledge sa second floor. Sa second floor dira ang opisina ni Senator Lorin Ligarda, dira ang opisina ni Senator Alan Peter Cayetano. Ang opisina ni Senator Lorin Ligarda malapit sa ledge, malapit sa portahan nga amo ning ginbarinahan sa mga taga NBI kag taga GSIS nga ginbarinahan nila ang claim bangod gusto nila isiraduhon permanently. Ginguba nilang lock, kagin isla nila, kuno, para hindi naging mabuksan sang Senado, kay ang nagakontrol sang liabi, sinang access door sa may ledge sa second floor sang Senate building, amo ang mga taga-Senado. Kay ang Senado, garkila lang sa GSIS building. So with that, ladies and gentlemen, ginbarinahan nila. Pagbarina nila kay malapit ini sa opisina ni Senator Lorin Ligarda, may ara dira sang crystal, ha? Crystal sini nga daw ano bala daw window, pero immovable, hindi pwede mahulag. So nabatian sang taga Senado usa a Marines kag police nga may nagabarina didto sa sagwa sa may ledge, halin sa ledge or hallway nga magalapos ini kun magwa ka sa GSIS office. Ginaklaim sa Senado part pa sang ila sini nga premises kumo kay sagwa sang sa ledge pakadto sa ledge sa tadlong iya sang portahan nga party sang inoccupy sa Senate. Now, may sitaan na nga natabo reportedly sinita sa taga USA with Mau Aplaska as the Senate Sergeant at Arms. Sino ka? Istorya lang na yan. Ito, salutan ko na yan. Sino ka? Sabat ko nung sangga si Kung Kung's Plaza. Sino ka? Imong kuwanda dya? Niyaga Tagalog, guru ni. Sino ba yan? Balakbardya. Girl, sino ba yan? Imong init-init pa? So may si Tanay nga natabo. Pag si Tanay, ladies and gentlemen, ginpamangkot. Sino ba yan? Habalin biay ni. Ang order ko no, followed, put down your firearms. Ibaba ang mga baril. Waay ko no nila gin butang or nag-down firearms. Instead, nag-antyas nga preparar sang pusil. Nagpasalba, boom! Si Sergeant at Arms, Mau Aplaska. Instead nga, i-down nila ang pusil, nag-atras sila, pro bang, bang, bang, bang, bang, bang, bang. Lima kalupok ang ila sining ginbalos sa kay Sergeant at Arms Mau Aplaska. What happened? Ati nag-brotatatatatat, brum, brum, brum. Ha? Mga 27 to 29 ka mga lupok ang binalos sang taga Marines, kag taga USA, and the Philippine National Police. That happens, ladies and gentlemen. Ha? Amo nang natabo. So with that, ladies and gentlemen, kaya amo nang natabo, ang isyo karon is sino ang aggressor? Ha? Sino nag-intimidate? Sino naghimo sang action nga nagpainit tapat sa sitwasyon? That's the question right now. Ang taga-USA nga nag-warning shot? O kung ang taga-NBI and GSIS nga nagbarina dito sa access door sang taga-Senado towards the ledge sa second floor nga pwede ko kalapos sa GSIS offices. Ha? Ang nagbarina o kon ang nagpasalba? Amo nang inadebatehan subong. Ha? Kiti hambal man sa NBI, siya we were there. Primeros niya wala. Wala kaming tao dyan. Andito lahat sa headquarters. Pagkasunod niya may fellowship kami. Andito kami sa hotel. Sanggin konfronta hindi. Kasama ng mga kasama namin doon. Pwede namang i-check sa interview. Sa kay Director Matibag. Siya may taga NBI talaga nandun. Siya andoon lang sa GSIS. Wala sa Senado. So ginadmit. Niya may aragin man. Nang pamangkot with their action. Sino dapat ma-coordinate kay sino? Dapat ba lang mag-coordinate ang Senado sa GSIS? Ha? Na pasiraduhan nyo da? Pero wala. Di ba? That is considered to be part of their premises as claimed by the Senate. Ang action that triggered amoy ning pagbarina, ha? Being escorted by NBI people. Ang taga GSIS. Ang pagbarina. So dapat ba lang mag-coordinate sila sa Senado? Ang aton point is this, para kontani nga hindi na makadugang sa tension. Kon may aktogid man ang GSIS, ha? That could possibly affect sa scenario at the time, nag-coordinate sila sa Senado. In saying, ipasara namin tong pinto na to kasi natatakot kami, baka madamay kami, 'di ba? And that's the most peaceful way para nga hindi na magsitanay. Sino ba yan? Sino ba yan? Imo niyang init-init pa? Ha? Why na si tanay, tani? Kaya na-inform dapat ang Senado nga they will be taking an action such as that. Nga barinahan nila dito kung ano man ang purpose sa ilang pagbarina. So that's our take sa sitwasyon, ladies and gentlemen. Party naman niya sa warning shot, party sa exchanges of fire, ladies and gentlemen, tugyan tanas polis. Ha? Kahit may very, very high ang tension mo. There's an information from the Senate nga by all means, dakpon niya sa bato mo. Nagpagwa nga ng statement si Senator Jaime Marcos, and according to my information, dadakpin talaga si bato kahit may mamamatay, kahit sinong mapatay, basta madakip lang si bato. So that's the information. So amo ina ang working condition kag sitwasyon and atmosphere at the time. Based on that, information nga iya na bato niya sang taga Senado, sang taga USAA, sang taga Marines, kag sang taga police. So given that circumstance, nga may mga civilian at the time believed to be carrying firearms, but identified themselves to be an NBI operatives or agent, amo ato ang nakapalain sa sitwasyon. Ha? Kaya paghambal ba yung butang niyo, armas niyo? Mambal, okay, NBI ni. Kung yung butang nilang armas nila to, ay guro magkapalupok to, hindi ba? Because ang una nga akto nga nag-instigar sang very volatile situation at the time, amo atong barinahay. Nga wala gin-coordinate sa Senado. Kay kung ginhambal lang to sang GSIS, kag sang NBI, mahambal bing NBI, okay, mag-assist kami sa GSIS, we were ordered na ipa-close po ito permanently. Ha? Nag-coordinate ba sila sa USAA or sa Office of the Senate President? Mambal, okay, ano gagawin niyo? Magbabarina po kami. Wala na problema to. Wala na linok pa na ito. O galing, what is lacking is coordination. Everything right now, nga mabasahan ta social media, we should be very vigilant and critical. Hindi, tanan niya mabasahan ta social media, nakagidistilirya sa informasyon. Ha? Iban haka-haka, ang iban pato-pato. Piliun ta. Ha? That's why amo ni karon ang kainit sa sitwasyon, ladies and gentlemen. So positive sa gunpowder residue ang driver sang NBI ang pamangkot kay sinopusil ang ginpalupok niya. Upon whose orders ang ila presence dito? Kahibalo ba lang presidente? Kahibalo ba la ang ila sininga direktor? Ha? Kung nakaibalong presidente kag direktor, because NBI is under the Department of Justice and the Office of the President, sino ang nag-order sa ila to be there? Ha? Amo nang pamangkot, kay hambal ni Director Matibag, wala kami da deployment, wala sang NBI agenda. That was his first statement. Later on, ginadmit niya, sangin pamangkot, if I'm not mistaken, it was from EBS-CBN, and it was from Ted Filon questioning, Director Matibag in an interview, Director, may mga reporter kami doon. Sabi daw kasama nila, mga NBI agents. Ah, sila niya, wala dyan sa Senado, pero andoon sa, ano, nandoon sa GSIS. Ha? So, anong rason nga nagpa-GSIS niya? May aridi sulat siya, letter request, ang GSIS General Manager, na nagpa-assist sila to maintain peace and order. That was around 5 p.m. na receive on May 13. 2 hours, a little bit, more than 2 hours before ang shootout na tabo. In short, that was last minute request, 5 p.m. Ha, na receive sa NBI. But tamo lang giningagaw. Ha? Giningagaw. Nga ang NBI, may mag-coordinate abi, no? Para sa matauhay ng sitwasyon. Mambal nga, okay, kasi ang taas na ng tension dyan, baka madamay kami, dyan kami, wala kami magawa, there's a request for us to secure sang premises. Number two, nga point na ton. Sa makatulad sini, to maintain peace and order, actually, ang NBI is an investigative agency. Tagapag-imbestigar. Ha? They are an investigative agency. Take charge of investigating crimes which falls under their responsibilities, duties, and functions. Especially, ang managapalapit sa ila, may request, number two, imbestigaran ang isang krimen, number two, if gina-refer na sa ila sa mga superiors nila. Or sang allied agencies just like the Philippine National Police and the rest. So pwede kakto ang NBI. But to safeguard, to maintain peace and order in that area, nga asa NBI na ngayo tabang ang taga-GSIS kag indi sa Philippine National Police. Kay covered inadara sang NCRPO, National Capital Region Police Office. So amo ning mga pramakutanon right now nga still unanswered. Waay pa kita sang sabat sini, ladies and gentlemen. Ang mabatian ta na lang, lubag sa wala, lubag sa tuo, sang Senado, sang USA, sang mga taga NBI, lakip na diri ang department ang ombudsman, ha? Ombudsman Boying Remulia. Anong latest update? Ang latest update, dari ladies and gentlemen, nga gin-suspend for 6 months, preventive suspension, si USA Mau Aplaska. Ha? Suspended siya for 6 months. Preventively suspended for 6 months pending investigation. Ang NBI, Director Matibag, wala. Ang munang ginapanawagan ni Senator Alan Peter Cayetano, siya suspender nyo man sila niya sa Matibag. Ha? Kaya sila niya sa lima, ya kasugid, anong gidang butig. That's from Senator Alan Peter Cayetano. Ha? Good morning kay Doda, kay Mark Rensha. Good morning sa tanan niya nagpamati. Luwas lang sa mga kawatan niya politiko. And yeah, most especially them. Hindi nga magluwas lang. Labi kaglabaw sa tanan. Ha? Most especially. Special gisanda. Oh, sa kay Mami na Puray, thank you. Sa kay Mr. Fred Bilbao, thank you for listening. There is XFM. Inom ko blanay, Santon na gold coffee mix. Bla kayo ginauhaw. Ako magamuning nga balita. Ha? Balikan tang iban sining nga dugang mga balita. Ha? Kami inom ko Santon gold coffee mix sanay. Nga may collagen kag glutathione. Ah, bisan magugtas kita para hindi dali-dali magkorinot guyata. Ha? Inom ka sang kape nga may collagen kag glutathione for younger looking skin. May mangustin ang palaya, malunggay, garlic, spirulina, pangupod, puno sang vitamina kag minerals para magdami ang ato sa ninyo ay kayong lawas. Mabakal sa mga butika, nga suki ninyo, mabakal man sa clinic sa Yes to Health Wellness Center sa Ayang Building, Yule Street, tatubang sa Midtown Hotel, may libre dira nga konsultasyon. Bukas ang clinic at 9 o'clock in the morning, every day except Saturday. Oras, alas 8:27.
3: XFM.
4: Yes to Health.
5: Narito na ang programang The Secret of Health. The Secret of Health. Ang maghahatid ng mga impormasyon tungkol sa holistic healing at natural remedies upang maiwasan at malunasan natin ang mga karamdaman. Kaya't halina at pakinggan natin ang The Secret of Health. The Secret of Health. The Secret of Health.
6: Para sa malakas na buto,
7: Premium D3.
6: Matibay na immune system,
7: Premium D3.
6: Proteksyon sa bakterya at viruses,
7: Premium D3.
6: Ang vitamin D3 na mas pinalakas ng VCO at Moringa Oil, tatlong high-grade ingredients, pinagsama-sama sa isang kapsula para mas palakasin at katawan ay maproteksyonan laban sa bacteria at viruses. Premium D3, ang vitamin D3 na pinalakas ng VCO at Moringa Oil.
3: Dati lagi akong walang gana sa trabaho. Feeling ko lagi akong pagod at stress. Madalas din akong nagkakasakit, kaya nag-take na talaga ako ng Premium D3 at wow ha, napaka-amazing talaga. Ang effective niya. Feeling ko ang healthy-healthy ko. Ako si Nadine, isang certified Premium D3 user.
7: Premium D3 Food Supplement, ang bagong mong kakampi sa kalusugan. Pinakamalakas na immune system booster.
6: Welcome sa programang The Secret of Health. Ang Premium D3 ay napakabisa para mapangalagaan ang kalusugan ng ating mga kidneys. Pinoprotektahan ng Premium D3 ang ating kidney sa mas maraming paraan. Kahit na ang kidney ay nasa 0.5% lamang ng timbang ng ating katawan, ito ay tumatanggap ng mas maraming dugo kesa sa alinmang bahagi ng katawan maliban sa atay. Kaya't ito'y madaling napipinsala dahil sa oxidative stress, diabetes at mataas na presyon ng dugo. Ang Premium D3 ay mayaman sa HDL or good cholesterol. Ganon din ang galing acid na pumipigil sa pagdevelop ng atherosclerosis sa mga daluyan ng ating dugo at pinipigilan ang pagkakaroon ng alta presyon na maaaring makapinsala sa ating kidneys. Pinapataas din ng Premium D3 ang sensitivity ng insulin na nagpapababa ng bilang ng asukal sa ating dugo at binabawasan ang lapot nito na maaaring magdulot ng portal hypertension na maaaring makapinsala sa maliliit na daluyan ng dugo sa ating kidneys. Sa isang pag-aaral na isinagawa noong 2019, napatunayan dito ang kakayahan ng vitamin D3 na isang active ingredient na matatagpuan sa Premium D3 na bawasan ang toxicity dulot ng mga antibiotics. Ilang mga clinical trial ang isinagawa at nagpapakita ng kakayahan ng Premium D3 sa pagbabawas ng toxicity na dulot ng mga drugs. Ang Moringa seed extract ng Premium D3 ay mayaman sa polyphenolic antioxidant. Hindi lang ang gallic acid, kundi pati na rin ang ferolic acid, quercetin, catechin, at mericetin glycoside na wala sa ibang D3 supplements. Ang mga polyphenol na ito ay lumalaban sa pamamagitan ng kidney para maiwasan ang chronic kidney disease or CKD o yung end-stage renal disease. Pinatataas din ng Premium D3 ang production at absorption ng mga bitamina sa kidneys gaya ng B1, B2, B6 at B12 sa pamamagitan ng pagpapataas ng bilang ng mga active probiotics na mahalaga sa production at absorption ng mga bitamina na ito sa ating bituka. Ang lauric acid na nasa Premium D3 naman ay nagiging monolaurin kapag naproseso ng katawan at pinoprotektahan nito ang mga kidneys mula sa isang bakterya kagaya lamang ng E. coli. Ang bakterya na ito ay nakakarating sa pantog na nagiging sanhi ng cystitis at pagkatapos ay pwedeng tumaas sa ating mga kidneys. Ang impeksyon ng E. coli ay maaaring magdulot ng pananakit ng tiyan, lagnat, pagtatae at pagsusuka. Ang impeksyon ay maaaring maging malubha para sa ilang mga tao at maaaring humantong sa kidney failure pag hindi ito naagapan. Ang napakabisang vitamin D3 mula sa Premium D3 ay maaaring ding makatulong sa pagpapababa ng viral load ng mga virus tulad ng cytomegalovirus at hepatitis na maaaring makaapekto sa ating mga kidneys. Kaya para mapangalagaan ang ating kidneys, mapanatiling malinis ang ating dugo at maiwasan ang mga viruses, bakterya at iba pang simple at malalang sakit, uminom araw-araw ng mas pinalakas at mas pinabisa at mas pinaepektibong Premium D3. Ang Premium D3 at iba pang mga produkto ng Yes to Health ay aprobado ng Food and Drug Administration at mabibili sa mga suking butika sa buong Pilipinas.
8: Premium D3. Premium D3, ang pinalakas na vitamin D3. Isang functional supplement na mas pinalakas ng VCO at Moringa Oil.
9: Premium D3 Food Supplement, pinakamalakas na immune system booster.
10: Kapag may family ka na, dapat sa isang priority mo ang kalusugan ng pamilya. Kaya kami ni Mr. nagtitake kami araw-araw ng Premium D3. Maganda kasi bukod sa nakakatibay ng buto, nakakaiwas ka din sa mga bacteria and virus. Magaling ang Premium D3. Try nyo!
9: Premium D3 Food Supplement, ang bagong mong kakampi sa kalusugan, pinakamalakas na immune system booster. Premium D3 Food Supplement, mabibili sa inyong mga suking butika.
11: Inyong napakinggan ang The Secret of Health. Hanggang sa susunod na talakayan sa The Secret of Health.
4: Yes to Health!
1: Isang pangalan, isang kontrobersya, isang makasaysayang laban na muling yayanig sa buong Pilipinas. ang impeachment process ni Vice President Sara Duterte, ngayon, nakatutok ang sambayanan. Katotohanan, kapangyarihan, hustisya, sa bawat pagdinig, sa bawat revelasyon, isang tanong ang nais marinig ng bayan. Absuelto o convictado? Absuelto o convictado? Mula pari hanggang hulo, mula syudad hanggang lalawigan, kumikilos ang mahigit 53 XFM stations kasama ang Solid FM nationwide upang ihatid ang pinakamainit, pinakamabilis at pinakapinagkakatiwalaang balita. Special coverage, breaking developments, live reports at eksklusibong updates. Mapapanood at mapapakinggan sa official Facebook pages at YouTube channels ng XFM Philippines. Ang laban ng politika na susubok sa kinabukasan ng bayan. Phoebe Sara Duterte, absuelto o convictado? Tutukan araw-araw, dito lamang sa XFM at Solid FM Nationwide.
12: Santone Plus Herbal Capsule, ang pinaghalong sangkap ng Queen of All Vegetables at Queen of All Fruits na Moringa Oleifera at Mangosteen. Isang powerful combination ng butas at gulay na may parehong taglay na napakataas na anti-inflammatory properties, anti-tumor, antibacterial, phytonutrients, vitamins, minerals na kailangan ng ating katawan para maiwasang tubuan ng bukol, maiwasan ang inflammatory disease at iba pa. Santone Plus Herbal Capsule, nakatutulong na ma-maintain ang kalusugan at maiwasan ang mga karamdaman. FDA approved. Mabibili sa mga butika.
13: Flu, osteoporosis, cancer. Just to name a few. If your body's not getting enough sunlight, it weakens you. Your immune system can't keep up with the diseases the world is facing. But you don't have to worry, cause here comes Premium D3 Coffee Mix with steviol glycosides, mangosteen, and vitamin D3. Essential in keeping the body physically, mentally, and emotionally healthy. Get Premium D3 Coffee Mix at your nearest leading pharmacy today and experience the power of the sun in a cup.
14: Matamlay ba lagi ang katawan after kumain dahil kulang ka sa fiber at malakas sa puting kanin? Mag-Santon Gold Herbal Tea, ang herbal tea na may malunggay na puno sa fiber at mas mataas sa mga nutrients. Turmeric na may taglay na anti-inflammatory properties at cinnamon bark na tumutulong sa pagbalanse ng asukal sa katawan. Santon Gold Herbal Tea, iwasan ang panghihina ng katawan dahil sa kakulangan ng nutrients at unti-unting pagtaas ng blood sugar. Santon Gold Herbal Tea.
15: Mabibili sa mga butika.
16: Ooh, wow! Gwapa ni Guro ay. Nami kutis, ha, miss? miss?
17: Ha?
16: Oh, ma? Ikaw na?
17: Oo, gwapa sa kunay. Tungod ni sang Claire Skin Herbal Soap.
16: Claire Skin Herbal Soap?
17: Oo, Claire Skin Herbal Soap nga makabulig protekta sa skin cells agud malikawan ng skin damage. Kag may aray ni sang Clota Kojic with virgin coconut oil.
16: Hala, tingala ko naghuben ka.
17: Ay, oo eh. Ako paya. Kabulukay ni yung Claire Skin Herbal Soap. Damo maninisang vitamin C, antibacterial na, antifungal pa. Gani para always looking young and fresh, mag-Claire Skin Herbal Soap with Glota Kojic and Virgin Coconut Oil. Available sa mga butika.
16: Ma, baklan mo mang kusina ha?
17: Oo, abaklan ta ka. Pero dali lang gid bala. Di yung tagali mabayad sa tuition mo.
16: Oh, gali. Diriyo.
17: Ah, dali na.
18: XFM
19: Evergreen Herbal Capsule. Kang subong aton pamatian ng isa ka testimonya nga nagapamatuod sa kaepektibo sang Evergreen Herbal Capsule.
20: Ko si Violeta Susbilia Hintil, 56 years old, sang Barangay Tabok Suba, Haro, Iloilo City. Umpisa nga nagtumar ako sang Evergreen Herbal Capsule, nagnubo na ang akon nga blood sugar. Madamo gid nga salamat Evergreen Herbal Capsule.
19: Magtumar sang Evergreen Herbal Capsule adlaw-adlaw ang inyo katimbang sa ikaayong lawas. Mabakal sa mga butika.
21: Happy
2: Playtime Entertainment is an entertainment platform bringing together media, sports, and digital content on the international stage. Visit playtime.ph and follow Playtime Entertainment on social media for moments that make you happy.
21: Playtime Entertainment. Born for happiness.
22: Hirap sa paghinga dahil sa asma? Huwag mag-alala. Mag-Cellphone Plus Herbal Oil. Pahit mo lang sa iyong likod at dibdib. Siguradong kinhawa ay hatid. Cellphone Plus Herbal Oil. Ang pamahid na all-in-one. Sa presyong magaan. Cellphone Plus Herbal Oil.
23: Cellphone Vitamin C. Ang alkaline na Vitamin C.
24: Ako nga pala si Rodolfo Puentes, isang tricycle driver. Mahirap na magkasakit. Kaya umiinom ako sa Cellphone Vitamin C. Yun na rin pinapainom ko sa pamilya ko at mga anak ko, ang Cellphone Vitamin C.
23: Cellphone Vitamin C. Ang alkaline na Vitamin C.
25: Mabibili sa pinakamalapit na butika sa inyong lugar.
23: Sister Pain.
26: Dari sa kaservice ko, may aratos sa chronic back pain. Ako ginangako salamat sa Sister Pain. Tatlo palang kabisis na nagtumaro ako sa inyo. Matyag ko tayo na wala nagsakit ang akong likod.
23: Sister Pain. Tanggalang pain. Fast and safe. Yeah! Sister Pain.
25: If symptoms persist, consult your doctor.
23: Mabibili sa mga butika.
27: Katropa, yari na ang atong winners sa atong weekly draw. Sang Santon and XFM, libu-libong papremyo.
28: O si Bethany Estrid Siliero, sang Kalinog Iloilo, nagapasalamat sa XFM. Kag kay Dr. Revelito Uy, sa ako niya nadagaan yung 3,000 pesos cash. Dani ka mo mag-itraman sa Santon at XFM, libu-libong papremyo.
27: O, ikaw man katropa, may chance sa kapakamagdaog sang 3,000 pesos sa weekly draw sang Santon and XFM, libu-libong papremyo. Hindi magkalimti ang mga Yes to Health products nga kinahanglan sa paghimo sang entry. One blister sang Santon Gold Capsule. One blister sang Premium D3 Soft Gel Capsule. One blister sang Turbo Dietary Herbal Supplement for Men. Kag 5 sachets sang Santon Gold Coffee Mix. Santon and XFM, libu-libong papremyo. Intra na!
29: Purdue HCFRR Permit number 0098 Series of 2026.
30: Maragang paalala, ang produktong ito ay hindi gamot at hindi pwedeng gamitin gamot sa lumang uri ng sakit.
31: Madayat na kubwasa.
32: XFM. Patropa mo!
33: Excite!

0: Laging constipated? Bakit di mo subukan mag-Santone Plus Gold? May taglay na anthraquinones. Kilala bilang mahusay na panlaban sa anumang uri ng digestive problems. Santone Plus Gold. Mas pinalakas, mas pinahusay. Santone Plus Gold. Mabibili sa inyong mga suking butika.
1: Ako si Manong Jun, jeepney driver. Kailangan laging alerto at bawal magkasakit. Santone Gold Coffee Mix. Ang kasama ko sa biyahe, araw-araw. Masarap at may nutrients pa dahil sa garlic extract, moringa at soya. Feeling healthy ako.
2: Santone Plus Gold Coffee Mix. Mabibili sa mga butika.
3: Santone Plus Coffee Mix.
4: Ako

0: Kakapin na, gamot pa. Mabibili sa mga butika.
1: Pangangati, pananakit ng mata, at panglalabo ng paningin.
2: Mag-Vision X Plus Softgel Capsule. Vision X Plus Softgel Capsule. Ang Softgel Capsule na may taglay na lutein, isang napaka-epektibong antioxidant na nakakatulong sa problema sa mata. Dinagdagan pa ng beta-carotene, vitamin E, at zeaxanthin. Kaya naging mas malakas na suplemento para maiwasan ang panlalabo ng paningin. Vision X Plus Softgel Capsule. Ang Softgel Capsule na sadyang ginawa para sa mata. Mabibili sa mga butika.
3: Premium D3, ang mas pinalakas at mas pinaepektibo dahil sa VCO at Moringa Oil. Mabibili sa mga butika.
4: Mga Barigoys, may good news! Dumating na ang Turbo! Ang pinakamalakas na dietary supplement for men. Ito ang supplement para sa mga lalaking tigasin. Tulong para laging ganado sa buhay. Turbo, dietary food supplement for men. 100% effective. Subukan mo!
5: Seven Plus Herbal Soap.
6: Yan si Kelona, Senior Citizen. Burn skin ko, forearms. Hindi makuha. Try Seven Plus Herbal Soap. Nakuha yung burn skin ko.
5: Seven Plus Herbal Soap. Para sa maputi nga panit, mahamis nga kutis. Seven Plus Herbal Soap.
7: Kun mamati ka sa XFM.
8: Sang una, abi ko kong ginaabot ang nobya ko, may regla.
7: Kun mamati ka sa XFM.
8: Sang namati ko sa XFM, nabalaan ko na kung ginaabot sa wala kwarta.
9: XFM.
10: Katropa mo!
11: Exciting!
12: Mga katropa, exciting!

0: Oras sa XFM 100.7 Iloilo, alas 8:46.
1: Bullseye.
0: Padayon sa ato sa ring pagparagad sa palatuntunan na Bullseye. Thank you for joining us sa kay Bernas Rogel Hinson Jr. Thank you for listening. Sa kay Ma'am Mary Ricabar, thank you for listening, Ma'am. Dara iya sa Florida, USA.
1: Bullseye.
0: Salamat sa pag-upo diri sa XFM 100.7 Iloilo. Kag sa kay Glenn Amoroso, good morning. Good morning, gali dira sa taga 3 Ace Eatery, ha? Thank you for listening, there is XFM. Also, sa Petron Boys, dira, tabok lang sa 3 Ace Eatery, kag sa taga Caltex Boys, ha? Thank you for listening, there is XFM 100.7 Iloilo. At this point of time, ladies and gentlemen, check tang ato sa ninyang connection dito iya sa Senado. Ato sa ninyang correspondent live dito iya sa Senate.
2: The Vice President impeachment coverage. Absuelto o convictado.
0: Opo ta, kasama natin sa ngayon ang ating reporter po live from the Senate, si Katropang Rambo Labay. Latest update po. Jan, kamusta sa Senado ngayon? Kamusta dyan sa Maynila and the entire Metro Manila? Katropang Rambo. Si Katropang Jocel Banyas po ng XFM Iloilo.
3: Katropang Jocel, good morning. Ano, sa mga oras nito ay naghahanda na para magko-convene ang Senado bilang impeachment court. At ayon kay Senate President Alan Peter Cayetano, walang katotohanan. Pinabulaanan niya yung lumulutang na mga balita, kaya umano nagpalit ng liderato ng Senado ay para harangin ang impeachment laban kay Vice President Sara Duterte. Bilang katunayan, Katropang Jocel, ay nasa priority na ng order of business. Nagpadala na rin sila sa sulat sa Kamara sa mababang kapulungan ng Kongreso na nasa order of

0: dahil gusto man nila itong tutukan ang usapin ng agrikultura. No, umuugong din ang pangalan ni Senator Mig Sobieri, Senator G.V. Ejercito, Senadora Loren Rigalda, at Senator Win Gatchalian. Walang mga tao rito, walang nagraralis, no? Tahimik dito sa loob, mga pulis lamang sa labas ng Senado, katropang Joseph.
1: Okay. Yung pinakimportante kasi magko-convene pa sila sa plenary, yes, para mag-decide to constitute themselves into an impeachment court before sila maging mag-convene as an impeachment court, katropang Rambo, ano. Pero yes, yung narinig natin kasi parang hindi pa sigurado if mag-surface si Senator Bato, do sila ngayon yung mayuriya. To ensure na steady and stable po yung mayuriya, ay dapat 13 po sila. Kano katotoo po to na may kinoconvince po sila sa isa sa dalawa sa mga bumoto na mag-abstain during the votation for Senate presidency?
0: Meron nung nag-abstain kayo, matandaan, si Senator Mix, tsaka si Senador, kung hindi ako pagkakamali, si Joel yata.
1: JV, Senator JV.
0: JV, JV. Kaya nga siya nag-abstain ay dalawa. Yung sinasabi na siya yung lumulutang na papalit, no, sa liderato ng Senado. So isa yan sa mga pangalan na lumulutang na antabayanan natin na katropang Josel.
1: Oo. Katropa Rambo, anong possibility na mag-surface mamayang hapon si Senator Bato? Wala talagang balita dyan?
0: Actually, napakaganda yung binabanggit mo. Bakit? Pwede siya mag-video conference. No? Yun ang tinitingnan ngayon. Kung pwede siyang mag-video conference itong si Senator Bato de la Rosa. Dahil tama yung binabanggit mo kanina, 12 lamang sila. So, wala si Senador Bato de la Rosa. Hindi rin natin alam kung bigla na rin siyang lumutang katulad nung nakarang Lunes, kung saan ay nabulaga yung mga kasama ng senador na biglang lumutang si Senador Bato de la Rosa, katropang Josel.
1: No. Yung mga taga-NBI, wala na pong presensya dyan sa GSIS compound, katropa Rambo?
0: Andito ako sa harapan at papasok pa lang ko sa Senado. Ay wala, no, wala akong nabalita na merong presensya ng NBI at wala pang pinabanggit ng ganon. Ang sitwasyon dito sa labas ng Senado ay walang mga nagsasagawang rally. Ang nandito lamang ay mga tauhan ng NCRPO at QCPT. Wala nang mga rallista, mga nagsasagawa ng kilos protesta. At yung gate ng Senado, hindi katulad ng mga nakarang araw, ay sarado at meron naka-barbed wire. Pero sa mga oras na ito, ay bukas ang gate ng Senado at wala akong nakikitang mga protesta, mga nagsasagawa ng kilos protesta dito sa labas ng Senado. Dahil ang pinakamainit bago yung mag-convene mamayang alas 3, yung binabanggit ko sa inyo na umuukong na papalitan yung liderato ng Senado dahil nga doon sa nangyari nga shooting incident sa ikalawang palapag ng Senado, katropang Josel.
1: Okay. Hindi naman tensionado yung atmosphere dyan. Hindi naman naka-full battle gear yung mga Marines dyan at saka mga police at saka OSAA, katropang Rambo.
0: Wala, tahimik, no? Sa gilid meron nakiyat kong ambulansya, isa, dalawa, tatlo sa gilid itong Senado. Sa kabila naman ay nandoon yung NCRPO, walang tinsinado. Katunayan ay walang mga nagpo-protesta ang nandito. Ang nandito lamang yung mga gwardiya at tauha ng MMDA na nagmamando ng daloy ng trapiko at nakabukas, no? Nakabukas yung gate ng Senado sa mga oras na ito. Wala akong nakikitang tensyon dito dahil unang-una ay wala namang mga nagsasagawa ng kilos protesta dahil mamaya pang alas 3 ng hapon magkukonvene ang Senado bilang impeachment court at itong mga senador, mga Senate judges.
1: Okay. Wala namang naka-bulletproof vest dyan, no? Kasi kung mayroon, ready na po yung bulletproof vest mo, katropa.

0: Pang Rambo.
1: Oo, eh, hantang-handa na. Natural. Eh, ganitong insidente, siyempre, kinakailangan natin ay laging handa sa anumang oras ang nangyayari. Alam mo, sanay tayo dyan dahil tayo ay nag-cover na ng mga gera, mga rally. Nung ako'y nasa PNP Press Corps pa at Defensa Press Corps, ay sanay tayo sa mga pagbakbakan. Yan ang expert talaga natin, mga rally, bakbakan. Dito lang na gulantang kayo sa mga oras na ito. Pero anumang oras ay walang tension, no? Nais nating linawin bukas yung Senado. Pero ganun pa rin, mahigpit pa rin yung gwardiya. Tatanong dito kung nandito yung pangalan mo bago ka makapasok dahil for security reason din. Yung mga kasama natin sa nabuhay, kung sila ay papasok at mag-cover dito sa loob ng Senado, kinakailangan ay nandito yung kanilang mga pangalan. So, yan ang sitwasyon na katropang Josel.
0: Kasi may haka-haka noong May 13, na sabi raw, may taga-NBI na nag-disguise as members of media na nakapasok raw ng Senate building. Sa ngayon, istrikto ba yung pagpapasok katulad ng mga kasamahan po natin sa industriya, katropang Rambo?
1: Ay, humahanga ko sa gwarda, mga Senate guard, dahil yung mga nandito ay kahit na media ka, legitimate, mainstream media, ay tatanungin dito, nandito yung pangalan mo. Yung kung nandito ba yung pangalan mo, kapag walang pangalan mo, abay hindi ka papasukin ng mga report ng gwardiya, no? Dahil mahigpit nga yung pagpapatupad nila ng seguridad dito katropang Josel.
0: Oho. Sige, katropang Rambo, we do understand, mag-prepare pa kayo dyan for the coverage mamayang hapon. Yung ano lang natin, ano lang siguro, dapat palaging handa tayo sa anumang mangyari, pero wala namang unusual, no? Na mga ano dyan, kahaka or events, unusual na parang masabi ni mo na parang daw hindi ordinaryong mga pangyayari ngayon.
1: Yes. Oo, yun ang gagawin natin na katropang Josel dito sa Senado, no? Mamaya ako ay mag-report nga ay blow by blow coverage ang gagawin natin dito sa Senado.
0: Okay.
1: Sa Senado, ako, si Katropang Silvestre Rambo Labay, para sa BP Sara Impeachment Coverage, absuelto o convictado.
2: The Vice President Impeachment Coverage, absuelto o convictado.
0: There you are. Salamat sa update sa kay Katropang Rambo Labay, live from the Senate. Why is ang unusual happenings right now? Now, isa-isa honta ha, ang mga points sa ginpamangkot ha. May ara bala sang patimaan sang tension right now? Kunara ka halin sa gwa, wala. Kaya nga, as usual ang business sa Senate. Bukas ang tanan sila ng mga gates. Why sang barikada, why sa may nag-rally? Only members of the Philippine National Police with the presence of emergency crew, mga ambulansya ato dito. Wala, just like before, the turmoil sa Senado. Number two, ang report sining may members of NBI reportedly on May 13 nga nagpakuno-kuno nga media wearing the ID, bringing along with him sang camera, sometimes maybe with tripod, and may ara sang ID nga kuno media personality siya. So ang sistema sa pagpasulod karon dito sa Senado, dapat niya maparehistro kagid. So kung wala ang ngalan nimo sa master list sang Senate Office of the Sergeant at Arms, even though nga ikaw legitimate media practitioner, you will not be allowed entry. May mga requirements you need really to process. Number one, parang ipakita ang proof of your identity and affiliation. Kinanglanon ina para makasulod ikaw sa session hall sang Senado and sa Senate building mismo. Kaya may main entrance na being manned by members of OSAA. Ang party naman iya sa possibility of Bato de la Rosa appearing this afternoon during the session. May session pa before convening into an impeachment court. So sa session, there's a big possibility that Bato de la Rosa will be requesting sa ginatawag sining appearance via online. In short, sini, ara siya, pero using the technology. Ma-live stream lang siya. So that is allowed. Ha? Allowed. Ang pamangkot sini, kung wala si may magpamalabag. Kung magbinutuhay, 12 versus siyam, duha. Butang mo ang duha ka nag-abstain, mapabor pa binga for the non-appearance and non-recognition of Bato online. So 11 versus 12. So ma-prevail ang 12. Ladies and gentlemen, magkadto sa binutuhay. Ang problema daw galing, if somebody will move for the declaration of all positions vacant again, there will be another coup. Ang pamangkot sini is, dapat nga makakuha sang 13 kabuto ang sinuman nga gusto mag-declare all positions sa Senate vacant. So with that, mabulubudlay. Now, may mga move gid man karon and it was confirmed by our reporter nga si Katropang Rambo Labay live from the Senate. Madamo sa maginatugpo karon nga manghin Senate President kabaylo ni Senator Alan Peter Cayetano. Ha? Amo ini sanday Senators Win Gatsalian, Kiko Pangilinan, JV Ejercito, Mig Zubiri, kag Lorin Ligarda. At the very least, lima ang inatugpo karon. Basta, makamaster lang sila sang 13 ka mga miyembro para may ara sa ginatawag nga pagbag-o sa liderato again sang Senado.
2: Isang pangalan, isang kontrobersya, isang makasaysayang laban na muling yayanig sa buong Pilipinas. Pilipinas. Ang impeachment process ni Vice President Sara Duterte, ngayon, nakatutok ang sambayanan. Katotohanan, kapangyarihan, hustisya, sa bawat pagdinig, sa bawat revelasyon, isang tanong ang nais marinig ng bayan. Absuelto o convictado? Absuelto o convictado? Mula pari hanggang hulo, mula syudad hanggang lalawigan, kumikilos ang mahigit 53 XFM stations kasama ang Solid FM Nationwide upang ihatid ang pinakamainit, pinakamabilis at pinakapinagkakatiwalaang balita. Special coverage, breaking developments, live reports at eksklusibong updates. Mapapanood at mapapakinggan sa official Facebook pages at YouTube channels ng XFM Philippines. Ang laban ng politika na susubok sa kinabukasan ng bayan. PB Sara Duterte, absuelto o convictado? Tutukan araw-araw dito lamang sa XFM at Solid FM Nationwide. The Vice President Impeachment Coverage, absuelto o convictado?
0: Bullseye! Alas 9:03 ato si rin pagparagad sa palatuntunan na Bullseye. So, with this, ladies and gentlemen, based sa feedback from the Senate, medyo malabo ang move karon to unseat Alan Peter Cayetano as the Senate President. As of now, ha, why pakita kay balo? Because tama, kasilensyo pa karon. Daway sa mga unusual nga mga bagay nga na-monitor nga ito sa inyong correspondent dito iya sa may Senado with Katropang Rambo Labay. Pero balantayan, kembal nila, silent water runs deep. Hebla, basta gani kuno malinong ang tubig, kagway nagahugana, salong kasi na. Kay basi, kundalum-dalum na. It's already 9:03 sa ato sa inyong pagparagad. Ginadulong sa inyo sa Santhon Plus Gold Capsule, Premium D3 Soft Gel Capsule, kag Santhon Vitamin C, amoning ultimate trio sa Yes to Health Incorporated para nga magpabakod sa aton sa inyong immune system. Makalikaw kita sa mga pamalatian katulad abisang high blood, diabetes, kag iban pagit sa inyong mga problema sa aton sa inyong mga organs just like liver, kidney, heart and lung problems. Makapa nakapanami sang ato sini nga paningkay-singkay sa adlaw-adlaw nga tanan. Kay puno ini sang vitamins and minerals. Kay kon isipon ang pagmasakit sang tao ina dala sa number one, lifestyle. Sobrang abusar ta sa lawas ta. Number two, kakulangan sang nutrients. So para masuplementuhan ang kakulangan sa nutrients, bangod kun kaisa ginaabusaran tang ato sini nga ikaayong lawas, ang kaugalingon, make it a habit kaya mag-inom sang Santhone Plus Gold Capsule, Premium D3 Softgel Capsule, and Santhone Vitamin C. Available ini sa Mercury Drug Store, Rose Pharmacy, TGP, Southstar Drug Store, All Green Pharmacy, Generica, Watson's, and pwede kamodara maka-order sa Shopee kag sa TikTok Shop. Available man ini sa clinic sa Yes to Health Wellness Center sa A Young Building, Yolo Street, atubang sa Midtown Hotel. May libre pa na nga konsultasyon, ha? Don't worry. Ara na si Dr. Rimpinado, ara man ni si Ma'am Gina kag si Ma'am Eason sa pag-attend sa inyo kinahanglanon. Ha? So kadto lang ka mudara, libre again ang konsultasyon. Da, mas maayo kung may mga resita ka mo, may mga laboratory results dalon ninyo so that you will be guided more by Dr. Rimpinado on what to do. May mga program of supplementation na ang mga dapat niyo likawan yung mga pagkaon, kung ano ang dapat i-prioritize yung mga pagkaon. For example, sa pamahaw, kung may arak kabing kidney problem, ano dapat ang malikawan yung pagkaon? Anong dapat ni mo sininga kaunon, pagbugtaw mo sa aga, anong himuon mo, and so on and so forth. May arak kita dira nga program of supplementation. Actually, mabakal nyo man sa suki ng mga butikan pharmacy malapit sa inyo lugar. Kung niya maka mga banwa o barangay, kadto lang mo sa suki ninyo sining pharmacy o kung butika, pangitaan nyo lang mga produkto sang Yes to Health Incorporated. It's already 9:06 sa ito sining pagparagad. Abi, dari sa ito sining pulso sang banwa. Ibaloon tabi, ladies and gentlemen, ano ang pulso sang banwa subong? Ha? Absuelto or convictado?
2: The Vice President impeachment coverage. Absuelto o convictado?
0: Kay hambal ni Robert Pilobilio sa good morning lang da sa imo katropan Josel. No for conviction ako again sa kay VP Sara. My vote is absuelto. So doon sila na nagbuto, absuelto. Bebe, check tang patrol sa mga tineon with katropang Romel Paklibaran, katropang Jansen Crisostomo, kung anong pulso sang banwa subong bala absuelto o kon convictado. Ara sa linya, we'll be checking our katropa reporters sa paghimulso sa common tao. Kiti ning common tao daw, ano naging manini sila eh. Sapar-sapar niyang pangabuhi subong eh. So far, they have already, some of them. May mga ilan na yung daan nga desisyon. From the very start. Kung bala, i-convict o kung i-absuelto si Vice President Sara Duterte. Kaya ba sinin na kahimo na desisyon sa punto, ang iba na kasiling, siya dapat ma-convict. Kay dapat sabto niya ni tanan in a proper forum. And this is the proper forum. Isa sa mga venues. Ang iba na kasi linga, sila niya ay absuelto. Kaya nga, sila niya this could divide us more. Instead of going forward, sila niya, nagakastil kita kag nagatras. Kaya this could result sa dugang pagin sila niya pagka-divisive sa anton sila niya sitwasyon. Sort sila niya, mabinahin-bahin kita dugang. Ha? So, iba na kahimo sa desisyon na bebe. Baloon, takaroon ng pulso sa panwa upo na nga ito sa rin mga katropa reporters. Sa linya po na si katropang Romel Paklibar and katropang Jansen Crisostomo sa patrol. Patrol, please proceed.
3: Katropang Josel, ari kita doon subong sa may Haro Public Market. O sa diin na ito niya ginpangayuan, no? O ginpamangkutan ang pila ka mga bulantero natin kag mga nag balikya diri sa Haro Public Market ang ilaman na opinion kag reaction sa ining ginabantayan subong nga impeachment trial later on karon sa hapon na katapang Josel. And so far sa mga na istorya naton diri pila sa mga nagabaligya diri ang halos lain-lain ang mga opinion kag lain-lain man ang rason kun nga para sa ila ma-convictado si BP Sara. Kag may ara man nga naghambal nga ti ma-acquit katropang Josel, no? pasiman sa ila sini nga pananawan, sa ila sini nga opinion sa subong tigin akulat katopang Jusil ang ining impeachment sa trial katopang Jusil. So sa subong ali kita diri sa kanya area ma'am. Okay. Ari si ma'am. Para sa imo ma'am sa kay ining sa sitwasyon kay VP Sara Duterte. Para sa imo konbiktado siya or absuelto siya ma'am?
4: Para sa akon absuelto eh. Iti kong isipon gamay man lang kung sa confidential fund lang tama kagamay ang confidential fund nga nagastoya. As compared sa iba niya mga government officials na billions, trillions, tama kalayo. So para sa akin, ang milyon daw kagamay. Kaya isa pa nga ang vice president lang ang ginalagas nila, why not nga lagson man nila ang iba nga accountable. Iti hindi lang man siya siguro ang, see, according to them, inaccuse nila nga may amuna pala, nga may something sa confidential fund niya. Si ang iban na pamatudaan man ganya kina nga may mga anomalies naman sila gani wala man nila kina na filean sang case. So para sa akin ang impeachment trial ni Vice President Sara Duterte is a waste of time and waste of money. Si ang ginagamit nila ng budget ng panggasto nila dira is halin man gyapon sa taxes ng tao, which is daw hindi siya makatanungan para sa mga taxpayers. So it's a waste of money and waste of time.
3: Ano ba ni first name?
4: Tinday.
0: Oh. So taga siyudad siya, taga probinsya.
3: Taga.
4: Yes.
0: Taga probinsya.
3: Taga Iloilo City.
0: Ah, City. So hindi sa paboria ha. Para sa iya dapat i-absolto si VP. Kiti konsipo na gidman kon kinawatay gamay lang iya nakawatan. Daw mo na. So dapat unahon tong dalag ko.
3: Oo. Para sa iya mo na yung rason kung ma-absuel to katotong Joe Phil. Sige ma'am. Thank you again ma'am. Si ma'am Inday katotong Joe Phil. So lain-lain niya mga rason. Ang iban gusto ma-absuel to kay bangod niya sa Senado is ang majority is pabor puno sa...
0: Isa lang ka pa mangkot ah, para sa iya, no? Dapat i-absolto or dapat konviktado ang Vice Presidente?
3: Oo. Sige. Mag-check. Hi ma'am, good morning. Para sa imo, ma-absolto, ma-convicted si ano, VP Sara?
5: Hindi ko ba yun ako? Hindi ako sa mga.
0: Undecided?
3: Undecided si ma'am.
0: Oo. Sige. So, dapat i-convict or dapat i-acquit ang Vice Presidente?
3: Okay. Ikaw, para sa imo, ma'am, ano si Vice President Salute? Ma-convict siya or ma-absolve siya?
5: Actually, do wala ko daga tutok sa dira ang mga issue sa doon. Kaya do, adamo, nag-iwisang issue, dapat lain ang ilang tutukan, hindi nga iya kay Vice. Hindi lang dito ang problema nga dapat i-impeach. But adamo, sa problema, wala hindi lang naamon. Mayara ka dyan, may nga problem ang Pilipinas. Corruption, nananatrukosan, hindi ka nga dapat i-impeach na si Sara. Anong pasuringan na impeach na nga, Abby?
3: Absuelto.
0: Absuelto.
5: Kita ilang personality bilang Duterte. Ako maka-Duterte dyan eh. So dapat so ang ilang pamalakad nakita natin sang sila katuig na papungko ni Rodrigo Duterte no na sa presidente ni DDR tama di ja katawa yung Pilipinas sang time nila so this ako ano ang puno amo man ang anong ang puno amo nang bono at siyempre gina-idolize siya tatay niya so kung ano ang patakarin tatay niya ginapasan sa kanya ng bata.
3: Ano galing mo na first name lang?
5: Elisa.
3: Ika gito naman. Salamat. So, absuelto. Pag-inang isa ka rin vote diri sa buong katapang Jusil, no? Ang iyaman niya at ang rason niya is pamalakad sang Duterte. Kaya muna matauhay sa Pilipinas. Kaya muna. So, are. Are, si sir. Sabi mong, kaos lang. Para sa imo, sir, convicted or absuelto si VP Sara sa iyang impeachment tayo.
1: Hindi ko updated siyang, ano, sa news.
0: Oo.
1: Hindi ko updated siya sa news. Parti sa national news. Para sa iyo, ano siya, ma...
0: Ano gusto niya, ma-convict or i-absuelto?
1: Wala pa, wala. Wala, wala pang kumulator sa national news. Kasi kay Sara. Wala.
5: Oh, ikaw ka lang, ma'am. Wala ko idea.
0: Ano gusto niya, i-convict o kung i-acquit?
5: Wala kami kabasa sa news mo.
1: Ang gusto mo. Para sa iyo, ma-hit siya dapat. Pero... Para sa'yo mo, ma'am, ano? Ano yung mo, ma'am?
5: Ano man?
1: Kung may pizza na, tinangan siya pala may pizza, okay.
5: Di pa, ano, kung naka-decide, wala ko kabalo sa niya, ma'am. Kung ma-absel, so sabi ka ron, wala man takabalo kung ano ang iyang, ano ang ipang utang siya ng mga kaso mo.
0: Para sa iya, no? Dapat i-convict or yeah, dapat i-acquit?
5: Para lang sa mga ano.
1: Or sa national.
5: Nakabasa, mang kupro, hindi. Gid mang bala sila nga doon detalyado. Gid, ang mga nabasa lang kupro sa mga naghalin sa iya. So, maiki-impeach siya. Wala. Wala. Magkuloy ka ba yun? Ano ang ginpangbutan siya ka? So, hindi na lang guro eh. Hindi na sa mga piso.
1: Hindi mo yan, ma'am.
5: Oo,
1: ano mga piso? Actual to, ma'am. Ah, actual to. Ano yung mga rason, ma'am? So, actual to, ma'am. Ito, ma'am, Joe Sil.
0: Oo.
1: Si Ladery. Sige, thank you, ma'am. Dari na check natin. Say mo, sir.
0: Dapat i-convict or i-acquit?
1: Absuelto or convictado?
5: Ano ka ba?
1: Absuelto, sir.
0: Absuelto?
1: Absuelto. Sige. Dahil kita sa... so far, wala pa may... Ano, no?
0: Tatlo na to, no? 3-0?
1: Oo. Why pa kita may na... Sino? Sige. Sige, check na ito sa may white section.
0: Wala na. Ano gusto nila? Para sa ila, ano gusto nila? I-absolto or convictado si VP Sara?
1: Ako na katapang Josel.
0: Laka-laka pa tao doon sa Haro Big Market, no?
1: Oo, gamay lang subong katapang Josel.
0: So 3-0 ha? Tatlo para sa absolto, 0 para sa convictado.
1: Oo. So, dito kita na sa may guwa katawan dyan sa may bugasan. Check na ito, hindi. Ma'am, mayong aga sa XFM. Tumangkot lang kami kung para sa inyo, ano ang matabo kay VP Sara, convicted or absolto? sige. Yeah,
0: para sa ila, ano dapat i-convict o i-absolto ang Vice President?
1: Ay, Vice President Sara Duterte, absuelto or convicted?
6: Convicted din. Ang muna na nabuhat siya. Ma-absuelto ko siya. Oo. Kitang-kita na ibigin siya. Ano ka? Katulog na.
1: So, para kay Sir, convicted si VP Sara.
6: Oo eh. Oo
0: So,
1: ano gininim mo, sir?
6: Si Tio, si Akon na.
0: No.
1: Salamat kay Sir.
0: So, 3-1 ha? 3-1 katropan Jansen.
1: So, ay, Ari Diri, convicted, Ari naman. Sige.
0: Para sa iya, dapat i-convict or dapat i-absolto si VP Sara?
1: Kay obvious na kung ano ko sa iya man niyang opinion, nga tiyan mo na, kumbaga sa nahihimo ko noon, no, ni VP Sara, ito kong Jusil. Umang ko talaga tara. Sir, sa iyo mabi, sir. Kay VP Sara, convicted or acquitted? Acquitted. Hindi siya acquitted. Acquitted, sir. Kay Ngahaw. Politika lang nila, sir. Politika. Pag ito, taman, gusto nung ako nga ordinary, sir, madalaan naman ang impact ni Duterte before sa mga ano, sa pag-ilila nila. Impact ni Duterte, no? Ito, leadership na, sir.
3: So, acquitted katropang Josel ang isa naman ng jury. So, diri naman, sir, good morning. Sa XFM, sir, amangkot lang kami para sa imo kay Vice President Sara, acquitted or absuelto or convictado, sir. Si VP Sara Duterte, absuelto or convictado. Para sa imo.
0: Absolto?
3: No comment.
0: Ah, no comment.
3: No comment. No okay. comment, sir. Thank you, sir.
0: Aral so, bisagwa bida sa mga tao okay. sa guwa. Oh, araw, may duwa daw?
3: Mga tricycle drivers na doon katawag yun, sir.
0: Oo.
3: Sir, good morning. Sir, good morning. Sa XFM, sir, amangkot lang kami sa inyo kung para sa inyo, ano si Pipi Sara, absuelto or convictado?
7: Hindi ka,
3: sir. Sir, sa inyo, sir. Para sa inyo lang. Opinion mo lang.
7: Hindi lang para sa
3: absuelto siya, ma-absuelto siya, be, makonvict siya. Kaya impeachment trial, karon.
7: Basta yung ma-absuelto mo siya.
3: Ngahaw para sa inyo. Okay lang opinion.
0: Basta, na, ha, basta, absolto.
3: Basta yung absolto siya.
0: 5-1 ang score. Lima ang absolto, isa ang convictado, Katropang Jansen.
3: So far, isa pa lang.
0: Pero para sa ila, personal black, gusto nila no, i-convict or i-acquit ang Vice Presidente sa impeachment?
3: Say mo yata, absolto yun, sir. Amo na ang kalabanan git absuel to ka tong kong Josel ayaw mangkot kibit kita i ano na ton check pag natin dere are ma'am good morning sa XFM Iloilo mamangkot lang kami about kay VP Sara Duterte convictado or absuel to para sa imo ma'am
8: hindi
3: para lang sa iyo ano, opinion mo lang bala convicted siya or ma-absuelto siya?
8: I-live mo ko
3: nga, sir.
0: Okay, 6-1.
3: Dari pagi check pagi natin di rin.
0: Aras na, nay, oh?
3: Nay, nay. Good morning. Sa family ila. Pastor ko kami, nay. Para sa imo, ma'am, ano kay si Virgil Sara Duterte? Convicted or absuelto?
8: Convict mo, ma. Hindi mo siya. Hindi mo siya to.
3: Ano siya,
8: convicted siya? Oo.
3: Gusto mo
8: ma-convict
3: siya?
8: Oo, eh. Kaya nga, para
0: sa'yo mo. Sa mga ilan mo, sa mga. 6-2 ang score!
3: Salamat. Convicted para sa iya ka naman, Josel. Tama ka na sala. Para sa iya man. Yes, di rin na. Okay. Ma'am, good morning. Ma'am, mamangkot kami. Anay sa XFM Iloilo. Mamangkot lang kami para sa imo, si VP Sara Duterte. Convicted or absolto siya, ma'am? Hindi ko lang opinion.
0: No. Okay.
3: Ano pa ba sa'yo? Ano siya, ma-convict siya?
0: Dapat siya convict or dapat siya ma-acquit?
3: Dapat siya bala i-convict?
0: Oo.
8: Kasi ma-convict siya eh. Di ba? Ano pa naman na?
3: I-trial siya.
0: Di para sa iya, be. Dapat i-convict?
3: Ang matabo. Oh, yeah. pero sa iya, kung may sala siya, kung nati kinanglan niyo siya i-convict ka, Patrapon Josel.
0: Undecided pa siya, no?
3: Oo. So, siguro, ti.
0: Mga ordinaryo ka mga tao, inaginapamangkot ha. Ang question is, para sa iya, para sa imo, para sa ila, dapat ba lang i-convict or dapat i-acquit? Convictado ba la or absolto ang Vice Presidente sa ginapangatubang ng subong impeachment trial?
3: Yes.
0: Okay.
3: Sir, good morning. Para sa imo, sir, kailangan ba lang i-convict si VP Sara? Sir?
0: No.
3: Yes, sir. Sige, sir.
0: Damo ang undecided, no? Iban Siniga, pangalang oh, okay. Alang, eh. Okay. Why pa kayo mo desisyon? Pero ang Iban Siniga naka-desisyon na, no?
3: Hmm. Narin na lang si ma'am. Ma'am, good morning. Sa Ekta Camilo Hilo. Parang sa imo, ma'am, sa IPP Sara Duterte, kinanglan siya pala i-convict o i-absolto siya, ma'am?
9: Hindi ko lang opinion. Para sa imo, i-convict wala si o kumontik lang si IPP Sara o ma-absolto siya, ma'am? Sa iyong impeachment. Wala mo naman, mahay mo lang opinion.
0: Hmm.
9: Basta sa inyo, undecided ka pa? Undecided si ma'am. Hindi. Wala ko pa sang subong decision kung ma-convict siya or ano. Sige. So far, muna ka telepon yung still, no? Kalabanan na pidri. Ariyari na natin, ma'am. Ma'am, good morning. SFM Radio. Mangkot lang kayo, ma'am, sa imo bala sa imo about kay VP Sara Duterte para sa imo ma-convict siya o ma-absolve siya, ma'am?
10: Oo.
9: Para why man na. Imo mo lang opinion, ma'am.
10: Sa ako niya. Gusto ko gid'o para nga mabalaan bala sa mga ultimo nga mga tao para sa amon nga mga daw wala iya kung mabalaan amon to na nungid ang kamaturan. Naman na, kinanglan yung iya nga ano siya ay malipis, wala daw ang iya ginatago, wala gusto gid siyang kaong bayan nga mapakita.
0: Dapat siya convict na, or dapat siya acquit?
10: Sa mga tao, ang ako na opinion na muna, na gusto gid iya nga trial kay para ang mga ultimong tao pabalo kay ikon kuan na sigihon man yapon ni daw wala na kuan ang Pilipinas
9: pero para sa imo mga makonvict siya o mapusyal
10: ko gusto ko gigiya daw makonvict nga makuan siya kay para sa bilis ang una sa ilan ni ang managlinigad ng mga na impeachment tapos din na ma-impeach eh.
9: Oo.
10: May opinion ko.
9: Okay.
10: Oh. Mm. Parang makabalo kung once ma-impeach siya, kundi mag-usisi na lang ng mga ano. Kung yung mga ako na opinion.
9: Sige ma'am, salamat kita ma.
0: Okay.
9: Sa XFM kami ma'am.
0: So 6-3 ha, 6 for absolto, 3 for convictado. Asom daw, katropan Jansen.
9: Yes, sir.
0: So siyam ka mga respondents na naka-decide na, ha? Pero madamo ang undecided as of now.
9: Oo. So, naman ito ang bakagina ni ma'am. Gusto niya pa-undergo with sa trial si VP Sara Duterte. Kag ang iyang gina-expectan niya, kumbaga outcome is na-convict, no? Si VP Sara. So, 6-3, tubong ko sa konjuntil. Ay mang ita pagkikita no. Bisan maano lang
0: natin. Kulo lang, kompletohon ta last. Para sa iya dapat ba lang i-convict or dapat ba lang i-acquit si Vice President Duterte?
3: Sir, good morning. Sa XFM Iloilo. Mangkot lang kami sir para sa imo dapat ba lang i-convict or i-abstain? Absuelto si VP Sara.
0: Pero
3: maano siya, yan siya i-convict siya or sa imo sir?
0: Undecided? Oh.
3: Undecided. Undecided ka ba, sir? Sige. Pay mo yan, sir. Pay mo. CBP Sara Duterte. Ma-absuel pa siya bala or ma-convict siya, sir?
11: Okay, sa lahat ng pisoon, sa hindi ko may sasala, lalang tayo yung pisoon. Kaya pa man sa court ba na, we need to justify si Miro nga madapat mahulugan dito sa natawag nga court nga na decision before mambakita nga si Sara, may Sara o kung wala.
0: Hmm.
11: Kaya all of them nga yung nagamba nga mo si Mi, amo ni, hindi taman mamba nga matuo din ako kung hindi. Kaya wala kita sa any justification. Ah. Although ang tao nagambal nga, putik, ako yung ako nagambal nga, maayo ako, pero ti we need nga pag yan sa court.
0: Para sa iya, dapat i-convict or i-acquit?
3: Kinanglan siya bala i-convict or i-acquit, sir. Para lang sa imo, ba opinion mo?
11: Ha?
3: Sa imo yung opinion.
11: I-convict sa kung hindi.
3: Well, po siya, sir.
11: Ang depende kung may ara na evidence, eh, dapat i-prison sa. Pero kung wala, why not? Diba?
0: Hmm. Eh, sorte hulat to niyang trial, katro bang dyan, sena. Let the trial proceed. Undecided pa siya up to now.
11: Kung wala, even though hindi neutral man ako, eh, ako nag-apin kay Bungbong Marcos so kung kay Sara. Kasi ang ano natin, kung may sala siya, prison na. Pero kung wala,
0: sige.
3: So
0: it's still 6-3 Katropan Jansen. 6-4 absuelto, 3-4 convictado Katropan Jansen. Puluon ta na lang. Kay damo abi ang right now abstained ang iban, basta lang di lang sila na maghatag statement ang iban, just like sa isa kagayna na bago lang gid. Let the trial proceed for the meantime.
3: Okay, tatay na lang.
0: Oo. Mga kubos ni mga tigbatas.
3: Good morning. Sa XFM Iloilo, sir. Amangkot lang kami para sa imo kay BP Sara Duterte. Absuelto or convictado?
12: Absuelto o con?
3: Convictado siya.
12: Victado?
3: Ito siya bala, ay impeach siya bala, or...
0: Ano sa pagtanaw niya para sa iya, dapat i-absolto or dapat konviktado ang vice-presidente?
12: Dapat ma-impeach.
3: Dapat ma-impeach. Convicted. Sabi nga, konviktado. Para sa imo, sir, ano ang rason niya nang makonvict siya?
12: Ito, kadamo man siyang mga salak na nabuhat niya mo.
0: Ah.
12: Ano
0: na? Okay.
3: Sir, ah. So
0: 6-4, Katropan Jansen, ha? Sa pulo, kamanagsabat, either absolto o konviktado, anom ang naghambal, dara sa Haro Public Market, nga dapat si absolto. Apat ang naghambal, nga dapat konviktado siya.
3: Yes, Katropan Jansen.
0: Ang iban, abstain. Why pa makahuman desisyon? Ang iban, gahulat, let the trial proceed. Trial, anay.
3: Depende pa kuno kung ano gid ang magiging outcome gusto man nila ngati mabatian na kun ano gid ang mga kaso o anong arguments no and then dira sila maka-decide to pang Jusel and siguro nagpasalamat man kita sa mga katropa naton diri nga nagpasala naghatag man sa ilang opinion as well as ang ila sining reaction sa ining at ganyan nang karon no nga trial katupang Jusel P. Sa ila yung may sarili na silang opinion kung ano gid ang gusto nilang matabo. Iba niya ti ano pa no depende pa sa magiging trial karon sa hapon na katropang Jusel. So susubong amo ni ang pulso no sang mga katropa naton diri sa Haro Public Market. And ang iban nag-ano lang no nagahatag lang sila ng reaction pero hindi lang galing mag pa-interview or mag ano no mag-istorya about sa ining impeachment trial ni VP Sara Duterte Katropang Jusel. So live diri sa may Haro Public Market upon sa patrol with katropang Romel Tapibar. Ang ining balita ang ginatulong sa inyo sa Santon Plus Gold, Santon Vitamin C, Santon Plus Cup Mix, Vision X Plus, Premium D3 Turbo Detire Supplement for Men. Para sa XFM 100.7 Radio Patrol Iloilo, ako si katropang Jansen Quesostomo, XFM News. Bullseye!
0: Bullseye! There you are, si katropang Jansen Quesostomo and katropang Romel Paclibar live sa Haro Big Market.
2: Isang pangalan, isang kontrobersya, isang makasaysayang laban na muling yayanig sa buong Pilipinas. Pilipinas. Ang impeachment process ni Vice President Sara Duterte, ngayon, nakatutok ang sambayanan. Katotohanan, kapangyarihan, hustisya, sa bawat pagdinig, sa bawat revelasyon, isang tanong ang nais marinig ng bayan. Absuelto o convictado? Absuelto o convictado? Mula pari hanggang hulo, mula syudad hanggang lalawigan, kumikilos ang mahigit 53 XFM stations kasama ang Solid FM nationwide upang ihatid ang pinakamainit, pinakamabilis at pinakapinagkakatiwalaang balita. Special coverage, breaking developments, live reports at eksklusibong updates. Mapapanood at mapapakinggan sa official Facebook pages at YouTube channels ng XFM Philippines. Ang laban ng politika na susubok sa kinabukasan ng bayan. Phoebe Sara Duterte, absuelto o convictado? Tutukan araw-araw, dito lamang sa XFM at Solid FM Nationwide.
0: There you are, ang pulso sang panwa, absuelto o convictado. Para sa ila, dapat bala i-convict or dapat bala i-acquit ang Vice Presidente? Ang response ang common tao, Haro Public Market. Sa napulo, kaginkuan na ton sang reaksyon. Ano ang nagasiling dapat i-absuelto? Apat ang nagasiling dapat convictado. So ang kalabanan sinisang nagsiling nga dapat i-absuelto. Bangod kay, may isa dito naghambal niya, tinamo pa man da siling nga kawatan mas gobyerno. Damo pa dadalag ko nga mga problema sa gobyerno. Kung isipon, tas kung kawatay, milyon lang kay Duterte. Pagkatapos siling nga may arad na bilyon. Tinapat amo na ang unahon sa gobyerno. Mga point nila ini. Ang iba niya man, nagsiling nga convictado because siya ti may sala man na siya. So dapat i-convict. Kasi niya, ti hindi man siya pag i-convict na kunway sa sala. So sa pagtanaw nila, nga apat sa napulo ka mga respondents nga may sala si Vice President Sara Duterte. So ini mga biyan pagpanghimulso naton. Actually, ini nagapakita nga very close karon. Dari sa aton, for example, sa Haro Public Market, very close karon ang statistics ang nagapabor sa absolto o kung nagapabor sa convictado. Pati man ang ini nga we have a very divisive sining sitwasyon nga ginapangatubang. Kay sila-sila man ang mismo, kung ulup doon mo na sila kag paistoryahon, basi malabot gurunis binaisay. Samo na ang negative effect sang ginatawag sining proseso right now. O galing kay ti, that's part of the process. Somebody nga ma-impeach sa House of Representatives, dapat niya mga tubang sang trial before the Senate. It's already 9:38 in the morning sa ato sining pagparaga diri gihapon sa palatuntunan Bullseye sa XFM 100.7 Iloilo. Sa kay Roberto Laruan, good morning and thank you for listening. Sa kay Glenn Amoroso, sila niya sakto si Manong i-convict. Sila niya gina-idolize niyang pamatay ba? Ambal ni Glenn Amoroso, niya convict ako. Siya Tagalog ngayon, boss. Wala tayong magawa eh. Ganyan talagang buhay. Sometimes English konti lang. Sometimes Tagalog, ikunti pa rin. Hiligay nun. Ate, hiligay nun. Okay, good. Cry apa gani. It's already 9:39. Sato sa ninyo pagpanayag. Sa kay William Dakinan, thank you for listening. There is a XFM 100.7 Iloilo. Ang aton nga point, ladies and gentlemen, may mga wala pa ya maka-decide. May mga magapamati pa. But after all, kung ano man ang aton sa ninyo opinion, ano man ang aton sa ninyo mga indesisyon, ang maka-decide sini with finality are our 24 senators representatives. Nga representatives sila mambol, senador gani, representative. Sila ka representar sa ato, sila ginbututa mo. They are supposed to be our voice in the Senate, sa Senado. Sila nga ato sininga tingog, sila taga pagdala sa ato sininga sentimiento. Ti konsentimiento sang banwalang pamatian ta, without pressure, iniya without pressure, iniya without sang intimidation. Ti anom anaga silinga dapat sa iabsulto, apat lang anaga silinga dapat sa nga i-convict based ato sininga pagpamangkot sang ila sini nga opinion kag personal sininga pananawan. Dapat bala i-convict si Vice Presidente or dapat nga i-acquit, convictado or absuelto. It's 9:40 in the morning sa ato sininga pagparagad. Ginadulong sa inyo sang Vision X Plus. May lutein, beta-carotene, vitamin E, kag zeaxanthin. Kinanglano na to na para ma-maintain na to ng good eyesight. Ang mga minerals and vitamins needed by our eyes, to sa inyong mata, para mapabilin ta ang good eyesight. So, hindi natin ini makuha, bala hindi kita piho kung kaysa sa mga nagkaon ta, may lutein gid man, may beta-carotene gid man. Ang iba na kasi, nagkaon man kuya carrots, may beta-carotene na. Pero dapat insaktong pagproseso para makuha natin ang beta-carotene, nga maproseso ina, ang carrots kinanglan naton ini nga initon katulad abi sang steam or kun ilakot mo naman sa ginaluto nimo dapat nga painit-initan mo pero hindi mo dapat pag lataon. So makuha naton ang beta carotene pero para sigurado kita may beta carotene intake kita, may lutein, may zeaxanthin kag vitamin E, inom na lang kamo Vision X Plus. Amo nang kinanglanon ta, ha? Vision X Plus available sa mga butika nga suki ninyo, available man sa clinic sa Yes to Health Wellness Center sa Ayang Building, Yolo Street, atubang sa Midtown Hotel, libre ang konsultasyon. Bullseye! Bullseye! Oras sa XFM 100.7 Iloilo, alas 9:42.
13: XFM. Tayong lahat ay gustong mamuhay ng masaya, walang problema, at nangangarap na maabot ang bawat nais sa buhay. Pero di natin maabot ang lahat ng ito pag ang katawan natin ay bumigay dahil sa malalang karamdaman. Kaya kailangan nating kumain ng tama, mag-ehersisyo, tanggalin ang bisyo, at uminom ng Santone Plus Herbal Capsule, ang pinaghalong sangkap ng prutas at gulay na kailangan sa ating katawan para masuplayan ang araw-araw na pangangailangan upang mapanatiling malakas ang ating katawan. Santone Plus Herbal Capsule, ang katuwang mo sa buhay. FDA approved. Mabibili sa mga butika.
14: Premium D3 Coffee Mix. Ang kape na may Santon kag Vitamin D3.
15: Ako si Mark Villasis ang Villamonte, Bacolod. Hili ko gid magpangape, pero nag-untat ko kay tas-taas akong sugar. Ano abi kay katangis-tangis man sa mga ordinaryong kape? Sang nabalan ko nga ang Premium D3 Coffee Mix. Okay gid sa taas sugar. Gintalawan ko man. Kag subong, adlaw-adlaw na gid ko gaga Premium D3 Coffee Mix. Okay gid ni siya sa may diabetes.
14: Premium D3 Coffee Mix. Nagkape ka na, may Santon kag Vitamin D3 ka pa. Premium D3 Coffee Mix. Santon Gold Herbal Tea, ang herbal tea na puno sa bioactive compounds, anti-inflammatory properties at phytonutrients na nakatutulong maiwasan ang pamamaga, nutrients deficiency at pagtaas ng asukal sa katawan. Santon Gold Herbal Tea, ang herbal tea na may taglay na malunggay, turmeric, cinnamon bark at pinatamis ng stevia. Santon Gold Herbal Tea, dito ka na sa Health Tea.
16: Playtime Entertainment, the official entertainment partner of Miss Universe Philippines, crowns its first ever Miss Hashtag Playtime Universe, Alexandra Krishna Orino of Albay.
17: Congratulations to Bea Millen-Windorsky of La Union, Miss Universe Philippines 2026. She represents the country with pride on the global stage this November.
16: Visit playtime.ph and follow Playtime Entertainment's social media pages now for exclusive content and coverage of their journey as queens.
18: Playtime Entertainment, born for happiness. mo'y ilis-ilis ang habon na makapakinis ang imo kutis? Luyag mo bala Better Skin Soap na hindi makasunog kag hindi hapdi sa panit? Introducing Clear Skin Herbal Soap. Clear Skin Herbal Soap makaprotekta sa skin cells agud malikawan ang skin damage. Kay may ari ni isang Lota Kojic with virgin coconut oil, rich in vitamin C, antibacterial kag antifungal. Para always looking young and fresh, mag-Clear Skin Herbal Soap with Glowtech Kojic and Virgin Coconut Oil. Available sa mga butika.
19: Magandang sirkulasyon ng dugo, iwas sakit sa puso. Mag-Salzone Plus Herbal Oil. Pahid mo lang sa iyong buong katawan. Siguradong sisigla ang pakiramdam. Salzone Plus Herbal Oil. Ang pamahid na all-in-one sa presyong magkaan. Salzone Plus Herbal Oil. Salzone Vitamin C. Ang alkaline na Vitamin C.
20: Ako si Nico Delphine, dating TV reporter ng Kapamilya Network. Siguro kong naka-Salzone Vitamin C ako araw-araw. Importante kasing maiwasan ang sakit at mapalakas natin ang katawan.
19: Salzone Vitamin C. Ang alkaline na Vitamin C. Mabibili sa pinakamalapit na butika sa inyong lugar. Sister Pain.
21: Ako Galis Elisa and I'm proud Sister Pain user. But one time, nagka-sore throat ko. Wala agad sang iban nga nakapadula sa sore throat ko kung hindi ang Sister Pain lang. Dasigid katama na dula ang sakit ng gimbatya ko.
19: Sister Pain. Tanggalang pain. Fast and safe. Yeah! Sister Pain. Symptoms persist. Consult your doctor. Sa mga butika.
22: Katropa, yari na ang atun winner sa atun weekly draw sang Samton and XFM libu-libong papremyo.
23: Pusiling yan ar buhat tang Delgado Street, Iloilo City. Papasalamat sa XFM kagkay Dr. Remelito Oy sa ako nga nadagaan nga 3,000 pesos cash. Ganit kamuman mag-intra man sa Samton kag XFM libu-libong papremyo. Salamat din.
22: O, ikaw man katropa, may chance na kapag magdaog sang 3,000 pesos sa weekly draw sang Samton and XFM libu libong papremyo. Hindi magkalindi ang mga Yes to Health products nga kinahanglan sa paghimo sang entry. One blister sang Santon Gold Capsule. One blister sang Premium D3 Soft Gel Capsule. One blister sang Turbo Dietary Herbal Supplement for Men. Kag 5 sachets sang Santon Gold Coffee Mix. Santon and XFM libong papremyo. Intra na! Purdue CFRR Permit Number 0098 Series of 2026. Maragang paalala, ang produkto ito ay hindi gamot at hindi pwedeng gamitin gamot sa lumang uri ng sakit.
24: Age
25: na ko!
24: XFM!
25: Katropa mo!
24: Exciting!
26: Mga katropa! Exciting!

Oras sa XFM 100.7 Iloilo, alas 9:47. Andugan nga mga updates ni karon sa impeachment trial against the Vice President. Stay tuned diri sa XFM. Labi na gid pag convene karon sa impeachment court at around 3 o'clock this afternoon. Pero just this weekend, ladies and gentlemen, si Senate President Alan Peter Cayetano nag-confirm nga may mga movement to oust him as the Senate President. And he will be, kung matabo ini, the Senate President with the shortest stint as Senate President. Ilan ang kadlaw? 13, 14, 15, 16, 17, 18, 18. Lima kadlaw matabo, less than a week ba? That's normal ya sa Senado, ladies and gentlemen. Problema sini kay this time sa masako ni nga mga haka-haka about Senate leadership changes. Nagapakita ini nga there are those people working to serve their personal interest rather than sa pag-fulfill sa ila sini nga mga official obligations. Nga they cannot work without mahambal nato sila yung upo nila ng senador. Sila mang salaligan tama na, binuto nato na sila nga 24 debla. So they are co-equal. Di the way we look at it, ini mga changes gani somehow. Isa diri, nadulaan ni sila pagsalig sa liderato. That's why gusto nila baguhon. At pamangkot nga, tiina isa million question. Nga nadulaan sila salig kay Tito Soto, how? Ining mayuriya subong, that's a question. Kay ti ang dako diri nga nagtublang lang kay Senator Tito Soto lately, amo ining aligasyon sang 18 ka mga Marines nga kuno may gindeliver man nga malita sa kwarta sa building nga ginapanagiyahan niya, happens to be ara man ang opisina, yes, Manila. Now, nga ang kontrahon nila si Cayetano right now, gusto naman agawon. Tisa ginatanaw dari because Cayetano seem to be friendly with the Dutertes. Ha? Nati kuno friend siya sa mga Dutertes. Proof to that. Sang magdalagan si Digong presidente, si Alan Peter Cayetano ya vice presidente. Ha? Tining

0: buat tadi. Ha? Sila yang kita deliveran malita, kita yang nagaambag para i-deliver sila, yun di kakak ya. Here's Senator Alan Peter Cayetano. May ginpagwa sini sa Facebook page niya. Si Senator Alan Peter Cayetano, detailing sa mga updates, kalakip man, ang bag-o kuno nga coup attempt. Ha? Or ginaluto sini nga coup. Nga bayluhan naman siya. As the Senate President, si Senator Alan Peter Cayetano.
1: Praise God for this opportunity to tell you the truth, to report, to react, and to make an appeal, first sa mahal nating Panginoon, and second sa ating mga kababayan. First po, ang aking pong appeal sa lahat is we start focusing on the truth and the whole truth. Half truth, hindi pa rin po truth yun. So let me narrate the facts to you and let me tell you the truth. Magandang hapon po sa inyong lahat. First truth, hindi po magulo ang Senado. Uulitin ko po, hindi po magulo ang Senado. Ginugulo po ang Senado. Iba po yung magulo, iba po yung ginugulo. So it has been confirmed, mismo pong yung Sergeant at Arms na in-appoint ni Senator Soto, former Senate President, at mismong ang NBI Director ang nag-confirm na nung Lunes ay pinayagan yung NBI sa loob ng Senado para po arestuhin si Senator Bato. Makikita nyo ang intention din po ay wag po siyang pabotohin. Yun po ang intention. Kung ang intention lang po ay arestuhin siya, pwedeng mahinahon na umakyat sa session hall, magpaalam at saka iserve ang warrant. So fact number one, katotohanan number one, nakakalat yung mga NBI sa Senado nung Monday para pigilan si Senator Bato na bumoto. Fact number two, masasabi ko na pong fakto ngayon kasi po nagawa na namin. Fact number two, hindi totoo po ang propaganda ng dating majority, ngayon ng minority. Yung propaganda po ng mga Dean of the Law Students, Law Schools, and I'm asking these deans to issue an apology. Naniwala po sila sa propaganda. Let me correct myself, ha? Naniwala sila sa propaganda. Yung propaganda is that the new majority is here to stop the impeachment. We received the impeachment sa gitna ng kaguluhan Wednesday night. I signed the letter yesterday, sent it to the House of Representatives, na-receive na po nila at nakalagay sa sulat na ayon po sa rules ng Senado kasama sa order of business sa Monday, and kung walang magkwe-question ng rules at sa aming caucus nag-agree walang magkwe-question ng rules, ng impeachment rules sa hanay po ng majority o sa aming pong 13. Therefore, we can already convene as an impeachment court on Monday. So lahat po ng kinakalap nila na ito po'y lahat na nagaganap para protektahan lang po ang isang tao ay hindi katotohanan. Hindi po kami magko-convict dahil lang po sa politika. Hindi rin po kami mag-a-acquit dahil sa politika. Impartial impeachment trial ang nasa konstitusyon, yun po ang balak naming gawin. So truth number one, NBI ang lumusob at pumasok sa Senado at nakipaghabulan sa isang senador kahit pwedeng hintayin na lang sa session hall or sa office of the president. Fact number two, ginugulo nila kasi nasira yung kanilang narrative. So fact number two, pwede nang mag-umpisa sa Monday ang impeachment trial. Ako ngay medyo nababahala kasi baka gamitin yung issue na to para maraming magsalita sa Monday tapos sa amin ibabalandra kung bakit may delay sa impeachment. Fact number three, kinausap, inimbita ko sa opisina ko, sabi ko pwede pa siya magsama pero pinili niyang mag-isang pumunta sa office. We had a number of senators there. And sinabi po ni NBI Director, he will follow the Senate

0: and he will not arrest sa loob ng Senado. We told him to submit the warrant para makita namin. Sabi niya nung Lunes, Tuesday niya isasubmit kasama ang sulat. Pinayagan namin iuwi niya yung 10 operatiba niya, agents niya, with the condition na ibibigay niya yung spot report. Hanggang kahapon po, hindi binibigay. Ang alam ko hanggang today, hindi binibigay. Pangatlo po, sabi niya, hindi siya kikilos, hindi niya pakikilusin ng NBI nang walang coordination sa amin. Wednesday morning pa lang po, may reports na po kami na naglalabas-pasok po ang mga NBI agents. Naka-alert na po kami ng Wednesday. Pagdating po ng hapon ng Wednesday, paulit-ulit sinasabi po sa akin na meron pong NBI agents na naka-full tactical gear. Ibig sabihin po, naka-uniforme, may vest, may mahabang armas na nasa GSIS. Nagbigay ng contact person si NBI Director Matibag. Tinawagan namin yon at sinabi niya, pinapaabot ni Director, walang NBI sa Senate, walang NBI sa GSIS. Nung hapon, umakit sa akin si General Mao at nagsabi po sa akin na may nangyayari sa mga pinto at yung GSIS ay nagsasara ng mga pinto at nagsasabing kahit senador po ang dadaan doon ay kailangan inspeksyonin. Sabi ko kay General Mao, pakianyaya sa head ng GSIS, administrator yung nagamit niya noon, I think he meant GM. Sabi ko, I'm willing to talk to him very calmly, please call him. The next thing I knew, meron na daw mga armado doon. I asked them to call NBI ulit. Sinabi na naman nila na wala. Samantalang kitang-kita na ng mga nakasuot ng NBI. The next thing we knew, may mga putukan na at akala po namin yan ay mga fireworks. Nagpuputukan na pala po sa baba. Still, they were denying that NBI yon. Kahit na yung mismong winarningan nila ay nagsabing NBI sila. So please look at the context. Alam natin under siege nung Monday or nasa loob ng Senado ang mga NBI. Alam po natin na nakipaghabulan sila. Gina-justify pa dahil ito daw po ang paraan na mag-arrest. Pagkatapos pinangako sa amin na wala daw pong NBI sa paligiran. Nandun na po Marines, nandun po PNP, libo po ang PNP sa labas, naging very transparent kami. Nakiusap kami na walang baril sa loob ng Senado. Tignan nyo po lahat ng video. So nung nangyari na po yun at hindi na po namin alam kung sino kakausapin dahil nagkaipitan na sa loob ng kwarto ang bawat isa, ginamit natin Facebook. Ang sumagot po ay si Secretary ng Interior na si John Vic Remulla. Dumating siya, sabi niya, please allow the police inside. Nag-usap kami, sinabi niya, secure kagad, I'll be there in 10 minutes, secure the CCTV. Agad kong sinabi, kay as soon as nakaakit na po si Sergeant at Arms Mao, sabi ko, secure the CCTV room, huwag niyong gagalawin. Pagdating ng mga police, make sure you have 2 copies, isa sa kanila, isa sa amin, para hindi po matamper. Yun din po pinag-uusapan ng ibang senador sa loob ng room. So nung sinabi po ni Jinggoy na itago, ang ibig niya sabihin, make sure walang makakuha kung hindi po yung police. At sinagot siya nun, kung tinuloy yung video na yon, may sumagot na nakasecure na po. As soon as Secretary Remulla came, the first thing he did was kamustahin kung okay kami, kung secured yung mga senador. Then tinanong yung CCTV and then nagpaalam kung pwede sweep floor by floor at pumasok yung iba pang police. Technically, I could have said it was under Senate jurisdiction. But he gave me his word and he followed his word that this will be an investigation that is independent. So dalawa po, joint investigation to. Lahat po ng CCTV agad binigay. Pangalawa po, lahat ng crime scene hindi po namin tinago. In fact, sa GSIS, hindi kami makapasok, police lang. Kaya bago umuwi si Secretary Remulla at si Chief PNP Nartates, hiningi ko na makapasok din po. Kasi nung una, inilalabas ang narrative ng iba na wala daw putok from the other side. Nung una, isa pa lang ang nakitang putok o bala na tumagos galing sa kabilang side. Pero nung pinayagan kami sa loob at nung pagkatapos po na inusisa ng mabuti ng PNP, nakita po na may at least 5. So what am I saying here? This is the results of the independent investigation so far. The President, and I thank him for calling, checking how we are, and assuring us that he told everyone to stand down, the military, the PNP, and the NBI. But I told him, sir, the NBI has been lying to us. Sabi niya, hindi, susunod sa kanya yung NBI. Sabi ko, sir, with all due respect, nandito naman si Sec. John Vic, siya na mag-report sa'yo. So dun sa mga nagsasabing this is stage or whatever, di ba, we allowed every single transparency measure, we allowed the investigation. In fact, pag-akyat namin ng fifth floor, kahit wala sa usapan, sabi po ni Secretary Remulla, ibaba ang mga armas ng USAA. I saw his wisdom para nga hindi magka-inkwentruhan, para hindi magkaroon ng miscommunication or hindi, you know, hindi questionin ang intention ng bawat isa. Pinababa ko sa mga USAA yung mga armas. Sa fifth floor yon. We went to the first floor, nakita nyo naman yung press con. After the press con po, may nahuli na sinasabi niyang confidential assistant, confidential agent po siya. Confirm po yan at kinasuhan na po yan. At sinabi din po niya kung sino nag-utos sa kanya na taga NBI. It is about this time na nagsimula pa lang mag-iba ng narrative ang NBI. Biglang umamin na nandun at biglang may sulat daw na ang GSIS ay nag-request ng security. Kailanman po wala sa history ng GSIS na NBI ang kanilang tatawagin. Parati po yung police. Ang NBI po ay hindi taga-secure. And even assuming for the sake of argument, may usapan na po kami ni Director Matibag na in the building, around the building, kasi pinangako niya sa akin walang checkpoint sa labas ng NBI, samantalang nakita namin po yung video, NBI, pinabubuksan po yung mga kotse ng senador. This was on Monday. So sunod-sunod po ang kasinungalingan po ni NBI Director. I believe he's lying to the President. That is my personal belief. I believe he is giving him false narratives. Kasama po nila si Senator Trillanes nung Monday. Senator Trillanes had no personality to do that. But he is in coordination with many. Let me express my sadness, my regret. First time po na ganito nangyari sa Senate. Usually po, nabangga lang, nauntog lang yung isang senador, nadapa. Nandyan na yung 24 to see how you are. Usually po, may threat pa lang sa Senate, pupunta na dyan lahat to see how. But makita nyo naman po, parang bula, nawala po yung buong minority. Pagkatapos, wala kaming narinig hanggang mga 10, 10:30. Nung sinabi lang po, ay 9, 10, I don't know the time anymore. Nung sinabi lang ni Senator Camille that we're okay, dun lang nagparamdam yung iba. And then ngayon, sunod-sunod, galing sa minority, pinagbibintangan pa ang majority at ang Senado. Pinaligiran tayo ng NBI, naka-full tactical gear, when we defended ourselves sa Senado, sasabihin nyo pa, nakakalungkot at magulo ang Senado. Nakakalungkot po because never nangyari to sa institusyon ng Senado. Even po yung mga kapatid natin sa kaliwa, sa progressive group, nandyan po ako nung Batasan 5, hindi natin pinayagan na arestuhin kayo dyan sa loob. Kasama ko pa ho si Senator Lacson noon na binisita kayo. Binigay namin ang moral support. So alam nyo po anong ibig sabihin po ng courtesy nang huwag mag-aaresto sa Batasang Pambansa o dito po sa Senado. Having said that po, there are different issues na sinagot ko na sa inyo. But I'm going live today because I heard the Ombudsman will do an independent investigation. That is good news. But I also heard that he issued a suspension against General Mao. Assuming for the sake of argument that it is a valid suspension, and the reason is preventive suspension para hindi magulo yung investigation. Number one, there is a duty to inform us so that we can replace, so that we can make sure na safe ang Senado. Remember, the impeachment is going to start on Monday. On Monday. So how can we secure and make sure matuloy at hindi na naman kami guluhin tapos kami na naman ang pagbibintangan? Number two, bakit po, and I like to honor and express, diba, that in my dealings with the Ombudsman, Boying Remulla, it has always been with respect. We many times disagree, but he, to me, had an open mind. We disagree in legal, but he listened. If he disagrees, he disregards. If he agrees, so let me just appeal to the ombudsman, suspend also the NBI director because he is more...
1: So there you are, part sang Facebook Live ini ni Senate President Alan Peter Cayetano. Isa diri ka masakit sining gin point niya. Ha? Ginakusaran niya si former Senate President Vicente Soto III nga amo ang naghatag sang clearance para kasulod ang mga katapo sang NBI sang May 11 nga nagresulta sang linagsanay with Senator Bato de la Rosa. Number two, that si Director Melvin Matibag of the NBI is lying or was lying to the President in his report. Ina, mga abyan, mga masakit ini nga mga tinagana coming from Senator Alan Peter Cayetano kag ang mga kaupdanan niya. Short of saying, nga nagapamulitika. Kasi lang niya, never it happened. Kasi una, may madasma lang nga senador. 24 ka mga senador, ara dayon. Ha? Right now, suno sa iya, not until late in the evening or early morning, nga may nangamusta sila nga buhi pakamuda. So these are some of the revelations made by Senate President Alan Peter Cayetano. Bantayan na karon sa hapon ha, ang impeachment trial against the Vice President. Good morning sa kay Ma'am Hermite. Thank you for listening. Kay Kagawad Marvin Nigel Hamura Mortel. Sa good morning, Katropa Josel, sa mga intelligent voters, pamangkot ko. Kaya ang ibanda hindi, kay Chende sa ginatawag nga amla, ano pa, wala sila bisis kung anong inakurakot ni Sara sa mayor pa siya hasta naging senador. Gagawad, why kagi senador si Sara? Siguro, ano, vice president. Ha? She's never been a senator of this republic. Kung hambalon talagin man, no? If we generalized, bala, there's no saints among them. Why santos na? May ara lang iya nga nadakpan, kag may ara iya nga why pa madakpan kung sa late congressman o kagarin pa, sila niya, whitey politikong hindi kawatan. Ang ibang sila niya galing malas lang kinadakpan. Sa kay Pastor Rosendo Dolendo Mihi, good morning, Pastor. Ha? Sa kay Pastor Balls sa Baptist Student Center La Paz, good morning, Gid. Sila niya, sir, good morning, blessings to you and your family. Sharing this verse of the day from 1 Peter chapter 3, verse 12. For the eyes of the Lord are on the righteous, and his ears are attentive to their prayer, but the face of the Lord is against those who do evil. God bless everyone. Again, from Pastor Rosendo Dolendo Mihi, San Baptist Student Center, La Paz, sa kay Pastor Balls, good morning. Sila niya sharing this verse of the day from 1 Peter chapter 3, verse 12. For the eyes of the Lord are on the righteous, and his ears are attentive to their prayer, but the face of the Lord is against those who do evil. Thank you. Good morning, Pastor Bolsa. Why not a tempo sa ato sa ringa pagparaga di Turbo Time, Turbo Dietary Supplement for Men. 30 minutes before loving mag-Turbo Dietary Supplement for Men. Sa ato sa ringa technical side, upunta si katrupang Alex Saspa and katrupang BJ Sirada. Para sa XFM 100.7 Iloilo, ako naman si katrupang Josel Banias, XFM News.
2: XFM.
3: Mga katropa, exciting dito!

0: Tanggalin ang pamamagat, kirot ng ating katawan. Uminom araw-araw ng Santone Plus Gold. Mayaman sa flavonoids na may napakalakas na anti-inflammatory effects. Santone Plus Gold. Tanggal aray, tanggal pamamaga. Kaya, ugaling uminom ng Santone Plus Gold. Santone Plus Gold, mabibili sa mga butika.
1: Jason po, hindi ako mahilig sa kape. Pero nung natikman ko ang Santone Plus Gold Coffee Mix, inaraw-araw ko talaga. Masarap at natural, nutritious. Dahil sa mangosteen, moringa at soya, kompleto ang araw ko sa Santone Plus Gold Coffee Mix.
2: Santone Plus Gold Coffee Mix, mabibili sa mga butika.
3: Santone Plus Coffee Mix.
4: Ako si Teddy, isang estudyante. Favorite ko talaga ang Santone Plus Coffee Mix. Dahil walang pangangasim sa tiyan. Swabe hanggang sa huling patak.
2: Santone Plus Coffee Mix. Kape na, gamot pa. Mabibili sa mga butika.
5: Panglalabo ng paningin, madaling nasisilaw sa kislap at liwanag ng ilaw at hindi stable ang grado sa mata, baka katarak na yan. Isang problema sa mata na nagdadala ng panlalabo at pagkabulag. Mag-Vision X Plus ka.
6: Vision X Plus Softgel Capsule.
5: Ang Softgel Capsule na sadyang ginawa para sa mata. Ito ay may taglay na lutein, zeaxanthin, beta-carotene at vitamin E, mga kilalang antioxidant at phytonutrients na nakakatulong sa problema sa mata.
6: Vision X Plus Softgel Capsule. Vision X Plus Softgel Capsule.
5: Mabibili sa mga butika.
7: Para sa malakas na buto,
8: Premium D3.
7: Matibay na immune system.
8: Premium D3.
7: Proteksyon sa bakterya at viruses.
8: Premium D3.
7: Ang vitamin D3 na mas pinalakas ng VCO at Moringa Oil. Tatlong high-grade ingredients pinagsama-sama sa isang kapsula para mas palakasin at katawan ay maproteksyonan laban sa bacteria at viruses.
8: Premium D3.
7: Ang vitamin D3 na pinalakas ng VCO at Moringa Oil.
9: Mabibili sa pinakamalapit na butika.
10: Pare. Pare. Oo, ikaw. Gusto mo bang ibalik ang dati mong lakas? Yung konting kembot lang ay tigasin ka na instantly. Subukan mo ang Turbo Dietary Supplement for Men. 100% safe and effective. Turbo para sa lalaking tigasin. Subukan mo.
11: Santon Plus Herbal Soap. Puno ng whitening formula laban sa mga dark spots. Santon Plus Herbal Soap. Epektibo na sabon sa pagpapaputi ng balat, kilikili, tuhod at siko. Santon Plus Herbal Soap. Healthy beauty sa abot kayang halaga. Bibili sa malapit na butika.
12: Kung mamati ka sa XFM.
13: Sa una, sa wala pa ko nagpamati sa XFM, kinatawag nila ko nga agi.
12: Kung mamati ka sa XFM.
13: Pero subong nga nagpamati ako sa XFM, ha? Testingin nyo! Testingin nyo! Tawagan nyo ko bala nga agi? Sige! Hello? Oh? Ha? Arvel? Sungkot ko pala sa imo, dugay ka na wala ka tawag-tawag. Ha? Huh? Ano? Tatlo ka bulan na nga wala ka kabayad sa motor mo?
14: Yeehaw! XFM.
15: Katropa mo!
13: Exciting!
16: Mga katropa, exciting!

0: akon kasubong. Kag wala sa makapugong sa akon. Wala!
1: Ugsad ang bulan. Kag nagapalanintog ang akon balahibo. Samtang nagalakat ako sa dalan. Bab! Baboy! Kag nagasugata siya sa akon. Baboy nga nagabakya! Hindi! Bagat! Tabang! Tabang!
2: Mga katropa, isa naman kabago kang matahong na drama sa radyo ang inyong mabatihan. Kag magalingaw sa inyo tanan, nga ginatiguluhan. Oras. Babatian diri lang sa inyong paboritong istasyon. XFM.
3: Exciting.
4: Catherine po, mataas ang kolesterol ko. Laging sumasakit ang dibdib at nahihilo. Binago ko ang lifestyle ko. Hindi nawawala ang Zantong Plus Gold sa akin. With proper diet and regular exercise, proven and tested, laking tulong para feeling healthy.
5: Zantong Plus Gold, mabibili sa mga butika. Mahalagang paalala, ang Zantong Plus Gold ay hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit.
6: Zantong Gold Coffee Mix.
7: Ako si Ansang Sumag, isa kang estudyante. Kadagabi upod ko sa pagpulaw, kagpagtuon ang Zantong Gold Coffee Mix. Gapa-active, kagapa-sharp ang mind. Wala acid, sakto lang ang kaisog kagkatamis. Maayos sa kalawasan kag may collagen kag glutathione.
6: Santon Gold Coffee Mix, gawa sa pinaghalong mangustin, moringa, spirulina, garlic, plus collagen and glutathione. Santon Gold Coffee Mix, nagkape ka na, lalakas at gaganda ka pa. Bibili sa mga butika. Santon Plus Coffee Mix.
8: Ako si Janine, gustong-gusto ko talaga ang Santon Plus Coffee Mix kasi hindi ako nakakaramdam ng palpitations hindi katulad ng dati kong kape, kaya masayang ako sa Santon Plus Coffee Mix.
6: Santon Plus Coffee Mix. Kape na, gamot pa. Mabibili sa mga butika.

0: morning.
1: Ma, ang nurse nga nagatipan sa akon. Good morning.
0: Kamusta ang tulog mo, ma'am?
1: Okay lang. Ugaling natingala lang ako eh. Apat kagabi na ako nga nagtulog. Sugod sa nakomatos ako. Apang wala kihapon ako ng gadamgo. Naaayhan?
0: Give it time, ma'am. Kaya daw sa hindi ko gidi na masabat nga pamangkot eh.
1: Ay, pasensya ka na ha. Wala ako sa mabautosan sang disappointment ko eh.
0: Okay lang, ma'am. Naintindihan ko. Apang kabudlay gid sab dun sang pamangkot mo. Kaya bisan ako. Wala ako makahibalo kung saan no ako magadamgo o kung hindi.
1: Ay, oo ano. Siling nila, posible ko nung sa damgo ko ma-manifest ang mga nadula ko nga memorya.
0: Ay, wasto ka. Nakita ko gani sa TV ang mga hitabo nga ina.
1: Ay, doon nagabatsyag na ako sang kataka. Kabudlay sa sitwasyon ko.
0: Ay, sweetheart, nahangpan ko ikaw. Pero, hindi lang magdali.
1: Paano nga hindi ko pagdaliwan? Kikabudlay mabuhi nga wala sang kahapon.
0: Mas mabudlay mabuhi nga wala sang buwas. Sige. Makuha na ako sang vital signs mo, ma'am.
1: Okay.
0: Sige, ma'am. Makitaay naman kita lewat buwas.
1: Ay, basi wala na ako 3 buwas. Basi kung mapauli na ako. Ay, nakita ko sa nawong niya. Nadulang iayom. Kinabuslan sang kasubo.
0: Maghalong ka. Pagwa mo sa duog na ini.
1: Ara
0: sa delikado ang kabuhi mo.
1: Ano?

0: Oo. Oh, ilagaw ko ikaw sa park diri sa guwa sang ospital.
1: Ay, gusto ko ina. Gusto ko gina makahaklo sang preska nga hangin, Doc.
0: Magulat ka lang sa makadali, ha? Nagpakuha pa ko sang wheelchair nga sakyan mo. Kaga ko mismo ang matulod sini.
1: Ay, salamat. Madamo nga salamat, Doc.

0: Kamusta ang pamatyag mo karon nga ari na kita diri sa park?
1: Kanami. Ay, kada ko kalis ang ospital nga ini, Doc?
0: Oo. Kagmaswerte ka nga diri ka gindalas ang bana mo. Kung sa iban pang ospital, basi kung wala ka na nila naluwas.
1: Pila kaadlaw ako nga nakomatos, Doc.
0: Mga isang kasimana naman.
1: Siling mo, nag-flatline ako sa heart monitor?
0: Aba, oo. Apang na-revive ka man dayo namon.
1: Kun amo, utang kong kabuhi ko sa inyo, Doc.
0: Ginabuhat lang namon ang amon trabaho. Mas dapat kang magpasalamat kay Roger.
1: Ay, napiyaran ko. Do, kalapit kin sa inyo nga duwasang bana ko.
0: Ay, habi mo. Maayong abiyan si Roger. Nabuligan man niya ako sadto.
1: Sa ano nga paagi, Doc?
0: Isling naton nga isa kabis. May nangutang sa akon. Kag siya ang nagpanukot. On my behalf.
1: Ay, hindi gihapon maatag sa akon ang trabaho niya. Kay wala namon ina nahambalan eh.
0: Maayo magnegosyo ang bana mo, Jerry. Stockbroker siya. A salesperson. Ginagamit niya ang iya karisma. Kaga kabudlay magsilingan, no, sa iya. Maayo nga negosyador ang bana mo, Jerry.
1: Madamo ko na siya sa negosyo. Amoy nangin sugid niya sa akon eh. Kaga amoy na natama sa iya ka busy.
0: Negosyo ninyo. Kag siya tanan ang nagapalakat. Apang suno man sa iya, ikaw man ang iya nga alas?
1: Ah?
0: Oo. Ikaw ang iya swerte sa tanan nga ventures nga nasudlan niya.
1: May sarang kami sa kabuhi kun amo?
0: Hindi lang nga may sarang, kundi manggaranon gid kamo katama ni Roger.
1: May anak bala kami, Doc? Doon nakibot gid siya.
0: Wala bala ninyo nahambalan ni Roger ang bahin, dira?
1: Wala namon inalambutan, Doc. Makahalamot, no? Nakafocus na ako sa akon kaugalingon. Sobra-sobrang akon handong na makabaton sang impormasyon. Subong ko lang nadumduman, ina.
0: Well, hindi ako gusto nga sa akon mahalin, ina.
1: Ang sabat sa simple ko nga pamangkot. Nga, Doc.
0: Babae nga kay Roger mahalin ang tanan. May isa kay tabo sa inyo kabuhi nga dapat lang siyang maistorya sa imo.
1: Kung ano man, ina, hindi na ako makaulat. Doon nagdugang ang kalangkag ko.

0: soldier. May ipamangkot kali ako sa imo.
1: Ano ina, sweetheart?
0: May anak bala kita?
1: Oh. Pero hindi natin siya tunay nga anak.
0: Anong buot mo si Lingon?
1: Adoptiba lang natin si Angel.
0: Sa diin siya? Nga, wala mo siya ginaupod kung mangkanto ka diri sa akon? Naginhawa siya sang madalom. Pag makita kong kasubo sa yanawong. Roger?
1: Patay na siya, sweetheart.
0: Patay?
2: Alam niyo ba na lahat ng tumutubong bukol sa iyong katawan ay 80% benign o hindi cancerous? Pero alam niyo rin ba na pag may bukol ka na sa iyong katawan na hindi cancerous ay pwede pa rin itong maging cancerous kapag mali ang ating lifestyle? Kaya iwasan ang bisyo, uminom at kumain ng tama. Sabayan sa pag-inom ng Santone Plus Herbal Capsule. Ito ay may taglay na antioxidant, anti-tumor properties na tumutulong na tanggalin ang mga tumutubong bukol sa ating katawan habang hindi pa nagiging cancerous. Santone Plus Herbal Capsule. Subok na ng maraming naipiktibo. FDA approved supplement.
3: Xanthone at vitamin D3. Pinag-isa na sa Premium D3 Coffee Mix.
4: Premium D3 Coffee Mix.
3: Pinatibay ang immune system at pinapalakas ang ating resistensya. May kape ka na, may Xanthone at vitamin D3 ka pa.
5: Bili na!
3: Premium D3 Coffee Mix. Mabibili sa mga butika.
6: Hanap mo ba ay healthy na tea na kaya mong ipagmalaki? Mag-Santon Gold Herbal Tea, gawa sa malunggay, turmeric at cinnamon bark. Kaya napakaraming health benefits. Pinatamis pa ng stevia para pwedeng uminom kahit may diabetes. Santon Gold Herbal Tea, dito ka na sa health tea. Santon Gold Herbal Tea.
7: Ooh, wow, guwapa ni Guroy. Nami kutis, ha miss? miss?
8: Ha?
7: Oh, ma? Ikaw na?
8: Oo, guwapa sa kunay. Tungod ni sang Clear Skin Herbal Soap.
7: Clear Skin Herbal Soap?
8: Oo, Clear Skin Herbal Soap nga makabulig protekta sa skin cells agud malikawan ng skin damage. Kag may aray ni sang Clota Kojic with virgin coconut oil.
7: Hala, tingala ko naghuben ka.
8: Ako paya. Kabulukay na yung Clear Skin Herbal Soap. Damo maninisang vitamin C. Antibacterial na, antifungal pa. Gani para always looking young and fresh, mag-Clear Skin Herbal Soap with Glota Kojic and Virgin Coconut Oil. Available sa mga butika.
7: Ma, baklan mo man ko sina, ha?
8: Oo, baklan ta ka. Pero dali lang gid bala. Diin tagli mabayad sa tuition mo.
7: Oh, galit. Diriyo.
8: Ay, dali na.
9: Sakit ng katawan? Mag-Santon Plus Herbal Oil.
10: Edgar, Elban Buena, ako akong driver. Narinig ko sa radio na ang Santon Plus Herbal Oil ay nakakapagaling ng sakit sa katawan. Sinubukan ko na alis yung sakit ng likod ko.
9: Santon Plus Herbal Oil. Talagang maaasahan. Santon Plus Herbal Oil. Santon Vitamin C. Ang alkaline, no vitamin C.
11: Ako po si Mariel, isang negosyante. Late na ako kung matulog dahil nakatutok ko sa online selling. Laking tulong talaga ang Santon Vitamin C dahil hindi ko ramdam ang pagpuyat.
9: Santon Vitamin C. Ang alkaline, no vitamin C. Mabibili sa pinakamalapit na butika sa inyong lugar. Sister Pain.
12: Ako gali si Arjo. Isa ako kapanday. Apiktado kay sa ang akon panarabaho. Bangod sa akon nga tritis. Sahit sakit, gidi akon mga kasukasuan. Maayo lang, mayara na Sister Pain. Dasig lang madula, dason ang sakit. Tuloy ang hanap buhay.
9: Sister Pain. Tanggal ang pain. Fast and safe. Sister Pain.
13: Symptoms persist.
9: Consult your doctor. Mabibili sa mga butika.

0: ikaw po mo siya sang gabi nga naksidente ka.
1: Hinali lang. Kaminagsulod sa akong kaisipan. Isa ka aksidente. Do pareho sa ginalanta ko sa pelikula. Nawasak ang isa kasalakyan. Kabadamas ang dugo sa palibot. Angel. Nagapong ko siya sa tupad ko. Sang matabong ang mga aksidente. Kadaga panuigon pa rin siya sa dos ang pito katuig. My God. Pito pa lang siya katuig. And I killed her. Ay, hinali ko lang nadumduman ang yanawong. My God! Ginpatay ko siya. Ginpatay ko si Angel.
0: No. No, sweetheart. Hindi ka magambal sila, ha? Hindi. Ba, gintulod niya ako sa ginhakos ko siya. Sweetheart?
1: Nga to man kadasig sang pagpadalagan ko sang salakyan. Sang tion nga to.
0: Ha? Kakwan? Ginatinguhaan mo nga maluwas siya.
1: Luwas sang sa ano?
0: Sa kalayo.
1: Kalayo? Ano nga kalayo?
0: Wala ka sang may madumduman?
1: Buligi ako nga makadumdum, please.
0: May dako nga kalayo. A big fire in the house.
1: Sa balay naton?
0: Oo.
1: Ano?
0: Kagwala ako sa balay sang natabo ato. May trabaho ako eh.
1: Paano nakaangkon sang sunog?
0: Sa kusina naghali ng kalayo. Kagkamulang ni Angel ang nakaluwas sa sunog. Tungod pati ang duha ka kabulig na dala sa pagkasunog sang balay.
1: My God! My God!
0: Nagpanik ka. Galigin pa sakay mo sa salakyan si Angel. Kagin panalagan mo ini sang tuman kadasig para nga makapalayo ka mo sa sunog.
1: Tanadulaan ako sang kontrol. Kanakabunggo kami sa isa ka truck.
0: Oh.
1: God! Inasakitan ako mang panumdong.
0: Amoy na yung ginakadlukan ko. Nababatsagan mo. Gali, wala ko dahil ginsugit sa imo. Sang makabugtaw ka.
1: Ako ang nagpatay sa aton anak. Ako!
0: Hindi. Hindi ka maghampal sila. Wala sa may gusto sa amoy itabo. Palangga mo katama si Angel. Kaya hindi ka maghimo sang bisan anong butang nga makasakit sa iya.
1: Abang subong, patay na siya tungod sa akon.
0: Aksidente ang itabo. Wala ka sa sala. Sweetheart.
1: Makaluluway man si Angel. Makaluluway man siya.

0: Kamusta nang pamatsyag mo?
1: Ay, ginasakitan gihapon ako magpanumdom. Ngagali nga, nag-adoptar kita sang bata.
0: Tungod hindi ka mahimo nga magdala, may tumor ka sa ubaryo.
1: Ano?
0: Oh, kag kinahanglan niya kuwaon ini, dala ang imong matres. Gani nagdesisyon ako nga mag-adoptar sang bata.
1: Kanang pasugot ako dayon?
0: Sang primero, wala. Tungod daw nag-alang-alang ka na mag-atipan sang bata. Nga wala naghalin sa aton. Apang sang ulihi, na-convince ko gid man ikaw. Nagkanto kita sa balay alaypan. Kagsunod sa imo, nakita mo ang kaugalingon mo kay Angel. Nagapanuigon pa lang siya sadto sang apat katuig. Mabuot siya. Kaghuloy ang iya mga mata. Mata nga masubo kung tulokon. Si Angel naging pili mo. Tugod nakita mo nga daw pulo pareho ang inyo childhood. Kasubong mo. Ginbayaan siya sang iya mga ginikanan sa atubang sang simbahan. Kagkasubong mo, nangin masubo ang iya kabuhi. Kagsaamo niya sa itong edad, wala kuno siya sang abyan sa balay alaypan. Wala sang kahampang. Parmi lang siya nag-iisa nun. Kagsiling sa mga nag-atipan sa mga bata dito, loner kuno si Angel. Oh. Apang sunod naman sa iban ng mga bata, weirdo kuno siya. Abnormal. Buwang.
1: Oh.
0: Apang tukod wala sang balasihan ang tanan, wala mo'y nag-i-consider nga balabag sa pag-adoptar naton saya. Sa laktod, naging madasig ang proseso sa mga papeles. Kag nadala dahil natin siya pauli.
1: Ay, amo bala, anong iya kinaiya?
0: Hipuson siya. Apang nakuha mo dahil ang iabot, naging close ka mo dayon.
1: Amo bala?
0: Daw hindi nagali ka mo magbulagay nga duhay. Kag nakita ko, ganangin malipayon ka sugod sa to.
1: Ay, yes. I remember. Apang, dari lang kutob. Ba? Nakipi siya. Roger, nakahibi ka? Ginpahiran niya ang mga luha. Uyatan kong kamot niya. Halukan ko ini.
0: Cherry? Ginalukan mo ako sa kamot.
1: Tugod na batsyagan ko, ginakahidlawan mo man siya.
0: Yes, I do.
1: Thank you, Roger, ha?
0: For what?
1: For not blaming me sa pagkatula sang aton anak.
0: Sana siling ko na wala sang may sala sa natabo. Wala sang may gusto sa to. Aksidente ang tanan, sweetheart. Tandaan mo ina. Aksidente. Aksidente.

0: last, makapauli na gidman ako sa amon. Makagwa na gidman ako diri sa ospital. Nurse, sabi na si Liza. Ay, nanong sampo ka ng kilay niya. Nga hinali ka lang na kipos, how? Wala mong ginasabat ang pamangkot ko. Di na si Liza, si Lingko.
1: Sino nga Liza, ma'am?
0: Isa man siya sa mga nurses, diri. Kang isa siya sa nag-atipan sa akon.
1: Sa diin nga ward, ma'am?
0: Ano nga sa diin nga ward, man? Natural, dito sa ward, bigin halinan ko.
1: Ma'am, kami lang ni Teresa ang nurse mo. Kag wala kami sang kaupod ni Liza.
0: Ha?
2: Vision X Plus! Marami na ang natulungan!
3: Ko si Giselle Mandalo. Tinamaan ng kahoy ang sclera ng left eye ko. Malabo ang paningin ko for almost 3 years. Nag-take ako ng Vision X Plus. Sinubukan ko lang at naging okay naman. Effective talaga.
2: Vision X Plus! Epektibo! Mabibili sa mga butika!
4: Premium D3! Ang bagong vitamin D3 na mayroong VCO at Moringa Oil. Premium D3!
5: Pag-health ang pag-uusapan, i-prefer Premium D3 kasi malaking tulong siya sa amin ni Karen. Nasa medical side kasi siya, kaya dapat lagi siyang malayo sa sakit at protected kahit saan. Ako naman isang fireman na dapat laging nasa kondisyon. Malaking tulong sa amin ang Premium D3.
4: Premium D3. Makatutulong sa kalusugan na may VCO at Moringa. Mabibili sa mga butika.
6: Mahalagang paalala, ang Premium D3 ay hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit.
7: Walang gana kay misis. Laging matamlay. Pare, panahon na para magbago ang buhay mo. Uminom ka ng Turbo. Ang kapsula na para sa mga lalaking tigasin. May taglay ng maka. Kilala sa mabilis na pagpapataas ng libido. Kaya, subukan mo!
8: 7 Plus Herbal Soap.
9: Norma Oda, taga Sibalom. At ang pinoproblema ko yung underarms and then yung an-an. Wala nung gumamit ako ng Santon Plus Herbal Soap. Pumutin na rin po ang aking kilikili. Nawala na rin yung an-an.
8: 7 Plus Herbal Soap.
10: Bili na!
8: 7 Plus Herbal Soap.
11: Mga katropa, sundan ninyo sa pagpamati ang kasugpon sa aton matahong nga sugilanon diri sa aton drama 24 oras sa kasaysayan Boxing Gloves diri lang sa inyo paboritong estasyon XFM.
12: Playtime Entertainment is an entertainment platform bringing together media, sports, and digital content on the international stage. Visit playtime.ph and follow Playtime Entertainment on social media for moments that make you happy.
13: Playtime Entertainment, born for happiness.
14: XFM.
15: Bawat minuto ng iyong buhay, ikaw ay inaatake.
16: Millions of bacteria, virus, at parasite ang gustong maging tirahan ang iyong katawan. Kaya doble ang trabaho ng ating immune system para labanan ang mga invaders na pumapasok sa ating katawan para maiwasan ang kamatayan. Kaya huwag mong hayaan humina ang iyong immune system. Uminom ng Santone Plus Herbal Capsule. Ito ay may taglay na vitamins, minerals, phytonutrients, at immune stimulant properties na tumutulong mapanatiling malakas ang ating immune system para maiwasan ang karamdaman. Santone Plus Herbal Capsule, garantisado at epektibo. Mabibili sa mga butika.
17: Premium D3 Coffee Mix. Ang kape na may Santone kag Vitamin D3.
18: Ako si Divine Cruz. Problema ko gitsang una, amo ang hindi ko basta-basta makatulog sa gabi. Amo ginapirmi basta mga api ko sang ordinary nga kape. Gimpatilaw ako sa upod ko sa trabaho sa Premium D3 Coffee Mix. Kanami kit, kaya wala ko gina-insomnia. Kag manami man ang ako niyong bugtaw, bangon sa Premium D3 Coffee Mix.
17: Premium D3 Coffee Mix. Nagkape ka na, may Santone kag Vitamin D3 ka pa.
19: Mabibili sa mga butika.
17: Premium D3 Coffee Mix.
10: Alam mo ba na ang regular na pag-inom ng tea after meal ay merong maraming benefits? Lalong-lalo na kung Santon Gold Herbal Tea ang iniinom mo dahil ito ay may taglay na cinnamon bark at pinatamis ng stevia na nakita sa pag-aaral ng mga eksperto na nakatutulong maiwasan ang pagtaas ng blood sugar after kumain dahil pinapa-improve nito ang insulin sensitivity. Kaya kung may diabetes ka na at gustong makaiwas sa sugar imbalance, mag-Santon Gold Herbal Tea.
19: Mabibili sa mga butika.
20: Kapoy ilis-ilis ang habon na makapakinis ng imo kutis? Luyag mo bala better skin soap na hindi makasunog kag hindi hapdi sa panit? Introducing Clear Skin Herbal Soap. Clear Skin Herbal Soap makaprotekta sa skin cells agud malikawan ang skin damage kay may ara ini sang Glota Kojic with virgin coconut oil, rich in vitamin C, antibacterial kag antifungal. Para always looking young and fresh, mag-Clear Skin Herbal Soap with Glota Kojic and virgin coconut oil. Available sa mga butika.
21: Santon Plus Herbal Oil.
22: Ako po si Isel Komplikado. Si Balom Antique. Masakit ang aking katawan. Malagi narinig ko na radyo ang Santon Plus Herbal Oil. Gumamit ako na wala ang sakit ng katawan ko.
21: Santon Plus Herbal Oil.
23: Maaasahan sa sakit ng katawan.
21: Santon Plus Herbal Oil.
24: Santon Vitamin C. Ang alkaline no vitamin C.
25: Ako si Juliet. Lagi ako nagkakarashes dahil sa aking allergy. Nang sinubukan ko ang Santon Vitamin C, hindi na ako sinusumpong ng aking mga allergy.
24: Santon Vitamin C. Ang alkaline, no vitamin C.
26: Mabibili sa pinakamalapit na butika sa inyong lugar.
24: Sister Pain.
27: Ako si Heidi, retired teacher. Madugay ko nagiginaan to sa akong cervicalgia o pagkalanakit sa akong niliog. Ang Sister Pain gid ang sandigan kung sobragid kasakit. Ba't yan ko gid bala ang ipikto?
24: Sister Pain. Tanggalang pain. Fast and safe. Yahoo! Sister Pain.
26: If symptoms persist, call your doctor.
24: Mabibili sa mga butika.
28: Makalage na ko!
29: XFM.
30: Patropa mo!
28: Exciting!
31: Mga katropa, exciting!
32: Mga katropa, exciting dito! XFM. Katropa mo!

0: Philippine Standard Time, ang oras sa XFM Philippines, last 10:46 na sa aga, kagiting oras ang builog nga ginadulong sa inyo sang Vision X Plus. Ang Vision X Plus, suplemento nga makabulig, agod nga maproteksyonan ang aton nga mata batok sa mga balatian, kasubong sang katarata, glaucoma, kag pterygium. Ang Vision X Plus, nagabulig man, agod nga magapabilin nga mangin masanag ang aton pananawan, kag hilway sa mga balatian. Inibangon nga ang Vision X Plus, amayara sa nga lutin, na beta-carotene, vitamin E, and zeaxanthin. 500 mg of gel capsule ang suplemento nga makabulig, agud nga maproteksyonan ang aton nga mata batok sa mga balatian, kag magapabilin nga mangin masanag ang aton pananawan. Aprobado sang Food and Drugs Administration, mabakal sa mga butika kag sa Yesto Health Wellness Center sa Ayang Building sa Yulo Street sa Barangay Arroyo, atubang lang sang Midtown Hotel. Available man online sa Shopee, pangitaa lang ang official store sang Yesto Health 2011. Tandaan, Vision X Plus.
1: Centro, Centro. Ang tagsa kahitabo, may sentro nga rason. Ang tagsa kareklamo, may sentro nga solusyon. Centro, Centro. Centro sa balita, Centro sa komentaryo, Centro sa serbisyo publiko, Centro, Centro. Diri sa nagapanguna nga News FM sa Iloilo, XFM Radio Patrol Iloilo, ang katropa mo.

pangalagad sa managapamati sa aton sa tagsa ka mga radio. Mabatian kita sa 100.7 megahertz sa dial sa inyo radio. Yara kita sa FM band. And makita kag mabatian man kita. Pinagi sa aton siling mga social media platform sa Facebook. I-like, i-share, kag i-follow ang aton siling mga Facebook pages. Ang XFM Iloilo 100.7 kag ang XFM Radyo Patrol Iloilo mga katropa. Amo ni ang aton siling Facebook pages and sa YouTube nga man kita makita kag mabatian pinagi sa pag like kag subscribe sa aton nga YouTube channel ang XFM Radyo Patrol Iloilo. Sa mga overseas Filipino workers, mga OFWs abroad nga nagapamati sa aton via XFM Radio Network nga application, kamusta kamuda kabay pa nga okay lang kamuda kay kun okay kamuda mas okay gid kami di. Bisan pa nga may ara kita sa mga ginabantayan, subong ilabi na sa balita nasyonal. Sa balita nasyonal mga katropa, balantayan sa subong adlaw kay maga-convene ang aton sining mga ang aton sining senado to serve as senator judges para sa impeachment complaint against sa kay Vice President Sara Duterte. Ang pamangkot sa aton sining mga katropa sa inyong mga reaction, opinion, pwede gid kamo magkapalabot diri sa aton sining pagpangalagad. Ano ang inyong reaction parte sa impeachment trial against sa kay Vice President Sara Duterte? Duha lang ni, konbiktado o kon absuelto. Absuelto o kon konbiktado. Sa aton sining pagpangalagad balantayan ini subong adlaw kaya ti maga serve as senator judges sa aton sining mga senador. Sila ni ang ma-hearing sa impeachment matrial, no? Sila ni ma-serve as impeachment judges sa case ni Vice President Sara Duterte. Pero may pila ka mga ginalantaw diri. No? May pila ka mga pananawa na nga ton sila nga makauturan because nga ti ang sitwasyon subong sa Senado. Kay ti ang sitwasyon subong sa Senado bago ang liderato ang nag-serve subong as Senate President mo si Senate President Alan Peter Cayetano. While ang sa minority naman, siyam sila matapos nga sa nagligad nga simana mayara sang pagbaylo sa liderato sang Senado. Ate 13 siyam duha. Duha ang nag-abstain sa pagboto para kay Cayetano kag Soto si in the person of Senator Mig Subiri and Senator JV Ejercito while ang siyam ginakabig yara sa minority bloc ti ang grupo ni anay Senate President Tito Soto at ara da si Senator Panpilo Lacson, ara si Senator Bam Aquino, Senator Kiko Pangilinan, sino pa si Senator Lito Lapid, no? Basta siyam, no? Ka mga senador, duwa ka ang magutod nga Tulfo, si Rafi kag si Erwin Tulfo. Ngati ang siyam ni ginakabing nga daw ini sila ang pro Marcos sa katropang BJ while ang 13 naman sa kenti nagsaylo si Senator Loren Ligarda kag ang magutod nga Villar, no, si Camille kag si si Mr. Tahimik lang sa Senado. Si Senator Mark Tahimik lang Villar

0: At yung nagsailo, sila nag-upod na dito sa majority black. T plus nga daan sang solido, gidya nga identify, gidya nga kaalyado, kagabisan anhon mo, katropang BJ, manindugan para sa kay anay Presidente Digong Duterte. Iara da yung solido si Senator Robin Hood Padilla, si Senator Bato de la Rosa, si Senator Bunggo, si Senator Aimee Marcos. Sila ng mga solido. Plus pasang nagadugang Senator Alan Peter Cayetano, Senator Pia Cayetano, si Senator si Senator Loren Legarda, Magutod nga Villar. Sila mga 13 sila. Sa aton sila nga matag palamati nga ti ginakabig kag gina-identify nga yara sa grupo o yara sa na-identify sa Duterte mga katropa. Senator Rodante Marcoleta. Sila ni 13 ni sila. Pero isa diri sa mga ginalantaw, may mga article nga nagagwa sa social media. And bisan pa sa mga online news bala, nga isa sa mga ginalantaw nga dako ang posibilidad nga mag-upod sa majority black, and ginahulat na lang ang formal announcement ti si Senator J.V. Hercito, which is ang nagligad nga pag eleksyon sa Senate President, nag-abstain sila kahit ginakonsider nila ang ila si tagsak ka mga kaugalingon nga mga independent senators mga katropa. Duwa sila ni Senator Mig Subiri, ang pangaluyagay subong, ang kumbinsihan na isubong sa pwede madala. May gina pananaw man ang iban nga base kon mayara naman sang change of leadership sa asa Senate or sa Senado. Katropang BJ sa Johnny, isa ini sa mga ginabantayan sang aton sidi nga mga katropa. Kay ang numero sa kung sino ang mangin majority sa Senado, somehow mayara man sang dako nga epekto nga ginalantaw sa ginahimo or pagahimoon nga impeachment trial sa aton sidi nga mga tag panamatiti. Gina-analyze ang aton sini nga mga kauturan sa mga nagabantay gidya katropang BJ, no? Ang mga posibilidades nga posible ang ato sa majority subong ara sa current majority black nga maglumpat balik sa minority nga agod ang mangin minority mangin majority naman katropang BJ. Di ba? Teka pariyo abi sa magutod nga Villar katropang BJ. Di ba ang Villar daw medyo may kontrobersiya man because ang nagliga daw may mga gintalakay manigani ang parte sa isyo, parte sa ilang kumpanya katropang BJ. No? Sa aton sa nga mga katropa, ang sino ang mga may ara dira sang posible kaso? Ti Senator Joel Villanueva parte sa nadawit sa flood control scandal. Senator former Senator President kag nadawit man si Senator Chis Escudero. Ti mga balantayan ini mga katropa kay sa subong siyam. Kaya kung siyam ang minority, kung mag-upod ang duha, si Subiri kag si si Subiri kag si ehersito sa minority, 11 na sila, pila na lang ang numero, pila na lang ang idugang para nga mag-change leadership naman sa Senado, katropang BJ. Mga balantayan ini kay somehow sa nasiling na may dako man nga epekto sa pagahimuon nga impeachment trial. Sa aton sa nga matag panamati. So last stress karon sa hapon. Balantayan ini sa aton sa nga matag panamati kay ang impeachment impeachment, no? Articles of impeachment ara na sa Senado, na transmit na sa mga sang kongreso. In fact, kahapon gani kundi Domingo, kahapon katropang BJ, ang 11 ka mga congressmen nga mag-serve as prosecutor sa katropang BJ, nagsimba kahapon. Upod sila nga nagsimba sa ginhimo nga misa dito sa Metro Manila, ang mga prosecutors, 11 ka mga congressmen, mga katropa. Isa dira sa 11, amo si 3rd District Congressman Lawrence Nonoy Defensor. Ang isa sa mga serve as congressman prosecutor sa siling impeachment trial, mga katropa. So, palantaya ni karon sa hapon and bauti ko matabo bi katropang BJ nga may arasang another change of leadership sa kongreso, no? Or sa Senado, be? Anong matabo? Numero malaling ginaistoryahan, diri mo. Numero malaling katropang BJ. So, balantayan ini kiron. And standby man kamong kiron sa hapon, ha? Sa aton sa nga mga katropa, diri sa aton sa nga pagpangalagad kay i-cover ina sang XFM Iloilo ang pagsugod sang pag-convene sang Senado. Agod talakayon ining impeachment against kay Vice President Sara Duterte. Pero sa aton nga mga katropa, sa mga nagapamati, subong sa aton sa radio and sa online, sarang kamo nga maka-participate diri sa aton sila nga pagpangalagad. Ang aton nga pamangkot sa publiko, sa mga ordinaryong Juan de la Cruz. Sa mga ordinaryong Juan de la Cruz sa aton sila nga mga katropa, sa inyong reaction, pwede ka mo makasend rin, no? Sa aton sila nga pagpangalagad. Sa mga ordinaryong Juan de la Cruz nga nagasunod, ka nagabantay sa impeachment trial, ano sa inyo nga paglantaw? Ano ang inyo reaction? Absuelto o kon konbiktado?
1: Sentro! Sentro!
0: Kon absuelto, please state sa inyo siling reason. And kon konbiktado, please state man sa inyo siling reason, mga katropa. Kay basahon ta, ano abi ang pulso sang banwa? Ano ang pulso sang publiko? Ano ang ila siling pananawan sa siling impeachment trial against kay Vice President Sara Duterte? Pwede ka mo makapadala sa inyo siling ma-reaction, opinion, mensahe diri sa Facebook page sang XFM Radyo Patrol Iloilo. Kay basahon ta, ano ang inyo nga reaction? Ano ang inyong pananawan? Absuelto o kon konbiktado?
1: Sentro!
0: Last 11:04 ang aton oras sa diri sa aton nga pagpangalagad. Sa piyak nga bahin, pasiplatanta ang iban nga mga balita sa balita lokal. Istoryahan ta ni banwa kay sa banwa sang Dumangas. Abi ko na gani ang ginapustaan katropang BJ, manok lang mo. Manok o kondamang. Pero sa Barangay Ermita, sa banwa sang Dumangas sa Iloilo, may duha ka mga minor de edad, pamatanon, no? Nga viral subong sa social media. Because nga may duha ka mga pamatanon ng edad mga dira siguro sa 15 to 17 years old. Ang natabo mga katropa, may ginpaupas sila. Ginpaupas sila nga duwa and then ginpostaan.
1: Sentro!
0: Natabo ini mga katropa sa Barangay Ermita sa banwa sang Dumangas sa Iloilo. Kung makita sang aton nga mga taga Palamati, may isa ka, may edad na, siguro mga tigulang na, sa aton sila nga mga tropa. And then, may duwa ka mga pamatanon, ngang edad siguro mga 15 to 17 years old. Gindala sila sa tunga, sang talamnan, tapos may mga nagalantaw. Damo sa mga nagalantaw actually, no? But sinuning anong basikon may makahatag sa impormasyon sa aton kung sinuning tigulang ano yun? Sinuning lalaki ano nga nagasando sang puti tapos naka-short sang itom? Gindala niya sa may tunga sang talamnan tapos damo galantaw. Tapos may ang nagalantaw nagpusta. Ginpusta ang pamatsyaga niya nila sa duwa ni ka mga pamatanon. Mga manok na hulobla. Pamatsyaga nila manok. Nga paupaso nila. Oh, kita nyo na, oo. Tinapungulay. Nagreklamo ang pamilya sang sining mga pamatanon ngati gin paupas kag pagkatapos pinustaan pa
1: sentro sentro
0: diin api sina dira ang mayong pag paminatasan sang tawo man ti area ang lalaki nganing may edad na tigulang na niya. Edad niya siguro ng mga dira sa mga 40 taon man katropang BJ. Pag bulubanta mo, kita mo, kita nyo ang sitwasyon, kita mo. Ang duwaya ka ba kabataan niya, gaupasay, iya mo. Nagaupasay, tinamitan man niya magtulok ang mga nagalinan tao, naga-enjoy pa. Basi kung pwede mo, katropang BJ, ang audio bala, ipabati tablang audio kay... gakinadlaw pa ya mo. Gakinadlaw pa. Te, ginakol na to ng atensyon sang pulis. Kaya ginakol man na to ng atensyon sa mga opisyal sang banwa. Te, pwede ni, okay lang ni, namitan ka mo sinay maglantaw. Kaya ang pamilya, so mo nagareklamo. Nagareklamo in the sense nga may mga tigulang man nga nagalantaw, pero why gin sa may nagsaway? Sa baylo, ginpabayaan nila, ginlantaw lang nila nga nagaupas ang duwa kag wala labot sina ginpustaan pa
1: sentro sentro.
0: Aray balaw pamatian tabla ka tropa BJ, medyo malawig-lawig ni ang video nga gin-upload sa social media kag subong viral ini sa aton sini nga mga tagpanamati. Ang hindi lang yan aton maributay dire kay nga ang gintolerate sa mga naka-insyende kag sa mga mal-am. Kung sino maning mal-am nga nagmandatos ka nagatod sini nga nagpasimuno nga sparring lang di mayo ka na bala mayo nga klase isang pagtudlo na sa mga pamatanon minor di edad tapos ang malain pa kay pustaan pa
1: sentro.
0: Ayaw pamatian tapos nakatro pang BJ ang conversation. Balaw, kaya nagkakinadlaw pa ng ibang sinadiri mo, katupang BJ?
2: Dada ako siya ba?
3: Oo.
0: Bakal dako paya pusta sang hulong manok nga magpaupas mo.
2: Oh, sports lang ako lang. Ula na dumta na yan.
0: Te, mayo ka na bla. Mayo nga klase sang halimbawa ni. Sports man gani, puti lang tawa nyo bala. Why gin sa may nagsaway sini sa ila? konsin o mani ang lalaki nga ning naga naga luab naga sando sang puti kaga pagkatapos amo ang nagamandatos angay ni sa nagmandato siya ning bitayon suli
2: ay siya boy
0: angay sa ano ni angay sa nagmandatos ni anong nagsulod sa utok mo imo ya. Ano ya ang nagsulod nga lagoreng sa ulo mo parang magpasimuno sang pagpaupas sa duwa ni ka mga pamatayon?
4: Ha?
0: Timayo ka na, Bla? Imbes nga sa wayon mo, ikaw ba yan ang nagmandato sa itong pamijay?
2: Ang balang tama na.
0: Te?
2: Eh, bukaon.
0: Daw hulog hindi ka itong pamijay ang halimbawa, ya? Kita nyo ng sa familia. Sa familia ka. Sa familia ka itong pamijay mag paupas ang hulo, ha? Although nga, kuya, way man kung ka paupas ang hulo. Nakita talang ni katropang BJ. Kundi kita ka na, ibutang ang duwa kahulo, ibutang sa ring. Pagkatapos, pabayaan, butangan time. Iba na taga isa ka oras, 30 minutos. Kaya ka daw mo ni kalimbawa, yo.
1: Centro.
0: Titigulang na niya. Puti na niya burubay ang buhok niya. Supposed to be siya kung tani ni ang mag-saway. Pero ining daw matiyagan ko daw wala buot klase malaan eh. Bukod din yung iya nga buot sa ariputan niya. Aring din yung buot yaman sa alatrasan niya guroy. Sino ni siya ha? Sa mga tagbalamati ta, sa mga nagasilaw subong saton, sa mga nagalantaw saton subong be, tagain nyo kami be informasyon kung sino ni ang lalaki nga niyo. Kaya dapat na muna ipatawag sa pulis. Ipatawag sa mga opisyal sa banwa sa Dumangas da.
1: Centro.
0: Okay, subong, sikat ka mo subong sa social media. Sikat ka mo subong sa Facebook, viral ka mo subong. Okay lang man kung tani ko mag-viral ka mo nga inablang good nga publicity bla. Pero ning kapariyosin niyo. Ang malain da, kaya daw nagapinamahog pa kuno sa aton sining mga tagpalamati. Ang pamilya sa sining mga minor di edad nakabaton pa sang pamahog. Te, mayo ka na bla. Ngayon siya ni ang pangitaan sa makontra siya. Dako lawas pero gamay utok. Na? Dako lawas pero gamay utok. Imbis na siya ang magsaway, siya iya pang nagpasimuno. Be, sa mga nagpamati sa aton, dabe, i-comment nyo, dabe, sa aton sa ring Facebook Live sa XFM Radio Patrol Iloilo. Kung sino ning lalaki, nga ning nakaputi, nga nakasando. Mawayag yun yung saway, siya pa yung nag... siya pa yung nagpasimuno sa upas. Ano, pamatsyagan nyo ba itong duwa ka mga minor de edad, bla, mga manok na hulo.
1: Centro! Centro!
0: Ha? Basta kung may mga tagpalamati tada sa banwa sa Dumangas nga nakakilala, no? Abi i-comment mi di sa aton be kung sino ning lalaki nga niyo. Nga mo ang nagpusta, paya 200 ang pusta sus Maria Kagusip Santisima anak sang kambang nga buaya. Ha? So, sa aton sining mga tagpalamati standby kamo kay aton sining pagkatalaka yung dugang diri sa pagpakalagad sang sentro sa XFM 100.7 na Iloilo.
1: Centro.
0: Sa pihak nga bahin kon viral subong ang banwa sang Dumangas. Ang banwa sang pututan amuman. Tay nga kahapon may ara sila ongoing inter-barangay basketball tournament. Sa inter-barangay basketball tournament, may ara sang komosyon nga natabo. Sa sulod sang basketball court, kundi ko magsala ang basketball ni siguro ginahiwat ni nila sa Pututan Astrodome, no? Pututan siguro ni ara ang presensya sang pulis, kag ara man ang presensya sang mayor sa banwa sang Pututan. Karon may ara sang komosyon nga nagaluntad kung makita nyo sa video sa aton sini nga matag panamati. Si Mayor Adi Lazaro sang Pututan alin sa iyang ginapungkuan nagalantaw siya posible sa basketball tournament. Dumalagan sa tunga agod nga i-pacify ang mga nag-komosyon. May policeman, may police. Pero kaina sa pagpakigangot naton sa police sa Banwasang Pututan, ginatudlo kita sa ila siling sports coordinator sang Pututan in the person of Mr. Matias. Ano na yung pangalan ni Mr. Matias? Ni Mr. Matias Dominado, ang sports coordinator sang Pututan. Pero si Mr. Matias Dominado sanggin message naton agad nga mga kakuha kita sa interview, ginatudlo kita sa kay Mayor Adi Lazaro. Pero on the part sa nga ton, sinig makatapos ang pulis. Kaya ara ang pulis, katropang BJ mo. Dapat ang pulis makandak sa investigation man kag dapat ma-incident report sila nga pagahimuon may kang tanan sa siling komosyon nga natabo sa kasagsagan sa basketball. Close siguro katropang BJ, no? Grabe siguro ang competition. Close siguro ang score nga ang daw kainit ginsang ila siling basketball. Enter barangay ni, no? Ito may mga opisyal kita. May mga police at the time sang matabo ang komosyon. So nagatry kita basikon makakuha kita sang impormasyon man, update. Kung ano gid ang mga nagkalainabo, kaya ang police ginatudlo kita sa sports coordinator sang Banwa. And ang sports coordinator sang Banwa, ginatudlo kita sa kay Mayor Adi Lazaro. Diba, siguro malabot naman si Mayor Adi Lazaro, no? Sa aton siling pagpangalagan, parte sa siling natabo nga komosyon. Ang nagwaya nga, silaya ang referee. Nag-referee ang pulis, nag-referee pati si Mayor. So, tingwaan ta nga malabot si Mayor Adi Lazaro diri sa aton nga pagpangalagad sa sentro sa XFM 100.7 na Iloilo. Oras ta, alas 11:17 na. Kadasig sa aton nga oras ba, no? Sa aton sini nga tagpanamati. Ma-break kita na sa aton sini nga makatropa, sa aton sini nga mga tagpanamati, sa aton nga pagbalik dugang nga mga balita kag impormasyon. Aton nga pagatalakayon ilabi na ining impeachment trial. Pagkatapos sa aton sini nga mga commercial, sa please stand by.
4: XFM
5: Santon Gold Live Testimony.
6: Mailin ka ka saan? Pinubuan ba na parang nunal siya? Natakan ba yung mata ko at the time? Nag-maintenance ako ng Santon Gold. Thank you Lord talaga. Unti-unti ka bang nawala? So hanggang ngayon, nag-maintenance ako ng Santon Gold.
5: Santon Plus Gold. Santon Gold Coffee Mix.
7: Ako si Malo.
8: Isa ka-teacher.
7: Nabatian ko ini sa radyo ang Santon Gold Coffee Mix nga may collagen. Inkapi ko ini adlaw adlaw. Nahagan-haga na ang akong joint discomfort. Na-enjoy ko pa ang manamit na sabor.
5: Santon Gold Coffee Mix. Nagkape ka na, lalakas, at gaganda ka pa. Santon Plus Coffee Mix.
9: Ako si Lizette, isa akong diabetic patient, kaya medyo maraming bawal. Sana dito ang kape, pero hindi ang Santon Plus Coffee Mix. Kakaiba to, dahil ito ay may soya, lunggay, at santong na maganda sa kalusugan.
5: Santon Plus Coffee Mix. Kape na, gamot pa, mabibili sa mga butika.

0: Plus. Marami na ang natulungan.
1: Walang araw na di ako nahihilogin pala. May problema ako sa mata. May binocular problem ako. Sinubukan ko ang Vision X Plus at yun ang dahilan. Naging okay ulit ako. Salamat Vision X Plus. Ako si Mikaela Deligid.
0: Vision X Plus. Epektibo. Mabibili sa mga butika.
2: Premium D3. Ang bagong vitamin D3 na mayroong VCO at Moringa Oil. Premium D3.
3: Dati lagi akong walang gana sa trabaho. Feeling ko lagi akong pagod at stress. Madalas sila akong nagkakasakit. Kaya nag-take na talaga ako ng Premium D3 at wow ha, napaka-amazing talaga. Ang effective niya. Feeling ko ang healthy-healthy ko. Ako si Nadine, isang certified Premium D3 user.
2: Premium D3. Makatutulong sa kalusugan na may VCO at Moringa. Mabibili sa mga butika.
4: Mahalagang paalala, ang Premium D3 ay hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit.
5: Para bumalik ang bagsik ng pagkalalaki, mag-turbo dietary food supplement for men. May taglay ng maca, pampalakas ng libido. May taglay din na klavo, huwas ka. Pinakamatinding pampalakas ng katawan. Turbo dietary supplement for men para sa mga lalaking tigasin.
6: Santan Plus Herbal Soap. May antibiotic na pangdepensa sa mga germs, viruses at bacteria. Santan Plus Herbal Soap. Epektibo laban sa mga katikate at tuyong balat. Nagyawat, an-an, buni at iba pang skin problems. Santan Plus Herbal Soap. Healthy beauty sa abot kayang halaga. Mabibili sa malapit na butika.
7: Kung mamati ka sa XFM.
8: Sang una, wala kumayo may nabalaan.
7: Kung mamati ka sa XFM.
8: Sang namati ko sa XFM, nabalaan ko ang meaning sang social distancing. Ari ka di, pero ang nobyo mo, ara sa iban.
9: XFM.
10: Katropa mo!
11: Exciting!
12: Mga katropa, exciting!

0: Orasa XFM Philippines las 11:22 na sa aga. Pabalik sa itong pag-pangalaga diri sa sentro. Iningabahin sa itong pag-pangalaga ng buylog na ginadulong sa inyo sa Santon Plus Gold Herbal Capsule, Santon Vitamin C kag Premium D3. Mga suplemento ini nga kinanglano nato na para magapabilin kita nga healthy kag maayo ang aton nga ikaayong lawas. Ang mga pamalati, ali kong kaisa, bangod ni sa kakulang sa mga suplemento and ang aton siling nga lifestyle sa aton siling nga mga katropa, dapat talungan tang ikayong lawas. Kaisa lang ni aton siling nga lawas, anong taman na damo kita kwarta kung balati anon kita. Dapat healthy kita, namas nami, pagin kung healthy kita, damo ka pa kwarta. Di ba katropa, BJ? So, tumar kita sa Santon Plus Gold Herbal Capsule. Ang Santon Plus Gold Herbal Capsule, suplemento nga mayara sa 5 ka mga ingredients, kombinasyon sa prutas kag utanon, mayara sa mangustin, ampalaya, malunggay, garlic, kag spirulina. Mga kombinasyon sa prutas kag utan nga sadin ang mga health benefits nga makuha naton diri kung kita nagatumar adlaw-adlaw. Agon malikawan naton ang mga pamalatian kasubong sa mga pagtubo sa mga bukol-bukol, hubag-hubag, arthritis, rheumatism, high blood pressure, diabetes, iban pa nga mga klase sang balatian. Ang Santon Plus Gold Herbal Capsule mas gin pamaayo, mas gin pabaskog agod nga mangin epektibo sa aton sining ikaayong lawas. Ang mga health benefits tada, no, nga makuha sa pagtumara adlaw-adlaw sang Santon Plus Gold Herbal Capsule. Opda naton sang Santon Vitamin C, ang alkaline based kag nanasinik nga vitamin C nagabulig sa pagpabaskog sang aton nga immune system. Ang vitamin C nga nagikan sa Santon, ang perfect combination para sa aton nga ikaayong lawas, Santon Plus Gold Herbal Capsule kag Santon Vitamin C, kalakip na ang Premium D3. Mamaya kasang ala antibiotic effect na gabulig sa pagpabakod sa aton siling nga mga katulanan. Parang malikaw kita sa mga pamalatian sa aton siling nga mga katropa. Kaya ang Premium D3 may vitamin D3, ginpabasog pa sa virgin coconut oil, kag malunggay oil extract mga katropa. So tumari kita adlaw-adlaw parang mangin mabakod ang aton siling nga ikaayong lawas. Kay siling sang Yes to Health, ano man ang mga pagtilaw nga aton masugatan sa kang ina naton malampuasan kung ang aton ikaayong lawas sang aton nga ginaamligan. Santon Plus Gold Herbal Capsule, Santon Vitamin C kag Premium D3. Mga suplementong aprobado sang Food and Drugs Administration, mabakal naton sa mga butika sa Mercury Drug Store, Rose Pharmacy, TGP, South Star Drug Store, All Green Pharmacy kag generika sa tanan-tanan nga mga butika nationwide. Kagdira sa Yes to Health Wellness Center sa Ayang Building sa Yolo Street sa Barangay Arroyo at ubang lang sa Midtown Hotel. Available man online sa Shopee, pangitaan lang ang official store sang Yes to Health 2011. Sa Lazada or sa TikTok, basta importante nga pangitaan ninyong official store sang Yes to Health 2011. 11:26 sa aton oras sa diri sa aton nga pagpangalagad kay Ma'am Mary Ricabar, good morning, happy listening lang sa abroad, no, kay Ma'am Mary Ricabar, happy Monday, Sir Mario, take care and stay healthy, no, God bless you and your family. Halis kay Ma'am Mary Ricabar. By the way, sa kay Maninay Grace sa Madarico sa Israel, Maninay, na baton ko ng imong ginsend diri sa aton nga pagpangalagad, may ginpadala si Maninay Grace sa Madarico tuig-tuig, no, kung di ko magsala, doon katatlo na nisubong ka tuig nga kada sa pagbukas ng klase may ginasponsoran ini siya nga estudyante. Paagi diri sa XFM Iloilo. Kung madumduman nyo sang nagliligad, may ara sang isa ka tatay ngang bata niya napatay. So why sang ikasara nga paubra, ibakal sang lungon. So ang ginhimo sang tatay, ginhimuan niya lang sang lungon nga atapi available nga sa ila sila nga balay. So amo tong ginhimo niya. So ining napatay, may nabilin siya nga makabataan nga ang nagasagod subong o kung nagatipan subong amo ang iya siling nanay. So ang isa sa mga bata niya, kung di ko magsalad, no, grade 5 na bala mo, no, grade 5. Isa ini sa mga ginsponsoran ni Maninay Grace Madarico, nga OFW, nga nagatrabaho subong sa Israel. So may ginpadala siya nga amount para sa ibakal sang school supplies para sa pagbukas sang klase and sa mga galamiton, no, sang estudyante, lakip na ang iya sini nga mga utod. So may ara man siya sang ang certain amount may ara siya ginpain para sa ibakal sang isa kasako nga bugas. So as part sa aton sining serbisyong katropa diri sa XFM 100.7 Iloilo, upod man sa pag gin-discuss naton with our station manager and katropang Jose Albanias, and ang amount nga ni naka-schedule nga ang estudyante tong bata sang napatay to nga ginbilin sa iyang ginikanan. So naka-schedule nga aton nga ipadulungan agod nga i dalon, no, kag baklan sa mga school supplies kinanglanon niya para sa pagbukas sang klase. Nagligal nga tuig amo man ni, no, may gin padalaman si Maninay Grace para nga sponsor sa bata. Kag dire ginapaagi sa aton siring pagpangalagad sa XFM 100.7 Iloilo as regular donor sa aton siring serbisyong katropa sa XFM 100.7 Iloilo. So basi kaluyan kiti kung weekdays medyo alang-alang kay may impeachment subong, medyo masako, so patsimpuhan naton basi kaluyan mayong lawas sa Domingo, no, sa sentro ma facilitate naton, no, ang pag dulong as part sa aton siring serbisyong katropa sang XFM 100.7 Iloilo. And thank you sa kay Maninay Grace Madarico, no, sa Israel nga naga-sponsor pinaagi diri sa aton siring sa XFM 100.7 Iloilo. So hindi man siya abi maka direct tagid, no, ang kaistorya kay tiga duty siya. So ang pili niya lang sa aton nga i-facilitate na lang, no, ang mabaklan sang mga school supplies kinanglanon ang bata kag ang iya sini iban nga mga utod nga ara sa poder sang iya sini nga lula. Kay ang iba niya ni nga mga utod, kung di ko magsala, daw ginkuha man sa mga katiyaan niya bala. So ang nabilin lang gid amo na ang ara sa lula kag lolo niya nga gina amo ang nag-atipan, naga eskwela sa Suwa Elementary School sa San Dionisio, amo ni ang aton sining naka-schedule nga padulungan. So sa aton sining matag palamati as part sa aton sining serbisyong katropa diri sa XFM 100.7 na Iloilo. Last 11:31 ang aton oras ka katropang Bigel yung tabi kay Mayor Adi Lazaro sa aton sining pag pangalagad. I-try ta lang, no, actually naka-message na kita kay Mayor Adi Lazaro kay dito kita gin na tudlo sa sports coordinator parte sa natabo ni kahapon, no? Ang aton malang hibaloon ta kung ano gid ang naglanabo kahapon nga naglabot gid sa punto nga daw kainit gid sang ano sang competition sa basketball. Nga pati si Mayor Adi Lazaro nga nagalantaw sa kilid sang basketball court, nakakuan siya, nakadalagan siya para nga ipacify, no, i-pacify ang kinagamo, no? Kita ta sa video si Mayor Dumalagan gid kag nagbulag sa mga nag-involve sa komosyon. Ara sa linya ta si Pututan Mayor Adi Lazaro. Mayor, maayong aga si Katropang Mario Hilonggo, live kita sa XFM Iloilo.
1: Mayong aga Katropang Mario Hilonggo.
0: Yes, Mayor, salamat sa time kinatani mo diri sa XFM Iloilo. Mayor, gusto bala naton magkuha sa reaction sa imo kay nakita naton sa video nga viral subong sa social media parte sa komosyon nga natabo kahapon kay nakita ta nagdalagan tiyagid, no? Alin sa kilid sang court, nagpatunga ka para i-pacify. Ano ginaman nagkanabo kahapon, Mayor man?
1: Aba mo ang pututan niya when it comes to basketball. Passionate na ever since niya, no? So, kami ang nagapaliga. Expect ko na isang init-init ng pang. So, ay ko na-expect na tapos ng game. In subol pa nila, tiyang amo na pere, kaganaon nga sumbagon. Amo na hindi kaya ko yun nga amo na, lagan mo kinpasipay para hindi man sa proteksyonan siyang amo na pere.
0: So, kung na mo, Mayor, ang basketball gali is tapos na yan ang basketball na na-declare na kung sinong nagdaog.
1: Oh, pito, banji. Kamusta na yung naganito ya ang mga both teams? Ara ko da sa tiyak na court mo. Kaya nga pa nilag na ko na ya. Aware ko na sa mga umlaki tiya. Linto, nag-organize ko sa basketball. Aware na ko na dayon sa mainit. Nakita ko na nga nag-asubol itong assistant coach. So, ako na tendency. Pinilagan ko lang. Kung taraso ko na lang, pero okay lang. Wala na yun ang sumbagon eh. So, huwag mga itong lagat namun. Pinbakapan pa ko siya nga mo na itog mga kuntyal na gusto yung manbaliga ng mamapasipay ng magnami lang liga.
0: Oo. Ano ang naghahampang kahapon, Mayor Raw?
1: Ang kwanto, ang do or die ato sa kwan, karoon ng championship nila, Barangay Katuogan, kag Barangay San Jose Ward.
0: Okay. So at the time, Mayor, sino nagdaog, sinong abanse? Kag na-declare naman gani nga nagdaog, sino ang between sa Katuogan kag San Jose Ward?
1: Barangay San Jose Ward, pitong abanse.
0: Ah, pitong abanse. Okay. Pilang score, Mayor, at the time?
1: Pila to man. Though, lipat lang ko, basta pitong abanse.
0: Oo, pitong abanse. Okay. So, anong plastada, Mayor, na-mention mo nga ginhanaan ang referee? Sino ang naghana, Mayor?
1: Ang assistant coach. Actually, ang assistant coach, mga kilala talang yun na. Mga grupo, taman yun na sila. Siguro sa tension lang sing basketball lang. Kaya ako ang obligasyon ko bilang mayor kag nag-organizing liga. Hindi kita gusto nga mag-dako ang komisyon kung mag-dati na pungulay na.
0: Okay. So, amo to nakita ta sa video nga dumalagan ka kag may duha ka, may tatlo ka pulis and may isa ka lalaki nga nakasuksok sang pula nga daw ginwahi gabi, no? Para nga hindi na madayon ang paghana ang magsumbag.
1: Motumbag ko nga si Espinel Luay ng bulig to nga magtambag para hindi na magtigayon ko na bulig sila yasing tambag. Salamat gani ko nga ra sila nga nagabulig ako.
0: So bangod sa tong pagbulag or pagpacify mo with the police na punggan ang supposed to be kunta ni ginamo, Mayor?
1: Oo, basa ko na nalangan psychology nila, dugay kayo sa biskita, nakuka-organize alin pa na sa muna. So basa ko na ang ilangan psychology, ako yaway kasi na panigan, pura ko na nakilala. So saka init na yan, normal na kayo, passionate din man yung mga patutan.
0: Yes. Uh-huh.
1: Grabe na di ang mga fan ko ng crowd.
0: Oo. So with this mayor te ato kagapon no na pacify ato te karon, Mayor, ano ang matabo kay te championship ni Mayor?
1: Karon ay championship sang isa ka team barangay leaders ward ka barangay San Jose ward. So but ara lang kami tagapon nga ma-maintain nga magalinong kagtawang hampang. So buta naman ako polis kasi pa-enjoy naman yung fans. Every year niya tradisyon na di ang liga mo.
0: Oo. Pero te, ano ang matabo sa Dikiron, Mayor? May i-deploy nga pulis and magluwas da man imo sa nga presensya. Pero te, ano dugangan ang puwersa sang pulis, Mayor?
1: Di, story ako na nato ng boat management at ang crowd. Ang ngayon nga paliga, kasadyahan. Layman niya ang pag na pong live, boxing na niya. Gusto na lang pang live set eh. Ato niya, mag-enjoy lang sila.
0: Pero ato kapon, mayroon na settle atong ang komosyon?
1: Oo, na-settle to. May pasensya si Richel. May atari, hindi na sila malayo sa amon. Mga close kagilala man amon. Dalin pa na sa kasay, tatay nila. Why ka, why yung problema? Kilala ko na si Richel.
0: Okay. So, karon ang ma-inkwentro at championship na ni Mayor, San Jose Ward and...
1: championship karon.
0: San Jose...
1: Ledesma Ward.
0: Ledesma Ward.
1: Diyan mo ng hampang.
0: Okay. So, kung sino ang madaog karon, amo na ni champion na.
1: Amo na champion na.
0: Okay. So, ito yung base mainit pag ginagakon, Mayor?
1: Ay, expected na yan naman. Normal na sa amon. Alin sa una, sa organized sa amon. Damo ka na. Sobra pero nagyan naman na komosyon.
0: Okay. So, siguro Mayor, since nga na-settled man ini. And ang aton man lang, normal man na ni kong kaisa, Mayor, ang basketball nga mayara. Sang may pagbo, may sinuyaay. Pero not to the extent nga mag-rinumble or mag-tugas ang komosyon, Mayor. Ano ang mapanugyan naton sa mga magalantaw and especially sa mga kabarangayan nga nag-participate si Mayor?
1: Well, sa aton gusto mo lang tawag lang sa championship, no? Enjoy lang ka mo, hindi lang kami mag-involve. Atag lang lang sa management, sa referee, so kami na bahala diyan sa court, no? Hindi lang kami mag-involve. Kung gusto ko mag-book kung ano gusto niyo, basta hindi na lang kami mag-intra, mag-commotion pa sa launching court.
0: Wala lang yung physical anay, Mayor. Banay, siguro ito okay lang na. Kasi normal, normal man sa basketball nga may ibang ganyan. May singkita anay pa na, Mayor.
1: Normal na yan. Ako, dugay ka ang pangda sa liga. Duro man nagyan ko daw. Mga kami yan nag-sinumaganay. Balos ka lang galing. Sinimeripiri na kami yan masaway.
0: Ibang ganyan, sa na basketball ganyan. Siling nila, physical anay na ganyan, Mayor. No? Pero not to the extent nga mag-rinumble ka daw. Anong pulosin ako sang spirit, sang natawag nga sportsmanship ko na maglabot sa punto nga mag-tinapungulay na o may nag-rinambulanay na, Mayor?
1: Yes, so magina exactly. Enjoy lang mo, ampang niya mo, muning aton. Hindi lang tayo mag-go to the extent nga magtinapong online na.
0: Okay. So at least once and for all, na-settle na ni. And thank you, Mayor, sa time ginatadiri sa amon sa XFM Iloilo. At least na-clarify na ini naton, kag-settled na ining komosyon nga natabo kahapon.
1: Yes, thank you man, XFM station.
0: Okay. Thank you, Mayor, and good morning.
1: Okay, thank you, welcome. Centro.
0: Centro. Si Mayor Adi Lazaro, diri sa aton sini nga pag pangalagad. Normal man ani akong kaisa ka tropang BJ ang initay sa basketball indi bla. Iban gani sina ya. May ang mga player sina ga physical anay pagani mo. Pero nagainit man lang actually katropang BJ ang ilas ang inkwentro o kon ang basketball kon mayara sang pustaanay na de blajeng gainit man lang kung may pustaanay pero panumdumon ninyo nga ang basketball ya physical anay ni kon kon may nagabuda may nagasinggitan da no. Kung may nagasinggitan da, why gina ya? Why gina? Basta why lang ya physical anay? Why lang ya na to the extent nga mag-rinambulanay? Kay kung rinambulanay na, hindi na lang ka mo mag-pabasketball, mag-amo na. Hindi, black at rupang BJ? Anong pulos ang inyo gina-out na nga before sa pagsugod sang liga nga may sportsmanship dapat nang ipairalon ba? Dapat sportsmanship ang mga ibabaw. Hindi nga mag-gilinamo kamoy nyo da. Di why na, nasettle na to kuno kahapon. Assistant coach, no? Kag hana niya nga sumbagon tani itong referee. Kag sa referee man, kung ano ang nagakadapat, amula na iya ang Mula na yang isundada. May rules man na yang basketball mo. No? May rules man na yang basketball. Pero ti kung dapat wala sang ginatawag nga favoritism. Kay kung mayara kada karon bias kada karon sa pag-referee mo, magakos ina sang ginamo sa aton sa nga matag panamatay. Dise, tol na to ah. Why na to? Ang balantayan karon sa aton sa nga matag panamati, amo ang championship game between sang San Jose Ward nga daw amo ni ang leading kag ang Ledesma Ward. Kay kapon to barangay katuugan eh. Ginatigda ko. Kaya basi, blak ko magsala, blak ka to pang BJ nga ako na nabasa kag mag-mix out. Imbes nga katuugan, magbaliskad la. So, enjoy lang ah. Why lang tinapungulay.
2: Centro.
0: Why lang niya rinambulanay kay ang tinutuyo sina nga ginorganized ang basketball sa tinutuyo nga ipa-iral da ang mangibabaw dapat ang sportsmanship, ang spirit sang sportsmanship kag ang ginatawag ang camaraderie. No, sang tagsa ka mga players kag palariyo man lang kamo taga banwa sang pututan. Ano gid ang sagay nyo ka bula lang gid na. Last 11:43 sang aton oras sa aton sini nga pagpangalagad. Magabalik kita sa aton nga pagpangalagad pagkatapos sang aton nga commercials.

0: Evergreen Herbal Capsule. Kansubong aton pamatian ang isa ka testimonya nga nagapamatuod sa kaepektibo sang Evergreen Herbal Capsule.
1: Ako si Joy Ternura, 43 years old, sa GMI Village, Guzman Hesena, Mandurriao. Ang Evergreen Herbal Capsule, ginaserbi ko gitin nga vitamin sa akon lawas, kaya nakahibalo ako nga ang Evergreen Herbal Capsule makapaayo sa akon lawas. Madamo gitin nga salamat, Evergreen Herbal Capsule.
0: Magtumar sang Evergreen Herbal Capsule adlaw-adlaw ang inyo katimbang sa ikaayong lawas. Mabakal sa mga butika.
2: X FM.
3: Yes to health!
4: Ikaw ba ay may iniindang karamdaman? Ano ba ang dahilan kung bakit tayo nagkakasakit? Ano ba ang gagawin para maiwasan ang mga karamdaman? Ating pakinggan ang programang The Secret of Health. Ating pakinggan ang ating Doctor of Naturopathy.
5: Magandang araw at welcome sa programang The Secret of Health. Ito po ang inyong bantay kalusugan, Dr. Remilito Oy. Katuwang nyo sa pagbabahagi ng mga impormasyon at mga sekreto kung papaano mapapanatili ang malusog na pangangatawan. Atin po munang pakinggan ang sekreto na ibinahagi ng ilan nating kababayan kung papaano nila napapanatili ang malakas at malusog na katawan.
6: The Secret of Health, Santon Gold Live Testimony.
7: Ang hinita po, itwar po ako. Inalis po yung pananakit ng aking katawan, ng aking panginimi ng mga binti, mga paa. Kaya malaking bagay po sa akin ng umilom ng Santon Gold. At marami pong nawawala sa aking katawan na nararamdaman. Sa ipapayo ko po sa kanila ay sana po ay gawin nila yung aking ginawa. Umilom ng Santon Gold at para po sila ay lumakas ang mga katawan. Naalis yung kanilang mga nararamdaman sa buong katawan nila.
8: Santon Plus Gold, mambibili sa mga butika.
5: Ang isa sa sekreto ni Nanay, umiinom ng Santon Plus Gold. Sa araw-araw na pag-inom ng Santon Plus Gold, natulungan na mapawi ang pannakit ng katawan at pangingimay ng mga kalamnan. Ano nga ba ang meron sa Santon Plus Gold na napagkakamalan ng iba na ito ay mayroong magic? Wala po itong magic, bagkos ito po ay nagtataglay ng mga bioactive compound na nagbibigay ng maraming benepisyo sa ating katawan. Isa sa maraming bioactive compound ng Santon Plus Gold ay ang flavonoids. Ang flavonoids na meron sa Santon Plus Gold ay nagtataglay ng anti-inflammatory effect. Ang inflammation o pamamaga ay ang madalas na pinagmumula ng sakit sa katawan. Ang flavonoids na meron sa Santon Plus Gold ay mayroon ding kakayanan upang pigilan ang sobra-sobrang paggawa ng katawan ng prostaglandin. Ang prostaglandin ay isang natural na chemical na nauugnay sa mga pamamaga ng katawan. Ito ay nagagawa sa pamagitan ng isang klase ng enzyme, ang COX or cyclooxygenase enzyme. Karaniwan nating naririnig ang tungkol sa pamaga na negatibong bagay. Pero bahagi ito ng proseso ng ating immune system upang protektahan ang katawan. Ngunit ang sobra-sobrang pamamaga at matagal na pamamaga ay hindi na nakakabuti sa katawan. Kaya napakahalaga ang pag-inom araw-araw ng Santon Plus Gold Herbal Capsule upang maiwasan ang ganitong pamamaga at maibsan ang mga pananakit sa iba't ibang parte ng ating katawan.
6: The Secret of Health, Vision Next. Marami na ang natulungan.
9: Ako si Jet, isang online manager ng Kingjoy. Unti-unting lumabo paningin ko dahil online ang trabaho. Dapat kasi, lagi akong mabilis makareply sa mga customers namin. Pero malaking tulong sa akin ang Vision Next Plus Capsule dahil napanatili nitong malinaw ang mata ko. Kaya kahit magdamag sa kakareply ng customers, okay lang kasi naka-Vision Next Plus Capsule ako.
6: Vision Next, epektibo. Subukan mo rin. Vision X Plus, mambibili sa mga butika. The Secret of Health.
5: Ayon sa kasabihan, the eyes is the window of our body. Napaka-importante mga kaibigan ang pagkakaroon ng malusog na paningin. Ang karamdaman na AMD o Age-Related Macular Degeneration ay isa sa mga napakaraming sakit na maaring maranasan kung hindi mapapangalagaan ang mga mata. Ang araw-araw na pag-inom ng Vision X Plus Soft Gel ay makatutulong upang mapigilan at maiwasan ang ganitong karamdaman. Ang zeaxanthin na matatagpuan sa ating Vision X Plus Soft Gel ay nagtataglay ng dalawang mahalagang tungkulin. Una ay ang pagbibigay nito ng kulay dilaw na pigmento na nagsisilbing kalasag upang protektahan ang mga selula ng mata mula sa masasamang epekto ng ilang mga mapanirang liwanag tulad ng matinding sikat ng araw. Ikalawa ay pinoprotektahan nito ang mata mula sa mga mapanganib na free radicals. Ang free radicals ay mga unstable na molecules na nagnanakaw ng mga electron mula sa malusog na mga selula na nagdudulot ng pinsala sa mata. Ang pinsala na ito ay mas kilala sa tawag na oxidation.
6: The secret of health.
5: Upang makaiwas sa karamdaman na macular degeneration at oxidation sa mata, ugaliing uminom araw-araw ng Bisunix Plus Soft Gel.
6: Santon Plus Coffee Mix.
2: Ako si Spyro, isa kong fitness coach. Kasali sa workout routine ko ang Santon Plus Coffee Mix. Gusto kong

0: nagkape ka na, naggamot ka pa.
1: The Secret of Health.
0: Kung ang hanap mo naman ay energizer na kape, yung tipong buhay at masigla ang katawan, may good news mga kaibigan. Subukan po ang bagong kape ng Yes to Health, ang Premium D3 Coffee Mix. Ang kape na may vitamin D3, mangosteen extract at pinatamis po ng stevia. Kape na tumutulong upang patibayin ang mga buto at mapalakas ang resistensya ng katawan laban sa mga mikrobyo.
1: The Secret of Health.
0: Uulitin ko po para mapangalagaan ang malusog na katawan at maiwasan ang napakaraming karamdaman. Uminom araw-araw ng Santon Plus Gold Herbal Capsule para sa mga pamamaga at sakit-sakit ng katawan at iba't ibang uri ng mga karamdaman. Uminom din ng Visionix Plus para maiwasan ang oxidation ng mga cells sa mata at magkaroon ng magandang paningin. Ang Santon Plus Coffee Mix na sa bawat higop, sustansya ang hatid.
1: The Secret of Health.
0: Hanggang sa muli, ito po ang inyong bantay kalusugan. Dr. Remilito Oy, ang inyo pong naturopath doctor. Lagi pong pakinggan ang ating palatuntunang The Secret of Health.
2: Maraming salamat sa pakikinig sa programang The Secret of Health. The Secret of Health.
3: Yes to Health, mga katupa. Exciting!

0: Las 11:52 sa aton oras sa diri sa aton nga pagpangalagad sa hingapusan nga parte sa aton sa pagpangalagad ari ni si katropang Gabi Gabo. Happy listening lang dira sa Digol sa Mini Mart sa Mandoryao kapamati sa aton ni katropang Gabi. Digol's Mini Mart na nagpamati sa aton. Good morning, happy listening. Antes kita magdakop, don't forget sa pagpangapita. Santon Gold Coffee Mix with Glutathione and Collagen, Santon Plus Coffee Mix, or Premium D3 Coffee Mix. Piliin nyo lang, tatlo ka ma-variant na ton sang kape nga makabuligid sa ton siling ay kayong lawas. Hindi lang siling kape nga maka, ano da, no, ma... bulong ng inyo siling kauhaw sa pagpangape. Pero dapat panumdumontang ang pagpangape, hindi lang para makapainit-init kita, kundi nga may yara kita sang health benefits nga makuha. Santon Plus Coffee Mix, may kape ka na, may bulong ka pa. Premium D3 Coffee Mix, ang kape sa mga gwapo kag gwapa. And Premium D3 Coffee Mix, nakapangape ka na, naka-vitamin D3 ka pa. Mga produkto sang Yes to Health Incorporated, mabakal naton sa mga butika kag sa Yes to Health Wellness Center sa Ayang Building sa Yulo Street sa Barangay Arroyo at ubang lang sang Midtown Hotel. Magasunod ng XFM News sa Nationwide sa pangalan sa aton sa technical partner katropang BJ Serrada. And standby ka mo karon sa hapon na sa pag-cover naton sang impeachment trial ni Vice President Sara Duterte sa pag-convince ang Senado karon sa hapon. Opod sa aton technical partner katropang BJ Serrada para sa XFM 100.7 Iloilo. Ako naman si katropang Mario Hilongo, XFM News.
1: XFM. Mga katropa, exciting dito!

0: mangosteen, isang powerful combination ng putas at gulay na may parehong taglay na napakataas na anti-inflammatory properties, anti-tumor, antibacterial, phytonutrients, vitamins, minerals na kailangan ng ating katawan para maiwasang tubuan ng bukol, maiwasan ang inflammatory disease at iba pa. Santone Plus Herbal Capsule na katutulong na ma-maintain ang kalusugan at maiwasan ang mga karamdaman. FDA approved. Mabibili sa mga butika.
1: Flu, osteoporosis, cancer. Just to name a few, if your body's not getting enough sunlight, it weakens you. Your immune system can't keep up with the diseases the world is facing. But you don't have to worry, because here comes Premium D3 Coffee Mix with steviol glycosides, mangosteen, and vitamin D3, essential in keeping the body physically, mentally, and emotionally healthy. Get Premium D3 Coffee Mix at your nearest leading pharmacy today and experience the power of the sun in a cup.
2: Matamlay ba lagi ang katawan after kumain dahil kulang ka sa fiber at malakas sa puting kanin? Mag-Santon Gold Herbal Tea, ang herbal tea na may malunggay na puno sa fiber at mas mataas sa mga nutrients. Turmeric na may taglay na anti-inflammatory properties at cinnamon bark na tumutulong sa pagbalanse ng asukal sa katawan. Santon Gold Herbal Tea, iwasan ang panghihina ng katawan dahil sa kakulangan ng nutrients at unti-unting pagtaas ng blood sugar. Santon Gold Herbal Tea.
3: Mabibili sa mga butika.
4: Ooh, wow! Guwapa ni Guroy. Nami kutis, ha, miss? miss?
5: Ha?
4: Oh, ma? Ikaw na?
5: Oo, guwapa sa kunay. Tungod miss ang Claire Skin Herbal Soap.
4: Claire Skin Herbal Soap?
5: Oo, Claire Skin Herbal Soap nga makabulig protekta sa skin cells agud malikawan ang skin damage kag may aray ni sang Clota Kojic with virgin coconut oil.
4: Hala, tingala ko naghuben ka.
5: Ay, oo eh, ako paya. Kabalo kay ning Claire Skin Herbal Soap, damo man ini sang vitamin C, antibacterial na, antifungal pa. Gani para always looking young and fresh, mag Claire Skin Herbal Soap with Clota Kojic and virgin coconut oil. Available sa mga butika.
4: Ma, baklan mo mang kusina, ha?
5: Oo, ah, baklan ta. Pero dali lang gid bala. Tingin tagali mabayad sa tuition mo.
4: Oh, gali, diriyo.
5: Ah, dali na.
6: Santon Plus Herbal Oil.
7: Jenny Abelion, taga-Kitiki. Dati, parating sumasakit ang aking puso dahil sa menstruation ko. Gumamit ako ng Santon Plus Herbal Oil na wala ang sakit ng puso ko.
6: Santon Plus Herbal Oil.
8: Isang pahid lang sa puso.
6: Desminoria.
8: No more.
6: Santon Plus Herbal Oil.
9: Santon Vitamin C. Ang alkaline. No Vitamin C.
10: Ako po si Junel, isang gym instructor. Katuwang ko sa araw-araw ay ang Santon Vitamin C. Tunay nagbibigay sa akin ng lakas at energy araw-araw.
9: Santon Vitamin C. Vitamin C, ang alkaline, no vitamin C.
11: Mabibigay sa pinakamalapit na butika sa inyong
12: lugar. Pagitan ng mga XFM stations sa Luzon. Luzon. Visayas. Visayas. Mindanao. Mindanao. At ngayon sa Mega Manila. Mega Manila. Ito ang XFM News Nationwide. Live mula sa 99.5 XFM News Center, Mega Manila, ang inyong katropa, Bobby Uberas at Brian De Paz. Headlines.
13: Ang mga pauning headlines, katropa, hatid po ng Santon Gold Coffee Mix. Unahin natin ang headline, Visayas Grid, isa sa ilalim sa yellow alert mamayang hapon dahil sa manipis na supply ng kuryente.
14: Headlines. Taas presyo sa kada litro ng diesel at gasolina, asahan bukas.
13: Headlines. PBBM, nanguna sa pinagkakatiwalaang opisyal ng pamahalaan ayon po sa survey.
14: PNP naka-heightened alert ngayong araw sa pagbubukas ng Senado bilang impeachment court laban kay Vice President Sara Duterte. 900 na polis si pinakalat.
13: Suspension order laban naman kay Retired General Mawa Plaska na isilbi na ng ombudsman sa pina para sa CCTV footage. Tinanggap na rin ng Senado.
14: Headlines. Sa balitang regional, PBBM pinangunahan ang rollout ng TIG 200,000 na tulong sa mga barangay at pagkapasinaya ng Brain and Spine Center sa Cagayan.
13: Headlines. Balitang international, Israeli Prime Minister Netanyahu inamin po na malapit na mapatay ang lahat daw na nasa likod ng pag-atake ng Hamas na October 7, 2023.
14: Sa balitang showbiz, Kay Abad ibinunyag na matagumpay niyang nalampasan ang breast cancer.
13: At sa sports shy, Gilgeous Alexander, SGA, nasungkit po ang pangalawang magkasunod na NBA MVP Award.
12: Mga balitang dapat mong malaman nasaan ka man. Nasaan ka man. XFM News. XFM News. Nationwide. Nationwide.
13: Mga katropa, pananghalian po tayo ngayon ng Lunes, May 18, 2026. Live tayo mula sa XFM News Center, Manila, Philippines. Sabay na po tayo napapahinggan sa 104.7 XFM Palawan, 88.3 XFM Cebu, 97.9 XFM Davao, at iba pang XFM stations sa Luzon, Visayas at Mindanao.
14: Live din tayo mga katropa sa ating official Facebook page at YouTube channel na XFM 99.5 Mega Manila at XFM Radio app sa ating mga Android phones.
13: Kami po ang inyong mga katropa. Ako si Buddy Obera.
14: Ako si Brian Depal.
12: XFM News Nationwide.
13: Sa detalye ng balitaan, isa sa ilalim sa yellow alert ang Visayas Power Grid. Mula alas 4 na hapon hanggang alas 8 ng gabi ngayon pong Lunes, Mayo 18. Dahil sa manipis na reserba ng kuryente na dulot ng mataas na demand at pagkasira ng ilang planta ayon sa Department of Energy. Nabatid na nasa 2,676 megawatts lamang ang kayang isupply ng grid, habang ang inaasahang peak demand ay aabot sa 2,513 megawatts, na lalo pang pinalala ng tuloy ang paghinto o yung tinatawag na force outage ng 13 planta at limitadong operasyon ng 11 iba pa na nagresulta sa kabuang bawas na 852.9 megawatts sa supply. Nilinaw mga katropa ng DOE na ang yellow alert ay idinedeklara kapag bumaba ang reserbang kuryente sa dagdang ligtas na antas para mapanatili ang katatagan ng grid, bagamat sapat pa naman ang supply para matugunan ang kasalukuyang pangailangan ng publiko.
12: XFM News Nationwide.
14: Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr. namigay ng bigas dito po sa Makati City. Ibibigay kada dalawang buwan sa mga benepisyaryo. Katropa natin sa balita, Deo de Guzman, ang XFM Mega Manila.
8: Magpapatuloy ang pamamahagi ng tig-10 kilong bigas sa mga kwalipikadong benepisyaryo ng bawat bayan makikinabang programa. Ito ang sinabi ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr. sa isinagawang programa sa Makati City kanina umaga. Ayon kay Pangulong Marcos, hindi minsanan ang rice assistance na ito dahil ibibigay ito 6 beses isang taon o kada 2 buwan. Sinabi ni Pangulong Marcos na ibinaba na sa local government units ang local government support fund. Ibig sabihin niya nito ay mas mabilis nang makakarating sa taong bayan ang serbisyo at pondo sa pamamagitan ng pagtutulungan ng national at local government. Katropa mo mula sa Palasyo ng Malacanang, para sa nagkakaisang Pilipino para sa Pilipinas. Ako inyo katropa, Dale D. Guzman, para sa XFM 99.5 Mega Manila, XFM News.
12: XFM News Nationwide.
13: Mga katropa, inaasahan naman ang panibagong taas presyo sa kada litro ng diesel at gasolina bukas. Ayon sa pagtaya ng oil industry source, posibleng magkaroon ng 2 pesos hanggang 2 pesos hanggang 50 centavos na taas presyo sa kada litro ng diesel. Habang 75 centavos naman hanggang 1 piso and 25 centavos po ang dagdag kada litro ng gasolina. Kabaligtaran naman ito sa presyo ng kerosene na nakdatda na magkaroon ng malaking bawas presyong abot sa 13 pesos at 30 sentimos kada litro. Samantala, nagpatupad naman po ng 1 peso rollback ang Republic Gas o Regasco sa kada litro ng LPG.
12: XFM News Nationwide.
14: Nanguna si Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr. sa listahan ng mga pinagkakatiwang pinuno sa Pilipinas matapos magtala ng 57% Index of Governance Score sa pinakahuling nationwide survey ng RPMD Foundation Incorporated. Sumunod naman sa pwesto ng may mataas ding marka sina House Speaker Faustino D. III na nakakuha ng 55%. Vice President Sara Duterte na may 54% at dating Senate President Vicente Soto III na nagtala ng 52%. Samantala, lumutang naman ang pangalan nina Social Welfare Secretary Rex Gatchalian sa gabinete bilang pinakamahusay na kalihim matapos nitong masungkit ang 87% mula sa publiko. Ang non-commissioned survey na boses ng bayan ay nilahukan ng 5,000 na adult respondents na isinagawa noong April 1 hanggang April 8 mula sa iba't ibang socio-economic classes sa bansa na may margin of error na positive negative 1% at 95% confidential o confidence level.
12: XFM News Nationwide.
13: Mga katropa, naniniwala po sa Akbayan Party List Representative Percival o Percy Sendanya, kailangan bumawi daw ng Senado sa taong bayan matapos ng week of chaos at abuse of power na naganap noong nakaraang linggo sa loob ng kanilang institusyon. Sa panayam ng XFM 99.5 Mega Manila, sinabi ni Sendanya na makababawi lamang ang mga senador sa oras po na gawin nila ng tama ang kanilang tungkulin sa bayan bilang mga uupong senator judges sa kaso ni VP Sara Duterte.
11: Marami tayo po nananawagan from various forces mula civil society hanggang academia na kinakailangan palitan yung Senate leadership dahil nga po sa mga nangyaring kaguluhan last week. Kasi nakita natin in just 3 days talaga namang sumadsad yung integridad ng Senado at kinamit pa itong kandungan ng isang fugitive from law. So again, this is under the new leadership of the Senate. So simple lang po, Sir Deo, for the Senate to do its job. Kasi nga po, malinaw ang mandato ng konstitusyon. Kami sa House of Representatives, meron kaming kapangyarihan na binigay ng konstitusyon to initiate an impeachment process. At sa Senado naman po yung impeachment trial. So gawin nila yung trabaho nila, huwag nila harangin yung proseso and let democracy, the democratic process that is the impeachment process, proceed without delay.
13: Mga katropa, sa Akbayan Party List Representative Percy Sendanya.
12: XFM News Nationwide.
14: Nakataas na sa heightened alert ang Philippine National Police ngayong Lunes, May 18, kasunod ng inaasahang pagtitipon ng Senado bilang isang impeachment court laban kay Vice President Sara Duterte mamayang alas 3 ng hapon. Ayon kay PNP Chief Police General Jose Melencio Nartates Jr., nagpakalat na ng karagdagang puwersa ang kapulisan sa mga strategic place sa Metro Manila, partikular sa paligid ng Senado at maging sa lungsod ng Davao, para matiyak ang kapayapaan sa gitna ng mga inaasahang kilos protesta mula sa mga taga-suporta ng Vice Presidente. Binigyan din ang pamunuan ng PNP na ang kanilang presensya ay para lamang sa kaligtasan ng publiko, lalo pat nagkaroon din kamakailan ang mga tensyong kilos protesta kaugnay naman ang kautusan sa pag-aresto ng International Criminal Court laban kay Senador Ronald Bato de la Rosa.
12: XFM News Nationwide.
13: NCRPO nagpakalat ng nasa 900 pulis sa Senado para po sa seguridad ng impeachment court. Katropa natin sa balita, Earl Saludar, XFM Mega Manila.
15: Higit 700 pulis mula sa National Capital Region Police Office o NCRPO ang nakatalaga ngayong araw sa paligid ng Senado para tiyakin ang seguridad sa impeachment court. Kabilang dito ang mga tauhan ng Civil Disturbance Management Unit bilang paghahanda sa inaasang kilos protesta mula sa iba't ibang sektor. May mga grupong tutol at may mga sumusuporta kaya't inaasahan ang tensyon sa paligid. Ngayong araw, magsisimula ang Senado bilang impeachment court para sa kaso labag kay Vice President Sara Duterte, isang makasaysayang hakbang sa politika ng bansa, naglatag ng barikada at checkpoint upang maiwasan ang kaguluhan at pinalhari ng publiko na umiwas sa lugar. Ang kasong ito ay mahigpit na binabantayan ng mga mababatas at taong bayan dahil malaki ang implikasyon nito sa pamalaan at direksyon ng politika. Para sa kakaisang Pilipino, para sa Pilipinas, ako si Katropang Earl Saludar para sa XFM 99.5 Mega Manila, XFM News.
12: XFM News Nationwide.
14: Senate Secretary Mark Leandro Dong Mendoza nagbitiw umano sa pwesto sa gitna ng tensyon sa Senado. Narito ang report. Nagbitiw umano sa pwesto si Senate Secretary Mark Leandro Dong Mendoza sa gitna ng umiigding na tensyon sa liderato ng Senado na nagdulot ng pangamba sa posibleng pagkaantala ng operasyon ng kapulungan. Ayon sa mga ulat, nagarap ang umano'y pagbibitiw matapos ang patuloy na alitan sa loob ng Senado kasunod ng pagkakaluklok kay Senador Alan Peter Cayetano bilang bagong Senate President, kapalit ni Senador Vicente Soto III. Sa ilalim ng alituntunin ng Senado, kinakailangan ng hindi bababa sa 13 boto grupo mula sa 24 na senador upang makapili ng bagong Senate Secretary. Ngunit posibleng maging mahirap ito dahil sa umiiral na hidwaan at umano'y pagliba ng ilang senador sa mga sesyon. Mahalaga ang papel ng Senate Secretary bilang tagapamahala ng mga record, agenda at iba pang dokumentong may kaugnayan sa mga proseso ng legislatura, kabilang narito ang impeachment proceedings at iba pang sensitibong usapin sa Senado. Para sa nagkakaisang Pilipino para sa Pilipinas, ako ang inyong katropa, Brian De Paz, para sa XFM 99.5 Mega Manila, XFM News.
12: XFM News Nationwide.
13: Sa iba pang balita, kinumpirma ng Office of the Ombudsman na opisyal na pong naisilbi kay Retired General Mau Aplasca ang kanyang suspension order kaugnay na naganap na insidente ng pamaril sa Senado. Ayon kay Ombudsman Jesus Crispin Remulla, ang 6 na buwang preventive suspension kay Aplasca ay ipinatupad para magkaroon ng patas at malalimang investigasyon sa kaguluhan nangyari sa loob ng Senado noong Mayo 13. Samantala, tinanggap na rin po ng pamunuan ng Senado ang subpoena na nag-aatas naman sa kanilang isubmit ang mga kopya ng CCTV footages na nakarecord nung gabi na nasabing insidente para sa masusing pagsusuri ng mga otoridad.
14: Awak na ng Department of Justice sa mga bagong actionable information o lead para matukoy ang kasalukuyang kinaroroonan ni Senador Ronald Bato de la Rosa matapos itong palihim na umalis sa protective custody ng Senado noong nakaraang Huwebes. Ayon kay Justice Secretary Frederick Vida, wala pang opisyal na manhunt order laban sa senador bagaman nananatiling valid ang warrant of arrest ng International Criminal Court at aktibo na rin ang Immigration Lookout Bulletin order laban sa kanya. Paunay nito, bumuo na ang DOJ ng isang special panel of prosecutors para imbestigahan ang naganap na pamamaril sa loob ng Senado noong gabi ng pag-alis ng senador.
12: XFM News Nationwide.
13: Binatikos po ni dating bayan mo na Representative Nery Colmenares ang hirit ng bagong abogado ni dating Paulong Rodrigo Duterte na muling suriin ang kalusugan ng kanyang kliyente bago raw ang paglilitis sa International Criminal Court ngayong Nobyembre taong kasalukuyan. Ayon kay Colmenares, malinaw na delaying tactics o pagpapatagal lamang ito dahil idineklara na ng independent experts mula sa ICC na malusog naman at handa sa paglilitis o fit for trial ang dating Pangulo. Ginit pa niya na planong harangin ng kanilang kampo ang hiling ng depensa na magpasok din ng sariling mga doktor para sa isa pang pagsusuri. Naniniwala si Colmenares na tumatayong abogado rin ng mga biktima ng war on drugs na pilit na iniiwasan ni Duterte ang paglilitis dahil wala itong may pakitang ebidensya na magpapaalis sa kanyang pananagutan sa mga pagpatay ng kanyang termino.
12: XFM News Nationwide.
14: Lusot na sa 2nd pagbasa sa pamamagitan ng voice voting ang House Bill number 8876 na layong palawigin ang bisa ng Professional Regulation Commission PRC identification cards mula sa kasalukuyang 3 taon patungong 5 taon. Layunin ng panukalang batas na maibsa ng gastos at paulit-ulit ang proseso ng renewal para sa milyon-milyong professional Filipino tulad ng mga guro, nurse, engineer at accountant, habang binabaswas o binabawasan din ito ang red tape sa pamamagitan ng pag-aatas sa PRC na i-upgrade ang kanilang digital registration system sa loob ng 6 na buwan. Ang nasabing batas ay pinagsama-samang bersyon ng 9 na magkakahiwalay na panukala sa ilalim ng pamumuno ni na House Speaker Faustino Boji D. III, House Majority Leader Ferdinand Alexander Sandro Marcos at later Representative Ferdinand Martin Romualdez na umaayon din sa direktiba ng administrasyon na i-modernize ang mga serbisyo ng pamahalaan.
12: XFM News Nationwide. Mabilisan man ang bawat takbo ng bawat minuto. Mabilisan man ang takbo ng bawat segundo. Hindi kayo mapag-iiwanan ng mga balita dahil sa bawat sandali ay nandito kami para sa inyo, mga katropa. Mga katropa. XFM. Isang karangalan na kayo ay pagsilbihan, mga katropa.
13: Alas 12:17 na ang tamang oras buhat sa XFM News Nationwide, mga katropa. Live din po kami na napapakinggan ninyo sa pamamagitan ng XFM Davao sa 97.9. XFM Bukidnon sa 101.7 at 89.1 Solid FM Davao City.
12: Balitang regional.
13: Si PBBM pinangunahan ang rollout ng tig 200,000 pesos na tulong para po sa mga barangay. At ang pagpapasinaya din ng Brain and Spine Center dyan sa Cagayan. Katropa natin sa balita, Marjorie de Kiwag, XFM, Tugiganaw.
16: Personal na bumisita sa lalawigan ng Cagayan, particular na dito sa lungsod ng Tugiganaw, si Pangulong Ferdinand Marcos Jr. upang pangunahan ng rollout ng tig 200,000 pesos na financial assistance para sa bawat barangay at ang pagpapasinay ng kauna-unahang state-of-the-art Brain and Spine Center sa labas ng Metro Manila noong Mayo 15 taong kasalukuyan. Sa ginanap na aktibidad sa Cagayan Sports Coliseum, personal na ipinagkaloob ng Pangulo ang tig 200,000 pesos na tulong pinansyal para sa bawat barangay sa lalawigan sa ilalim ng bawat bayan makikinabang program at Socio-Civic Projects Fund. Ayon kay Pangulong Marcos, layunin ng programa na maibaba sa komunidad ang mga programang direktang mararamdaman ng mga mamamayan, lalo na sa mga barangay na nangangailangan ng karagdagang suporta para sa serbisyo publiko, disaster preparedness, community projects at educational assistance. Ipinaliwanag din ng Pangulo ang implementasyon ng programang Scholar ng Pangulo kung saan kalahati ng natanggap na pondo ng barangay ay ilalaan sa scholarship assistance. 5 kwalipikadong mag-aaral sa bawat barangay ang inaasahang makakatanggap ng tig 20,000 pesos na tulong pang edukasyon. Personal na tinanggap ni Governor Edgar Aglipay kasama mga provincial, municipal at barangay officials ang naturang ayuda, habang pinangunahan naman ni Tugiganaw City Mayor Myla Tingke ang pagtanggap para sa 49 na barangay ng Tugiganaw City. Kasabay nito na mahagi rin ang pamahalaan ng humigit kumulang 3,000 sako ng tig 10 kilong bigas para sa mga benepisyaryong pamilya sa soda. Samantala, pinangunahan din ni Pangulong Marcos ang pagpapasinaya ng bagong Brain and Spine Center ng Cagayan Valley Medical Center at ang groundbreaking ceremony para sa itatayong heart, lung, renal at kidney transplant center dito sa lungsod ng Tugiganaw. Makasaysayan ang pagbubukas ng naturang pasilidad dahil ito ang kauna-unahang Brain and Spine Center na binuksan sa labas ng Metro Manila. Ang 3 palapag na gusali ay may 30-bed capacity, 2 operating room theater, modernong kagamitan at advanced diagnostic capabilities para sa mas komprehensibong pagsusuri at gamutan ng mga pasyenteng may karamdaman sa utak at gulugod. Ayon sa Pangulo, bahagi ito ng layunin ng administrasyon na mailapit ang dekalidad at specialized healthcare services sa iba't ibang rehiyon upang hindi na kinakailangan bumiyahe pa sa Metro Manila ang mga pasyente para sa mas komplikadong gamutan. Kasama rin sa nasabing aktibidad sina Cagayan Vice Governor Manuel Mamba, House Speaker Faustino D. III, mga kongresista, opisyal ng Department of Health at iba pang lokal na opisyal ng probinsya. At yan ang ating ulat mula rito sa 95.7 XFM at Tugiganaw para sa nagkakaisang Pilipino sa Pilipinas at sa buong mundo. Ako ang iyong lingkod, si katropang Marjorie de Kiwag, XFM News.
12: Breaking news. Breaking news.
14: Bagong DBM Secretary itinalaga na po ng Palasyo ng Malacañang. Kinumpirma ng Palasyo ang pagkakatalaga kay Kim Robert De Leon bilang bagong kalihim ng Department of Budget and Management o DBM. Nakatakda po siyang manumpa bukas, May 19.
12: Breaking news! Breaking news!
14: Samantala, mga katropa, minister ng BMBHTE Farm, pinagbibitiw dahil sa questionabling 1.9 billion pesos na procurement na di dumaan sa tamang proseso. Katropa natin sa balita, Sam Sally ng XFM Cotabato.
17: Ipinagutos ni Farm Chief Minister Abdur of Makakuha kay MBHT Minister Mahagir Iqbal ang pagbibitiw sa pwesto matapos ang kontrobersyal na 2.247 billion pesos na transaction sa Ministry of Basic, Higher and Technical Education, Bangsamoro, Autonomous Region ng Mindanao. Ang pagpapababa sa pwesto ni Minister Iqbal ay pinagtibay sa lihap na pirmado ni Chief Minister Makakuha. Batay sa report, lumalabas sa audit findings na Commission on Audit na nakita ng panglabas sa procurement requirements ang mga kontrata nagkakahalaga ng 1.95 billion pesos. Ayon kay Makakuha, naapektuhan nito ang tiwala ng publiko sa Barm government dahil sa kontrobersiya. Samantala, tinanggihan ni MBHDE Minister Iqbal ang panawagang magbitiyo sa pwesto matapos na makatanggap ng liham mula kay Chief Minister Makakuha. Sa kanyang liham, sinabi ni Iqbal na preliminary findings pa lamang ang audit at walang formal na kaso at criminal investigation laban sa kanyang Commission on Audit. Iginit ni IQ na hindi siya magre-resign at handa siyang harapin ang anumang investigasyon. Binigyan din pa ni Iqbal na ang pagbibitiyo sa gitna ng audit ay maaring ituring na pag-amin sa pagkakasala kaya mas pinili niyang manatili sa pwesto habang nagpapatuloy ang investigasyon. Si Iqbal ay dating Chief Peace Negotiator ng More Islamic Liberation Front at Principal Signatory ng 2012 Framework Agreement on the Bangsamoro at 2014 Comprehensive Agreement on the Bangsamoro, ang batas na basehan sa pagbuo sa Bangsamoro Autonomous Region in Muslim Mindanao. Since February 2019, nagsilbi siya bilang kauna-unahang MBHD Minister at kabilang sa Member of Parliament sa Bangsamoro Transition Authority. Mula dito sa XFM 102.1 sa Cotabato City at para sa nakakaisang Pilipino para sa Pilipinas, ako si Katropang Samsali, XFM News.
13: Samantala, 69 undocumented Chinese nationals sa steel fabricator sa Misamis Oriental. Mga katropa, iniimbestigahan. Katropa natin sa balita, Marie Codino na XFM Bukidnon.
18: Siyam na mga undocumented Chinese nationals at isang Pilipino ang nadiskubrehang illegal umano na nagtatrabaho sa Philippine Sanjay Steel Corporation na umano'y pagmamayari ng isang Tony Young na nasa Fividic Industrial State, Barangay Baluarte, Taguluan, Misamis Oriental. Nagsagawa ng lockdown sa naturang establishmento ang otoridad nitong Mayo 16 sa pangunguna ng PNPPRO 10 at National Bureau of Investigation sa bisa ng search warrant upang maimbestigahan anya ang mga illegal na aktibidad sa loob. Ayon sa Department of National Defense at Presidential Anti-Organized Crime Commission, ang naturang pasilidad ay maraming nilabag sa batas ng bansa. Isa na dito ang paggawa ng hazardous materials. Ang mga Chinese nationals ay haharap sa investigasyon na may kinalaman sa violations of immigration, labor, environmental at workplace safety laws. Nagrally naman ang mga empleyado sa labas ng kumpanya dahil umano sa kawalan ng matibay na ebidensya na may mga hazardous na chemicals na ginagamit. Giit nila, daan-daang mga Pilipino ang mawawala ng trabaho. Dagdag pa, maganda ang kanilang pasahod at walang nilabag sa karapatan ng mga magagawa ang mga Chinese nationals. Diin naman ni DND Secretary Gilbert Gibo Teodoro, illegal at exploitation para sa mga magagawang Pilipino ang ginagawa ng pamunuan ng Zanja Steel Corporation.
19: No operation, definitely, until we find out and until the court disposes of what happened here. And if what happens here is by nature, the process is polluting, etc., this will close, definitely. But the people that are affected will be attended to immediately. Alagaan namin yung mga tao na in-exploit dito. Kasi illegal exploitation of Filipinos ang nangyari dito eh.
18: Sa ngayon ay wala pang pinalabas na resulta sa naturang investigasyon ng otoridad. Katropa, stress ka ba? Uminom ng Xanton Plus Coffee Mix. At yan ang balita mula dito sa 101.7 XFM Bukidnon para sa nagkakaisang Pilipino at sa Pilipinas, Marie Codino, XFM News.
14: Dalawang high-value individual bagsak sa operasyon ng PNP Isabela. Mahigit 1.9 million pesos na shabu na samsam. Katropa natin sa balita, Rowena Munchang ng XFM Santiago City.
20: Arestado ang dalawang hinihinalang high-value individual sa ikinasang search warrant operation ng pinagsanib na puwersa ng Rojas Municipal Police Station, Provincial Intelligence Unit at Provincial Drug Enforcement Unit ng Isabela Police Provincial Office sa Barangay Lanting sa Bayan ng Rojas dito sa lalawigan ng Isabela. Kinilala ang mga suspect na sina alias Orang, 51 anyos at alias Porman, 35 anyos kapwa residente ng nasabing barangay. Bandang alas 4 ng hapon kahapon nang ipatupad ang search warrant kaugnay ng paglabag sa Republic Act 9165 at Republic Act 10591. Nakumpiska sa operasyon ang mahigit 279 grams ng hinihinalang shabu na nagkakahalaga ng tinatayang 1.9 million pesos, drug paraphernalia, digital weighing scale, mga plastic sachet at iba pang kagamitan sa illegal na droga. Nasamsam din ng isang revolver, Glock 17 caliber 9mm pistol, caliber 45 pistol, mga magazine at iba't ibang mga bala at cartridges. Sa ngayon, nasa kustodiya na ng PNP Rojas ang dalawang suspek para sa dokumentasyon at pagsasampa ng kaukulang kaso. Mula rito sa 104.9 XFM Santiago para sa nagkakaisang Pilipino para sa Pilipinas, ito si Katropang Rowena Munchang, XFM News.
13: Lima na pinaghihinalaan po mga katropang kasapi ng NPA. Nasawi naman sa enkwentro laban sa militar sa bayan ng Kawayan, Negros Occidental. Katropa natin sa balita, Wendell Balinario ng XFM Bacolod.
0: Limang pinaniniwalaang kasapi ng New People's Army o NPA matapos ang naganap na engkwentro laban sa mga tauhan ng 15th Infantry Battalion ng Philippine Army sa Barangay Abaca, bayan ng Kawayan, Negros Occidental noong hapon ng Mayo 16. Ayon kay Brigadier General Jason Humawan, ang commander ng 302nd Infantry Brigade ng Philippine Army, nakatanggap sila ng impormasyon mula sa mga residente hinggil sa presensya ng mga armadong indibidwal sa lugar, kaya agad na nagsagawa ng operasyon ng militar. Dagdag pa ni Humawan, nakasagupa ng militar ang nasa 12 miyembro ng Southwest Front at nauwi ito sa 3 magkakasunod na engkwentro na nagresulta sa pagkamatay ng 5 hinihinalang rebelde. Na-recover naman ng militar sa pinangyarihan ng engkwentro ang ilang matataas na kalibre ng armas kabilang ang isang M60 machine gun, 5 M16 rifle, isang M14 rifle, isang M203 grenade launcher, isang granada at iba pang personal na kagamitan at mga subversibong dokumento. Sa pinakahuling ulat, nakilala na rin ang mga bangkay ng nasabing 5 hinihinalang rebelde. Isa rito si Rolando Dantes Jr. na sinasabing squad leader. Kinilala rin ang bangkay ni Jobert Casipong, Gilbert Tingson, Alex Chavez Langkita at Francis Vince Dingding Inserto na residente ng Cebu City. Mula rito sa 103.9 XFM Bacolod. Para sa nagkakaisang Pilipino sa Pilipinas, ako si Katropang Wendell Balinario, XFM News.
12: Weather Update.
13: Katropang Brian, makaranas ng pangulan, kalat-kalat na pagkidlat, pagkulog sa Zamboanga Peninsula, Barms, Oxarjen, Davao Region dahil sa ITZZ o Intertropical Convergence Zone.
14: Katropang Buddy, bagyang madilim na kalangitan na may pulupulong pag-ulan naman ang mararanasan sa Visayas at nalabing bahagi ng Mindanao dahil sa easterly, habang makararanas naman ang maliwalas ngunit may tsansa ng biglaang pag-ulan sa dapit hapon o gabi ang Metro Manila at nalalabing bahagi ng Luzon dahil sa localized thunderstorms.
13: Sumikat po, 5:28 ang araw, lulubog, 6:17 mamaya ng gabi.
12: Balitang International.
13: Hatid sa atin to katropa ng Sandton Gold. Inamin na po ni Israeli Prime Minister Benjamin Netanyahu na malapit na makumpleto ng kanilang bansa ang layuning mapatay daw ang lahat ng mga nasa likod ng pag-atake ng Hamas no October 7, 2023. Itong kanyang pahayag matapos kumpirmahin ng militar na napatay sa isang airstrike sa Gaza si Ezzedin Al-Haddad. Kinikilalang isa sa paunahing commander na nasabing armadong grupo.
12: Showbiz News.
21: Ang balitang showbiz ay hatid sa inyo ng Santon Vitamin C, ang inyong araw-araw na proteksyon. Nagulat ang publiko matapos ibunyaga ng aktres na si Kay Abad sa kanyang pinakabagong birthday vlog nitong linggo ang kanyang naging lihim na laban at tagumpay kontra breast cancer na nagsimula pa noong nakaraang taon. Ayon sa aktres, natuklasan ng 4 cm malignant tumor sa kanyang dibdib matapos siyang sumailalim sa isang mammogram kasunod ng kanyang operasyon sa gallstone. Dahil dito agad na lumipad patungong Singapore si Kay para sa kanyang gamutan kung saan naging matagumpay ang kanyang operasyon at opisyal nang naging cancer-free. Balita sa showbiz, ako ang inyong katropang Melanie Ocampo para sa XFM 99.5 Mega Manila, exciting!
12: Balitang sports.
13: Ang balitang sports sa atid naman po ng Premium D3, tinanghal muli bilang NBA Most Valuable Player ang star guard ng Oklahoma City Thunder, si Shai Gilgeous-Alexander, SGA. Opisyal nang isinagawa ang announcement bago ang Game 7 ng Eastern Conference Finals sa pagitan po ng Cleveland Cavaliers at Detroit Pistons mamayang gabi oras sa Pinas. Yan ang pangalawang magkasunod na MVP award na nakuha ni SGA matapos magtala ng kahangahang average 31.1 points, 6.6 rebounds, 4.3 assists at 1.4 steals kada laro.
12: XFM News Nationwide.
13: Mga katropa, live mula sa XFM News Center, Manila, Philippines. Sumayon na po ang XFM News Nationwide. Ngayon pong unang araw ng Linggo, Monday, May 18, 2026.
14: Mga katropa, maaari nyo pong balikan ang ating pagkabalita. Magtungo lamang po sa ating official Facebook page at YouTube channel na XFM 99.5 Mega Manila.
13: Para po sa nagkakaisang Pilipino sa Pilipinas, tumutok po kayo sa XFM Philippines para sa ating BP Sara impeachment event o trial, katropa.
14: Ako po ang inyong katropa, Brian Tipas.
13: Ako naman po si Buddy Overas, katropa ng lahat, katropa ng bawat Pilipino. Hanggang bukas, maraming salamat.
12: Mabuhay, exciting Pilipinas! Balita sa buong Pilipinas, Pilipinas at sa buong mundo, mundo dito sa XFM News Nationwide.
6: XFM.
1: Playtime Entertainment, the official entertainment partner of Miss Universe Philippines, crowns its first ever Miss Hashtag Playtime Universe, Alexandra Krishna Orino of Albay.
2: Congratulations to Bea Millen Windorsky of La Union, Miss Universe Philippines 2026. She represents the country with pride on the global stage this November.
1: Visit playtime.ph and follow Playtime Entertainment's social media pages now for exclusive content and coverage of their journey as queens.
22: Playtime Entertainment, born for happiness.

0: Kidney problems ba? O di kaya diabetes, hypertension, o baka naman heart problems? Mag-Sundown Plus Gold ka na lang! Mayaman sa polyphenols na isang mataas na uri ng antioxidant. Sundown Plus Gold! Sigurado ka dito! Sundown Plus Gold, ang mas pinalakas, pinabisa, at mas pinahusay!
1: Bitin ka ba always sa kape mo? Bitin! Dahil ang kape mo ay sobrang ordinaryo. Wala kang nakukuha ang sapat na beneficyo sa kalusugan. Dito ka na sa sapat at tapat. Sundown Gold Coffee Mix 66 sa antioxidant compounds mula sa mangosteen, moringa, spirulina, garlic, plus ang Sundown Gold Coffee Mix may collagen at glutathione pa. Kaya basta kape, Sundown Gold Coffee Mix sa aroma at lasa, beneficyo at presyo. Panalo ka dito. Sundown Gold Coffee Mix, your extraordinary coffee.
2: Iba ka sa lahat.
1: Sundown Plus Coffee Mix, iba ka sa lahat. Tamang tapang, sa lasa, panalong panalo. Sundown Plus Coffee Mix. May kape ka na, may gamot ka pa. Mabibili sa mga butika.
3: Vision X Plus, Vision X Plus Soft Gel Capsule. Ang nag-iisang kapsula na may tatlay na lutein, zeaxanthin, beta-carotene at vitamin E. Mga kilalang antioxidant na nakakatulong maiwasan ang problema sa mata, gaya ng cataract, glaucoma, pterygio at iba pang problema sa mata na nagdadala ng panglalabo at pagkabula. Vision X Plus Soft Gel Capsule. Ang kapsula na sadyang ginawa para sa mata. Vision X Plus Soft Gel Capsule. Mabibili sa mga butika.
4: Premium D3 ang pinalakas na vitamin D3, isang functional supplement na mas pinalakas ng VCO at Moringa Oil. May taglay na mataas na medium chain fatty acids na nakita sa pag-aaral na malaki ang maitutulong para mas mapalakas ang immune system at malabanan ang mga sakit na virus at bacteria ang dahilan. Premium D3 ang vitamin D3 na pinalakas ng VCO at Moringa Oil.
5: Mabibili sa mga butika.
6: Para sa mga lalaking tigasin, mag-turbo. Pinapalakas nito ang libido. Nakakabuhay ng dugo. Mas malakas, mas tigasin pag nakaturbo. Kaya pare, subukan mo. 100% effective turbo para sa lalaking tigasin.
7: Sundown Plus Herbal Soap.
8: Ako si Aida Cordero, taga-Butiki. Itong balas akong panit at sa kunyahan ko. Karwa, katlo ako nagamit ang Sundown Plus Herbal Soap. Tura ang akin itong sa mga panit.
7: Sundown Plus Herbal Soap.
9: Nanamigin!
7: Sundown Plus Herbal Soap.
10: Kung mamati ka sa XFM.
11: Sang una, abi ko kung ginaabot ang nobya ko, may regla.
10: Kung mamati ka sa XFM.
11: Sang namati ko sa XFM, nabalaan ko na kung ginaabot sa wala kwarta.
12: XFM.
13: Patropa mo!
14: Exciting!

na ang programa na The Secrets of Health. The Secrets of Health. Magadulong sa mga impormasyon na may kaangtanan sa atong ikaayong lawas. Magatudlo man sa maid-id kag natural nga mga pamaagi, agud malikawan ang mga ginabatsyag sang atong lawas. Gani dali na aton pamatian ang The Secrets of Health. The Secrets of Health.

0: Mayong adlaw naman sa inyo tanan, mga sukigin natin sa inyong mga tagpalamati diri sa programa The Secrets of Health. Isa naman ka mapuslan nun sa inyong topiko ang ato sa inyong paghahambalan today. Labi na gina mahilig sa mga kombo-kombo bala. Kagkon ka isa daw parius bala sang naga ano, pangita partner kon Valentine's Day. Naga matching-matching pero ginamixta. Ini mangin sentro sa ato sa inyong pagatalakayon dari sa programa The Secrets of Health. Kagkon anong mga pwede nato sa inyong himuon, agutong pian-pianan ng lawas ta. Kaysa ka namigid man sa mga kumbo-kumbo nga mapagkaon mo. O galing kay ang malaway ginasakot nila sa pinakanami, ang resulta, ara si babaw sa imo siring alamisa, bisan hindi ka pa kontani kung kaysa sina magkaon, pero mahambal ka naman lang daw kanugo naman lang, ubuson tani, ginbakal ta eh. Well, sa ito siring pagparagad sa programa The Secrets of Health, mabatian kita live sa tanan siring mga XFM stations dari sa isla sang Panay amuman sa Negros Island region. Ay basi kon may ara kamo sa mga palamakutanon, feel free ha, sa pag-comment sa ato siring live Facebook streaming ha. Live kita mabatian sa tanan siring mga Facebook pages sang nagkalinlain siring mga XFM stations sa Panay Island kag Negros Island region. Pero kung may palamakutanon ka mo, mas maayo nga i-PM ninyo or i-comment sa ato siring live stream sa XFM Radio Patrol Iloilo para ma-refer ta dayon sa ato siring consultant kag as much as possible mahatagan ka mo sa nagakaigo sininga pagiya. And syempre sa ato siring pagparagad hindi kompleto kung wala nga ito siring certified naturopath practitioner and consultant Doc Leo Amos. Doc, welcome na sa ito siring programa.
1: Welcome Sir Jocel, ano, kag thank you sa aton siring pagpangalagad naman subong. Upod man sa aton sa ni mga tagpalamati nga nag-aabang-abang na naman kung anong isa na naman katupi ko ang aton sa ni pag-istoryahan. Kag siguro Sir Jocel, subong sentro kita. Para nga ma-bullseye wala na ton Sir Jocel.
0: Oo. Dari kita sa combo, Doc Leo. Amo ning hambalan to subong, ha? Combo meals.
1: Dari kita sa mga hinga on Sir Jocel, ha?
0: Pag-ambal kita nga combo, actually, sa... may banda, pinakanubo, tatlo, Doc Leo, ha?
1: Mm-hmm.
0: One rice, one, sudan, mm-hmm. and one drink.
1: Mm-hmm.
0: So, a combo of three, a combo of four, may sweets. A combo of five, may veggies.
1: Mm-hmm.
0: A combo of six, at arada ang isa pagin ka side dish.
1: Mm-hmm.
0: Dala na dang unlimited rice.
1: Correct.
0: Oh, amo ning mga combos nga aton sa paghambalan kag ang epekto sa aton sa ning kayong lawas Doc Leo.
1: Correct Sir Jocel, pero in fairness te ang iban sini mabusog man gid ah.
0: Mm.
1: Galing lang ti sa pagkaon nato ni dili lang importante nga mabusog kita mo. Dapat suppose may nutrition and then ang ginakaon kun tani naton maging napuslanon sa lawas naton.
0: Pero 90 to 99% Doc Leo. Mahampang lang dira ka porsyento nagakaon kay gusto lang nila mabulong ang kagutumon, in short gusto lang nila mabusog.
1: Correct Sir Jocel, kagang iban sa ni sa influensya Sir Jocel sa social media para makasabay sa trend.
0: Pagkatapos siling niya daw ano ni pwede siguro ni mag-trending.
1: Mm-hmm.
0: Siya i-live ta nga to siling nga combo.
1: Correct.
0: So ti para nga damo sila sa mga followers sa Facebook. Now if we speak about Filipino, may lain kita yung patterns ang pagkaon, Doc Leo. In short, sini proseso kag-combos. Ang Amerika, known to be eater of pastries or pastry products. Amo ni mga sa bakery, bla, tinapay, and so on and so forth. Pagkatapos, ginakumbuhan nila sang prutas, Doc Leo.
1: Correct.
0: Ang mga Japanese, ang mga Chinese, ang mga Koreans, very, very, ano sila, meticulous. As far as, ano dapat ang pamahaw ko, kay kumuha mo ng pamahaw ko, ano dapat ang panyaga ko, kaya mo ng panyaga ko, ano dapat ang panyapon ko, Doc Leo? Very, very meticulous sila. And sila, ini mga number one sining nag-practice sa ginatawag na to, sining pagbulong una sa tanan through herbal.
1: Correct Sir Jocel, kag isa man sa ginakabig Sir Jocel nga pamaagi sa pagbulong sa lawas, amo ang through sa ilan sinigin na kaon at adlaw.
0: Oo. So tidiri kita sa Filipino combo. Now, if we speak about Filipino combo, how do you describe, Bisina, Doc Leo, if we speak about ang combo sa mga Pinoy?
1: Lain pa ganyang saging ni Sir Josel nga ginkuana ginlutik ginlutik kag prito tapos gin paligid sa lamay
0: ah.
1: Kumbo na ya. Filipino food Sir Josel hindi manigar nga manamit. In fact, kadamo ko sa mga foreigner Sir Josel nga na notaran niya kung makatilaw sa Filipino food sa kalabanan manamitan Sir Josel.
0: Tambal nila kung if I'll stay in the Philippines I'll be getting fatter and fatter every day.
1: Pero ang ginamina ton Sir Josel nga manamitan sining mga lutong bahay bala kinaugalingon nga pagluto Sir Josel.
0: Oh.
1: Kaya ang iban sini kung magkaon sa sagwa manotis nila kung hindi tuman kasin matamis para sa ila.
0: Oh.
1: Kaway sila manad sa mosira. Hindi manigar nga manamit ang pagkaon sini sa mga Pilipino. Comforting kag deeply connected ni Sir Josel sa aton sini nga kultura, sa aton sini pamilya. Kadamit ni puntipon Sir Josel hindi mahimo wala sing kinananay. Sa aton sini pamilya. Most ang mga ginakaon, Sir Josel, ano, kung makalanoon, makabig na ito, hindi manggid siya evil per se. Ang problema na siya ni Sir Josel, ang sobra-sobra, kag ang permi-permi, sulit-sulit, nga kung masami nga pagkaon na sini. Like, eating certain combinations too often, very large portion. Iblang doon, hardlock mo, busan, Sir Josel.
0: Na magsamo ko na doon, sinamo ko na ka, manok ka rado, kag manok tanong bala, Dok Leo?
1: May nabalaan ko, Sir Josel, doon di ka magpating, mubos niya mo. Kasi doon nagkakalit mo Sir Josel. No offense meant, ha? Ang punto lang na ton, doon nga, hindi na, kung tani, mahagan-hagan na ton din, ha? Too much sugar, too much salt, oil, or processed ingredients, and lack of balance with vegetables, water, fruits, kag amo man Sir Josel bisan pa huway, kag bisan pa exercise. Kami labot ni Sir Josel sa aton mga ginakaon. Kuntani kun nami aton tulog o kun nagapanami sa tulog naton, kuntani sa aton ginakaon magamit aton sa paghulag lakip sa pag-exercise Sir Josel, bisan pa ano man lang may bulo balanse kuntani.
0: Oh. Kita ya naga eksperimento sa mga combination sa mga ingredients sa mga ginakaon ta Dok Leo based on to please our taste or taste bud. Ang iba niya just like for example before US for example Japan and so on and so forth gina-combo nila kag naga-try sila sa bago sining mga menu kag gina-compute ang calories. Calories sa ila gina-compute. Now, with this menu, kung kayo sama order ka nga, okay, I'll have to order this. Siya, good for, ano, combo? Buta mo rin siya ni, good for two or three? Or just a single? Isa lang, good for one. Pero mahambal siya niya, pamangkuton mo even ang, ano ha, nag-serve, Dok Leo, mahambal nga, how many calories are there? So, mahambal siya, around 500 calories.
1: Mm-hmm.
0: So, in short, kahibalo sila, ya. Nga mga around 500 calories, ang gina, ang unod sa amo na yang pagkaon Dok Leo.
1: Correct Sir Josel.
0: Dari sa ato niya ti mambal nga namit ya, mm-hmm. Mambal nga ti pila ka kalorys. Isip-isip ti mo kalorys importante namit.
1: Why na nga ginapaminsar Sir Josel? Ang usual nga mabatian mo kon manamit Sir Josel bisan ka pala nobrang kalori. Mapadugang pa.
0: Mm-hmm.
1: O kon dugangan pagid. Sa underrise ganit Sir Josel nung kaysa ginahawiran pa ng nagabit-bit sang kanon eh.
0: Oh. Pero speaking about our style, Filipino style, nga mga combo or combination sa mga pagkaon Dok Leo. Nga ama kasiling kita nga it seemed daw ka unhealthy ang ato sila nga Filipino food combinations Dok Leo.
1: At tungod Sir Josel sa imbalance nga gina tawag. Balon yung man na ton, hindi man gin evil ang mga kalanon Sir Josel, pero ang hindi balance nga pagkaon na to na mo ng hindi mayo. Kaya nga man, ang Filipino, many Filipino meals combined, high carbohydrates, may kanon ka na, may tinapay ka pa, may noodles kapagid. High fat, pinirito na nga daan ng emosyon nga pagkaon, ara pagid ang baboy, may processed meat pagid. Halimbawa ha, tapos high sodium o kung high salt, may patis ka na o toyo, may instant noodles, may dilata ka na, may uga ka pa kung kaisa. and high sugar. Ara Sir Jocelyn soft drinks, ara ang milk tea, ara pagyadang aton mga pangyami sa desserts. Ya kun dinhi mga ginakaon naton ululupo, dinhi mga kombinasyon Sir Jocelyn, naga-increase ni sila sang risk kag nagkalain-lain nya mga balatian, kag ang danger becomes bigger when meals are oversized. May mga overload kita Sir Jocelyn nga mga combination, may mga additional pagidira nga kun nagasobra mas nagadako pag nirisko sa nagkarinlain niya balatian. Kulang sa utanon, sugary drinks replace water, and physical activity is low. Amuning isa Sir Jocelyn sa pinaka-importante man niya dapat man naton sinihuna-hunaon kumusta ang aton sini physical activities.
0: Dapat hindi kita ulod, Dok Leo, kung palakaon kita.
1: Ang ulod, Sir Jocelyn, may purpose man na siya nga magpakaulod siya mo. Kaya nag-prepare siya ako galingon para maging butterfly siya.

0: gani nga all combo na lang bala. In short, sinining isa na lang gid ka daw kalalaw bala. Mm. Ara na dang tanan. Pero for sharing.
1: Yes.
0: Now, number one na rin daw, Cleo. Ang hindi gid pagdolaw na kanon na. Kanon sa pamahawabi, no? Kanon kag fried nga food or sud andok, Cleo.
1: Ara gid Sir Josel permi.
0: Oo. Plus soft drink aga pa.
1: Tikay ka bara ko na Sir Josel, dapat may panulak gid.
0: Oo. If you speak about fried, no? Fried chicken. Tikong cases na kalokalo pa. Mm-hmm. Kalokalo man to. Ti fried rice man na. Binatangan mo mantika. Adam mo.
1: Mm-hmm.
0: Oo. Duhan ng fried mo, sudan, kagkanon.
1: Mm-hmm.
0: Tapos, mahambal nga, ay, hindi lang ko siling niya magkaon sang rice. Maano lang ko? Na French fries, fried man na.
1: Mm-hmm.
0: Actually, amo nang pinaka numero unong absorbent sang fats.
1: Yes. Ang oil.
0: Ang oil or oil. The same time, ang iba naghahambal nga ni ma-coleslaw lang ko. Pero actually, ang calories ang coleslaw ni tama ni kadako, Dok Leo. Mm-hmm.
1: Nataas, Sir Jose.
0: Tama kataas. Pagkatapos ma soft drinks. So why is it nga ang mga amo ni mga combinations, Dok Leo? Pamahaw plan na. Nga can we say unhealthy, Dok Leo?
1: Though enjoyable si Sir Josel, manamit siya. Kaya manamit kaya ko nagkakaon siya nga nag-enjoy kay Sir Josel eh. Galing lang, amo lang ini, ma-overload, mahimo niya nga ma-overload ang aton sa nga lawas sang sobrang refined carbohydrates, sang sobrang unhealthy fat, sang sobrang sodium, and sobrang sugar.
0: Mm-hmm. Ang sobrang sodium, ti may fried rice ka na, may fried chicken ka pa.
1: Mm-hmm.
0: Pagkatapos magluwas sa fried chicken, may fried egg ka pa.
1: Mm-hmm.
0: Amo lang hambal nila nga bulbul na sa manok niya, way mo linuto ba? Kay itlog siya kag pa, kasi nga kag ang yasini nga unod niya, ranay. So, unhealthy, dapat sininga ilimit na ton. Kag i-measure na ton, number one, kung kaluto kita fried chicken, ang ginagamit na ton sininga oil, Doc Leo, matters a lot. Kag ang amount sang ginabutang ta sininga asin or salt.
1: Correct Sir Josel, actually ang mga ginagamit na ton nga asin Sir Josel sa ton sari panimalay no like table salt or rock salt.
0: Mm.
1: Hindi inatanto Sir Josel nga may tabangdanan sang aton sininga problema.
0: No.
1: Ang problem diri kita sa mga processed food. Isa na diri ang mga dilata Sir Josel.
0: Mm.
1: Mga chicherya nga kargado sila sini sa asin.
0: No. Labi na gini mga matulot tamis nga maulo aslom nga makangkahang.
1: Mm-hmm.
0: Bangod man kay hindi mo na mapulo patamis, dali-dali kong gamay kalamay. Hindi
1: mm-hmm.
0: mo man na masagamsaman itmayad ang iya sininga tasty or salty taste or masin-asin kung gamay lang asin niya.
1: Mm-hmm.
0: So halong kita in terms of amount, why kita gamal ni gin magkaon no Cleo ha.
1: Tama.
0: Kiti amo man lang na kun kaysa ang masarangan pero hindi kamo magpatama.
1: No ni hambal sang kilala ko Blaster Josel sa umabla sa kalugar nga asin na gin man lang sud anta limitahan pa.
0: Ataga niya dahil ni makapisos po diyan ti para siya bago naman na hari 5 pisos bakal naman to siya pati.
1: So, jom gyapon.
0: Oo, pagkapanyaga, siling niya, ate daw, ay ginpagbagos niya, aris niya, pulok pisos, baka ito siling niya naman mantika. Ang ilang kababoy.
1: Isa mo.
0: Oo. What happens sa sulod sa lawas ta if may overload kita sini Doc Leo? Overload sang asin, overload sang sugar, overload sang carbohydrates, Doc Leo.
1: Like for example, Sir Josel, no? Rice plus fried food plus soft drinks. Ti unang-una nga dan ang white rice, Sir Josel, no? Talagsa ka makakita, Sir Josel, sa mga combo-combo ining may ara sang unpolished rice or red rice or black rice or ano pa ganyan mga rice. Usual, Sir Josel, is white rice.
0: Oo. Oh.
1: Ano matabo sa nita ang white rice ka dan Sir Josel mahimo nga madasi makapataas sa tong sining blood sugar. Ang fried food may ara sing unhealthy fats Sir Josel. Kapin pa kon ang kinakaon naton Sir Josel nga pinarito sulit-sulit ang gingamit naton sa nga mantika. Then soft drink Sir Josel nag-add sang liquid sugar. Hindi gid mayong ila sa mga resulta sa aton sa nga lawas Sir Josel tungod madasig sila sa nga makapataas ang aton sa nga blood sugar.
0: Kahibalo ka mo nga ang ina-deliver sini nga mga sodas, soft drinks bala, sa mga fast food chain, hindi ina in can, hindi man ina by liter-liter nga ginabakalta or by 500 ml or 8 ounce or 12 ounce. Ang ina-deliver sina is in canister form, nga liquid form, nga ginamiklahan na lang sang cold water.
1: Tama.

0: hindi na iya nga nakatimpla na pareho sa isa ka litro, bakal ko isa ka litro gani. Bakal ko ng 500 ml, mabakal siya 8 ounce or 12 ounce. Nga natimpla na, no. Ang ina-deliver siya na is just like in a canister, kung pila man ina ka-liters, and then may proportion ina nga tubig. Nga mo nang dapat nimo isimpon, kabutangan sa ice.
1: Tama.
0: Okay. Isa pa gid diri sang combination. Actually, nagyan ko man ni Dok Leo, katipigado man ang pangabuhi mo. Rice, nasudahan mo noodles.
1: Mm-hmm. Sa bagay daw, typical ni Sir Josiel, sa paro na ton yung mga pulupigado, no?
0: Mm.
1: Doon ito naging masiguro, tama ka pigado, gada.
0: Makasarang-sarang naman, magambal ka nga, why anay sa ano, ha? Noodles, ha? Mm-hmm. Pagkatapos niya, pwede simpunan talang black rice ang white rice. Nakasarang-sarang na kita sila.
1: Kombinasyon. O kung pwede yan, hindi tanay mag-rice. Tinanok na lang kamuti.
0: Oo.
1: Actually, no, ang inimang inimension na ito, tinanok ka kamuti, tinanok ka saging. Actually, Sir Josiel, manggaranon sini ang mga taga-uma nga may mga tanom, Sir Josiel.
0: Pero nasumura na.
1: Nasumura na. Ibaylo nila uga. So, dari kita, no, ikaduha, nga kombinasyon. Instant noodles plus rice. Examples, ang combo na ito sa ni Sir Josiel. Ang iban sini is pansit canton. Ang iban sini ito, may extra rice pagid. Kag ang iban sa ni Sir Josiel, may processed meat pagid yung ginuupod like hot dog, sausage, spam. Para abi maka-add sa arrangement abi Sir Josiel sa plaster o kung sa plating abi Sir Josiel. Pero ang iban sa niya, basta makakaon lang, bala kung nanodirang salamisa, basta makakaon lang, makasimot pa lang gani isang pancit canton Sir Josiel, kung noodle kasi nabawan, galaway-laway ng iban sa niya.
0: Ang importante yung plating, ano, Instagramable.
1: Yes, oo. I-post mo lang na, mula na yung importante. Bala na pagkatapos na. Ang meal mo sa ni Sir Josiel, like instant noodles plus rice, mataas yun sa sodium. Mayara sa preservative, unhealthy fats, kagdi ang kanon mo, refined carbohydrates. At rin nag-double ng carbohydrates mo sa ni Sir Josiel, halin sa ni sa pasta, kaghalin sa ni sa kanon. Pero ang main danger dari Sir Josiel is too much sodium. Ang iban sining mga instant noodles sa Sir Josiel, may ara sang large portion na sining sodium level nga sobra na sa aton sa ni daily needs. Di dugang o pagidra ang kanon, processed meat. May mga seasoning pagid sa pakete. Sining mahimo Sir Josiel makadugang pagid sinisang sodium. Kayo balan mo Sir Josiel kung dalibwa sa seasoning nga ini, di mo man masaburan na halos ang iya sining kaparat. Kundi ang iyalan sa niya kanami, tungod siya sa niya artificial flavor, pero mabugat sa aton sa niya sistema, kung masami na aton iniginakaon.
0: The instant noodles plus rice, it's carbo plus poison.
1: Mm-hmm.
0: Kasi may carbohydrates sa noodles. Pagkatapos may carbohydrates sa rice, and then may hilo iya sa ingredientes sa noodles, Dok Leo.
1: Mm-hmm.
0: Why takbalo ka na nung ginasimbog-simbog kanina da, pero ang kalabanan niya unod yasina para magdamit is natuag na to sini MSG or seasoning.
1: Isa, seasoning, tapos may mga artificial nga mga kulor. Kag may mga flavor enhancers. O kung iban pagid nga kung mahumutan mo Sir Josiel, kanami gid ihigo pag kanami ikaon.
0: Amo nang hambal nila, gatululong laway mo sa iya palang sining aroma, Dok Leo. Isa naman, mambal nga, ay, nagano ko subong, nagadiet, di ko na mag-rice.
1: Mm-hmm.
0: Ang kaon niya, french fries, or fries, potato fries, plus burger, butang tabi, iced tea, or soft drinks, Dok Leo.
1: Masami ni Sir Josiel sa mga magbarkada, kaya nagahinag-arrive lang. Dito makantuman. Dito ta sa kwan, ho?
0: Medyo pa social-social, hindi na mag-rice.
1: Tiyan nang himuon na ito, kapin mo kung mainit. Siyempre, air condition, sininga, ano kung plamahawan, orders ng milk tea, plus fries, plus burger. Ang ining combo, Sir Josilix, is extremely high in calories, sugar, kag unhealthy fats. So, hindi ganyan makapaayos sa aton sininga lawas.
0: High in calories, delikado man kung tama ka damong calorie intake nimo pagkatapos gamay ang physical activity nimo. Amo nang ginatunaan sa natawag nato sa ringa pagdamol sang love handle mo gidok Leo.
1: Correct Sir Josiel.
0: In short sinigin pa social ko lang ha bilbil.
1: Sako bakal sang kwansa ni sang iban kag. Sang pantalon sa nasa iban kag.
0: Amo na yung panginam kinampirmi ang sa stream hambal metal hayo naman ko. Mm-hmm. Oh, kay laban-laban siya na alajason hindi ang kataason kundi ang iya sining hawakan. So milk tea combination nila sang fries and burger, so also ma-consider naton to some, Doc Leo, is very is dangerous to some.
1: Yes, Sir Josil. Mm. Pero masiling naton, Sir Josil, nga sa tanan nga nagagamit sa ni kun masami sila nga nagaka-consume sa ni.
0: In short, nang kun kay sa bulong lang sa idlaw bala. What is kun kay sa once a month, mahambal matilaw lang ko bi, pero hindi man inang once a month isa kabandihador, mahambal nga bawion ko lang way ko kakaon siling nga sa tatlok simana.
1: Ay nang tilaw bala, Sir Josil, nga bulong lang sa ila. Mm. So ito na to na, ang pagkaon hindi evil.
0: Mm.
1: Ang problema dira is ang pagkadula sa balanse bala, Sir Josil, kag ini balang hambal sang kilala kung ang pagkadahak-dahak bala.
0: Ami, isa pa na ka dako-dako pagid ko nang dahak-dahak mo.
1: Mm-hmm.
0: Bahang-bahang.
1: Abi ka sungak-sungak.
0: So, dapat naton sa ni temperance is the key. Discipline sa lawas ta is also one of the most important thing nga dapat tadumdumon. Now, Ari, sa mahilig iya sa mambal nga, bro, sis, let's go! Buta mo lusin na yung tindihanay na sila, na, Doc Lay.
1: Mm-hmm.
0: Maghambal gani, bro, sis, let's go! Hindi pa na let's go, ah. Let's go! Buta mo lusin na, mainom na niya kagbanong suman.
1: Kalabanan si Sir Josil kung hindi Biyernes, Sabado.
0: Gapamahaw, Doc Leo, sang tinapay, gapanyaga sang tinapay, gapanyapon sang tinapay, Lunes hasta Webes na.
1: Mm-hmm.
0: Para nga pagka-Biyernes may nagbakal beer kag whiskey.
1: Ginasuptan gida.
0: Oo. So ang paborito tanga combo iya manong suman na mo ni. Beer plus sumsuman ta. Katululaway ko ba? Sisig.
1: Mm-hmm. Common ni Sir Josil, ha?
0: Oh.
1: Though pwede ka man kapili sa iban mong mga sumsuman, eh.
0: May isa pa da, Doc Leo.
1: Mm-hmm.
0: Dulako sa sisig.
1: Mm-hmm.
0: Beer plus ang tiil sang baboy bala na.
1: Mm-hmm.
0: Nga gin-fried nila, gin-laga ka gin-fried, anong tawagan ni sina?
1: Ang iban sa ni is crispy pata.
0: Crispy
1: ang
0: pata.
1: Paborito, iban sa ni litson paksiw, iban sa ni kung ano pa nga mga luto sang baboy, Sir Josil.
0: Selling niya one case of beer, selling niya free.
1: Mm-hmm.
0: One sisig or one crispy pata.
1: Bawsa ka na mitonte, ma kwantanay.
0: Let's go!
1: Tapos programa. Ariyo, sisig like sumsuman plus beer. Usually, Sir Josil, yung sumsuman ngayon ni Lexisig, fatty ni siya. Salty and oily. Tinugang mo pagid, Sir Josil, ang serbesa o kung ng beer. Nga nagadugang pagid sa alcohol and extra calories. Frequent alcohol plus fatty food strains the liver heavily, Sir Josil. Bugat ni katama sa atay proseso.
0: In short, sinidog Leo, wala galisang organ na ton. Sinayin nga nagayuhom kung magkaon ka sisig kagkombinahan mo sang beer, no?
1: Ang nagainom lang, Sir Josil, eh, gayuhom?
0: Oo.
1: Oh, kayo ay pa makabatyan
0: mo? Bisan kang katulog, isa gayuhom.
1: Te, sano naman taliwat?
0: So tama ka delikado, sinidog Leo, especially sa may mga nobla, high blood?
1: Correct.
0: Tama man ka delikado. May diabetes because ang beer is made sa may malt.
1: Mm-hmm.
0: So delikado man sa may mga diabetes. Now, ang isa pagidari, Doc Leo, just to take that as an example, uso subong sa mga gutom gid. Amo ni nga, I'm a father of an athlete, Doc Leo.
1: Mm-hmm.
0: Pagkatapos sampang bala. Ambal kapoy-kapoy niya, kapoy ko pa. Pagkatapos siling ambal ti din tamakaon. Siya dito lang siya sa may unlimited rice.
1: Mm-hmm.
0: So why is it, Doc? Nga ang unlimited rice is not good for all but bad to some. Doc Leo.
1: Actually, tinaanad lang man abi kita, Sir Josil, mo ka tinamatan tangang ginakaon ta source of carb na ton is bugas or kanon.
0: Kanon, oh, yes. Ginakudkod ta pa pati itip ko sa bulik kaldiro ko.
1: Ate, kanamiton sa nasa. Ang ibang ganit sa Sir Josil, hinumaw lang gatalbo, gatalbo lang yapon eh.
0: Mm.
1: Kati manami sa Sir Josil, no? Pero ang anli rice sabi Sir Josil, hindi man problema suliton ko ang rice, pero kung excessive gani, no, ang intake naton sini, dere sini ang calorie overload, dere sini ang blood sugar spikes, dere sini ang weight gain, especially dangerous for diabetics, pre-diabetics, sa mga tao nga kulang sini sa hulag, physical, kag exercise, abi, kag ang pagkaon sang large rice portion with fried food, sugary drinks, create a very high glycemic load, Sir Josil.
0: In short, sini, dagleyo, kung sobra-sobra sini nga carbohydrates will be turned into equals blood sugar spike.
1: Yes,
0: Sir Josil. Yes. So, sobra yung pagkaon sa kanon, ha?
1: Makatalagam na ganini, Sir Josil, sa may mga diabetes na.
0: Oh, so, kontrolan nyo na muna nga. Masamay gani kon may ara na bala nga boundary na or diabetic na gid bala. Gihambal yun ng doktor. Abis niya kada kaon mo, 1 cup of rice lang.
1: Mm-hmm.
0: Ti bumalik liwat after a week, doktor niya, dok, doi gindipikto ako.
1: Mm-hmm.
0: Ti nasunod mo man hambal ko. Kasi niya, uwi, kada kaon ko, 1 cup man lang.
1: Mm-hmm.
0: Tembol ka doktor niya, tingaway ganun buaw. Siya galing kay tagkaanong kawalo ko magkaon sa kadlaw.
1: Di kada kaon malang 1 cup mo.
0: Oo.
1: Wayon maghambal nga kung pila ka beses magkaon mo.
0: Oo.
1: Di kung kawalo kaya magkaon tag 1 cup, hindi walo man ka cups.
0: Oo. Pero typically dapat kung tani, 3 meals a day lang nga 1 cup every meal.
1: Actually, Sir Josel, kung may maganda batsyag na kita, suppose less than 3 eh.
0: Mm.
1: Ang pagkaon na ton, sang kanon.
0: Oh.
1: Ha, tandaan lang ha, sang kanoon. Kag, abi sa mga tagpalamati naton, samantalang baskog pa ka mo, samantalang way ka mo sa ginabatsyag, try nyo abi nga buhin-buhini abi ang consumption ninyo sang rice. Instead, dari kita abi sa mga more complex na source ng carbohydrates,
0: mm-hmm,
1: like root crops. And more kita sini sa protein sa aton sini mga ginakaon versus carbohydrates, Sir Josil. Kay bilang Pilipino, manotis naton nga more kita, maasab kita, Sir Josil, sa carbohydrates.
0: Oh.
1: Especially sa rice kumpara sa protein, Sir Josil. That's why even vegetarian, Sir Josil, may ara man nga obese kag iban sini cardiovascular problem because of excess carbohydrates alin sa rice.
0: Oh. So, para hindi man masumod, pareho sa bisang kanon lang tuloy is masumod man mo.
1: Mm-hmm.
0: Galing kita, ginaanat na ako galingon, tangaway kanon, do ginagutom git kita.
1: Mm-hmm.
0: Pero try your best, ha. Lunes mo bi mamahaw ka kanon. Martes mo mamahaw ikaw sang tinanok na saging.
1: Mm-hmm.
0: Miyerkules ni mo mamahaw ikaw tinanok na kamuti. Huwebes mo mamahaw ikaw tinanok na kamuting kahoy o konbalinghoy. And then, repeat the cycle, Dok Leo.
1: Kag mas bintaha bagay, Sir Josil, no, kung naman lang aton sa nang himuon, like amat-amat kita sa ni lutason na aton tugalingon sa rice.
0: No, gadidi nga bata, lutason.
1: Ang importante sa ni Sir Josil, sundon tagib lang tamang order sa pagkaon. Always unagid ang mga ma-fiber ng mga pagkaon, Sir Josil.
0: Mm.
1: Kaya kung una dito ang mga utanon, Sir Josil, ang mga laswa una dito, ang isa ang tendency na aton sa ni Sir Josil, hindi na kita makapatama sa carbohydrates.
0: Kagisa na notice mo na, Dok Leo, ha?
1: Mm-hmm.
0: Sa amon nga cycle sa ato, sila nga pag-panginaon bala. Mm-hmm. Una, permigidya kanon or sudaan.
1: Mm-hmm.
0: Pero masamigidya kanon, matimo anay ka kanon, niya kahumot, sang kagahumok sang kanon ninyo ba?
1: Direct, Sir Joseph.
0: Oh, tatlo na katimo, sila nga ti, ano, daplita.
1: Kadumdum pa.
0: Oh, no. Pero kung nanahon yung utan bala, pareho sini, ginkaon yung utan, pagkatapos po, ayawin, dugay, mahambal nga, makaon ko gamay nga kanon, pagkatapos, updan mo liwat sang utan, bali, sudaan mo, bi utan. Manotis ni mo the following day, Bla Dok Leo, ginatutoy ka lang sa banyo sa pagpamuhin. Pagpungko mo, ginhawa ka dayon.
1: Kag nagapabatsa, kaya Sir Josil mo.
0: Mm.
1: Ang iban sa niti, nagabugtaw gid sa aga kay may ara na Bla Sir Josil sang urge. So, galing na ngambal sang kilala ko sa na Sir Josil, lango-lango man lang ah.
0: Mm.
1: So, ang problema sa doko na limbawa, pabatsagon niya ka alas 5 kagahon, alas 6 galing ko yung agabugtaw. Siya masimaunahan ko.
0: Ay, do. Do yung sadyante, may gana may skila ba? Gahiwod na alas 8 na mo. Siya pre, ano oras? Kung alas 8, ay siya may klase, pagkutahan nila city ba?
1: Mm-hmm.
0: Now, diri kita sa pagkaon na video kayo. Ang isa diri ka masami nato sa nga ginapamahaw, hot dog, ham, sausage, tusino, longganisa, and so on and so forth and the likes, Dok Leo. Halos adlaw-adlaw na, Dok Leo. mahambal ka nga, mamahaw ko blas ubong ano siya hotdog sudan ko ah. Buwas sila niya to sino naman abis, sunod niya adlaw siya to, ano naman, longganisa naman. And it becomes a cycle for quite a long time nung layo.
1: Amo nang gina sa limblan natin, Sir Josel, nga eventually mabatsyag kita because of its compounding effect.
0: No.
1: Abisan ginagmay lang, pero kung adlaw-adlaw na itong ginahimo. Kaya nga man, processed meats dangerous when eaten often. Ang processed meat, abis Sir Josel, ito may aras ang preservatives, nitrates, mataas sa sodium, saturated fat, kag ang pagkaon sa ni Sir Josel sang masami, ginaangot sa cardiovascular disease. Colon cancer risk, ara man ang hypertension, kag mas nagadugang pagin Sir Josel ang katalagman sini kiti bilang Pilipino Sir Josel, no, kun dalibo may bilin pas, may bahaw kita sini nga kanon sa gabi, pagkaaga ko payon naton pagkatapos aton sa kalukaluhon iparis naton Sir Josel sa hotdog, spam, tosino, ang medyo tagilid ay kayong lawas aton Sir Josel kun masami naton iniginahimo.
0: May bilin ang hotdog ya kahapon. Ang sudan niya subong longganisa niya kalukaluhon ko lang anay pagkatapos ang hotdog ya ginurot siya kag isamo gyapon sa kalukalo ya mo plus longganisa pa.
1: Baos ka na miton.
0: Pero gahibi ang aton sa body organs.
1: Correct Sir Josel.
0: Now, dari kita abi sa mga dessert nga ini Dok Leo. Kaya kadahan mo kita at nabalaan yung mga dessert subong. Summertime, ang pinakadahog subong, ice cream, kag halo-halo. Amo ginang pangita katawo subong, Nukleo?
1: Correct, Sir Josel.
0: Pagkatapos, yung ginapamalahas ba lang 1.5 liter?
1: Ba, sa kanamiton, kada labok, Sir Josel, feel na feel mo gina.
0: Oo, nang magula ka ba sa botilya, sa baso mo ba lang, hambal, ops, niya daw gabilog, daw ga-ice, how?
1: Mm-hmm.
0: Ay, abaw ka na, migid siya na, kanon mo or imnon, halo-halo, litchi flan, soft drink, ice cream, pati aguku or ice candy, tawag tabala, Nukleo. Ting iban sini para hindi man masumbon niya niya daw ginakonsensya ko ice cream adlaw-adlaw. Sabi halo-halo naman.
1: May konsensya ka pa na ha.
0: Oo. Adlaw-adlaw halos may dessert katulad sina. What's the danger sa mo na Dok Leo?
1: Ang isa ka daw ang question sa nadra Sir Josel. Kinanglan tagid bala ang dessert tapos kaon?
0: Mm-hmm.
1: Ang straight niya sa bad Sir Josel hindi. Oh, pero naanad lang kita.
0: Ti ginpaanad kita sa mga negosyante sini Dok Leo mo.
1: Tuloy lang business ah. tungod Sir Josel ining mga dessert niya ini, although fine occasionally panalagsa, pero ang masami sini nga pagkaon Sir Josel, overload sa aton sini nga blood sugar, increased triglycerides, nagpromote sa fatty liver disease. Hindi lang tungod sa pag-inom sa makahulubog nga ilimnon, but excess sugar promote fatty liver disease. Ti ara pa mga sangka, tungod sa mga sangkap kali sini Sir Josel, Sil, no? Ara ang gatas, ara ang syrup, ara sini ang mga sweet beans ti, sa ice cream, syempre ang sugar. Kag may ara pag iniban Sir Josel nga sugar toppings gid mismo nga namit kayo sa aton sa nga panamil, sa aton sa nga panabor, pero balubog at sa aton sa nga sistema.
0: Actually, yung pinaka-common nilita ng soft drinks mo. Kaya may kilala ako nga pag-agis ang delivery truck sa soft drinks mo, hambal nga. Bawa sila nga inom ko ng soft drinks sila nga, maduha nag-delivery truck.
1: Ano sila yung bala Sir Josel nga, may na-disgrasya ako nung delivery truck bala.
0: Oh.
1: Instead niya buligan ang driver, kinunahakot soft drinks mo.
0: Ang driver to gawiit na siya sa sakit, pero soft drinks ako naginahakot eh. Bangod man kay ti almost every day daw ginakonsumo gini sa sulod sa balay kang ibang sinis niya hindi kumplito, hindi tako mabusog ko na kalain ako pa matcha ko na hindi tako tigab niya baka na soft drinks to
1: tama.
0: Pampatigab ko no. Pero dapat nyo dumduman nyo kung ginapangita na ganito sa lawas nyo katulad na sa soft drinks ang mga matamis isa na kapatimaan basta ikon elevated na inyo blood sugar.
1: Correct Sir Josel, kagbalibad na lang tigab.
0: Basta ikon naman ang hambal sa kilala ko Blood Dok Leo. Siya basi ko ng tig-ab mo, selling niya mo na ng katapusan mo.
1: Katapusan yung tig-ab.
0: Katapusan yung tig-ab. Pero anong masami sining isuffer, Abidok Leo? Sa mga mahilig sa combo, unhealthy food combinations, nga ginapang mensyonar na ito, kagkun may nabalaan pag ikamodera. Ano ang mga balatian nga masami associated dari Dok Leo?
1: Dari Sir Jose lang tungkol sa ito sa unhealthy Filipino eating patterns, ano ang mga balatian nga strongly connected dari?
0: Mm.
1: So isa dari Sir Jose lang nagadata subong type 2 diabetes.
0: Si daw. Type 2 diabetes, gid.
1: Kada Sir Jose, pagkatapos isa sa ni high blood pressure, uko na hypertension.
0: Ah, mag-asawa na sila yan.
1: Hambaga ni isang kilala ko sa nisang unan, tayo magpakaisa, subang lang mag-asawa pa gyan.
0: Oo, oh, gahulid siya na permi mo. Mahambal nga niya may, ano ka, may diabetes niya, oh. Duhas na siya, may high blood pa gyan ako. Ang isaman, mahambal, ah, may high blood ka, oh, niya high blood kang diabetes.
1: Kag subang Sir Josil, sila yung isang, may nabalaan ko Sir Josil, siya subang daw, hindi ka nagasabay sa trend eh. Kunoy ka maintenance eh.
0: Oo, oh, hambal no? Nila gani, mahambal nga. Ay, para sa ano na siya sa diabetes niya, sa high blood, duhay pa. Mm-hmm. Asya, tikulang pa na.
1: Paabuta. Magluwas Sir Josil sa diabetes o type 2 diabetes, magluwas sa hypertension, arap man Sir Josil ang heart disease tungod sa mga fried food and healthy fats at high cholesterol. Arap man Sir Josil ang kidney disease tungod sa high sodium and uncontrolled diabetes and even hypertension Sir Josil nga mahimo makadamage aton sa kidneys. Kaya arap man Sir Josil ang non-alcoholic fatty liver disease, magluwas iya sa alcoholic fatty liver disease pagid. Nga kung i-combine na ton tungod sa sining mga sangkap, sugary drinks, alcohol, kag obesity, Sir Josil, ti kapulan na tambok ang aton sa liver cells. Kag ibang pagin nga problema, Sir Josil, angot sa hindi husto nga kombinasyon sa mga kalanon.
0: Why kami nagasiling ginaordera namon kamo nga untatan yung pagkaon na. Kaya kung kaisa mo mula na masarangan ninyo.
1: Mm-hmm.
0: Pero if you have choices as much as possible, hindi nyo pag-adlaw-adlaw ang muna nga mga food combinations.
1: Pero kabaloman ko, Sir Josil, nga kalabanan sa nagapamati, sa ton bisan hambalan mo pa nga untaton, bisan may choice sila, sige lang ni Gyapon.
0: Ah, hambalan ka pa. Hambal mo lang na silingya kami nung bakal timo. Pero pati ka na. Amo nang hambal gani ka bata ya nga hinugay na siya nga way ti bakalan niya way ti sulod siya nga ginimumulkan siya. Amo na pa kay nagigan sa kabataan nila mamalam lam hambal nga nan selling niya abita bakalan lang siya ginimumulkan siya pati lawas mi mumulkan siya sang balatian haw.
1: Mo nang iban gani ko Sir Josel din na maghimulkan siya mo.
0: Mm-hmm.
1: Kay gabalatian nun dako no.
0: Hambal nga niya grabe kadako gid siya sang savings mo siya niya. Gabanog naman til.
1: Nagkadunod ito sa doktorya.
0: Oo, dito nagaling nagsulod ko na kinagbanog sa til. Now, speaking about anong pwede naton sinidiri nga, mahambal naton sinidiri makatabang bala, Dok Leo. Panabang ta nga mga pagkaon o tanon or prutas man nga, makapiyan-piyan ko nabalanin nyo nga guilty kamudara. At least makapiyan-piyan bala. Minimize yung number one ang mga food combinations sa ipanghambal ta. Hindi man yung pagsigisigihagid niya, masamigid. Pero ang pwede makabulig, Dok Leo, para makalikaw kita sa mga possible sininga complications sa heart disease, kidney disease, fatty liver, diabetes, or diabetes type 2, hypertension, Dok Leo.
1: Ari Sir Josel, makita sa tonso ni kusina eh.
0: Hmm.
1: Ang kalamay ko no Sir Josil, ang asin, mantika, mga nagapanami na sa aton si ni Sir Josil panghunauna kag gapanayanaya sa aton sa itsura sa kusina. Pero kung di kita kabalo magamit Sir Josil, amo man kuno nang maamat-amat patay sa aton. Pero sa kusina Sir Josil, may ara magaling makabulig sa aton bisan paano sagang o kun pian-pian pahagan-hagan sa mga epekto sang hindi maayong kombinasyon. Isa diri amo Sir Josil ang pagkaon sa nisang ahos.
0: Usap ka ahos, ha?
1: Usap ka ahos, Sir Josil.
0: Oh.
1: Initungod may aras sa ginatawag alisin, makabulig, suportahan ng aton sa heart health, ma-reduce ang inflammation. Kaya inflammation, nga dan, Sir Josil, especially ang chronic inflammation, dinagin na, Sir Josil, na angot sa high sugar intake.
0: Mm-hmm.
1: As always, sugar directamente ukon carbohydrates na convert sa sugar Sir Josil sa aton sininga lawas nagabulig man support sa blood circulation kag makabulig parang cholesterol kag ang blood pressure Sir Josil hindi man magtinimbuok tungod sa sininga ginatawag mga bioactive compounds nga ara sini sa garlic. So, paano makabulig ang garlic kung kauno naton siya? Pwede isabay naton, Sir Josel, kung mamantikaon ng aton sa nikinakaon. Kung masami kita nagakaon sa nisa matambok ang mga pagkaon, kag high cholesterol risk, magluwas pa nga nagabulig pabakod sa aton immune system.
0: Actually, masami ini nga ginatimo-timo sa iban niya mga rasa, Dok Leo. Mm-hmm. Ang garlic ka. Gawin na isla sang garlic. Labi na gid kung masumod ang ilas sa nikinakaon. For example, ang ibang sinin nagkakaon, balas ang Adidas. Mm-hmm. Nga boneless ka Adidas, Dok Leo. Mm-hmm. Pwede masumod man na kay rich in collagen. Mm-hmm. So, mukhang masumod ang ibang sinin eh. Ginagahulid gidias lamisa sang garlic pagkatapos. Gaingkit kung mamal, tama naging kasumod daw. Nagaingkit sila, nagakagat sila, or ginausap nila ang bilog sinin garlic, Dok Leo.
1: Kaya, Sir Josel?
0: Hilaw ina, ha? Now, how about Dok Leo? Ang common na being mga utanon sa palibot. Balunggay Dok Leo, may mabulig ang balunggay sa ni Ray Dok Leo?
1: Sir Josel, kay nambal na ton mangin unhealthy o kung unhealthy ang combination sa mga Pilipino tungod nga more sa mga preservatives kag mga puro halos mong panamit ng Sir Josel ng artificial na, no? Ang balunggay may haras ang fiber, antioxidant, may vitamina, may minerals, may plant compounds na makabulig pabakod sa aton sa immune system, panami sa aton sa digestion, makabulig pabalanse sa aton sa blood sugar. Kagun may kulang kita sa mga vitamina kag minerals, mabuligan niya nga madugang-dugangan. That's why, Sir Josel, ang balunggay is makabulig o kung maayo sa mga may unhealthy eating patterns. Isa na sila, Sir Josel, kulang sa fiber pero may imo ginakaon. Manubo sa vitamina ang imo siya na ginakaon. Kung waay ganit isang vitamina, kundi panabor lang, kag hindi ka pala kaon sinisang laswa, makabulig dari ang balunggay in terms of nutrients, fiber, and antioxidant.
0: Okay, balunggay kag garlic. Now, matabosin ni Dok Leo. Naintindihan ta bangod sang estado sa ato sa nga pagpangabuhi, may iban nga amulan ng masarangan nila kung ano masarangan amulan ng kaunon.
1: Mm-hmm.
0: Sometimes ang iban siya ni most guilty sa mga unhealthy food combinations.
1: Mm-hmm.
0: But kung ikaw, Dok Leo, feeling mo guilty ka, and balaan mo nga permi mo ni ginahimo, pwede abing makabulig abi dre Dok Leo. Ay, pagkaw may nabatsyag ha, makainom ikaw Sanson plus gold capsule, kiti may garlic man na, may malunggay, may mangustin pa gani Dok Leo, kag spirulina, kag ampalaya.
1: Yeah, makabulig yung Sir Josel eh. Kapin ba kung balaan mong emotion nga lifestyle, hindi amo.
0: Oh.
1: Hindi suno sa makapabaskog sa emotion nga lawas. Siyempre, balaan mo nga daan. Kulang ka sa sustansya, hindi ka pala kaon laswa.
0: Mm.
1: Kulang ka sa fiber. Kulang ka sa vitaminas, ni kag mga minerals. Ang pag-inom, Sir Josel, sa Santhon Plus Gold Capsule, di may ara sa mga utanon. May ara sa prutas. Ara ang queen of all vegetables and queen of all fruits. Ara man ang mga superfood, Sir Josel, kag may kuan ka pa sa ni Sir Josel, may bonus ka pa sa ni nga protina, halin sa ni sa spirulina, kag halin sa ni Sir Josel sa malunggay, kati abis ang iba ng protina, Sir Josel, makuha lang sa pagkaon sa ni sang karne.
0: Mm.
1: May mga plant sources man kita, kasubong sa spirulina, kag balunggay, nga pila lang asa sangkap sa ni sang Santhon Plus Gold Capsule, upod sa iban pagkita mga sangkap, Sir Josel, nga makahatag sang duga nga fiber, vitamins, minerals, and bioactive compounds, nga makabulig puno sa mga kakulangan dira, kag makabulig pabakod sa aton lawas, Sir Josel, nga mahimo magresulta sa badatian kung nagapadayon na rin imbalances tungod sa aton sa rin unhealthy eating patterns, Sir Josel.
0: Masami sa rin pamahaw, Dok Leo, is hotdog, itlog, kagkanon eh.
1: Mm-hmm.
0: Labi na gid ko ang umpisa ng klase.
1: Mm-hmm.
0: Amugid na ang kalabanan niya combination. Kung kay isa, itlog kag sardinas kag kanon.
1: Mm-hmm.
0: So itlog, hotdog, kanon, itlog, sardinas kag kanon.
1: Mm-hmm.
0: Amugid na yung masami niya konsumo. So kung amu ini ang imo konsumo, Dok Leo, estudyante, ikaw, or hindi gani, gatrabaho ikaw, mabudlay na maghikot, mahamapos inihikuton eh. I-prepare ko na agad, Dok Leo.
1: Mm-hmm.
0: Ano ang mas maayo nga chimpo sa pag-inom, before or after meal, Dok Leo, sa Santhon Plus Gold Capsule?
1: Pwede makainom, Sir Josel, before, like 10 minutes before sa nipamahaw.
0: Oh.
1: Or 30 minutes pagkatapos pamahaw.
0: Okay.
1: Amo man sa hapon, Sir Josel, pwede man gani sa nga isa ko oras antes sa ni magpanyapon, pwede na makainom sa Santhon Plus Gold Capsule.
0: Okay. Sa nagpamangkot dira ha, sa pag-inom sa Santhon Plus Gold Capsule, kung guilty ka mo sa muna nga combination, 10 minutes before meal or 30 minutes after meal, pwede niya nahimuon in the morning and in the afternoon. Now, add the recourse, Dok Leo, sa mga guilty sa mga unhealthy food combinations. Anong makabulig pagi dari Dok Leo? We might suffer sa diabetes, ha? We might suffer sa heart disease, kidney disease, fatty liver disease, or inigani high blood. So if we speak about diabetes, na dumdumantan dari Dok Leo, vitamin D is isa sa makabulig sa aton, dira mo. Ang vitamin D is present dira sa premium D3 soft gel capsule. So instead of mahambal nga, hindi ko sigurado sa linya if may ara ko enough nga vitamin D kasi linya do 10 minutos lang to kay napainit ko. Ang pag-inom sang premium D3 soft gel capsule makabulig ini suplemento dugang sa lawas ta Dok Leo.
1: Makabulig yun, Sir Josil. Magluwas pa kon unhealthy mo sa linya eating pattern, Sir Josil, ano? More ko sa processed bala kay hindi husto ang kombinasyon. Mahimo nga makulangan sa sustansya, Sir Josil, imo sining tul-an. Mahimo makulangan sa sustansya ang imo sining muscles, magpaluya sa imo sining immune system instead nga magnaya-naya imo pamatyag kag paminsaron, Sir Josel, nang irritable ka. Kag mahimo, Sir Josel, may magresulta sa hormonal imbalances. Nagapaluya sa aton, nagapahina sa aton, mangin masakiton kita, Sir Josel. Diri sini masulod ang vitamin D3 o kon premium D3 soft gel capsule, Sir Josel. Hindi man sa direkta ano kasubong sini sa gitatwag makakorek gid sang kon ano nga mga kakulangan naton dira sa lawas tungod sa unhealthy eating patterns naton, Sir Josel. Pero tungod sa iya sini mabuligan niya mangin mabakod ng aton sa nga tul-an, muscles mapabakod ng aton sa nga immune system, panayanayang aton sa nga modo kag bisan pa, Sir Josel, sa pagbalanse sini sang aton sa nga hormone nga mahimo madalman pagid, Sir Josel, kon padayon nining unhealthy combinations naton kon unhealthy eating patterns naton diri sini makabulig pigan-pigan o kung naginatawag pian-pian, Sir Josel, ang premium D3 soft gel capsule. Isa pagid ang manami man sinika may upod sa nga healthy fat, Sir Josel, instead of mga unhealthy fat na ginakaon naton sa lawadlaw. Ari may upod nga duha ka healthy fat, VCO and the moringa oil.
0: So ang VCO makabulig, Dok Leo, no? Kag ang moringa oil and the vitamin D3 sa premium D3, agud to nga makahatag dugang supplement kag maka makabuhin sang risgo nga makadalawat kita sini, Dok Leo, sa mga possible sini nga mga medical conditions or komplikasyon kon magsigi-sigi kita sa mga unhealthy food combinations.
1: Correct, Sir Josel.
0: Okay, ang ano ya, Dok Leo, ang vitamin C, makabulig ayan ang vitamin C dari, Dok Leo. Again, ha, we're not saying hindi gig ka mo magkaon. Karon may mga aking sinamahambal, amo larata na amon masarangan. Now, kung balaan ninyo nga amon ang ginakaon ninyo, ang pamangkot sin is, kung magbakal ka mo sa vitamin C, kung mag-take sa vitamin C, may mabulig ang vitamin C sa pag-protect sa ato sining alawas para hindi dakpon sang komplikasyon dayon ang ato sining alawas, Dok Leo.
1: Yeah, may mabulig yun, Sir Josel. And speaking of amo lang na masarangan, Sir Josel, no, kung kaysa, it's a very subjective statement, Sir Josel, ano? O kung ang bala noon, bala? Kay speaking of masarangan doon kaysa, medyo budla yung pagbakal sa mga suplemento, Sir Josel.
0: No.
1: Ultimo Santhon Plus Gold Capsule, Premium D3 Capsule, or Santhon Vitamin C. Pero nga may pambakal man sa sigarilyo, Sir Josel. Nga mahimo na makabakal sa isang ilim nun. I mean, iban ganun nagpangutang pa, no? No offense meant, ha?
0: Readily available mo.
1: Pero ang point sa ni Sir Josel, kung nung naunaon lang na to, ang pinakapuhunan na to, sa ni ikaayong lawas.
0: Oh.
1: So, vitamin C, tuman kadako ang papel sa ni Drake, nagpabakod sa ton sa ng immune system. Kaya nag-amat-amat, hina, Sir Josel, kundi husto nga ton sa ng eating patterns and unhealthy in combination na ton sa ni Sir Josel. Kinanglaman sa collagen production, antioxidant activity, kag isama sa ni Sir Josel, ang pagpadasig, pagpali sa ton sa nga pilas dugang pagid ang risk mo sini, Sir Josel, sa paglala sini kung gataas pagid ang imo sini nga blood sugar tungod sa unhealthy eating patterns nga mabuligan, Sir Josel, kung nagatumar kita sini sang vitamin C like Santhon Plus Vitamin C.
0: Ang patal pagid Dok Leo mo ning pamangkot diriyo. Selling niya kay nanad ako kung aga selling niya, ginahungod ko iya pasobrahan ng tigang kong gabi para pagkaagas niya may kalukaluhon ako.
1: Mm-hmm.
0: Pagkaagas selling niya, buka nami selling niya nga ang kalukalo mo bala, higpan mo dayon ka Santhon Gold Coffee Mix or hindi gani Premium D3 Coffee Mix, Dok Leo.
1: Ba, usa ka na miton. Actually, Sir Josel, no, ang kanon bala nga gina-overnight ni mo, like sobra-subong ang imo nga gintig ang pagkaga initon mo abi.
0: No.
1: Kon kalokalo lang simple nga gininit mo lang sa kalaha Blazer Josil.
0: Mm.
1: Ginatawag na ina siya nga resistant starch.
0: Okay.
1: Hindi na siya madasig makapashoot up sa imo sa nga blood sugar. Ang problem lang dira te kung magkalokalo ka ang mga ginasangkap ni mo Blazer Josil nga mga pampanamit bala.
0: Oh, siya may nabilin pa to siya tambo ka baboy kahit kahit dabla to mo lang siya mantika. Oh.
1: Bawas ka na. Tapos so danan bagay Sir Josil sang final hit palit na ginamo sa gin gisas tambox baboy.
0: Uh-huh.
1: No? Amo nang kwan sang iban ni routine sinisang iban ta ginahungod pagani na Sir Josil kun kaisa.
0: Hmm.
1: Actually if possible sa aton sini mga tagpanamati unahon gid naton permi kun sundon gid naton permi Sir Josil ang eating pattern nga dira gin disenyo nga aton sini nga lawas una gid permi ang utan.
0: No.
1: Kaya bisan makakaon ka sa kanoon, Sir Josil, pero kung ginuna mo, may fiber ka nangadaan dito sa sulod, di may panagang ka nangadaan dito. Ang isa sa good benefit mo sina, kung halimbawa, nagkaon ka sa mga utanon nangadaan, bisan ginpasundan mo siya sa carbohydrates, hindi madali-dali, kaya hindi madasig ang absorption, Sir Josil, sa glucose sa aton sa ninyo intestine.
0: Mm. Di magapabilin pa, Dok Leo, ang selling niya nutrients sa santon na gold coffee mix, premium D3 coffee mix. Sila yung kaya ginadapli ko sa kalokalo?
1: Ara lang na gyapon kasi magluwas nga rin Sir Josil ang mga coffee mixes na ito inigin design niya parang imnon mo kag butangan sa mainit nga tubi mo.
0: Uh-huh.
1: Hindi niya madula ang ilas ni yang mga ginatawag benepisyo sa aton sa ninga lawas.
0: Mm.
1: Bisan ginabutang o kung ginapadalundon o painis kalokalo. Dila ko niya kabalo kung ano pagluto mo sa kalokalo, ano mga sangkap dira eh.
0: Mm.
1: Kaya kung kaysa Sir Josil, tiba base, karuman niyo neutralize mo ng mga benepisyo tungkol sa komplikado sa imusan ni mga sangkap kag pag prepare sa imusan niya kalokalo dira.
0: Naman ang hambal nila nga kung pugan mo ko ng mantika, sobra pa ko no sa inukalokalo mo pag isunan niya na wala.
1: Base, pwede yung pampamanyos eh.
0: pero kung gusto ninyo nga daw, hindi gawa ka mo gutumon da yun. Ang manami imnon niya actually, Dok Leo, is the Santon Plus Coffee Mix siya mo?
1: Correct, Sir Josil. Kaya abin mo sa aton sa mga tagpanamati, kuwans gani ka nga more kita sa sugar and carbohydrates, refined carbohydrates, karuhon ta, madali kita gutumon, Sir Josil.
0: Mm-hmm.
1: So dapat, Sir Josil, parang ang isa gali ka, pwede na ito himuon, parang hindi kita masami hilaban o kung madali gutumon. Instead of masami yung carbohydrates, try na ito ng protein, Sir Josil.
0: Mm-hmm.
1: Tamo sa mga nagainom sa Santon Plus Coffee Mix, Sir Josil, tungod nyo may ara sa sang protein from spirulina, from malunggay, and especially from soya bean, Sir Josil.
0: Mm.
1: Muna siling nila nga kung makapangapi sila, dugay sila makabatsyag sang gutom. Isa sang rason sina tungod sa protein ang ara, dira.
0: So, talining na-discuss natin mga produkto ini sang Yesto Health Incorporated. Now, Ari, din ka mo pwede ka bakal sa managa pinamangkot. Ara, da available sa Mercury Drugstore. Basi may branch dira Mercury Drugstore bala sa inyo. Available ning mga produkto sang Yesto Health. Sa Rose Pharmacy, TGP, South Star Drug Store, sa All Green Pharmacy, Generica, sa Watson's Pharmacy. And even pwede ka maka-order sa TikTok Shop kag sa Shopee. Sa siyudad sa Bacolod, may store kita dira. Ara na kumpleto, tanan niya produkto dira kag may exclusive nga mga nutraceutical ka products ang Yesto Health. Ara da sa Yesto Health Store sa Lizari Street, Barangay 39, Bacolod City, at Tubang Ina sa Marayo Bank. Ngalan, again ha, Yes to Health Store. Palapit lang ka mo da, kompleto da ang ato sa ring mga produkto. Sa siyudad sa Iloilo, kompleto ang produkto ta, may libre pang konsultasyon, kaya may clinic dere sa siyudad sa Iloilo. Ang Yes to Health Wellness Center sa A. Young Building, Yulo Street, sa City Proper, at Tubang Ina sa Midtown Hotel. Bukas na, 9 o'clock in the morning, may konsultan kita dira. Nga nag-offer sang libre nga konsultasyon si Dr. Rem Pinado. Kadto lang ka modera starting at 9 o'clock in the morning. Kung wala sang Yes to Health Store, wala sang clinic, ang Yes to Health sa inyo sa ninyo lugar, bisita lang ka mo sa inyo suki nga mga drugstore o kung butika. Available lang ito sa inyo mga produkto nga napanghinambitan ta. Now, ang isa pag idari, Dok Leo, ang muno, ya, sila nga nga, nga nanotice ko bala, sumugod sila nga nga daw alos sa every day or every other day, nagainom ako bala sang soft drinks. Nagapalang huyos ang akon sining panit.
1: Isa, Sir Josil, ina sang patimaan sang dehydration. Tungkol niya kung masami kita nagainom sa mga matamis, kinalamayan, may mga high fructose corn syrup, nagahubas ang fluid sa aton sa lawas. Sir Josel, tungod nga, ipaihi na sa aton sa lawas. So kung pagwaon, through sa aton sa ihi. Tingin sa sinis ang pinakahimuon na Sir Josel, untatan, o kung, shall we say, Sir Josel, dugang-dugangan na pag-inom sa isang tubig.
0: Mm-hmm.
1: Pagkatapos, try mo abi sa aton sining texture dira. Gamiti sang habon. Kaya ang habon, actually, isaman mo. No. Sa may factor sang
0: dry reaction. Skin.
1: Yes. Sa no. Nagpamala sa aton sining panit. Though, ang major, good, yeah, so no, say mo sining ginhambal, ginmessage dira is ang pag-inom sang soft drinks. Try abi, hagan-haganan soft drinks mo, more water. Tapos, gamiti abi sang sabon. Hindi tuman makapadry sa panit. Isa dira, Sunthone Plus Herbal Soap, Sir Josel.
0: Mm-hmm.
1: Nagamulig na moisturize pa sa aton sa ring panit, kahit may ara sa sang bayabas, may papaya, may malunggay, may mangustin, iban pagid sa ring mga sangkap. Pero, liba, manotice mga pati sa guya, Sir Josel, do ka dry, no?
0: Mm-hmm. May ara, Dok Leo, kung kaysa nga, kung mag-dry ganyan mo sa ring guya, matyaga mo do galilitik-litik, bala nga, makatul nga kung tandugo ni mo mahapdi.
1: Correct, Sir Josel, kung sa mga duta, natin ka pala mangag eh. Isa nga makabulig sa Sir Josel, kapin ba kung may mga dark spots pagid bla, may mga pinalian bala, clear skin herbal soap, Sir Josel.
0: Mm-hmm.
1: Kay may ara sang glutathione, may ara sang kojic acid, para nga ma-uniform bala kung magsalalamang color, Sir Josel, ang mga dark spots dira amat-amat panas sa sige-sige nga gamit sina. Kagtungod sa VCO, Sir Josel, nagabulig sa nga ang aton sa nga panit, hindi sila magtuman kamala.
0: Oh, may isa diri ka pamangkot, Dok Leos, na kung magamit ako sa Sunthone Plus Herbal Oil na hindi yan ako magka-dry skin.
1: Tiyang isa ganit, Sir Josel, lagi nagamit pa sa mga may dry skin, amo sini ang VCO eh.
0: No.
1: Para nga ma-moisturize ang aton sa nga panit. Which is isa na sa sangkap, ang VCO, isa sa sangkap sa aton sa nga Sunthone Plus Herbal Oil. Kag ang bonus mo pagid sa ni, kung nagabanyo sa Sunthone Plus Herbal Oil, mas safety kasi ni sa kagat sa mga sapat-sapat, lakip sang lamok, Sir Josel, nga mahimo nagadala sa isang dengue infection.
0: Mm-hmm.
1: Kag nagabulig pagid ni sa nag-umpisa nga mga pagpalanakit sang lawas, palamoy-poy, palang alay sang lawas, tungod siya sa nga peppermint oil. Kag ang isa nga makabulig pagid condition sa aton sa ringa panit, Sir Josel, amo ang moringa oil, may oleic acid, may vitamin E, nga isaman sa sangkap sa aton Sunthone Plus Herbal Oil.
0: Iniya nakapamati, guro, ni kahapon sa edisyon sang programa. Ta sila niya, hatropang Josel, Dok Leo, kung sige ko mag-count sila sa mga inatawag nyo ng unhealthy nga food combination, sila niya nga madula pagkakadite ko, hao.
1: Mm-hmm. Isa tungod nga may mga imbalances nga matabo sa lawa, Sir Josel. Speaking of kadite, Sir Josel, biyat hagon tanay na?
0: Kadite siya mo, bota malo siya ni Permi lang gatindog.
1: Mm-hmm.
0: Tikon opisyal kaya, ti Permi ka na lang yan nag-pungko eh.
1: Mm-hmm.
0: Bota malon sini nga tikon gatindog ka porsado pa.
1: Dadiri na lang
0: ta. Basi bala madula ang pagkakadite ako no, Dok Leo.
1: Titingo haon mo hindi ka mag mangin opisyal eh. Para pabilin na kadite.
0: Oh.
1: Ang point lang sini, Sir Josel, tungod niya ang hindi husto nga mga food combination naton. Mahimo may mga imbalances sa nagkakatabo sa lawas. Mataas ang lipids, o fats, cholesterol, triglyceride, sugars nga may connect, Sir Josel, sa aton sa reproductive system function.
0: Oh.
1: Ang isa sinati, maka-affecto agad sa performance, Sir Josel.
0: Diba si kon sa grado pa bala, sa uway ka pa mauso sa mga unhealthy food combinations, grado mo sa misis mo, dos.
1: Mm-hmm.
0: Sige-sige, hagi na, kaya tagahan niya, gig ka dugay-dugay, 1.5. Mahilang kon 1.5. Ang lain sina ko mahambal nga santong alanay sumo santong sa Boston.
1: Ano na kuan ano pagtawag, Sir Josel, ano gani na ko nagaubra ha gani inadlawan gani lain man niya kon pakyaw mo.
0: Oo.
1: Tay adlaw-adlaw yaga kuha kasang parsyal mo.
0: Oo, balikan mong diaryo, boss. Pero sa mga katulad sini kon an healthy ginakaon ninyo. Whatever kind of supplementation para nga mapabalik ang inyo sinang puwersa, ayawan siya pabalik sa naanda ninyo ng normal balakuntani sa inyo sining edad. Sa mga lalaki, ha? So una, ipakonsulta ka mo kang magpatreat ko basi kung taas na inyo sining blood sugar o rinigani you're suffering sa other sining medical conditions. Pero kung balaan yung healthy ka mo kag hambal nga Dahil nakabulo boiler na ito sa niligan, do kapoy lang gid ako. Pwede mabuligan sa turbo dietary supplement for men do kayo?
1: Pwede, pwede gid Sir Josil. Kati amo na ginahimo, sininsang klavo, waska, kagmaka, nga sanggap sa turbo dietary food supplement Sir Josil. Ginabuligan niya nga mapanami ang kondisyon sa aton sinipang huna-huna. Ginabuligan niya nga mapanami ang aton sinipang blood circulation. Buligan kita nga amat-amat mabalik ang aton sinipang persa. And eventually, Sir Josil, ginabuligan nga mabalik kung makabatsa kita sa natural sininga gana.
0: Oo. Selling niya, Doc Leo, why ipigto sa mata ko inang ginahambal ninyo nga mga food combination nga ina?
1: May aragid efekto sa aton sininga mata, Sir Josel, especially kung ang emotion na kombinasyon nagapalanubra sa niya sa carbohydrates and sugar. Nga nag-aafekto sa emotion nga blood glucose, nga eventually nag-aafekto sa mapinong kaugatan sa mata, mangin kausa sang problema sa mata, panulok, and eventually pagkabulag kung hindi Sir Josel ma-reverse o kung ma-modify ang lifestyle.
0: Oh. Kag sa tanan nato sa mga kauturan, kung ano man ang pananakit na batyagan nyo, kung daw hindi naging kamu kabatyag, mag-inom ka mo sang Sis the Pain. Isa lang ka sakit siniyang hindi ema bulong mo. Sakit sa buot. Kag sakit sa bulsa, pagidgali, Dok Leo. Pero ang sakit sa abaga, sakit sa hawak, sakit sa inyo sininga luko-lukuan, sakit sa inyo sininga puwak, kag sakit sa ulo, kuno ini nakabuka guanta Sis the Pain.
1: Correct Sir Josel, kagang sakit man sa bulsa mahimo niya Sir Josel marimadyuhan gyapon eventually. Kay kun ang sakit sa bulsa tungod sa hindi ka makaobra, gapala nakitlawas mo watumaran mo makabalik ka obra makakwarta.
0: Oo, oh, amo nang bulong sa sakit sa bulsa. Galing gid daw ay natatsempo abi mo. Do ka nami pagkuntaan ni discuss pagidugang sa ito sining programa The Secrets of Health. Pero buwas naman ha, ilimitahin nyo ang mga unhealthy food combinations ni ha. Ang mga kombos-kombos kaga mga unli-unli. Bala nga kung kaisabaw. Ano nang hambal nga lugar makagwa kong sa skalanan. Mahambal nga siya ba? Gawas-awas man siling nga saliog ko siling kinaon ko ba? So, likawin ninyo ina ha. Nagakaon kita, hambal ni Dok Leo, gakaon kita para hindi lang mabusog. Nagakaon kita para mabuhi. Kag ang buot tambalon sini, para mabuhi kita, hindi buot tambalon nga, perme busog lang kita. Dapat healthy sa ang ginakaon naton sa mga nutrients. Lastly, kuwanta lang sa sininga parting words sa ato sininga certified naturopath practitioner Dok Leo Amos. Doc,
1: sa mga hilig naton ano, especially pag-abot sa pagkaon bilang Pilipino, gusto naton sini ang manamit permi sa aton sininga panabor sa mga okasyon sa aton sininga ginatambungan, dapat taganhagan lang gid kita. Kag if possible magtuon kita sini sa kung ano nagakaigo sini kombinasyon nga makapaayo sa aton lawas. Kag manami pagid ugaliun naton na pagtumar sini sa Santhon Plus Gold Capsule Premium D3 Capsule ug Santhon Vitamin C para mabuligan ang makapulupanimbang ang aton sininga lawas, madugangan ang mga sustansya dira, kag bisan paano makapian-pian para nga hindi kita matamaan sa mga imbalances sa aton sininga kalawasan resulta sa unhealthy eating patterns. Sa kinanda ng inyo certified naturopath practitioner Dr. Leo Amos nga nagabilin aton lawas salungan antes pa man mangin ulihi ang tanan kay sunod pa sa gadiseling health is wealth, more than gold, cherish it before you are old.
0: Salamat sa ato sa ring certified naturopath practitioner and consultant Doc Leo Amos. Tub-tub sa masunod naman niya edisyon na sa ato sa ring pagparagad sa programa The Secrets of Health. Para sa XFM 100.7 Iloilo, kag sa tanan niya may XFM station sa isla sang Panay kag Negros, ako naman si Katropang Jose Albanias, XFM News.
2: Inyo nabatian ang The Secrets of Health. The Secrets of Health. Tugtog naman sa masunod niya talakayan, diri lang sa The Secrets of Health.

0: Welcome sa palatuntunan
1: Edukasyon.
0: Edukasyon para sa igayong lawas. Programa nga magadulong sang sigurado kag mapuslanon nga mga impormasyon. Kilalaon naton ang Evergreen Herbal Capsules kag ang Evergreen Coffee Mix kag ang nagdala sang sini nga mga mapuslanon nga mga produkto. Akon man bugal nga ginapakilala sa inyo ang naturopathy nga isa ka sistema sang alternative medicine nga nabase sa teorya nga ang mga balatian mahimo nga mag-ayo ukon matapna paagi sa husto nga pagkaon kag nutrisyon.
1: Edukasyon para sa igayong lawas.
0: Kag karon dugay pabati man naton sa inyo ang encounter ni Dr. Spinhico, mga matutuod nga mga testimonya kun paano nakabulig sa ila ang Evergreen Herbal Capsule nga may pito ang sangkap, turmeric, malunggay, saluyot, ampalaya, wheatgrass, barley grass kag vitamin C, kag ang Evergreen Coffee mixed with turmeric, malunggay kag mangustin. Ang mga produkto ni Doc Hico. Pero lipot lang, ari anay, istorya na ito ng pati sa allergic rhinitis. Inisya ang pagpalamula o kung pagpalamanok sa sulod sang ilong. Ini tungod sa mga allergen. Para sa bisang pollen, usually makita mo lang sa mga bulak, tukilok, dust, mga yabok na, molds, or flakes. Halin sa mga panit sang mga sapat. Kumon ini nga balatian, mga pinangatsi, gamay lang nga yabok, ngatsi, gamay lang nga bahok, bilong adlaw, pangatsi. Kung maglalak na gani, laban-laban diritso nini sa hapo o kung asma. Diri na nagasulod ang mga produkto ni Dr. Spinhico, ang Evergreen Herbal Capsule, kag ang Evergreen Coffee Mix. Duwa na sila may turmeric, nga nagabulig pasulhay, sige mo sa nga paginhawa, kag ginahwanan niya, kinapalapad niya sila nga lagyan sang hangin. Ang balunggay naman, ara man na sa kape, ara man na sa herbal capsule. May mga research nga nagapamatuod niya ang balunggay makathaganagan sang chest congestion, ubo, mabudlay nga paginhawa, kag iban pa nga mga respiratory complications. Ang amarguso, may pagtuon man nga nagapakita nga ini manami man sa mga respiratory disorders. Ang wheatgrass nga ra sa Evergreen Herbal Capsule, anti-asthmatic kag anti-allergic agent. Ang barley grass, may kapasidad man nga malikawan ang asthma. Kag dapat bastante kagit sa vitamin C. So wala question kay ang halos tanan nga mga sangkap

0: Ako ni Papin Job.
1: Ah, okay, okay ho. Kung mag-tingo ka, pwede ka na na maka-move sa ibang niya area ng ikaw lang.
0: Yes. Oh. And that's all. Yung take ko lang for my daily supplementation. Nakagamit ako, 10
1: boxes. Pero sa 10 boxes mo, pamatsyag mo, may worth kid man sa ang epekto sa imo?
0: Oh, yes. Worth one kid yan. Oh. So, no, I'm proud to say nga, na-proof with sa ako sa Bolingon nga. Binisipid gidi ato kayo sa nga Herbal Capsule. Terpin. Oh. Herbal Capsule.
2: Edukasyon. Edukasyon. Edukasyon para sa igayong lawas.
3: Tawagin mo na ko Lindo, Barangay Ismeña, Bulyon, Palawan.
1: Ano yung napakiramdam mo noong hindi pa kayo nakainom ng Everbeval Capsule?
3: Yes, grabe, Dok. Para mawalan ako ng pag-asa na mabuhay pa. Hindi ako makalakad. Ah, nilalakad ko sa kuwit ko. Makato, hindi ako makagalaw-galaw na nisak to. Balik pa rin na ako, Dok. 4 na bisi sa hospital. Parang binaganan ako ng mundo.
1: Pagkamusta yung pakiramdam mo nung uminom ka na ng Evergreen Herbal Capsule?
3: Ganda ba, Dok? Ang ganda. Ganda kit pa na nakita mga paa ko, nabawasan, katulog na ako na minding. Dati hindi ako makatulog, tapos sige ako Ngayon, minsan na lang ako nakaihi.
1: Paano mo iniinom yung Evergreen?
3: Hindi pa ako magkain, Dok. Dalawang kapsul. Tapos kain lang ako na ang dalawang kapsul.
1: Anong masabi mo sa mga tagapakinig na pin?
3: So, saan masasabi ko kung sino yung nakinig dito? Subukan nyo. Ang ganda ng Evergreen, yung Herbal Capsule. Eh, noon eh, hindi pa ako nakainom na Herbal Capsule. Hirap ako magtai, hindi ako makatayo.
1: Oh.
3: Kaya nasawa ko, nagagalit niya. Sabi ko, Evergreen, Herbal Capsule.
2: Mabakal sa mga butika malapit sa inyo. Sa dugang kasayuran, mag-text sa kay Doc Crispin Hico sa 0926-555-4150.
4: Sa tagsa kabagpitik sang taknaan, lain-lain na mga hitabo ang nagaabot sa kabungi sang katawhan. May kadalagaan kagkaripay, may kapaslawan, kasakit kagkasubo, kag may araman katanhagaan. Mga hitabo nga tugas ang siyensya, ukon, kinaandan lamang.

0: Tagin akon kasubong! Kag wala sa makapugong sa akon! Wala!
1: Ugsad ang bulan. Kag nagapalanindog ang akon balahibo. Samtang nagalakat ako sa dalan. Baboy! Kag nagasugata siya sa akon. Baboy nga nagabakya! Hindi! Bagat! Tabang! Tabang!
2: Mga katropa, isa naman kabago kang matahong na drama sa radyo ang inyong mabatihan. Kag magalingaw sa inyo tanan, na ginatiguluhan. 24 oras! Oras. Babatian diri lang sa inyong paboritong estasyon. X FM.
3: Exciting.

0: isang pangalan, isang kontrobersya, isang makasaysayang laban na muling yayanig sa buong Pilipinas. Pilipinas. Ang impeachment process ni Vice President Sara Duterte, ngayon, nakatutok ang sambayanan. Katotohanan, kapangyarihan, hustisya, sa bawat pagdinig, sa bawat revelasyon, isang tanong ang nais marinig ng bayan. Absuelto o convictado? Absuelto o convictado? Mula pari hanggang hulo, mula syudad hanggang lalawigan, kumikilos ang mahigit 53 XFM stations kasama ang Solid FM nationwide upang ihatid ang pinakamainit, pinakamabilis at pinakapinagkakatiwalaang balita. Special coverage, breaking developments, live reports at eksklusibong updates. Mapapanood at mapapakinggan sa official Facebook pages at YouTube channels ng XFM Philippines. Ang laban ng politika na susubok sa kinabukasan ng bayan. VP Sara Duterte, absuelto o convictado? Tutukan araw-araw, dito lamang sa XFM at Solid FM Nationwide.
1: Tayong lahat ay gustong mamuhay ng masaya, walang problema, at nangangarap na maabot ang bawat nais sa buhay. Pero di natin maabot ang lahat ng ito pag ang katawan natin ay bumigay dahil sa malalang karamdaman. Kaya kailangan nating kumain ng tama, mag-ehersisyo, tanggalin ang bisyo, at uminom ng Santone Plus Herbal Capsule, ang pinaghalong sangkap ng prutas at gulay na kailangan sa ating katawan para masuplayan ang araw-araw na pangangailangan upang mapanatiling malakas ang ating katawan. Santone Plus Herbal Capsule, ang katuwang mo sa buhay. FDA approved. Mabibili sa mga butika.
2: Premium D3 Coffee Mix. Ang kape na may Santon kag Vitamin D3.
3: Ako si Elsa Nieves. Ibawalan ako mag-inom sang kape. Would be na bad job ko sa akong heart. Ipalikaw ako caffeine. Pero nagpangitagid ko sang kape. Nga damo health benefits. Muna intilawan ko ni ang Premium D3 Coffee Mix. Abing ibala sa luan ko gid. Bad job ko gid nga relax akong kalawasan. Ibagid kong healthy coffee.
2: Premium D3 Coffee Mix. Nagkape ka na. May Santon kag Vitamin D3 ka pa. Premium D3 Coffee Mix. Santone Gold Herbal Tea. Ang herbal tea na puno sa bioactive compounds, anti-inflammatory properties at phytonutrients na nakatutulong maiwasan ang pamamaga, nutrients deficiency at pagtaas ng asukal sa katawan. Santone Gold Herbal Tea. Ang herbal tea na may taglay na malunggay, turmeric, cinnamon bark at pinatamis ng stevia. Santone Gold Herbal Tea. Dito ka na sa health tea.
4: Mga butika.
5: Kapoy ilis-ilis ang habon na makapakinis ng imong kutis? Luyag mo bala better skin soap na hindi makasunog kag hindi hapdi sa panit? Introducing Clear Skin Herbal Soap. Clear Skin Herbal Soap makaprotekta sa skin cells agud malikawan ang skin damage. Kay may ari ini sang Glowta Kojic with virgin coconut oil, rich in vitamin C, antibacterial kag antifungal. Para always looking young and fresh, mag-Clear Skin Herbal Soap with Glowta Kojic and virgin coconut oil. Available sa mga butika.
6: Hindi mapakali sa sobrang kate? Kuto at lisamo ba ay napakarami? Gamit ng Santon Plus Herbal Oil. Healthy na ang anit mo. Tanggal pa ang nakakainis na kuto. Santon Plus Herbal Oil. Ang pamahid na all-in-one. Sa presyo, magaan. Santon Plus Herbal Oil.
7: Santon Vitamin C. Ang alkaline na Vitamin C.
8: Ako po si Jenny Lynn, isa akong banker. Para mabust ng aking immune system at protektado sa anumang sakit, Santon Vitamin C ang niinom ko. Dahil hindi ko ramdam ang pagod sa araw-araw na trabaho.
7: Santon Vitamin C. Ang alkaline na Vitamin C.
9: Mabibili sa pinakamalapit na butika sa inyong lugar.
7: Sister Pain.
10: Si Michelle Nagali, isa ka sales lead. Nakabatsyag ko sa isa ka si Mama nga kabudlay sa pagpinto. Sobrang it kisa klero sa mag-inom ko sa Sister Pain. Minis na ginag-agi, nakatindog na ko dahil diretsyo pag makalakas.
7: Sister Pain. Tanggalang pain. Fast and safe. Yeah! Sister Pain.
9: If symptoms persist, consult your doctor.
7: Mabibili sa mga butika.
11: Katropa, yari na ang atong winners sa atong weekly draw. Sang Santon and XFM, libu-libong papremyo.
12: Palira, Dula, tagal, Barangay Binalod, Alimudyan, Iloilo,
4: Nagpasalamat ako sa XFM kagkay Dr. Emilito Hoy sa akon na nadab-an na 3,000 pesos cash. Gani, kamo mag-intra man sa Santon kag XFM libo-libong pa-premio. Thank you.
12: O, ikaw man katropa, may chance na kapag magdaog sang 3,000 pesos sa weekly draw sang Santon and XFM libo-libong pa-premio. Hindi magkalimti ang mga Yes to Health products nga kinahanglan sa paghimo sang entry. 1 blister sang Santon Gold Capsule, 1 blister sang Premium D3 Soft Gel Capsule, 1 blister sang Turbo Dietary Herbal Supplement for Men, kag 5 sachets sang Santon Gold Coffee Mix. Santon and XFM libo-libong pa-premio. Intra na! Purdue CFRR Permit Number 0098 Series of 2026. Managang paalala, ang produkto ito ay hindi gamot at hindi pwedeng gamitin gamot sa lumang uri ng sakit.
13: Maka-college na ko!
14: XFM!
15: Katropa mo!
13: Exciting!
16: Mga katropa, exciting!
17: Mga katropa, exciting dito! XFM, katropa mo!

0: Oras XFM Philippines, XFM 100.7, ang Getropa Mo Station, Les 2-7.
1: Getropa!
2: Handa ka na bala?
1: Handa ka na bala?
2: Handa ka na bala sa extra chug-chugan? I mean, tugstugan? Handa ka na bala sa extra pakalam? I mean, kaalaman.
3: Balaan nyo mga katropa, sa amo na ang sitwasyon, dapat ang imuhimuon, hinay-hinay lang.
4: Tama kayo, tama kayo. Ako naman eh.
5: Hindi niya kasa. Dapat bas unanay kay sapnot daan.
4: Edi wow.
5: Oops! Dali lang! Nanotice nyo, samtang gatigulang ka, gakorinot man ang...
1: Ano naman na?
2: No!
0: Handa ka na wala sa extra kaldagan? I mean, laygayan?
1: Ano na lang mahimoon ko? Kay double may lang yung sala ko?
4: Bahala ka sa buhay mo. Ginusto mo yan eh.
6: Hindi sa sanan niya, Tion. Ikaw ang nagalagas. Dapat kiss a. Ikaw man ang ginalagas.
0: Ini ang programa ng puno sang kasatsa, kilig, drama, hugot kag syempre, gamay nga pakalam ah.
7: Sana all.
0: X-rated, extra sa music, extra sa kaladlawan, extra sa kulitan, kag syempre, extra sa chikahan.
8: Aray ko!
0: Direya, ang tanan may extra!
3: Ay, gali! Exciting ba?
9: X-Rated. X-Rated.
10: Upod ang inyong paboritong katropa. Katropang era. X-Rated. X-Rated.

0: afternoon is mga kitropa natin. Nga naga pamatikag na katutok sa Exoville. 100.7 Radyo Petrol, ilo-ilo ang kitropa mo. Good afternoon, nga ed nga hapon sa mga kitropa natin. Nga nagaupod sa atin this afternoon, mga kitropa natin nga nakatune in sa 100.7 your frequency sa ilang mga FM bands. Mga kitropa natin nga nag-upod sa aton gamit ang XFM Radio Network na application sa ilang mga cellphones. Good afternoon, may rayad nga hapon. Mayong hapon sa mga kitropa natin nagapamati na katutok si XFM 100.7 Radyo Patrol, ilo-ilo ang kitropa mo. Exciting on Monday! Today is Monday mga kitropa, Lunes na Lunes. It's May 18, 2026. O, kamusta ang inyong hapon? Mainit ba dyan ang inyong hapon? O, kunta na one today sa may, ano, sa may window. Wow! Window, doon nagagalom siya. Pero balaan ko nga sagwa, tamaan, gidya kapaang, no? Ay, doon, hindi mo gidya magwantahan ang kainit sa panahon. Bala subong, ambot nga doon kala, iba gidya ang kainit sa panahon subong, no? Doon nagapangagat sa, doon, no, gidya doon, as in, daw, sa ligad yung mga inadlaw, talain mo ng kainit sa panahon. Subong daw, do may something wrong, ano man. Na hindi takaintindi na doon nag-ano na siya, doon nagalala, nga nagalala. O, oh, diba? Pero sige lang, wala man choice. Amo na ang, ano, amo na ang effect sa, ano, sa global warming, ano. Amo na ang effect sa global warming na ginatawag. O, oh, diba? Tayo na namian ka muna. Nalupihin yung paginapang sunog. Charot lang. No, ka mag-contribute ka mo to sa ano. Ikaw, good kapanunog ka to mga plastic. Kapanunog ka to sa inyo. Ano ay, na, nag-contribute ka. Nagkakaano ng ozone layer ta. Ikaw ng isa sa mga rason kung nga mainit ang panahon dyan, Zin. Charot.
1: Grabe, nasalaan pa ya.
0: Oh, ang balaway kay kapanutod. Oh, hindi ka magambal nga ano, ha? Nga wala, ha?
1: Bangod na sa ano?
0: Na, sa pagka-irresponsable, tatanan, oh. Hindi, ah, sa pagka-irresponsable, tagintanan, eh. Oh, diba?
1: Ako yaka, balo ko yung mag-ano?
0: Mag?
1: Segregate.
0: Wow! Ang magaling na segregate mo ganyan, pero after mo segregate, ginatutdan mo. Oh, te! Din ka da!
1: Ano to yako, no?
0: I-separate ang plastic, pero pag abotid, tututdan, gali.
1: Tutdan man yako.
0: Oh, diba? Na, amo na, dapat, ay, kita mismo nagaguba sa nga ton kalibutan. Ano na lang ni me after 100 years, may earth pa yan? Feeling ko may earth pa siya, pero...
1: Oh, eh, why not, ah?
0: Wala, of course, of course. Pero feeling ko harap ako, ya.
1: Maano ikaw?
0: Oh my God.
1: Secret to
0: ko,
1: a long life.
0: The day I got reincarnated as a...
1: Sa pilakadlo, maano mo na, mabalahan mo kung paano.
0: Pero feeling mo, Ihan, ano na, feeling ko ma-base na ganyan sa ano ang ano... sa scientific chuchu ang ano mas nagagamay nga nagalipot nga nagalipot subong ang lifespan sa tao diba?
1: Oo, ang mortality rate.
0: Oo, amo na gani you should take good care of yourself na wake up.
1: Sige na, take care kung na consult.
0: Oh, diba? Pero ano, ikaw lang kakainit niya, subong nga lang lain niya kainit.
1: Amo gani. Okay, ang ma-compare ko kayo subong sa kainiton, ang kita mo ng sa likod ka aircon, amugid na. Nga, siguro mga 15 minutes lang malada yun medyas mo.
0: Na, oh, burning kaya? Plastic damages the ozone layer, ho?
1: Oh, tiyan mo gani.
0: Oh, gani. Ikaw, ginatong isa.
1: Amo na ganang iban.
0: Isa. Ikaw, ganatong isa. Oh, diba?
1: Amo nang iban, why na lang nagagamit sa plastic?
0: Oh.
1: Amo na mga pag ano.
0: Ta ano na lang ginagamit nila, babe?
1: Amo na, like,
0: wow!
1: Mga eco bag.
0: Bisan pa ang gagamit, eco bag. Ay, ang ginaplang, pareho na mga bakal ka sa mga ano.
1: Single-use plastic na wala mo ginna.
0: Oo, ganito yung magbakal ka ganito. Bala sa ano, sa sol, mabakal ka habon. May nakasulod ang habon. Sa papel, ha?
1: Sa plastic
0: man. Sa plastic man yapon. Pero ang wala na ito, syempre, nag-reduce lang somehow ang ano, ang mga plastic, ay, sa plastic, di ba? Ay, ano naman, taga di OST naman talaga subong.
1: Ang mga nag-ikis ang ironic man, katropang era, sa mga ano, nibala, sa mga fast food chains.
0: Oo.
1: Ikis ay, di ba, gapangayo, kasang straw, hindi ka nila tagaan.
0: Oo, kay ano, kuno.
1: Oo.
0: Kay, hambal nila, reducing plastic materials, kuno sila, so that's why wala sila strawless. So,
1: oo, oh, daw paper straw.
0: But, ang ilang nga ano, ang ilang nga spoon, plastic. Tapos ang ilang ginasudlan sa ano, sa ang ilang ang mga orders,
1: plastic. Man.
0: Ay,
1: tapos kad to kapag sa iba niya mga kapihan, kato pang era, ang ilang nga straw, may plastic pagid nakakita mo naka plastic. Naamo na.
0: Diba? Habal nila,
1: so, double trouble.
0: Ang ilang nga straw is ano magyapon, papel man gani, o paper straw. Pero nakaputos ang paper straw sa plastic.
1: Plastic.
0: Edi, wow.
1: Ang naka-ironic is abala.
0: Ano man, o tisanay na lang tanyo de. Ay, amugin na tuod, no? Pero tisigi lang, dapat hindi na mag-contribute mga katropa, pero ang tuod, kaplano ko tutan ni Onelig.
1: Oh, pwede.
0: Diba?
1: Ano
0: pero
1: lang?
0: Pero okay, tropa, as much as possible, dapat pungga na ito ng aton nga kaugalingon yung mag-contribute mga katropa, okay? Para nga, though, hindi man tagawa maayawan sa kainit sa panahon, ah, wala ko gahambal kita, gidya, I mean, ano eh, huge part, gidya nga kita, gidya nga mga human, ang may mga kaimuan sila.
1: Kay, amo
0: kita,
1: gidya
0: ihalangan si Uman B ang mahimo ni.
1: O, oh, alangan tanom niya ang mahimo, di ba?
0: Oh, di ba? Kay, ang tanom, ganyan mo na siyang naghahatag siya, naghahatag sa carbon dioxide, no? Oh.
1: Sino pa ba yung baso
0: yun? Asang oxygen, galighatag sa atin sa oxygen. Te, anong inasuyop mga tropa niyan din, no?
1: Oxygen.
0: Anong inasuyop? Suyop yarn? Anong gina... Ano lang
1: klaruhon ta, klaruhon ta.
0: O, basi karon kong ano to, di ba lahaw?
1: Ginasimhutan.
0: Ginasniff na lang gani. O, te, ano haw?
1: Budlay na kami yung suyupon.
0: Budlay ba? Do, ano ta, do. Do, delikado ta na. O, te. Okay pa ba kayo dyan, mga katropa? Comment lang ano, kung ano ninyo matugda. Kikainit ninyo sa panahon, mayo lang niya mga taga-bay ang ahoy, kikatropang jetty baga, kasi bye-bye ang iya, yung ano, bye-bye ang ilahigad balay.
1: Ito, ako ila aircon.
0: Oo, bala kung gabi. Kung gabi ko nikatulog, dito ka lang sa ano, sa may duyan tulog. Ay, feeling mo na sa 5-star hotel ka na.
1: Kontra mo lang, tilamok.
0: Tama mo lang na
1: yun.
0: Eh, pwede ka man ka, ano, o, oh, di ba, mambal ka naman, pwede ka man ka panuton, o, oh, tiguba nun. Duwala ito ni mga sigtuan, ha? Gamit ka, ano, eh, ang katol. O, oh, di ba, kaya, ala, gaubuhon ka na galing sa katol. Ang katol, ang malang tutunlan ko sa katol. Di ba? Makatol, gimana ang
1: kapin pa ang lavender na, o.
0: Oh.
1: Sang, ah, basta, lavender.
0: Mm-hmm. Of course, mga ketropa, today is a big day. You know what?
1: Yes.
0: Or you know why?
1: Why?
0: Because...
1: It's your birthday?
0: No.
1: Oh.
0: But it's a day. It's a big day because we're still alive. Oh, diba? And the impeachment trial later on is alive and alive. Or da pa ang pag-convene, mga ketropa, sang Senate to be an impeachment court. Sa impeachment bata kay Vice President Sara Duterte. So, bantayan mga katropa ang ating coverage diri gid lamang sa XFM 100.7 Radyo Patrol Iloilo. So, comment ka mo dabi mga katropa even though hindi ni siya public affairs program. Pero comment da ka mo bi if pabor ka mo if you are in favor for Vice President Sara Duterte to be impeached or to be acquitted or iano gid siya ya?
1: I-convict
0: siya. Anong inyong ano? Anong inyong panimuot? Oo na. Ano para sa inyo ano? Wala man taga judge sa inyo kahit inyo na yung ano, inyo na yung ano,
1: panindugan.
0: Yes, tara may panindugan and we are not judging you because this is a democratic country, 'di ba?
1: Of course, 'di ba?
0: Of course, mga katropa. Ang ano talang, ang parang mabalaan talang bala kung ano ba lang aton nga, paano ba lang pulso sa aton nga public, sa aton nga publiko para mabalaan ta kun ay ko. Hindi sila ya paboria or pabor sila ya nga i-acquit o kung i-convict si Vice President Sara Duterte. So what do you think, guys? Ano pala ang nababagay sa kanya? Yeah!
1: After sang tanan-tanan nga nagkalatabo ka tropang era mo, nagid ni ang ano? Ang pagsugod na sang trial.
0: Yes, oo.
1: Hindi na lang nakaroon.
0: So, bantayan later on dari sa XFM, mga katropa. 3 in the afternoon, pero possibly mga after 3 na siya magasugod. We will be airing, mga katropa, ang live, no? Ang live nga nagkakatabo dito sa may Senate, mga katropa. Or what will be, or the one nga magatindog bilang impeachment court. But before that, mga katropa, we would like to greet our mga katropa nga nagaupo. O, ginuna, tapaya ang discussion. Mga bisyosa, mantadiyan mo. Eh, great na pala na yung mga katropa. Tanga nag-aupo. Good afternoon kay katropa ang Danny Lien.
1: Wow, una siya ba?
0: Mapan niyo ba Danny Lien? Kamusta ikaw? Are you here in Iloilo na ba? Dari ka na pala sa Iloilo?
1: Nakapuli na siya guro.
0: Mayo lang nga pagpang ningkay-singkay da. Charot.
1: Nag-vacation. Mayo lang nga pagpula pa mati.
0: Katropang Danny Lien. Hambal ya kaon. Tayo dyan minggo. Katropa ba? Mayo lang niyang kaon-kaon.
1: Sige,
0: bira lang na katropang Danilin. Kay Sir Jetty Paga, shout out katropang Yara, shout out sa Amon nga nagapaligo sa dagat yung palkugid mo. Ay, oh. Kag nagakaon sang butong. Oh, ay, diba?
1: Perfect.
0: Perfect combination. Giniya ba si katropang Jetty Paga?
1: The tropical island lang peg mo na, no?
0: Sana all bala Sir Jet. Sir Jet, comment ka na Bicol din. Da pwede mag ano man mag overnight ba sa may ano, sa may Ahoy. Ang ano lang ang dira lang sa may main ano, mainland, hindi lang niya mga islands. Hindi lang sa Punta Burica, Tropo Jet, mas kung mahal bala ang pump boat. Oh, good afternoon na mayong hapon. Ay, sakay ka tropang AJ Bordon. Nga nag-upload sa atin this afternoon. Hello, hello, hello. Sakay Sir Ray Castro kay Ma'am Marilu Vargas. Pedroso kay Sir Axila Bugadiel. Good afternoon kag sa iban pagid naton nga mga ketropa nga nag-upod mayong hapon kid. Yes. Sa mga ketropa natin sa may-may-mays bukuhan, ako nagapangita kamo na isang damo nga buko. Go lang kadto lang dito sa may ano. Kadto lang dito sa may may-may-mays bukuhan. Ano yung not convenient gani man?
1: Hindi siya convenient.
0: Not convenient. Free suhon. Free. Tapos suhon siya. Kung para kay katropong Danilinti, gusto niya ipano, gusto niya pasin ni to convict Vice President Sara Duterte. So ang iba natin yung mga katropa, what is your stand? Ano bala yung inyong gusto? May magiging palabot. Basikun, syempre, wala na pamatian sa aton yung mga ano, yung feeling you though, your voice is not being heard.
1: Yes.
0: Ano ka mo diri, comment ka mo di sa aton, kung ano ang gusto ninyo mga katropa. Ano lang niya ang aton niya? Tuno lang sa inyo. Inyuman ng mga ano eh, sa inyuman ng mga pagtanaw or opinion sa amuni nga ano, sa amuni nga sitwasyon sa Pilipinas. Iskan ka gamo, sige lang ano man ta, flexible, di ba?
1: Kami lang ma-adjust.
0: Oo. Amo gina, kita na lang ma-adjust para sa ating government. Intindihon, ta na lang. Tehe, tanawan nyo bala mo na mga ginapagswelduhan nyo, subong. Tanawan nyo bala ang ginatrabaho. Ang ginahumpra bala nila. Te, amo nang ginpangboto nyo sa last election.
1: Happy man ka mo?
0: Are you happy? Are you satisfied with your government right now? Sa kay katropang Nunoy, mayong hapon katropang Era, katropang Johnzine. Shout out sa mga friend ni Nunoy sa XFM. Oy, good afternoon katropang Nunoy from DPWH. Ha. Salamat, salamat sa imo nga pag-abot. Kay Ma'am Marilu Pedroso, pabor kuya nga ma-acquit. Dapat ang mga corrupt may investigahan. Kay si, kag si Marcoleta ibalik sa Blue Ribbon, sa Senate Blue Ribbon Committee para nga ma-investigahan kung sino ang mastermind. Dapat na yung opinion ni Ma'am Marilu Vargas Pedroso. Okay. Siyempre, lain-lain man tayo nga panulukan, di ba? Kay Sir Jetty Baga, sa barangay Malayuan, ma'am, damo, to pwede overnight, lapit lang na sa highway. Ano na siya, katropang Jetty Baga, i-search talang na karon.
1: Pero
0: hambali lang ko, katropang Jetty. Ang barangay Malayuan, malayo na siya?
1: Malapit, guro.
0: Or malapit.
1: Malapit lang siya sa highway.
0: Malayo siya, pero lapit siya sa highway. Okay.
1: Amo na importante.
0: Katropang Jetty Baga, amo na importante, ang malapit lang siya sa highway. Pero ang nami, bala katropong jet, hindi dagko, bala tani ang ano, ang bato. Kundo hindi man medyo, hindi man siya gawa, ano, latakon.
1: Eric, ma-recommend ka na lang ako ng
0: ma-recommend ka na ako katropang chef.
1: Of Dan, musika to pa era.
0: Nagpamangkot biyakon, ano, nagpamangkot biyakon mga katropa.
1: Oo,
0: ah. Hamali katropang Danny Lane, wala ko na iya sila buto kay korupsyon na kay mga korup. O, oh, sila. O, oh, tisin, o, oh, imagin buto katropang Danny Lane. Ang managana isa mga katropa na ito, no, if, syempre, hindi na nili gusto matabo pa in the future. Dapat we should, ano, we should, wala tagambang, hindi nyo sila pagbutuhon na, pero, butuhon nyo kung sino ang feeling nyo makapamaayos sa Pilipinas. Ngainitan nyo, tanan, mag-suffer. Okay? Understand?
1: Yes, ma'am.
0: Yes, ma'am. Chakto ka da. May, tama ka! O, oh, diba? O, oh, sino pagida may mga talamiyawon this afternoon? Kaya nga talamiyawon, o, oh, mag-comment lang mga kitropa on our Facebook Live, on our Facebook pages, yeah! XFM Radyo Patrol, Iloilo, kag-XFM Iloilo 100.7. Mga katropang dyan, sinigreet ang mga katropa nga nagapamati isubong.
1: Good afternoon sa liwat mga katropa, especially sa tanyang mga katropa nga taxi patrollers. Ha? Good afternoon, good. And syempre, halong kita pero may mga katropa sa pagbiyahe. And of course, kay Cap Butch Florentine, good afternoon, dira sa may Molo Kapihan. Upod syempre, kaday Cap Pato Kim Sing, kay Cap Ising Villanueva, good afternoon, good. Dira sa may Cap Ising sa Pansit Molo. And syempre, good afternoon man sa may Dikamay Eatery and sa may 3S Eatery, sa Acacia Eatery, and of course, dira man sa may Maymay Subukuhan sa liwat Katropang Era. Namin ginada magpabuka subong sang ilang buko. And of course, good afternoon man sa mga katropa natin dira sa may Ilo Oil, always kinagapamati. And syempre, dira man sa may Vance Barbershop. Good afternoon, Gid. And of course, may daid man niya pagpamati kay Ma'am Rowena Manuel dira sa may San Carlos, Anilaw. And sa Rites sa Tundukan, kag Aranwes Family, dira sa may Barangay Kulob, Anilaw. Good afternoon, Gid, sa inyo.
0: Oh, mayong hapon na sa inyo, tanan, mga katropa. Mga katropa na ito nga nag-upod sa aton. Hello, hello, hello lang da. Kag mayon ayad, Gid, nga pagpamati sa inyo, tanan. Sino pa, Gid, katropa, transinig mo nga, no? Sino pa, Gid, ang mga i-greet da?
1: Oh, good afternoon lang, Gid. Dira man sa ito mga katropa sa may Shopee, da, sa Gua. Oh, nag-monitor man.
0: Mayo nga po, nalang sa mga taga-Shopee, dahil sa Gua, ah.
1: Oh, sa Gua, dalang sa ano?
0: Hindi pa managuro, mapanos na akong parcel.
1: Kabilang nga, ano? Kabilang bakod.
0: Basta may ginapilin yung parcel sa generator. Balan mo na na, okay, sinuna.
1: Ati damo, to.
0: Oo, dapat. Ako tatatlo, kabilog mo. Ang bali, bilin ko lang di mo. Sige, boss ko lang bayaran, sir.
1: Dapat may, ano, may award for most, ano?
0: Uy, hindi na bala.
1: Dapat yatag na ang Shopee, no?
0: Dapat may, kamo bala mga taga Shopee, dapat may ano, naka mo loyalty card.
1: Oo.
0: Dapat ano,
1: may cashback.
0: Dapat may cashback. May cashback man, 10 pesos. Charot lang. Reklamador.
1: Tapos ka-expired pa, no?
0: Expire pa.
1: Bot na lang.
0: Bot na lang. Ganyan kay sir. Ano na, may angin ko na pala. Hello, Ma'am Era.
1: Hello. Hello, Ma'am Era.
0: Sir Jansen. Shout out na sa mga diba? Shopee sa Gua. Hello, hello, hello. Mabuhay.
1: Dugay-dugay daw. Ano mo na lang mo? Do... Sige sir, bilin lang da sir.
0: Oh, sige sir, bilin lang da sir. Ah, okay lang mo na siya.
1: Haboy lang da.
0: Hindi mo na siya mapanus.
1: Haboy lang da, nay.
0: Oh, pwede sir, boss lang. Day off niyo. Ay, day off.
1: Bala na nila basta Sabado. Ay, na sila ka panawag.
0: Oo, bala. Ginagatawagan na sila galing. Kasi basi ko may bilin. Basi ko may Gcash ka. Kahit ibilin niya lang sa generator. Oh. Or ihaboy lang pasulod. Kaso di kayo may ido. Masigan iton.
1: Budlay na. Basigan
0: na. Masigan iton sang ido. O, diba? Good afternoon sa iban pagidat natin ng mga katropa. Sa kay manang da sa may sagwa man sa tuwang Shopee. Hello lang da. Good afternoon lang da sa inyo tanahan. O, mga nagapang soft drinks na nagapang yose dyan. Enjoy sa pagpumati sa ito nga program this afternoon.
1: Namin ito kami. Ano na to?
0: Sa?
1: May ice cream.
0: Dito?
1: Oo. Balaan ko makadto ka dito karon.
0: Ha? Ako karon? Oh. Oh, makadoto pa, hindi ko magbakal ice cream. Did you know how many, ano? Hoy, amuna ko na pala sumuka. Tapos yun sa dola. Lagit ko na gano. Gacheck sa mga nutrition facts. Kagwala ko gacheck sa K-Cals nga maka. Oh, subong. Oh my God. Oh, ano ko na, na. Ma-install na lang ako kanina sa apicturan. How many, ano ni? Oh, diba?
1: Ama, sa lagi naka, ano ko mo?
0: Sang?
1: Manghod.
0: Nga, how?
1: Hindi, i-check ba lang, ano,
0: oh, nutrition facts? Ako, ya, ako lang na yung wake-up call ko na yan sa kaugalingon ko. Dapat i-check mo lang ang nutrition mo, no? Facts kung pila nakakika lang makaon mo kung pila ang ma-intake mo in a day.
1: Oo. Pila ang proteins, pila ang sugars, fats.
0: Na. Okay ka lang? Okay pa?
1: Kaya hindi,
0: pa?
1: Magbakal ko sa mga.
0: Yeah.
1: Nagbabasa. Babasa ka pa, anay.
0: Amo na gani. Outside ka na.
1: Baka naman.
0: Baka naman. Humble ni sir, ni ma'am, ano, ni ma'am Danilin. Greet ko si Nonoy sa DPWH. Bata ko si Danica Di Guzman. Sa kay Danilin, Danielle, Gerald, April, John Vergara. Good afternoon kay Katrapang Eric, Katrapang John Sin, kay Katrapang John Ray, Katrapang Alvin Catedral. Okay. Good afternoon. Salamat, salamat sa inyo, Katrapang Danilin. Sa inyo nga pag-upod. Kay ma'am Apple Tabanda, good afternoon. Mayong hapon. Kamusta ma'am Apple Tabanda? Kamusta ang imo nga hapon? Mainit man dabala sa inyo. Amo na gani Sir Jetty Baga, comment kada gani. Kinainita na gid kami di comment kada gani isang ano dira lang sa mainland nga mga ano mga beach nga carry woman siya.
1: Kasi yung mga tinagong
0: oo, nga pwede ko naka-overnight si Katrapang Janzin. Maano lang siya, madala lang siya sa iya nga ano. Sa iya nga ano lang itawag? Tent na. Madala lang, lang siya sa iya nga tent.
1: Baka saan wala na tent?
0: Ano, may higda ka lang niya sa Marasya. Tapos magtaob, tingala ka dito ka sa tunga.
1: Gadanggo, kaya galang magka-swimming.
0: Ano, tira dito ka lang sa tunga. Mabasa niya siya, yahaw.
1: Pagbukta mo literal.
0: Ga-float, may ilang ga-float ka, tingko naglugdang ka, be.
1: Pagbukta mo literal, ganaya galing nga galang
0: mo. Ay, di ba? Oh my God, hulid. Nakamasang ano, sang... sang ano, sang
1: jellyfish.
0: Oh my, parang wala man ang jellyfish, makatol mo naman. Hulid na ka mo sang ano, sang shark. Baby shark.
1: Sa sulod ka na sang shark, gali.
0: Oh my God. Kailangan ko si ano. Kita mo ng shark sa One Piece. Ayala na siya, nalipat
1: why
0: na ko.
1: Ka,
0: ano? Ayala, ano ni siya? Shark in One Piece. Huh. Oh, di ba? Dali lang. Nangyala na siya, si amo Baboon. Oh, di ba wala pa gani ko kambal? Wala pa yung ma-search si Baboon na siya ata. Si Magalo, hindi na siya. Si Baboon.
1: Oh.
0: Oh, dahil lang ha, dahil lang gito nga katropa ha. Ibulgon ko lang ako nga ano.
1: Oh, ara.
0: Oh, gin mayuman nga. Okay. Okay. Okay, fine.
2: Yahoo!
0: May na lang na da. Balik ka tapang jetty ba? Kasi ma'am AJ Bordon damo na di tropa sa may ahoy. Ay, tuod. Tuod, wala ka tapang AJ Bordon. Wala ka musta ni si katrapang AJ Bordon. Wala, wala. Nagin siya ka pa batyag batyag. How? Kamusta ikaw ka tapang AJ Bordon? Anong ganap natin dyan? Sa kay ma'am Arlene, kay ma'am Danilina, naman niya okay lang kay Ari. Kami di sa ilalim ng dagat. Ay, sa ilalim ng dagat? Ano kasi na na? Pudukulbaan man tanik kay ma'am. Dukulbaan man tanik kay ma'am Danilina. Ma'am Danilina, tuod, wala sa ilalim ko sa may signal na yata tuod. So may signal na yata katrapang Danilin sa ilalim ng dagat. Karami inyo kaharian da ba?
1: Ginag-greet lang galing naman si Ma'am Danilin.
0: Sa ilalim ng dagat.
1: Sa ilalim ng dagat.
0: Ay, sana nakikinig. All. Mayong hapon kay Ma'am Danilina sa ilalim ng dagat nakikinig sa XFM 100.7 Radio Patrol Iloilo. Oh, thank you katrapang Danilina. Mayad landa nga pag palamig-lamig sa ilalim ng dagat.
1: Mainit man da.
0: Malamig, malamig gani. Uno ang balya. Okay. Sana all sa ilalim ng dagat ba?
1: O palamig-lamig.
0: Oy, masi may mga ano pa kamo ha. May mga talamyawan pa kamo mga ketropa ha. Mahimugid ngay padala diri sa atin sa liwat. I-comment sa ating Facebook Live on our Facebook pages. XFM Radio Patrol Iloilo kag XFM Iloilo 100.7. Magtawag kun mag-text sa ating hotline number sa 0950-975-6970. Muning panahon, katrapang dyan, Zane, namigin mo ng tuwag magkaon ice cream, no?
1: Oo. Oh.
0: Pero sa tanan ng ice cream, anong imo favorite ng flavor? Hindi ka magambal yung mushroom. Una nakahan.
1: Pero in fairness, ha?
0: Hoy, mga katropa, if you kung nagapangita ka mo, mushroom nga manangit, and ice cream nga healthy, homemade, diba, homemade nga klase sang ice cream, manangit, so, syempre, ano eh, syempre, daw medyo, ano siya gawa, medyo,
1: healthy options.
0: Process and like other ice creams nga tiidamo na na siya sang processes para iya ano lang gin na siya the three ingredients ng hambal ni ma'am sa ano sa
1: kusina
0: di uhong. Yes,
1: itry mo to
0: ang ano
1: maghimo man mo na
0: abal anko man yung maghimo ice cream
1: sang mo na gani sang uhong
0: wala kami uhong. Pero malaan ko maghimo ice cream. Oo, pero other flavor lang. Gusto mo cookies and cream? Oh. Amo lang ginang pinaka ano, pinaka
1: simple
0: and pinaka ano nga klase sang ano sang ice cream.
1: Pero sa ako nang pinaka favorite ko gidya katrobang era nga ice cream is
0: pistachio. Ano,
1: hindi, avocado.
0: Oo, avocado. Of course, amot nga kanamit yung isang avocado man, like, this can fruit siya, or even though sa flavors, mamayit sa yan, no? So, pari yung mas isang melon, like,
1: the
0: refreshing.
1: Protein.
0: Refreshing mo ng melon. If mainit, arihon eh, di ba? Ang melon nga flavor, doon ka refreshing. Kito ano, pero may arabi bad nga flavors kata mong Gen Z sa mga ice cream ganun mas nag-uhaw ka. Pero
1: biskan
0: ano man lang mga katropa, did you know nga kung uhaw ka mag-inom ka sa mga sweet drinks kasi sweet foods mas uhawon ka. Did you know that? Amo na ang hambal sa iban kung na uhaw sila or kung na kung na uhaw sila kag kung nabalhasan sila inom kuno sila soft drinks kay tilamig para kuno nga mahawasan ang ilang pamatsyagan. Pero little did they know.
1: Why?
0: Wala sila kabalo nga mauhaw ka kung mag-inom kapagid sa mga matamis nga mga drinks, just like soft drinks mga katropa. Okay? Search ta, gusto mo? Hindi ko galing kabalo, paano na mag-construct mo? Ikaw, dabi search me? What is the reason behind? At mga kaluon, mga katropa. Pero amo na ibang tuod, manotice mo na nga daw mas nagamala pagid ang imo nga tutunlan. Yan. Mo nang rason nga kung na dapat kung uhawon ka mo or nagapainit ka mo, inom ka mo sang plain water, mga katropa, without flavor. Without flavor. Oh, okay. Hambali katropang Danilin, si Jetty Baga may uhong na siya. Ay, siyempre, katropang Danilin, may ara na siya uhong. Oh, ikaw yung katropang Danilin. Nga si katropang Jetty Baga, gindi ba lang nilapunteriya mo katropang Danilin, kaya wala man na siya nag-ano sa imo. Wala man na siya, wala yung kagani, ginaano daho. Ay, katropang Danilin, wala mo. Oh, baby, I win. Kasi gusto niyo magbakal sa phone, guys.
1: Oh, bakla nyo na.
0: Bakla nyo na lang po, no? Oh, soft drinks contain high amounts of sugar and often caffeine, which can actually leave you thirstier than before. The combination of sugar, sodium, and caffeine creates a deceptive cycle that triggers your brain's thirst receptors shortly after drinking. So, amo na siya. Kung satisfying sa itong tutunan, kaya may hagod siya compared to the water. Pero, amo na siya. Mas mauhawon kapagid.
1: And in the long run, amo man.
0: Oh, and it's not healthy. Okay? Yes. So, drink your water.
1: Gabi, naka-mute ba? Yeah! Mayroon na mute.
0: Pero intindihan mo.
1: Oh, eh.
0: Di ba?
1: I-replay nyo lang, guys. Amo nang tawag
0: nga, why this happens? There is a few reasons or factors why this happens. Ang osmosis, kung katrapan dyan sin, kung a large amount of sugar quickly enters your bloodstream, ang imong lawas nagapulse your body pulls water out of your cells to dilute and process it. Your dehydrated cells then send distress signals to the brain demanding more water. Kaya tiyang aton nga ano may kaugalingon na siya yung survival instinct yung aton nga lawas katrapang yung zin mo nga like pariho na ako mabunggo imo ulo patulugon niya ka. Kahit that's how the brain itself protects the brain.
1: Ma-shutdown.
0: Ma-shutdown na lang siya. Mm. Oo. And amo man sa atin mga cells, di ba? Thirst masking. The cool temperature and carbonation of soft drinks give an immediate sensation of refreshment. O, sarang baltagan, di ba may hagod siya, yeah? Temporarily. Tricking your brain into feeling satisfied. O, di kaya, bi mo kayo nakainom kasi ang lamigla. Oh, mega soft drinks na lamigla, mega cokes na lamigla, mega Mountain Dew. Yeah. Feeling mo doon na hawasan na to ang imo nga ano. Di ba mo na na-feel mo, hay? Oh. Nawasan ang imo nga ka, ano, nga ka-uhaw. Pero after pila ka minutes may inom, kagyapon tubig, hay.
1: Ba, ano kagyapon?
0: Mangita, kaya gyapon tubig. O, diba? The caffeine effect. Many sodas contain caffeine, a natural diuretic. This increases urine production, forcing your body to excrete more fluid. Mas nagapangihi ka because of the caffeine. Sodium spikes. Ang manambal nila nga, magluwas nga, hindi ka mag-inom sang kape kung gabi, hindi ka man kung mag-inom sang soft drinks kung late at night. Kay, if you are, kung gusto mong mga magtulog, hindi ka nakatulog, magluwas nga ang imo nga sugar, nagapaboost ang imo nga energy. Mayara pagid siya nga caffeine, mga katropa, nga makes you alive na alive. Diba? Ay, bongga. Bale. Okay, class. Amo na sodium spikes. Oo, te.
1: Okay pa ba yan, Doc?
0: Sodium spikes na yun, katropan dyan. Sinho. High sodium and sugar levels drastically raise blood concentration, prompting the brain's thirst centers to encourage rehydration. Amo na gani na mas nag-trigger ang ato nga kauhaw kung mas mag-inom tas na mga matamis nga ano nga mga drinks kung kita ang nauhaw. O, di ba? Kaya hindi na siya makabulig to rehydrate our cells. Di ba? Amo na gani dapat mag-inom agad sa tubig, mga katropa. Hindi na magsalig sa soft drinks. Sino na ka soft drinks, ano, 5 times a day?
1: Grabe, 5 times a day, tubig na lang.
0: Sino na ka mamahaw soft drinks? Mamahaw soft drinks. Kita sa to, ino?
1: May kilala ko.
0: Diba?
1: Kayo nagbagong buhay na siya sa
0: Zoom. Oo, bagong buhay na. Takay na panumdum ko. Hala, hasta sano na lang taninga mabuhi kung muna nga ton nga pisyo man, no? O, tanawa, bala mamahaw ta. May inom to soft drinks. Magpaniagat ta. Ay,
1: init-init to
0: soft drinks naman. O, tapos makaon ka pa damo ng rice. Ikaw ang pumapatay ng iyong sarili. Good afternoon, hambal ni katropang jet, ibaga sa Altamar, beach namin, na Sir Jensen, mag-overnight, pwede ka madaka, sugba-sugba isda, ote. Go ka na sa Altamar, kung yung katropang Jensen. Kay ma, nagaplano na siya, basi kung may mga free, may mga vacant lands, kuno dira, sa may ano, sa may ahoy. Pati gaya naman ako na sa iya, or may, ano, may, ginabaligyan nga isla.
1: Butanta condo.
0: Wow! Bupunte. Amalan, isa ikaw sa mga nagagubas sa mga natural, ano, tadi sa Pilipinas.
1: Hoy!
0: Ikaw ding isa sa mga nagaguba. Ote. Yeah! Amo na, basta manggaranon. Wala na sila ipakialam kung ano man ang mga epekto sina sa aton nga nature.
1: Oh, nagalom mo.
0: Yeah! Amo na, gani, yung gina-encourage kung magalom siya. O, diba? Dapat maulan na siya kinahidlaw na kung sa gaulan.
1: Dumaulan ng ano, ako.
0: Na-na-na-na-na.
1: Kantahi ba lang?
0: Ano na gani ah? Suma na. Ano na gani? Ang iyang lyrics. Ula na siya.
1: Pagmasdan.
0: Ula na siya. Ula na siya. Hindi na yung imo. Cheese niyang ako niya. Ang gubusdan. Ang ulan. Basang basa sa ulan. Amo na yung ako niya. Ay, Diyos ko. Connect na sa wifi ko.
1: Ayaw gagahapon. Tawa ang lyrics niya.
0: Connect na sa wifi ko para malintindihan na ito nga doon.
1: Para o?
0: Heto ako ngayon. Amo na, ya! Nag-iisa.
1: Ano ako na? Ano ako na?
0: Na sa ulan. Na na na na na na na. Amo na yung imo, ya. Ay, ang buhot na lang niya.
1: Pero bantay ba? Ages siya galing imo, ya.
0: Oo, bala.
1: Ages bala.
0: Pinalaking ages. Ako, ya, bala. Ikaw, ya, ha?
1: Ano ko na, mga tita.
0: Pinalaking ano, kaya, ha?
1: April Boy Rehino.
0: Ay. Oo, tingin mga inyo. Gin mo na nga time.
1: April Boy.
0: Tapos mga ano. Inyo, gin mo na nga time. mga Rico J puno.
1: Pero Rico J. Oh,
0: di ba? Pero mga inyo kina yung at time niya eh, ang balad ka.
1: Mga Martin Rivera.
0: Pero okay man sa time niya sa to. Di ba ano ka muna? Sila diba, ng... ano friends ka muna ni ano?
1: Ni Martin.
0: Hindi ah.
1: Ni Rico J.
0: Ni Sir Andres.
1: Oh, diba, gani?
0: Di ba friends ka muna?
1: Pala pungapangapi kami doon sa Haro Plaza sa muna.
0: Oh, toon. Member ka sa KKK?
1: Hindi man.
0: Ate, ano ka lang ay? Supporter
1: ano
0: lang
1: po, photographer.
0: Ikaw to na gano'n, suntang ka muna sila. Ikaw na yung picture?
1: Oh. Ako ang document. The document.
0: Ikaw galito na yung picture. Wala kang gigambalang balba.
1: Aba ko din lang, kuya.
0: Feeling ko ikaw admin nila. Ikaw admin man to nila. Ikaw man to nag-print sa... Ako ano? Ikaw man to nag-print. Ikaw to nagsulat sa... ano?
1: Sa sidula.
0: Ikaw nagsulat sa sidula eh.
1: Ang makwari yung Pilapinyo.
0: Kompleto mo niyo ha? Ni mo
1: niyo. Ano, Pilapinyo, pirmahan niyo na.
0: Yung bagay na, balan mo pa sila nga, dapat hindi magsala kay isa lang nakakapi. Di ba? Ang balan niyo kina, oh, Pilapinyo na ako kay katipid na sa papel, ay tunga-tunga lang na sa one. Di ba, A4 to, pero yung tunga mo pag yun. Di ba, A4 to, pero yung tunga mo.
1: Yung 1/4 pa to. Ngayon sa muna, mga katropa, wala pa sa computer.
0: Oo, diba? Tiyan na lang to, hay.
1: Sulat lang.
0: Handwritten lang ito. Ay, kasi nung bulbul sa manok.
1: Tapos
0: gamit
1: bulbul pa sang manok. Tapos
0: kasi wala pa sang ink. Kaya nung bulbul sa manok. Kaya ano?
1: Kaya ang dress, eh.
0: Hindi, ah. Kayo sig na to. Kayo sig
1: na wala
0: to.
1: Ink.
0: Ano lang nga yung uling?
1: Ano sila?
0: Ano ay?
1: Nag-las-las pa, eh.
0: Pero feeling ko ikaw nagsogo, ikaw ginan nagsogo, ay no? Ikaw ginan.
1: Hambalan ko sa ilang nga ano lang.
0: Uy, hindi na magdakwa, gamayan ang apilas. No, di ba? Muna ang bal mo.
1: Muna ang blood.
0: Hindi man tadi magdinuguan yung ang
1: bal mo. Bakit ako dako, ginaya ho?
0: Diyos ko.
1: Makiga na di ko ang story teacher.
0: Amo kagidna. Amo kagidna. Sad to ay. At ate sa bon at daladala mo git ay. The day I got reincarnated as Gen Z kina sa bong. Ay, amo gina sa mga tayo niya sad to. Kamba ni katropang ano, ni katropang Arlene, ari ko di sa Malayuan Resort kapahulom. Ano na Malayuan Resort? Ma'am Danili ng Malayuan Barangay na sa may Ahoy.
1: Basi may ano?
0: Basi Malayuan Resort man. Katropang Danili ng Malayuan, ano na siya ha? Ano na siya, barangay. Kay Sir Rinaldo Abeto, good afternoon, happy happy Monday. Katropang Aaron, katropang Gen Z, good afternoon. Also to all the staff of XFM Radyo Patrol Iloilo. Kay Sir Mike Prabanardo, good afternoon. Mayong hapon, ang Sir Jet Ibaga. Ho, tisagit ko na Sir Jet ah. Mayong hapon
1: sample
0: na kay Sir Jet
1: ha?
0: Hindi na ah.
1: Para mag-ulan.
0: O, feeling ko ikaw nang ginahulat. Oo, feeling ko good. O, sige be, sample be. Ikaw be. Ikaw be, sample. Kanta niyo. Diba, ano ka mga Rico J puno? Pinalaking Rico J puno ka. Ano na kanta ni Rico J, ha? O. Or, ano, Magalona. Eh, Magalona. Napiliyon niya.
1: Francis M.
0: Francis M. Napiliyon niya. Nung kanta-kanta, Katoligan, Francis
1: kaya.
0: M.
1: Hindi kaya, si Idol.
0: O, ari yung piliyon mo. Ano, gusto mo nga po, ano? Ay, ala, ano man siya po? Ano na lang, Francis M.
1: Rapper na siya mo.
0: Oo, gani. Kaya mo na siya. Oh. Aray, huwag kinakanta-kanta mo lang. Ginagid lang ni. Sige, be. Kanta, be. Aray,
1: ikaw yung napakanta. Ako ano yung pakantaon.
0: Ano na tayo? Ano na ang iyang ano? Tono man.
1: So many faces.
0: Ah, de. Apalan ka. Amo kina sa inyo nga time mo. Amo kina sa time mo.
1: Every color of you is represented by me and you.
0: Me and you, yeah.
1: Take a slide in the slow. Take a look at the kaleidoscope.
0: Ne, ang balag ka sa ulo mo. Pero anay ka bala. Oras natin mga katrapa 2:49 in the afternoon. Nagpamalas ko yung kainit kinman, paangin man.
1: Oo.
0: Ano naman?
1: Kaya maulan.
0: Oras natin mga katropa, 2:49 in the afternoon ng oras. Ginadulong sa inyo ang Southern Plus Gold. Southern Plus Gold, yung Mr. Magustina, ang palaya malunggay, ang garlic, ang spirulina. Nga produkto sa Yes Health Incorporated, makabulig sa itong ika yung lawas. Ilabi na sa pagprotekta sa itong immune system against mga masakit, kangaisang, mga high blood, diabetes, heart problems, kagbukol-bukol sa lawas. Southern Plus Gold, mga katropa, available sa Mercury Drugstore, Rose Pharmacy sa TGP, South Star Drugstore, All Green Pharmacy, kag-generic ang mabakalman, sa mga butikang malapit sa inyong mga lugar. Sa Shopee, kag sa TikTok Shop, mahimong ang mabakal. Ang Southern Plus Gold, i-search ang Southern Plus Gold, pangitaw ng may tatak nga Yes to Health, i-add to cart, kag i-check out. Mayong hapon sa liwata sa mga katropa na ito, hamani katropa ang AJ Bordo, nagagalom, ho? Pang AJ Bordon. Sa mga katropa natin yung may mga gusto nga tamiyawon, mag-comment lang mga katropa sa atin nga Facebook Live. This time, mag-pause kita, Anay, for some commercial break. Kag sa atin nga pagbalik later on, atin nga i-share sa inyo ang atin nga X-rated question. Ganito tutok lang mga katropa sa XFM kay man magkabalik pa ang X-rated.
2: XFM Evergreen Herbal Capsule. Kang subong aton pamatian ng isa ka testimonya nga nagapamatuod sa kaepektibo sang Evergreen Herbal Capsule.
3: Ako si Junel Pastrana, 42 anyos, chief tanod sa barangay Tabok Subo Alapas. Bangod sa akong pulaw bugtaw nga trabaho, naghina ako sinsya, gani ako na pinsaran nga magtumar sang Evergreen Herbal Capsule, nagpagsik ang ako lawas. Salamat gid sa Evergreen Herbal Capsule.
2: Magtumar sang Evergreen Herbal Capsule adlaw-adlaw. Ang inyo katimbang sa ikaayong lawas. Mabakal sa mga butika.
4: XFM.
5: Yes to help!
6: Ikaw ba ay may iniindang karamdaman? Ano ba ang dahilan kung bakit tayo nagkakasakit? Ano ba ang gagawin para maiwasan ang mga karamdaman? Ating pakinggan ang programang The Secret of Health. Ating pakinggan ang ating Doctor of Naturopathy.
7: Magandang araw at welcome sa programang The Secret of Health. Ito po ang inyong bantay kalusugan, Dr. Remilito Oy, magbabahagi ng mga impormasyon at mga sekreto kung paano tayo magkaroon ng malusog na katawan. Atin po munang pakinggan ang kanilang sekreto kung papaano sila natulungan at nasolusyonan ang kanilang mga karamdaman.
2: Santon Gold Live Testimony.
8: Arthur, balik ko dito po sa Siniloal, Laguna. Ito ay laging sidik. Lagi yung sikmura ko. Isa hating gabi, maatake. Sumubok din ang produkto ng Santon Gold. At nagtry ako. Yun nga po, wala pa nga ho yatang isang linggo ay hindi na ho ako nasidik. Subukan na nila. Talaga pong ako mismo nasubukan. Hindi lang ako, ang aking pamilya. Talaga pong napakagaling ng Santon Gold.
2: Santon Plus Gold, mabibili sa mga butika. The Secret of Health.
7: Ang sekreto ni tatay ay ang pag-inom ng Santon Plus Gold at wala pang isang linggo ay nakaramdam na siya ng kaginhawaan mula sa kanyang nararamdaman at hindi na inaatake ng pananakit ng sikmura. Kaya kung gusto natin na matulungan ang ating makaramdaman, isang sekreto lang ang pag-inom ng Santon Plus Gold araw-araw. Lalo na kung tayo ay nakakaranas ng hyperacidity, heartburn o GERD. Ano nga ba ang meron sa Santon Plus Gold na makakatulong sa ganitong mga sakit? Ayon sa pag-aaral ng mga eksperto, ang araw-araw na pag-inom ng Santon Plus Gold ay nakakapagpababa ng stomach acidity ng higit kumulang sa 85%. Ito rin ay nagtataglay ng bioactive compound na allicin na may napakalakas na antibacterial effect lalo na sa mga bakterya tulad ng H. pylori na karaniwang nagdudulot ng gastric ulcers. Meaning, ito yon ang dahilan kung bakit nagkakaroon tayo ng sakit na ulcer. Itong bakterya na tinatawag natin na H. pylori. Ang Santon Plus Gold ay may taglay din na bioactive compound na flavonoids na mayroong anti-ulcer activity. Ibig sabihin, kaya niyang pagalingin ang sakit na ulcer. Kaya kung ikaw ay nakakaranas ng hyperacidity o gusto mong makaiwas sa palaging pananakit ng sikmura o galing uminom ng Santon Plus Gold araw-araw.
2: The Secret of Health! Vision Next! Marami na ang natulungan!
9: Problema ko sa'yo, yung mata ko. Kasi madalas pag nakatingin ako,

0: Pag nang lalabo na ang mga mata, nalilimitahan na ang ating paggawa at nahadlangan ang maayos na pagkilos. Huwag nang hintayin na mas lalong lumala ang problema sa mata. Uminom po tayo ng Bisunix Soft Gel araw-araw. Ang Bisunix Plus Soft Gel ay mayroong malalakas na antioxidant na hindi lang isa, hindi lang po dalawa, kundi apat na kilalang mga antioxidant ang taglay-taglay nito. Ito ay mayroong lutein, zeaxanthin, beta-carotene at vitamin E. Tinutulungan ng mga antioxidant na ito ang pag-regenerate ng mga selula ng mata na nasira dahil sa mga oxidative damage dulot ng mga free radicals, UV rays at mga artificial lights. Bisunix Plus Soft Gel everyday makes your eyesight okay.
1: The Secret of Health, Santon Plus Coffee Mix.
2: Ako si Janine, gustong-gusto ko talaga ang Santon Plus Coffee Mix kasi hindi ako nakakaramdam ng palpitations di katulad ng dati kong kape, kaya masayang ako sa Santon Plus Coffee Mix.
1: Santon Plus Coffee Mix. Kape na, gamot pa. Mabibili sa mga butika. The Secret of Health.
0: Hindi maikakaila na ang mga Pilipino ay napakahilig sa pag-inom ng kape. Dahil ayon sa survey, mayroong higit kumulang 1,000 na brandang kape sa Pilipinas. Kaya kung gusto natin ng kape na masarap na, nakakapag-healthy pa, dito na tayo sa Santon Plus Coffee Mix. Bakit po ito healthy? Dahil ito ay may mangustin at moringa extract. Mayroon din itong suya na mayamang source ng isoflavones, isang plant-based compound na nakakatulong sa pagbalanse ng hormones sa katawan. Mapabata at matanda, pwedeng uminom ng Santon Plus Coffee Mix. Nagkape ka na, naggamot ka pa.
1: The Secret of Health.
0: May good news mga kaibigan, meron po tayong bagong kape. Itong Premium D3 Coffee Mix. Nagkape ka na, nagvitamin D3 ka pa. Ito ay nakakapagpasigla ng ating katawan, nakakapagpatibay ng mga buto. Napakaganda po mga kaibigan dahil pinatamis po ng stevia. Walang problema sa may mga diabetes. Kaya piliin ang healthy coffee. Nagkape ka na, naggamot ka pa.
1: The Secret of Health.
0: Ulitin ko po ang mga sekreto sa malusog na pangatawan. Huwag kalimutan, uminom ng Santon Plus Gold para maiwasan ang mga iba't ibang uri ng karamdaman. At siyempre, uminom po ng Bisunix Plus para mapanatili ang healthy eyesight at maiwasan din ang pagla ng mga kasalukuyang problema sa mata. Santon Plus Coffee Mix, Premium D3, ang nutritious at healthy-licious na kape. Your best choices pagdating sa mga kape.
1: The Secret of Health.
0: Hanggang sa muli, ito ang inyong Bantay Kalusugan, Dr. Emilito Oil. Laging antabayanan ang ating talakayang The Secret of Health.
3: Maraming salamat sa pakikinig sa programang The Secret of Health. The Secret of Health.
4: Yes, to health, mga katupa. Exciting!

0: Rated. X Rated.
1: Upo ang inyong paboritong nga katropa, Katropang Era. X Rated.

Alas 2.59 mga katropa, oras sa XFM na kabalik ang X-Rated. Oras mga katropa, ginadulong sa inyo sa Something Plus Coffee Mix. Something Plus Coffee Mix si Miss Mangosteen Moringa kag Soya Powder Drink Mix ang kape. Nga manamit na healthy pang kape nga makabulig sa atin ika yung lawas sila binas mga katropa naton. Nga may mga hormonal imbalances kag bukol-bukol sa lawas. Something Plus Coffee

0: It's all natural. Wala sang side effects. Nakakape ka na, may bulong ka pa. Epektibo, safe, immune, FDA approved. Kagalal certified. Available in all leading drugstores nationwide. Magbakal sa Southern Plus Coffee Mix na available sa Mercury Drugstore, sa Rose Pharmacy sa TGP, South Star Drugstore, All Green Pharmacy, kag Generica. Mabakal man sa Shopee, kag sa TikTok Shopee search ang Southern Plus Coffee Mix. Pangitaw ng may tatak nga yes to health, i-add to cart, kag i-check out. Sa mga katropa natin nga bago lang bukas ng ilang mga cellphones, ng ilang mga radyo, good afternoon. Mayat-ayat nga hapon, magandang ako. Charot. Nakibot doon sa ako. Magandang hapon sa inyong lahat mga katropa. Good afternoon. Ano nang ganap natin dyan? Kamusta ang inyong nga hapon? Nakapaniaga, balang tanan, nakapangapin, nabala ang tanan. O namin, yung mga pika, tropang dyan, zing, kano nagagalom-galom siya.
1: Oh, excited na ako.
0: Oh, di ba excited na ako?
1: Pero hindi ka nakatukol, ano? Hindi ka natukol, ano?
0: Hindi ako tuka, ano, panutod. Hindi naman ko ni may exercise. May masigang dito sa guwao.
1: Ate Laban. Tidirik ako eh.
0: Araw na sa akong hotel. Talawa na pala. Oh, lapad man. Na pala.
1: Nga gini, ano mo?
0: Pangaboy ka. Kagabi,
1: ang bahay ka tropang
0: alis. Kagabi, ang bahay ka tropang alis. Kaya, ano ka na? Makuari ka pang pangimos.
1: Alam ba siya yung tutdan mo na to? Ay, man.
0: Ginaboy siya man mismo, nagaboy pag gaga. So, safe to ya. Oh. Good afternoon na ngayong hapon sa mga katropa tida. Oh. Amo ni galing katropang dyan, zinang tamaan ka init, tapos maulan. Amo ni ga-trigger sang sa ano?
1: Hapo.
0: Namakalbaan mo to sa amo mo nagapitik mo na yung ulo.
1: Hapo.
0: Hindi, amo ni nag-trigger sa ano, sa kilat. Amo ni yung mga cases na manisang igit kilat. Amo na. Sa mga katropa natin, palayo-layo kamo sa mga upper areas. Kasi sa mga, kung magpanilong ka mo, pili ka mo sa palinulungan, nga daw, ano siya gawa, galuhob, galuyo, ano na, tawag, ang daw sa slope siya gawa, parang, di ba, kagula siya sa mga mataas, ng mga, ano, high-rise trees, di ba, kay ba, oh, Diyos ko, sino man niya gusto nga, nanilong ka lang to, makilatan ka, patay ka, te, sino man na bi gusto, be, amo na, hambal nga, kung gusto sa Ginoo, bisen sa ano nga, pamaagi ko, ako niya, gaya.
1: Kung oras mo na. Kung oras mo na talaga.
0: Amo na ganyan ba? Kasi mo ang isa kaadlaw nga magkaon ka baboy, hindi na makapadugang sa lifespan mo, ah.
1: Pero, mano ka gani kung ano, mahinyo ka, no? Ma-request.
0: Hindi, gid kuya. Manipa, gid kuya. Mangin padlos, gid kuya.
1: Ano?
0: Tanan ko nga strength, yatag ko. Mangin padlos, gid kuya. Ya.
1: Makipag-deal ka with one.
0: Ang ambalan ko nga pwede siya lang ano una. Ma'am, bagay ko ya. Pwede siya katropo siya. Ano man na sila ah.
1: Muna ko nung
0: hambal
1: nila.
0: Batch man na sila yan ni Andres niya. O, diba?
1: Muna hambal nila nga ano. Nga, ang masamang damo.
0: Matigil may matay.
1: Oo.
0: Pero right now, mga katropo, happening sa Senate is, nag-on session pa. No, ang Senate. And after that, I think is about sa, kung basahon ang ila di nga ano, ang ila di nga, ano na gani? Ang ila di nga agenda. Oo, nakabutang sa agenda is ang roll call after national anthem is roll call, reading and approval of the journal of the previous session, organizational matters, reference of business, and ang last nila nga pagkatalakayan is ang House Resolution Number 989 ukon ang setting forth sa articles of impeachment against Vice President Sara Duterte. So I think subong is ano na siya, roll call.
1: The prayer palang ko, no?
0: Prayer pa lang.
1: Pilipino.
0: Oh yes, I think it's prayer.
1: Bilang isang
0: prayer
1: bayan.
0: Prayer is a national anthem.
1: Patas ba ang
0: bata? Roll call and then reading and approval of the journal of the previous organizational matters and then ang reference of business. Amo na siyang agenda subong of the ano of the Senate of the ano Senate of the Philippines. Pero ti wala ta kabalo kun kapila pa ni siya ma-adjourn.
1: Diba?
0: Or kapila pa niya siya ma-recess.
2: Madaling apihin.
0: Apihin at abusuhin. Before siya
2: ma-recess. Panginoong Diyos ng kasaysayan, tulungan niyo po kaming sagutin ang hamon ng panahon at unahin ang interes ng bayan at hindi ng sarili. Tulungan niyo po kaming bigyang bigat ang hatol ng kasaysayan at hindi ng politika. Salamat sa maraming pagkakataon niyo ng pagsagip sa amin sa tila tiyak na kaguluhan at sakuna. Panginoong Diyos na habag, ng habag, katarungan at kasaysayan, habang nagaganap ang paglilitis, ingatan niyo ang aming bansa laban sa puot, karahasan at kaguluhan, ang galit po ng taong bayan. Gawin po ninyong matinding paghahangad sa katotohanan, sa katarungan, hindi sa paghihiganti. Magtaas po kayo ng mga pinunong naunawaan na ang tungkulin sa bayan ay sagrado, ng mga pinunong tunay na pastol, naglilingkod, hindi inaabuso ang kapangyarihan. Padaluyan ninyo ang katarungan sa Pilipinas na parang ilog at ang katwiran na parang batis na hindi natutuyo. Sa inyong habag ang paglilitis na ito, gawin niyo pong simula ng pagbabago tungo sa katapatan, pananagutan, paghilom ng aming bayan. Sa inyong banal na pangalan, kami ay nananalangin. Amen.
3: Thank you, Senator Pangilinan. The Service Day Vocal Ensemble will lead us in the singing of the Philippine National Anthem. The group will also render a song entitled Bagani after singing the National Anthem.

0: impeachment process ni Vice President Sara Duterte, ngayon nakatutok ang sambayanan. Katotohanan, kapangyarihan, hustisya sa bawat pagdinig, sa bawat revelasyon, isang tanong ang nais marinig ng bayan. Absuelto o convictado? Absuelto o convictado? Mula pari hanggang hulo, mula syudad hanggang lalawigan, kumikilos ang mahigit 53 XFM stations kasama ang Solid FM nationwide upang ihatid ang pinakamainit, pinakamabilis at pinakapinagkakatiwalaang balita. Special coverage, breaking developments, live reports at eksklusibong updates. Mapapanood at mapapakinggan sa official Facebook pages at YouTube channels ng XFM Philippines. Ang laban ng politika na susubok sa kinabukasan ng bayan. PB Sara Duterte, absuelto o convictado? Tutukan araw-araw dito lamang sa XFM at Solid FM Nationwide. The Vice President Impeachment Coverage, absuelto o convictado?
1: There's a suspension sang pag-deliberate sang impeachment court angot sa mga issues to be tackled sang impeachment court. Ang una dere, ladies and gentlemen, nga order was for the Secretary General to send a summon to the Vice President, the one who is being accused of four articles of impeachment, to submit sang iya sining sabat within 10 non-extendable days upon receipt. Buta mo lang, napulo lang yung kadlaw. So, gin-clarify dere ni Minority Leader Vicente Soto III kung balanong buta mo lang sang 10 days upon receipt. Ini mga binagakulugan sang calendar days. Ti magambal ka nga calendar days, ti isip ka dai from the day the Vice President received the summon, isip ka dara kung ma-receive yan within the week, butang tabi ma-receive niya buwas. 19. Isip ikaw 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28. By May 28, dapat niya nakasabat ng presidente sang summon sa iya.
0: The Vice President impeachment coverage, absuelto o convictado?
1: So that's the first order of the day so far as the Secretary General is concerned. Ang ginahulat-hulat tadari amo ang pag-schedule sang trial. Once ka mag-commence ang trial, saan o mag-aumpisa? Ha? Ang ginatawag sining trial proper. Maghambal kita ang mag-umpisang trial proper ara na da well-represented ang mga prosecutors kag siyempre ang iyasang defendant, ang kampo ni Vice President Sara Duterte. Ang mga prosecutors, 11 of them magahalin sa House of Representatives. May 11 sila ka mga ginpili sining magabugos sang team of prosecution, mga prosecutors, mga abogado ining mga congressmen. Amo ini sa kanday Congresswoman Gerville Luestro of Batangas, Congressman Tere Redon of ako Orsaro Bicol Party List, Congressman Ramon Gutierrez, if I'm not mistaken, of One Rider Party List, Congresswoman Isabel Zamora of San Juan, Congressman Lawrence Defensor of the 3rd District of Iloilo, Congressman Chel Jokno, Congresswoman Leila De Lima, Congresswoman Kaka Bagaw, Congressman Keith Flores, Congressman Lordan Zuan, kag Congressman Joel Chua.
0: The Vice President impeachment coverage, absuelto o convictado?
1: Amoning 11 tanan ka mga public prosecutors or house contingent. They are not barred. Pwede sila makakuha pagid sa mga private prosecutors. Ang mga law practitioners, abogado, nga mag-assist sa ila. It's their choice, depende sa ila. At pamangkot kung sino ang magtindo.

0: as lead prosecutor. Normally, nagatindog as lead prosecutor among chairman sa Committee on Justice sa House, which is si Congresswoman Jerville Luestro.
1: XFM. XFM. Impeachment coverage.
2: Impeachment coverage.
0: Ang kampuyas ang defendant sa mo ini si Vice President Sara Duterte Carpio, ang ila sininga team of lawyers na galin sa grupo sang pamilya sang mga ano ni tawag naton mga abogado, ha, si ang utod nga Fortune, the law office of the Fortunes, ha, kag sa sini mga associates and designated spokesperson sa impeachment trial against the Vice President sa parts ng Vice Presidente, ang isa rin nga designated spokesperson amo ni si Attorney Pua. Ang designated spokesperson sa House of Representatives contingent amo ni mga public prosecutors amo si Congressman Reneco of the Kabataan Party List. So amo ni ang duha ang mga atubang sa magkatapos sa media after mangabyan and during the impeachment trial against the Vice President.
1: XFM. XFM. Impeachment coverage.
2: Impeachment coverage.
0: Sa ginahulat-hulatang magkabalik ang mga senator judges sa pag-convene again, agud to hambalan ang mga schedules kagiban pagsiring yung mga matters at hand right now nga pwede nila ma-dispose according sa ila sininga rules nga i-observe. Impeachment rules to be observed. So far, wala sa magin bago sa ila sining impeachment rules. As of now, ha, nobody ang nag-move agud to nga i-amend ang ila sining gina-observe sining impeachment rules. It's already 4 o'clock in the afternoon. There is a XFM 100.7 Ililo sa ato sining impeachment coverage sa pag-take cognizance na karon sang Senado kag sang impeachment court. Nakalabot na sa impeachment court ang articles of impeachment submitted sang Senado Committee on Rules. Kaya ang una sini, nagsesyon kagay ng Senado mo. That's a plenary. Buta mo mga senador to sila ya. Sa ila sini nga pagsesyon, ginaknalid silang receipt of the articles of impeachment. And it was referred to the Committee on Rules. After that, ladies and gentlemen, nag-move si acting, ha? Majority leader at the time, Joel Villanueva, nga the articles of impeachment be referred to the impeachment court. So naging suspend yon ng session sang plenary, and then ang tanan ni mga senador nag-ilis sang robe and nag-convene sila as an impeachment court. Nanumpa si Senator Alan Peter Cayetano as the presiding officer. Nanumpa ang tanan sininga mga senador as senator judges. After that, ginbaton sang impeachment court acknowledging the records forwarded by the Committee on Rules of the Senate forwarding the articles of impeachment against VP Sara Duterte to the impeachment court, and the impeachment court acknowledged to have received the articles of impeachment kalakip ang mga attachments ni nga mga voluminous nga mga ebidensya or pieces of evidence. And right after that, ladies and gentlemen, nang order dayon ang presiding officer that is summon be sent to the Vice President, and she is being ordered to answer within 10 non-extendable days upon receipt of the summon to respond. Ang 10 non-extendable days mag-commence upon receipt. So, kung saan o nabaton sang Vice Presidente or sang iya representante ang summon. So, ti mabaton sinisang summon, may mga representation na amo ang mga team of lawyers of the Vice President. So, mag-commence in a pagbaton yung adlaw, isip na yun, pulo ka, non-extendable. Hindi, pwede ma-extend. Ha? Pulo lang yun ka adlaw. Ang yatag sa Vice Presidente. And right after that, gin-suspend naman ang sesyon sang impeachment court and to tackle other matters sa ila sini nga pagbalik.
1: VP Sara, absuelto o convictado. The impeachment coverage.
0: It's already 4:03, alas 4:03, dari sa XFM 100.7 Iloilo. Mabalik kita ha, please stand by. Mabalik kita sa dugang sining coverage dari gihapon sa XFM 100.7 Iloilo. It's already 4:03 in the afternoon.

0: Playtime Entertainment is an entertainment platform bringing together media, sports, and digital content on the international stage. Visit playtime.ph and follow Playtime Entertainment on social media for moments that make you happy.
1: Playtime Entertainment. Born for happiness.
2: Palakasin ang ating immune system araw-araw. Bangsaan Tone Plus Gold. May taglay na bioactive compound na allicin. Nakakapigil sa pinsalang dulot ng virus pati na mga bakterya. Sun Tone Plus Gold. Mas pinalakas. Mas pinatindi. Dahil extracted na ang pagkagawa. Sun Tone Plus Gold. Mambibili sa inyong mga suking butika.
3: Ako si Adonis. Hirap talaga akong dumumi. Laging masakit ang tiyan. Kaya hirap din ako makatulog sa gabi. Sun Tone Plus Gold Coffee Mix. Proper diet at regular exercise ang nakatulong sa akin. Feeling healthy pa ako.
4: Sun Tone Plus Gold Coffee Mix, mabibili sa mga butika.
5: Ang gusto ko sa kape, di lang puro tapang. Dapat, sakto lang. Parang Santhon Plus Coffee Mix. Di lang masarap, may health benefits pa. Kaya, dito na tayo sa Santhon Plus Coffee Mix. May kape ka na, may gamot ka pa. Santhon Plus Coffee Mix, mabibili sa mga butika.
6: Pananakit at panglalabo ng mata. Nasinabayan ang pananakit ng ulo at nasusuka? Baka glaucoma na yan. Isang problema sa mata na nagdadala ng panglalabo, pananakit, pamumula at pagkabulag.
7: Magvision X Plus Softgel Capsule. Vision X Plus Softgel Capsule. Ang Softgel Capsule na sadyang ginawa para sa mata. Taglay nito ang epektibong potent antioxidant tulad ng lutein, zea xanthine, beta-carotene at vitamin E na nakakatulong maiwasan ang glaucoma, cataract, tiridyo at iba pang problema sa mata. Vision X Plus Softgel Capsule. Mabibili sa mga butika.
8: Narito na ang mas pinalakas, mas pinabisa at mas pinaepektibo na Premium D3. Ito ay nagtataglay ng high quality of vitamin D3 powered by VCO at Moringa Seed Extract. Mayamang mapagkukunan ng medium chain triglycerides na tumutulong upang kontrolin ang blood sugar sa ating katawan. Mayaman din itong mapagkukunan ng medium chain fatty acids tulad ng caproic, caprolic, capric at lauric acid na siya namang responsable sa pagbibigay sa ating katawan ng enerhiya at pangunahing namamahala sa metabolismo ng glucose at lipid sa ating katawan. Premium D3, your premium partner in health.
9: Walang gana kay misis. Laging matamlay. Pare, panahon na para magbago ang buhay mo. Uminom ka ng Turbo. Ang kapsula na para sa mga lalaking tigasin. May taglay ng maka. Kilala sa mabilis na pagpapataas ng libido. Kaya, subukan mo.
10: Santon Plus Herbal Soap.
11: Ako, si Kent Figueroa, taga Antique. Ang problema ko ay dami ng pimples ko at ang lalaki pa. Matapos kong gamitin ang Santon Plus Herbal Soap, nawala ang aking mga pimples at pumuti pa yung balat.
10: Santon Plus Herbal Soap. Gamit na! Santon Plus Herbal Soap.
12: Kung mamati ka sa XFM.
13: Sa una, sa wala pa ko nagpamati sa XFM, kinatawag nila ko nga agi.
12: Kung mamati ka sa XFM.
13: Pero subong nga nagpamati ako sa XFM, ha? Testingin nyo! Testingin nyo! Tawagan nyo ko bala nga agi? Sige! Hello? Oh? Ha? Arvel? Pang! Sungkot ko pala sa imo. Dugay ka na wala ka tawag-tawag. Ha? Huh? Ano? Tatlo ka bulan na nga wala ka kabayad sa motor mo?
14: Yeehaw! XFM.
15: Katropa mo!
13: Exciting!
16: Mga katropa, exciting!

isang pangalan, isang kontrobersya, isang makasaysayang laban na muling yayanig sa buong Pilipinas. Pilipinas. Ang impeachment process ni Vice President Sara Duterte, ngayon, nakatutok ang sambayanan. Katotohanan, kapangyarihan, hustisya, sa bawat pagdinig, sa bawat revelasyon, isang tanong ang nais marinig ng bayan. Absuelto o convictado? Absuelto o convictado? Mula pari hanggang hulo, mula syudad hanggang lalawigan, kumikilos ang mahigit 53 XFM stations kasama ang Solid FM nationwide upang ihatid ang pinakamainit, pinakamabilis at pinakapinagkakatiwalaang balita. Special coverage, breaking developments, live reports at eksklusibong updates. Mapapanood at mapapakinggan sa official Facebook pages at YouTube channels ng XFM Philippines. Ang laban ng politika na susubok sa kinabukasan ng bayan. VP Sara Duterte, absuelto o convictado? Tutukan araw-araw, dito lamang sa XFM at Solid FM Nationwide.

0: XFM.
1: Mga katrupa, exciting!
2: XFM.
1: Mga katrupa, exciting!
3: Mga katrupa, exciting dito!

0: Philippine Standard Time, it's now 4:19 in the afternoon.
1: Extra Drive! Extra Drive!
0: Afternoon mga katropa, it's Monday once again. Kamusta, kamusta ang inyo siningag kahaponanon? Balaan ko nga nakaabanggit ang tanan-tanan natin sa mga katropa sa pag-convino sa impeachment court sa mga hapon. Well, balantayan ina mga katropa peeps kung ano no ang mangin desisyon sa Senate sa Articles of Impeachment ni Vice President Sara Duterte. Para mangin updated ka mo mga katropa peeps sa mga balita, i-follow, i-like, i-share ang amon sining mga post, amon sining Facebook page. Pangita lang ninyo ang XFM Radyo Patrol Iloilo. Good afternoon na sa mga katropa nato nira nga nakatutok nagapamati sa 100.7 XFM Iloilo. Kamusta, kamusta ang inyo sining hapon? Kanami sang aton subong nga kaponanon, manayinaya, wala sang init, wala man sang ulan. Pero doon nagatipon-tipon na ang galom, oy! Base anytime ha, anytime, base pa lang magtupa man ang ulan. Para ba lang matupa lang gid man ang ulan, pero daw kadasig lang gid ya? Na nag-aagi lang na balahaw? Nami mabalatani ko na daw maiyaw-ayawan man tas ang ulan, bala? Tapos para tomorrow, kung hindi natakinanglan nga mag-ano, mamunyag sang mga tanom ta kay ti na basa-basa na ang puno niya. Daw sa ano ba lang mabasa ang puno mo, di bala? Ano ka nami sa feeling, guro ba? Siyempre, hindi ka nang makapamirsa na pamumba-bumba. Patawhay ka na lang kahit igin bubua na sang ulan. Tapos ang makita mong mga dahon, bala after sang ulan, mga katropa, nag-sway-sway silang no feeling mo, no ma-feel mo, gid ba lang malipayon, gid sila? Amo gid man ako mabunyagan, how? Baga, ibagid man niya ang mudo? Grabe ba, no? Sana all! Ipakamuyoon na lang ni sa mga tanom nga mabunyagan sila, eh. Pag kun mabunyagan sila, ti sana all! Ay, kadami lang gid, no, mga katropa. Sa mga katropa natin na ang mga vendors, good afternoon gid sa inyo tanan-tanan, dira sa Iloilo Terminal Market. Sa mga nagabaligya sa guwa. Oh, maskin na ano lang no, jutay-jutay lang na bala, maskin ginagmay lang. Maskin ang mga utano na bala, mga tigulang no. Kung kisa makita mo da sila mga katropa nga nagabaligya bala sa ahaw, pakbet, palakbito na bala ho. Kisa na maluoy ka nang namambag, ay baklan ko na lang ni kay basi, pambakal, paninila, bugas no, di bala? Kung kisa kinanglan mo man ibutang ang imong kaugalingon sa sitwasyon sang ibang nga tawo. Hindi tanan mga katropa peeps nga tawo, bless pareho sa imo. Kani, dapat mangin-kind ka sa ibang nga tawo. Kung may problema kadahalin sa balay nyo, well, hindi na yung pag-ipaupok sa ibang nga tawo, hindi kayo magpinasingit sa ibang nga tawo. Namangin-kind kita mga katropa peeps, kaya wala kita kabalo sa mga ginaagyan sa mga katropa nato. Oh, di ba lang? Wala manasang may mabuhin sa aton, di ba? Kumangin-kain kita. Ayambot na lang gita. Mga katropa, for your messages this afternoon, kindly send lang sa aming sininga text line 0950-975-6970. Again, it's 0950-975-6970. Pwede man ninyo ini mapadala sa aming sininga Facebook pages. I-message lang sa XFM Radyo Patrol Iloilo and XFM Iloilo 100.7. It's now 23 minutes after 4 o'clock in the afternoon, mga katropa. Kagining oras ang ginadulongin sa inyo sang Santan Vitamin C. Ang Santan Vitamin C, mga katropa peeps, nagabulig sa pagboost sa atin sininga immune system para hindi kita madasig tapikan sa mga ubuhilan at mga trangkaso kag kung ano pa da nga sahi sang mga balatian. Santan Vitamin C, mga katropa, mabakal sa mga butika malapit sa inyong mga lugar. And of course, available man sa mga leading outlets nationwide. Kadalang kamo sa Mercury Drugstore, Rose Pharmacy, TGP South Star Drugstore, All Green Pharmacy, Generica, and of course, available man sa Watson's Pharmacy. 24 minutes after 4 o'clock in the afternoon. Ganit pa nga katropa pa dayon lang kamo sa pagpamati. Diri lang sa 100.7 XFM, Iloilo.

0: bawat minuto ng iyong buhay, ikaw ay inaatake. Millions of bacteria, virus, at parasite ang gustong maging tirahan ang iyong katawan. Kaya doble ang trabaho ng ating immune system para labanan ang mga invaders na pumapasok sa ating katawan para maiwasan ang kamatayan. Kaya huwag mong hayaan humina ang iyong immune system. Uminom ng Santone Plus Herbal Capsule. Ito ay may taglay na vitamins, minerals, phytonutrients, at immune stimulant properties na tumutulong mapanatiling malakas ang ating immune system para maiwasan ang karamdaman. Santone Plus Herbal Capsule. Garantisado at epektibo. Mabibili sa mga butika.
1: Premium D3 Coffee Mix. Ang kape na may Santone kag Vitamin D3.
2: Kasi hazel na siya sa una. Gainom ko sa ordinary lang kape. Pero sige, aslob sa nga konsyon. Isaga pala no kap ako. Sa Premium D3 Coffee Mix na ang akong ginakape. Adlaw-adlaw. Okay, ginang akong tumatsyag. Wala na ko gasuka-suka. Wala naman ko gina-atake sang acid. Premium D3 Coffee Mix kid. Ang the best na kape.
1: Premium D3 Coffee Mix. Nagkape ka na. May Santone kag Vitamin D3 ka pa. Mabibili sa mga butika. Premium D3 Coffee Mix.
3: Alam mo ba na ang regular na pag-inom ng tea after meal ay merong maraming benefits? Lalong-lalo na kung Santone Gold Herbal Tea ang iniinom mo dahil ito ay may taglay na cinnamon bark at pinatamis ng stevia na nakita sa pag-aaral ng mga eksperto na nakatutulong maiwasan ang pagtaas ng blood sugar after kumain dahil pinapa-improve nito ang insulin sensitivity. Kaya kung may diabetes ka na at gustong makaiwas sa sugar imbalance, mag-Santone Gold Herbal Tea.
4: Mabibili sa mga butika.
5: Kapoy ilis-ilis ang habon na makapakinis ang imong kutis? Luyag mo bala better skin soap na hindi makasunog kag hindi hapdi sa panit? Introducing Clear Skin Herbal Soap. Clear Skin Herbal Soap makaprotekta sa skin cells agud malikawan ang skin damage. Kay may ara ini sang Lota Kojic with virgin coconut oil, rich in vitamin C, antibacterial kag antifungal. Para always looking young and fresh, mag-Clear Skin Herbal Soap with Lota Kojic and virgin coconut oil. Available sa mga butika.
6: Tila ba may hangin sa tiyan at masakit sa pakiramdam? Kabagyan! Mag Santone Plus Herbal Oil. Isang pahid lang, tanggal agad ang kabag. Santone Plus Herbal Oil. Ang pamahid na all-in-one. Sa presyong magaan. Santone Plus Herbal Oil.
7: Santone Vitamin C. Ang alkaline na Vitamin C.
8: Ako si Fiona, isang high school teacher. Sobrang stress lagi ako sa klase. Pero nang sinubukan ko ang Santone Vitamin C, naging ganado ako sa pagtuturo. At nagkaroon pa ako ng time sa aking anak.
7: Santone Vitamin C. Ang alkaline na Vitamin C.
9: Mabibili sa pinakamalapit na butika sa inyong lugar.
7: Sister Pain.
10: Ako si Danny, isa ka bus driver. Upo tubig sa adlawad na mapagbiyahe ang Sister Pain. Hindi pinadaan malikawan na magsakit ang abaga ang likod sa pagbiyahe. Ganit kita ka mga driver, mag-inom sang Sister Pain.
7: Sister Pain. Tanggal ang pain. Fast and safe. Sister Pain.
9: If symptoms persist, consult your doctor.
7: Mabibili sa mga butika.
11: Makalage na ko!
7: XFM.
12: Katropa mo!
11: Exciting!
13: Mga katropa, exciting!

0: Canton Gold Live Testimony.
1: Daniel Francisco, dumanggin niya na Palawan, dumalaki yung mga kumparikos bins, tapos pag napagod, yung problema ko sa kasuan ko, mga kaugatan ko, kinasolve nga ng Canton Gold condition ng karawan ko, subok na subok sa akin yung Canton Gold.
2: Mabibili sa inyo mga suking butika.
0: Canton Gold Coffee Mix.
3: Ako si Rodel sa Tangkuli. Damo gapamangkot sa akon kung ano kagaan naghubin kag nagputi ko. Hambal ko, gapangapi man lang ko. Api nga Canton Gold Coffee Mix tungod sa ingredients ini nga collagen kag glutathione. Sugod-subong tanan ko nga office mate nag Canton Gold Coffee Mix na.
0: Canton Gold Coffee Mix. Gawa sa pinaghalong bangustin, moringa, spirulina, garlic, plus collagen and glutathione. Canton Gold Coffee Mix. Nagkape ka na, lalakas at gaganda ka pa. Bibili sa mga butika.
4: Evergreen Herbal Capsule. Kag subong aton pamatian ang isa ka testimonya nga nagapamatuod sa kaepektibo sang Evergreen Herbal Capsule.
5: Ko si Joanne Diergos, 43 anyos, sang barangay MV Chano Baharo, nanay sang duwa ka kabataan. Hindi normal lang ako nga blood pressure, gani naisipan ko nga magtumal sang Evergreen Herbal Capsule. Nagbalanse na ang akon nga blood pressure.
4: Magtumar sang Evergreen Herbal Capsule adlaw-adlaw. Ang inyo katimbang sa ikaayong lawas. Mabakal sa mga butika.
0: Ang kape ko, Canton Plus Coffee Mix. Ang kape na gawa sa Canton, soya at manunggay. Sarap araw-arawin. Canton Plus Coffee Mix. May kape ka na, may gamot ka pa. Mabibili sa mga butika.
6: Actually, okay naman sana ang mata ko. Kaso lang, may astigmatism ako. For almost 2 years kong tinis ito until my friend recommended me a Vision X Plus. And yes, it is effective. No doubt. I am Cherry.
7: Vision X Plus. Epektibo. Mabibili sa mga butika.
8: Premium D3. Ang bagong vitamin D3 na mayroong VCO at moringa oil. Premium D3.
9: Sa panahon ngayon, dapat lagi kang protektado. Kaya kami ni Camille, lagi kaming naka-premium D3. Hindi mo kasi alam na yung kausap mo infected na pala ng virus. Kaya para safe kami, we take Premium D3 araw-araw. It's better to stay protected kaya ikaw din mag-Premium D3 ka.
8: Premium D3. Makatutulong sa kalusugan na may VCO at moringa. Mabibili sa mga butika.
10: Mahalagang paalala, ang Premium D3 ay hindi gamot at hindi dapat gamitin pang gamot sa anumang uri ng sakit.
11: Pare. Psst. Pare. Oo, ikaw. Gusto mo bang ibalik ang dati mong lakas? Yung konting kembot lang ay tigasin ka na instantly. Subukan mo ang Turbo Dietary Supplement for Men. 100% safe and effective. Turbo para sa lalaking tigasin. Subukan mo!
12: Santan Plus Herbal Soap.
13: Yan is Galona, Senyor Citizen. Burn skin ko, forearms. Hindi makuha-kuha. Try Santan Plus Herbal Soap. Nakuha yung burn skin ko.
12: Santan Plus Herbal Soap. Para sa maputi nga panit. Mahamis nga kutis. Santan Plus Herbal Soap.
14: Katropa, yari na ang aton winners sa aton weekly draw. Sang Canton and XFM, libu-libong papremyo.
15: Ako si Marvin ni Ilhamora Mortel, sang Ongkaharo, Lulu City. Nagapasalamat sa XFM, kay Dr. Remilito Oy, sa ako nadagaan nga 3,000 pesos cash. Gani kamo mag-intraman sa Canton kag XFM, libu-libong papremyo.
14: O, ikaw man katropa, may chance ka pang magdaog sang 3,000 pesos sa weekly draw sang Canton and XFM libu-libong papremyo. Hindi magkalimti ang mga Yes to Health products nga kinahanglan sa paghimo sang entry. 1 blister sang Canton Gold Capsule. 1 blister sang Premium D3 Soft Gel Capsule. 1 blister sang Turbo Dietary Herbal Supplement for Men. Kag 5 sachets sang Canton Gold Coffee Mix. Canton and XFM libu-libong papremyo. Intra na! Purdue CFRR Permit number 0098 Series of 2026. Maragang paalala, ang produkto ito ay hindi gamot at hindi pwedeng gamitin gamot sa lumang uri ng sakit.
16: Kung mamati ka sa XFM.
17: Sang una, wala kumayo may nabalaan.
16: Kung mamati ka sa XFM.
17: Sang namati ko sa XFM, nabalaan ko ang meaning sang social distancing. Ari ka di, pero ang nobyo mo, ara sa iban.
18: XFM.
19: Katropa mo!
1: Exciting!
11: Mga katropa, exciting!

0: 5:12.
1: Extra Drive. Extra Drive.
0: Hello, hello, hello mga katropang. Welcome back sa programang Extra Drive with katropang Bea.
1: Extra Drive. Extra Drive.
0: Good afternoon sa tanan natin yung mga XFM Taxi Patrollers. Kay Sir Rodolfo de Lapus, kay Sir Joel Lida, Sir Arnold Obispo, Sir Almar Halyasgo, Sir Gil Alvarez, Sir Loreto Estember, Sir Hetzel Pineda, Sir Kenneth Sonza, Sir Fernando Quistadjo, Sir Rayleigh John Pineda, Sir Joe Ansalolog, Sir Pancho Azuelo, Sir Glenn Pelingon, Sir Jay Alejandro, Sir Dominic Pilapil, Sir Jimmy Rojo, Sir Melvin Daquilla, Sir Noel Silao Kagay, Sir Cesar Gumilian. May dayad lang ang pagbiyahe sa mga katropa natin ng mga XFM Taxi Patrollers, ang mga mahugod natin ng mga patrollers. Mas kiniin lang sila makasugata sa balita, alerto na iyan. Maghalong ka mo mga katropa, pisa inyo sining pagbiyahe. Good afternoon man sa mga katropa natin ng mga drivers, sa mga public assistance officers, I mean sa passenger assistance officers, sa mga ilang mga pasahero na nagpauli na muni oras. So maghalong ka mo ha. Ang ginahambal ko, ang kalibutan, Marien. Pero padayon lang kita sa pagpangamuyo, kaya ano ah, ang malila ko no, prayer can move mountains. Diba? Padayon lang kita mga katropa peeps, magbakas, kag-updan syempre sang pagpangamuyo. O, tapos na naman ang adlaw nga Lunes mga katropa peeps. Kamusta ang inyong mga trabaho kaina? O, may nagpabibo na naman bala? Ay, ninyo lang pagsapaka, aba si Amungid man ang role niya sa kabuhi niya. Ang gusto niya nga ginagarit-garit ka mo, gusto niya makita ka mo nga nag-ugtas. Ay, hindi ka mo mag-ugtas sa iya, kay the more nga nag-ugtas ka mo sa iya, the more nga garit-garito niya ka mo na. Diba, Mongga? O ba, inyo lang na siya yung magpinabibo, ah? O brahalang yung trabaho mo, bala na da. Diba? Sa mga katropa na natin nga nag-plano nga maglagaw-lagaw, nga mag-jogging-jogging, paborgin sa inyo ang ano ba? Ang panahon. No? Diba? Marami isang panahon subong kay ti wala init. Good afternoon lang da kay Tita Weng. Kamusta da Tita Weng? Kay Tito Jay. To Injay Chira. Kay Pau Pau. Kay mga Dakyado family da sa Avenido family. Mayong hapon gid sa inyo tanan-tanan mga kitropa peeps. O hindi na maguya-uya, ay isa na di ang inyo sining mga mensahe sa amon sining text line 0950-975-6970. Again, it's 0950-975-6970. It's now 15 minutes after 5 o'clock in the afternoon mga katropa. Kagining oras ang ginadulungid sa inyo sang Santhon Plus Coffee Mix. Ang Santhon Plus Coffee Mix mga katropa may mataas nga antioxidant content halin si mangosteen. Ginagabulig sa pagpakig-away sa free radicals kag ginabuhinan ang aton oxidative stress kag nagasuporta man sa aton immune system. Mayari ni mga katropa sang anti-inflammatory properties nga nagabulig sa pagpaganagan sang inflammation kag naga-improve sang aton nga overall health. Santhon Plus Coffee Mix available sa mga butika malapit sa inyo nga mga lugar kag mabakal man na sa mga leading outlets nationwide. Available sa Mercury Drugstore, Rose Pharmacy, TGP, South Star Drugstore, All Green Pharmacy, kag generic. O sa mga katropa na natin nga nag-abang-abang tani sa ano, sa pag-convince ng Senado. O, tomorrow, again mga katropa peeps, or bantayan ha, ang mga masunod nga updates regarding sa articles of impeachment ni Vice President Sara Duterte. 4:40, subong hapon mga katropa peeps, nag-adjourn ang Senate, no? So, abang-abang lang kamo, no? Sundan nyo lang ang amon sininga mga postings. Ang mga ginapost naman sa amon sininga Facebook page. Para nga mangin na, ano kamo, in of course, mangin na updated. Padayon lang kita mga katropa, peeps. Enjoy kamo sa inyo sininga pag-grocery. Kung nagapa-manicure kamo da, nagapa-pedicure, nagapa-ribbon, nagapa-gwapa. Sana all nagapa-gwapa. Enjoy mga katropa peeps kag maghalong gid ako kundi in man kamo nga bahin sang kalibutan. 16 minutes after 5 o'clock in the afternoon mga katropa, kag magabalik pa si katropang Bea after a short break.

0: XFM. XFM. XFM.
1: Yes, to help.
2: Ikaw ba ay may iniindang karamdaman? Ano ba ang dahilan kung bakit tayo nagkakasakit? Ano ba ang gagawin para maiwasan ang mga karamdaman? Ating pakinggan ang programang The Secret of Health. Ating pakinggan ang ating Doctor of Naturopathy.
3: Magandang araw at welcome sa programang The Secret of Health. Ito ang inyong bantay kalusugan, Dr. Remilito Uy. Katuwang nyo sa pagbabahagi ng mga impormasyon at mga sekreto kung papaano mapapanatili ang malusog na pangangatawan. Alam nyo ba na ang sobra-sobrang timbang o obesity ay malapit na nauugnay sa karamdaman na diabetes? At isa sa komplikasyon ng hindi nagagamot na diabetes ay ang karamdaman na diabetic retinopathy. Ang diabetic retinopathy ay sanhi ng mataas na level ng asukal sa dugo dahil sa diabetes. Sa paglipas ng panahon, ang pagkakaroon ng sobrang asukal sa dugo ay maaaring makasira sa iyong retina, ang bahagi ng iyong mata na nagtutukoy ng liwanag at nagpapadala ng signal sa iyong utak sa pagitan ng ugat sa likod ng iyong mata or optic nerve. Ang pag-inom ng Visionix Plus Soft Gel araw-araw ay tumutulong upang maiwasan ang sobrang pagkasira ng mga ugat sa mata. Ito ay may lutein, isang carotenoid na matatagpuan sa retina, ay maaaring magbawas ng oxidative stress at pamamaga sa mata. Mayroon din itong vitamin E, tumutulong upang protektahan ang mata laban sa pagdevelop ng diabetic retinopathy sa pamagitan ng pagkontrol sa mga naiugnay na mga sanhi tulad ng insulin sensitivity, retinal blood flow, at oxidative stress.
4: Vision Next! Marami na ang natulungan!
5: Walang araw na di ako nahihilo. Yun pala, may problema ako sa mata. May binocular problem ako. Maraming gamot ang sinubukan ko, sir. Pero dito lang bumaling sa Visionix Plus. At yun ang dahilan, naging okay ulit ako. Maraming salamat talaga sa Visionix Plus Capsule. Ayo, subukan nyo rin. Ako po si
4: Visionix. Epektibo! Subukan mo rin! Visionix Plus. Mabibili sa mga butika.
6: The secret of health.
3: Atin munang alamin ang sikreto ng ilan nating mga kababayan kung paano nila napapanatili ang malusog na katawan.
6: The secret of health. Santon Gold. Live testimony. Santon Plus Gold.
7: Nanay Christy.
8: Yes, sir. Nagarito sa barangay Bilog-Bilog. Nanawan. I'm a retired captain. Overweight ako ng konti. Yung paa every morning namamagalit. So I tried Santon Plus Gold. Salamat, very effective. Masarap ang pakiramdam ko. Ang laki nang naitutulong sa akin, sa mga senior, pati doon sa mga bata. At yung mga bayaw ko, we always take Santon Plus Gold and Santon Vitamin C.
6: Santon Plus Gold.
3: Isa sa sekreto ni Nanay Christy ang palagi ang pag-inom ng Santon Plus Gold at Santon Vitamin C. At sa loob ng isang buwan na pag-inom ng Santon Plus Gold ay nawala ang mga pananakit ng kanyang mga pangangatawan at gumaan ang kanyang pakiramdam. Kung kaya't hindi lang siya, pati ang kanyang mga pamilya ay pinapainom na din niya ng Santon Plus Gold Herbal Capsule.
6: The secret of health.
3: Ano nga ba ang mayroon sa Santon Plus Gold na nakatulong sa ganitong karamdaman? Ayon sa pag-aral ng mga eksperto, ang Santon Plus Gold ay nagtataglay ng mga sulfuric compound na tumutulong sa normal na metabolismo ng katawan. Batay sa isang experimental session na isinagawa patungkol sa weight loss benefits na ang Santon Plus Gold sa loob ng 8 linggo na kinalalahukan ng 41 obese people, kanilang nakita ang kapansin-pansin na pagbaba ng timbang ng mga taong umiinom ng mga suplemento gaya ng Santon Plus Gold na nabawasan ang kanilang timbang ng humigit kulang sa 10.6 pounds or 4.8 kilogram kumpara sa mga taong hindi umiinom na mga suplemento na ang ibinawas lang sa kanilang timbang ay 4 pounds or 1.8 kilograms. Kaya kung ikaw ay namublima at nababahala na sa bigat ng iyong timbang, ugaliing uminom ng Santon Plus Gold araw-araw.
6: The Secret of Health. Santon Plus Coffee Mix.
9: Ako si Linda, isang online teacher. Gustong-gusto ko talaga ang Santon Plus Coffee Mix dahil sakto lang ang tamis at tapang. Kaya nakaka 5 cups a day nga ako eh.
6: Santon Plus Coffee Mix. Kape na, gamot pa. Santon Plus Coffee Mix. Mabibili sa mga butika.
3: Gaano ka ba kalakas umiinom ng kape? May lakas ka pa ba na uminom ng mga nakakapagpasakit na kape? Kung iyan ang mga pinag-alala mo, subukan mo na ang Santon Plus Coffee Mix. The more na umiinom ka nito, the more na lumalakas ang iyong pangatawan at the more kang nagiging healthy. Ito ay mayamang mapagkukunan ng genistein, isang klase ng isoflavones na nakakapagpatibay ng buto, nakakapagpataas ng isipan at tumutulong upang mapanormal ang mga hormone sa iyong katawan. The more you drink Santon Plus Coffee Mix, the more healthy you are.
6: The Secret of Health.
3: Dahil wala na po tayong oras, ito po ang inyong bantay kalusugan, Dr. Remilito Oy, nagsasabing, you can't say yes to everything, but you can say yes to health.
2: Maraming salamat sa pakikinig sa programang The Secret of Health. The Secret of Health.
1: Yes to health, mga katrupa. Exciting!

0: Tea, ang herbal tea na may malunggay na puno sa fiber at mas mataas sa mga nutrients. Turmeric na may taglay na anti-inflammatory properties at cinnamon bark na tumutulong sa pagbalanse ng asukal sa katawan. Santon Gold Herbal Tea. Iwasan ang panghihina ng katawan dahil sa kakulangan ng nutrients at unti-unting pagtaas ng blood sugar. Mag Santon Gold Herbal Tea.
1: Mapibili sa mga butika.
2: Ooh, wow! Gwapa ni Guroy. Nami kutis, ha, miss? miss?
3: Ha?
2: Oh, ma? Ikaw na?
3: Oo, gwapa sa kunay. Tungod ni sang Clear Skin Herbal Soap.
2: Clear Skin Herbal Soap?
3: Oo, Clear Skin Herbal Soap nga makabulig protekta sa skin cells agud malikawan ng skin damage. Kag may aray ni sang Clota Kojic with virgin coconut oil.
2: Hala, tingala ko naghuben ka.
3: Oo eh, ako paya. Kabalo kayo ni yung Clear Skin Herbal Soap. Damo maninisang vitamin C, antibacterial na, antifungal pa. Gani para always looking young and fresh, mag Clear Skin Herbal Soap with Glota Kojic and Virgin Coconut Oil. Available sa mga butika.
2: Ma, baklan mo mang kusina ha?
3: Oo, baklan ta ka. Pero dali lang gid bala. Diin tagali mabayad sa tuition mo.
2: Oh, gali, diriyo.
3: Ah, dali na.
4: Kating babalik-balik lang, gamit na ng Samfon Plus Herbal Oil. Epektibo sa mga skin allergies at skin diseases. Isang pahid lang ng Samfon Plus Herbal Oil. Tanggal ang katikati. Samfon Plus Herbal Oil, ang pamahid na all-in-one sa presyo magaan.
5: Samfon Vitamin C, ang alkaline na vitamin C.
6: Ako si Yvonne, isang estudyante. Laki ang pasasalamat ko sa Samfon Vitamin C. Pagbuklat ko pa lang ng module ko dati, inaantok na ako. Sa ngayon, araw-araw na akong ganado at always alert.
5: Santon Vitamin C, ang alkaline, no vitamin C.
7: Mabibili sa pinakamalapit na butika sa New Lucas.
5: Sister Pain.
8: Si Sairan, isang bye-bye Rohasin. Isa ako ka virtual assistant. Kung nagapanita ka mo sang pain reliever, diri ka mo sa Sess the Pain. Kadasig lang magpadula sang pain. Isa lang. Lula tayo ng pain.
5: Sister Pain. Tanggal ang pain. Fast and safe. Sister Pain.
7: If symptoms persist, consult your doctor.
5: Mabibili sa mga butika.
9: Katropa, yari na ang aton winners sa aton weekly draw sang Santon and XFM libu-libong papremyo.
10: O si Bethany Estrid Siliero sang Kalinong Iloilo, nagapasalamat sa XFM kag kay Dr. Revelito Uy sa akon nga nadag-an yung 3,000 pesos cash. Dani ka mo mag-itraman sa Santon kag XFM libu-libong papremyo.
9: O ikaw man katropa, may chance ka pa magdaog sang 3,000 pesos sa weekly draw sang Santon and XFM libu-libong papremyo. Hindi magkalimti ang mga Yes to Health products nga kinahanglan sa paghimo sang entry. 1 blister sang Santon Gold Capsule, 1 blister sang Premium D3 Soft Gel Capsule, 1 blister sang Turbo Dietary Herbal Supplement for Men, kag 5 sachets sang Santon Gold Coffee Mix. Santon and XFM, libo-libong papremyo. Intra na! Purdue HCFRR Permit number 0098 Series of 2026. Maragang paalala, ang produktong ito ay hindi gamot at hindi pwedeng gamitin gamot sa lumang uri ng sakit.
2: Pa-diet na kubuwas, ah.
5: XFM.
11: Katropa mo!
12: Exciting!
13: Mga katropa, exciting!
5: XFM.
11: XFM.
14: Panalangin para sa may karamdaman at mga dumaranas ng depresyon. Ang panawagan ng Panginoon na nagmula sa Mateo 11:28-30. Lumapit kayo sa akin, kayong lahat na nahihirapan at lubhang nabibigatan sa inyong pasanin, at kayo'y bibigyan ko ng kapahingahan. Pasanin ninyo ang aking pamatok at matuto kayo sa akin sapagkat ako'y maamo at may mababang loob. Makakatagpo kayo sa akin ng kapahingahan sapagkat madaling dalhin ang aking pamatok at magaan ang pasaning ibibigay ko sa inyo. Exodo 15:26. Ang sabi niya, kung ako ay buong puso ninyong susundin, kung gagawin ninyo ang matuwid at susundin ang aking kautusan at mga tuntunin, hindi ko ipararala sa inyo ang alinman sa mga sakit na ipinadala ko sa Ehipto. Ako si Yahweh, ang inyong manggagamot. Manalangin po tayo. Habagin naming Ama, sa mga oras na ito, nais po namin kayong papurihan. Kayo ang aming Ama na hari ng buong sansinukob. Kayo ang aming Ama na hindi nagsasawang ipagkaloob ang aming pangangailangan sa araw-araw. Pinupuri namin kayo sa inyong katapatan, sa walang sawang pagtustos sa amin ng hangin, tubig at pagkain. Hindi po namin mabilang

pagpapalang ipinagkakaloob niyo sa amin sa araw-araw. Wala po kaming maisusukli sa lahat ng inyong mga biyaya. Pinapasalamatan at pinupuri po namin kayo, aming Ama. Kailanman ay hindi po kayo nagkulang sa amin. Sa kabila po ng aming makasalanang likas, kami inyong ipinatubos sa inyong bugtong na anak. Tanggapin niyo po ang aming pusong makasalanan. Tulungan kami na mabuksan ang aming mga puso at kayo ay aming papapasukin. Alisin ang aming pasan at ang kasalanan na parating humahadlang sa amin upang magtamo ng kapayapaan. Ang banal na Espiritu nawa ang manirahan sa aming mga puso upang tumulong na alisin, iwaksi at talikdan ang mga masasamang pag-uugali. Nais po namin ang kinin ang inyong pangako na papalitan niyo ang aming puso ng isang bagong puso, isang puso na nakaukit na ang inyong kautusan. Nais po naming mabuhay ng may kapayapaan at pakikipagsundo sa inyo. Maawain naming Diyos Ama, amin pong ipinamamanhig sa iyo ang mga taong nasa banig ng karamdaman. Hipuin niyo po sila ng inyong mapagpalang kamay. Kayo po ang dakilang manggagamot, isang makapangyarihang Diyos ng mga himala. Palakasin nawa ang pananampalataya ng mga may sakit. Ipaalala sa kanila ang inyong mga pangako na kung sino mang tatawag sa inyong pangalan at magpapakumbaba sa panalangin at hahanapin kayo, ay tiyak na masusumpungan ang kagalingan. Kayo, o aming Ama, na di nagbabago at di nakakalimot kailanman, alam po namin na kami inyong pagbibigyan ang aming kahilingan. Noong unang panahon, si Jesus ang nagbigay ng paningin sa mga bulag, at siya ay nagpalakad sa mga pilay. Si Jesus ang nagbigay pandinig sa mga bingi at nagbigay kakayahan magsalita sa mga pipe. Maging ang mga nasasapian ng demonyo ay kanyang napalaya at ang mga patay ay kanyang binigyang buhay muli. Aming pinanampalatayan na gayon pa rin kapangyarihan ang inyong taglay magpasahanggang ngayon. Amin pong hiling na gabayan niyo ang mga may sakit. Kanila nawang masumpungan ang manggagamot na eksperto sa kanilang karamdaman. Matukoy nawa ng kanilang doktor ang pinakamabisang gamot sa kanilang karamdaman. Basbasan nawa ang mga gamot na kanilang iniinom na makapagbigay iyon sa kanila ng mabilis na kagalingan. Pagkalooban din po sila ng sapat na salapi upang mabili ang mga gamot na kanilang kailangan at mabayaran ang kanilang bill sa ospital. Tulungan din po ang may karamdaman na maiwasan na nila ang masamang bisyo tulad ng paninigarilyo at pag-inom ng alak upang hindi ito maging hadlang pa sa kanilang gamutan. Basbasan niyo rin po ang pamilya na nag-aalaga sa may sakit. Sila nawa ay maging matatag at matiisin. Kanila nawa pong ipadama ang tunay na pagmamahal at pag-aaruga sa may karamdaman. Sila rin ay bigyan ng mabubuting pangangatawan at iiwas sila sa pagkahawa sa karamdaman. Salamat po sa lubos na kagalingan na nakamtan ng mga may karamdaman. Salamat po sa mapag-arugang pamilya. Salamat po sa salapi na inyong masaganang ipinagkaloob upang matustusan ang gamutan na kinakailangan. Salamat po dahil naririyan kayo palagi upang aming malampasan ang aming mga suliraning kinakaharap. Salamat po sa parating pagtugon niyo sa aming mga hiling at dalangin. Amin po itong pinapasalamatan at natanggap sa matamis na pangalan ng aming tagapagligtas na si Jesus. Amen.

oras diri sa XFM. It's now 5 minutes after 6 o'clock in the evening, mga katropa. Tumabalik tayo sa afternoon, how? Hindi talang gusto mag-gabi. O, kamusta na daw mga katropa naton nga nag-pulupan-yapon sa mga nag-pili-pili pa lang dasang gusto nila kanon? Good evening, it's sa inyo tanan-tanan mga katropa, peers. Sa mga katropa naton dyan nga nagapaluto dira sa may Fort San Pedro. Mayo lang niyang mga nagapaluto-luto, eh no? Kahit may mga kwarta sila, ya. Paano ang mga wala sang kwarta? Bago lang gani, natapos ang kinsi, tapos sa pizza di peligro liwat. Kabudlay, manigali mag-amuni nga sitwasyon ba, no? Pero actually, mga katropa peeps, mga amuni oras ng no, mga lasa is, no ka nami, dira magtamay-tambay sa Fort San Pedro, maghaklo-aklo sang preska ng hangin. I don't know kung preska gid man. Pero nami ang dapya-dapya da sang hangin, no? Kahit lapit sa dagat, tapos damo ka mabakal gid ya eh. Mga balot, mani, crackers, mga penoy. Basta tanan nga makita mo damo, katulo balaklon. Kwarta mo lang tong mahina mo ah. Basta nagalagaw ka gani, butang kagid sang kwarta sa bulsa mo. Ay makasandad ka gani sa mga kamatis, wala kagid sang ibayad. Preso ka na lang gid. Grabe no, maskin sa kamatis masandadan mo, presohon ka gid. Ang mga nagapanangawat gani isang mga minilyon, daw wala ka preso. Ay di ining hustisya yaman. Kutoy ah. Good evening na sa mga katropa naton dyan nga nagpadayon sa pagpamati sa 100.7 XFM Iloilo. Sa mga nagluto da sang ila nga mga chapsoy, sa mga nagaprito sang ila nga isda kag mga baboy, o sa mga mataas da ang creatinine, o likaw-likaw sa mga madugo nga isda, sa mga baboy, sa mga mga karne, mga katropa peeps. So ay gusto nyo nga lain ang dangtan nyo. Dapat maging nagit kita ya, maging conservative na kita sa aton ng mga ginakaon. Mabudlay man ba lang ginarisgo na to ng aton galing ikaayong lawas, no? Sa pilak-adlaw, mabudlay, gidya. Mahirap talaga mga katropa peeps na magkasakit. Imagine sa buong panahon sang krisis, no? Kaya tigbiliga doon na, dabo mo na sang balaklon, tapos in case nga magkasakit ka, madugang pagin ang mga labs mo, mga bulong mo da, no? So kabudlay, kaya dapat gid, paminsar gid sang maayo kung ano ang the best para sa imo nga ikaayong lawas. It's now 6:09 in the evening, mga katropa peeps, and this time check is brought to you by Playtime Entertainment, born for happiness. Mga katropa peeps, padayon lang sa pag-send ang inisining nga mga messages sa amon sining text line 0950-975-6970. Oh, good evening lang dagali kay Nanay Lizelle and also to Baby Amari, to Ate Van, to Manong Ellie, Manong Richard, tatay and nanay dyan sa Alimudyan. Ay, shout out sa inyo dyan. Alain ko, matamat na ni sila ya pala huwaya. Ay, matamat na ni sila pahunay-hunay. I mean, kaya tapos na ni sila ya panyapon. Namo dito sa amon yung mga katropa peeps, pag patak na sa ngala sa is, sigurado nagabagding na naiya ang kaldero. Ikaw na lang yung ginahulat. Oh, bahala ka na kumakaon kaya or hindi. Pero sa una nga tiyempo, no, sang ara kami sa stay before sa Aklan, bawal gito ya sa lola, kuya, paglolo. Strict to sila ya pag-abot sa pagkaon. Dapat kung oras na sang pagkaon, dapat tanangid ya ara sa lamesa. Hindi pwede nga wala ang isa. No? Hindi pwede nga mauna ang isa kaon, tapos masunod naman ang isa. Ay, tapos kagito ya, ma-award winning kagito ya. Pero subong mga katropa peeps, lain na gid ya. Kung gutom kada kaon ka, pero kung hindi, di bahala ka da. Maamo na na iya subong ang sistema. Agyan ko pa na guys ang una, nabutan ko pa na guys ang una mga katropa nga
wala pa bala katapos ka o nang upod mo sa lamesa, bawal mo kuha o nang imong ano, napinggan. I don't know kung ano nang rason, pero basta agi na sunod lang na namon. Kamalgani nila, wala man kanon siyang malain kung sundon mo ang mga ginapatihan sang mga kamalam. Tapos ang una, no, bawal pag ikon mang ano, mang husay, bawal magutod sang kuko, bawal pagid magpanilhig sa mga bukog na bala. Ang Manila, kung ginapagwa mo kuno ang swerte, kalabot na tao sa bulan, pati-pati man tada gyapon. Bot, nalanggit ah. Mga katropa PF, so enjoy-enjoy na sa inyong nga pagpaniapo, nakatigab na bala ang tanan. Basi ko na wala pa, basi, ti, bala ano na kung ano ang kulang, kung wala pa ka mukha tigab, soft drinks na ang kulang. 11 minutes after 6 o'clock in the evening, mga katropa, kagining oras ang ginadulong sa inyo sang Santhon Plus Gold. Santhon Plus Gold is a natural food supplement bangod may arinis ang mangosteen, ampalaya, garlic, malunggay, kag spirulina. Nagaboost ini ang mga katropa sang atong immune system, nagahatag sang mataas nga antioxidant protection, nagasuporta sang cardiovascular health, nagabulig sa pag-regulate sang atong nga blood sugar, nagapanubo sang cholesterol kag nagamanage man sang atong nga blood pressure. Marami ini mga katropa sa mga may diabetes, kamera ini sa nga ampalaya nga nagabulig sa pag-improve sang atong nga glucose control. Santhon Plus Gold, produkto sang Yes to Health Incorporated, kag mabakal gida sa mga butika malapit sa inyo nga mga lugar. 12 minutes after 6 o'clock in the evening, mga katropa, kag magabalik pa si katropang Bea after a short break.

0: importante ang kalusugan. Kaya pagdating sa suplemento, ito ang nasa listahan. Ang palaya, spirulina, garlic, malunggay, at mangustin. Mga sangkap ng Santone Plus Gold. Nakatutulong sa magandang pangangatawan with proper diet and exercise.
1: Mahalagang paalala, ang Santone Plus Gold ay hindi gamot at hindi dapat gamitin paggamot sa anumang uri ng sakit.
2: Ako si Manong Jun, jeepney driver. Kailangan laging alerto at bawal magkasakit. Santone Gold Coffee Mix ang kasama ko sa biyahe araw-araw. Masarap at may nutrients pa dahil sa garlic extract, moringa at soya. Feeling healthy ako.
3: Santone Plus Gold Coffee Mix, mabibili sa mga butika.
4: Uy! Boy! Gising! Ano ka ba? Kaya aga-aga? Natutulog ka? Lalamya-lamya ka sa trabaho? Magkape ka? Mag Santone Plus Coffee Mix ka nga? Tarahin mo na para maging alerto ka. Santone Plus Coffee Mix. Kape na, gamot pa. Mabibili sa mga butika.
5: Ayos ka lang ba? Mag-check nga tayo. Balanced diet? Check. Regular exercise? Check. VisionX Plus? Check! Ang VisionX Plus ay may lutein, beta-carotene, vitamin E, at zeaxanthin. Balanced diet, plus regular exercise, plus VisionX Plus. Ayos yan!
6: Mahalagang paalala, ang VisionX Plus ay hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit.
7: Nandito na ang mas pinalakas, mas pinabisa at mas pinaepektibo na Premium D3. Pinakamayamang mapagkukunan ng exogenous ketones. Ang exogenous ketones ay may kakayahan upang pabilisin ang proseso ng ketosis sa katawan na nagdudulot ng mas mabilis na metabolismo nito. Mas mabilis na metabolismo, mas malusog at mas malakas na katawan. Kaya ano pang hinihintay mo? Uminom na ng Premium D3 araw-araw.
8: Para bumalik ang bagsik ng pagkalalaki, mag-turbo dietary food supplement for men. May taglay ng maca, pampalakas ng libido. May taglay din na klavo, huwas ka. Pinakamatinding pampalakas ng katawan. Turbo dietary supplement for men. Para sa mga lalaking tigasin.
9: Seven Plus Herbal Soap.
10: Normal Oda, Tagasibalong. At ang pinoproblema ko yung underarms and then yung an-an. Wala nung gumamit ako ng Santon Plus Herbal Soap. Pumutin na rin po ang aking kilikili. Nawala na rin yung an-an.
9: Seven Plus Herbal Soap. Santon Plus Herbal Soap.
11: Playtime Entertainment, the official entertainment partner of Miss Universe Philippines, crowns its first ever Miss Hashtag Playtime Universe, Alexandra Krishna Orino of Albay.
12: Congratulations to Bea Millen Windorsky of La Union, Miss Universe Philippines 2026. She represents the country with pride on the global stage this November.
11: Visit playtime.ph and follow Playtime Entertainment's social media pages now for exclusive contents and coverage of their journey as queens.
13: Playtime Entertainment, born for happiness.
14: Kun mamati ka sa XFM.
15: Sang una, abi ko kung ginaabot ang nobya ko, may regla.
14: Kun mamati ka sa XFM.
15: Sang namati ko sa XFM, nabalaan ko na kung ginaabot sa wala kwarta.
16: XFM.
17: Katropa mo!
18: Exciting!
19: Mga katropa, exciting!

0: 58 minutes after 6 o'clock in the evening, mga katropa, ang oras diri sa XFM. Extra drive. Ining oras na ginadulungin sa inyo sang Santan Plus Gold Premium D3, Vision X Plus, Santan Vitamin C, Santan Plus Coffee Mix, Premium D3 Coffee Mix, kag Turbo Dietary Supplement for Men. Initanan mga katropa ha, produkto sang Yes to Health Incorporated, kag saranggin ninyo mabakal sa mga butika malapit sa inyo nga mga lugar. Of course, available man sa mga leading outlets nationwide, kato lang sa Mercury Drugstore, Rose Pharmacy, TGP, South Star Drugstore, All Green Pharmacy, Generica, kag Watson's Pharmacy. Mga katropa sa mga katropa naton dyan, no, nga nagapanyapon subong, happy eating lang, kag mag-enjoy ka mo sa inyong panyapon subong mga katropa peeps. I-enjoy nyo ang kadati mo, ang kada usap nyo sang crunchy nga baboy. O, oh, imo hindi crunchy ka, syempre may sabaw da imo nga sudan, di bala? O, kung nagpasabaw ka da, sige, birahin na lang na, parang bata, guwapo ah! Oh, sige mga katropa peep, sige ha, maghalong ka mo sa mga katropa natin nga nagapala uli palang subong nga oras. Hindi namang hapit-hapit ha, mga katropa. Kung gusto nyo mag-inom, hulatan nyo na lang nga maglabot ka mo sa inyo nga balay. Isipan nyo permi nga may pamilya nga nagahulat sa inyo. May pamilya ka mo nga nagapalangga sa inyo. So kung palangga nyo man ang kaugalingon nyo, maghalong ka mo para man sa mga ginapalangga nyo. Okay, mga katropa, madamo gid nga salamat sa pag-upod kay Katropang Bea this Monday edition sang programa nga Extra Drive. Wala na kita sang time sa aton subong nga program. Magabulos na ang News and Public Affairs nga Headshot with Katropang Board Tibor Morales. Kaupod ko sa technical side, Katropang John Ray Bertiz. Sa ngala naman sang amo na Chief Executive Officer, Doc Remelito Uy. Kag sa ngala naman sang amo niya Station Manager, Katropang Josel Banias. Ako naman si Katropang Bea Joy Sumaldo, XFM News.
1: XFM.
2: Mga katropa, excited!

0: Sa tagsa kabagpitik sang taknaan, lain-lain na mga hitabo ang nagaabot sa kabungi sang katawhan. May kadalagaan kagkalipay, may kapaslawan, kasakit kagkasubo, kag may araman katanhagaan. Mga hitabo nga tugas ang siyensya ukon kinaandan lamang.
1: Kasubong, kag wala sa makapugong sa akon, wala.
2: Ugsad ang bulan, kag nagapalanindog ang akon balahibo, samtang nagalakat ako sa dalan. Baboy, kag nagasugata siya sa akon. Baboy nga nagabakya. Hindi! Bagat! Tabang! Tabang!
0: Mga katropa, isa naman kabago kang matahong na drama sa radyo ang inyong mabatihan. Kagmagalingaw sa inyo tanan na ginatiguluhan. 24 oras! Oras. Babatian diri lang sa inyong paboritong istasyon. XFM.
3: Exciting.
4: Tayong lahat ay gustong mamuhay ng masaya, walang problema, at nangangarap na maaabot ang bawat nais sa buhay. Pero di natin maaabot ang lahat ng ito pag ang katawan natin ay bumigay dahil sa malalang karamdaman. Kaya kailangan nating kumain ng tama, mag-ehersisyo, tanggalin ang bisyo, at uminom ng Santone Plus Herbal Capsule, ang pinaghalong sangkap ng prutas at gulay na kailangan sa ating katawan para masuplayan ang araw-araw na pangangailangan upang mapanatiling malakas ang ating katawan. Santone Plus Herbal Capsule, ang katuwang mo sa buhay. FDA approved. Mabibilid sa mga butika.
5: Premium D3 Coffee Mix. Ang kape na may santon kag vitamin D3. Pirming ka pala wala sa mood, nagabantag ka pala sa anxiety. Dilawi ang Premium D3 Coffee Mix. May stevia, santon, plus vitamin D3. Masulhay nga utok, pagsik nga lawas, kag masadya nga adlaw. Ang ginatulong sa aton sang Premium D3 Coffee Mix. Premium D3 Coffee Mix. Nagkape ka na, may santon kag vitamin D3 ka pa. Mabibili sa mga butika. A quality product of Yes to Health Incorporated. Premium D3 Coffee Mix.
6: Santon Gold Herbal Tea. Ang herbal tea na puno sa bioactive compounds, anti-inflammatory properties at phytonutrients na nakatutulong maiwasan ang pamamaga, nutrients deficiency at pagtaas ng asukal sa katawan. Santon Gold Herbal Tea. Ang herbal tea na may taglay na malunggay, turmeric, cinnamon bark at pinatamis ng stevia. Santon Gold Herbal Tea. Dito ka na sa health tea.
7: Bibili sa mga butika.
8: Kapoy ilis-ilis ang habon na makapakinis ang imo kutis? Luyag mo bala better skin soap na hindi makasunog kag hindi hapdi sa panit? Introducing Clear Skin Herbal Soap. Clear Skin Herbal Soap makaprotekta sa skin cells agud malikawan ang skin damage. Kay may ara ini sang Lota Kojic with virgin coconut oil, rich in vitamin C, antibacterial kag antifungal. Para always looking young and fresh, mag-Clear Skin Herbal Soap with Lota Kojic and virgin coconut oil. Available sa mga butika.
9: Laging napapaaray sa sakit ng katawan?
10: Mag-Santon Plus Herbal Oil.
9: Garantisado
10: maaasahan
9: sa sakit ng katawan.
10: Kaya, para sa maginawang pakiramdam,
9: Mag-Santon Plus
10: Herbal Oil.
9: Ang pamahid na all-in-one
10: sa presyong magaan.
9: Santon Plus Herbal Oil.
11: Santon Vitamin C. Ang alkaline na vitamin C.
12: Ako si Eric. Dati ang hina ng katawan ko. Maambunan lang ng konti. Nagkakatrangkaso na agad ako. Pero after ko mag-take ng Santon Vitamin C regularly, malakas ng katawan ko.
11: Santon Vitamin C. Ang alkaline na vitamin C.
13: Mabili sa pinakamalapit na butika sa inyong lugar.
11: System Pain.
14: Ay, ako si Dan. Isa ka professional boxer. Sa adlaw na trini, hindi ka malikawan ang pagsakit sa akong kalawasan.
3: Gani, bago pa maglala ang panlaki na gatik ng kumulan sa Sister Pain para dire-diretso ang training.
13: Sister Pain, tanggal ang pain. Fast and safe. Yay! Sister Pain.
14: If symptoms persist, consult your doctor.
15: Ibilis sa mga butika.
16: Katropa, yari na ang atong winners sa atong weekly draw. Sang Santon and XFM, libu-libong papremyo.
17: Pusiling yan ar buhat tang Delgado Street, Iloilo City. Papasalamat sa XFM. Kagkay Dr. Remelito Oy, sa ako nga nadagaan nga 3,000 pesos cash. Gani kamuman, mag-intra man sa Santon kag XFM, libu-libong papremyo. Salamat din.
16: O, ikaw man katropa, may chance ka pang magdaog sang 3,000 pesos sa weekly draw sang Santon and XFM, libu-libong papremyo. Hindi pagkalinti ang mga Yes to Health products nga kinahanglan sa paghimo sang entry. One blister sang Santon Gold Capsule. One blister sang Premium D3 Soft Gel Capsule. One blister sang Turbo Dietary Herbal Supplement for Men. Kag 5 sachets sang Santon Gold Coffee Mix. Santon and XFM, libu-libong papremyo. Intra na! For DOH CFRR permit number 0098 series of 2026. Maragang paalala, ang produkto ito ay hindi gamot at hindi pwedeng gamitin gamot sa lumang uri ng sakit.
18: College na ko!
19: XFM.
18: Katropa mo!
20: Exciting!
21: Mga katropa! Exciting dito! XFM. Katropa mo!

0: Ang oras sa XFM Radio Patrol, Iloilo, alas 7:08 na mga katropa.
1: Headshot! Punto por punto nga diskusyon sa mga top stories of the day. Headshot! Upod ang mga top caliber reporters ng XFM Radio Patrol, Iloilo. Headshot! Komentaryo nga direkta sa punto. Headshot! Headshot! Diri sa nagapanguna ng News FM sa Iloilo, XFM Radio Patrol Iloilo, ang katropa mo!
0: Ang oras sa XFM Radio Patrol Iloilo, alas 7:09 na mga katropa, mga kabinan. Nagpamati ka mo sa XFM Radio Patrol Iloilo. Nag-broadcast kita mga kabinan, mga katropa, diri sa Villa Consolacion, Barangay Tabuk, Subaharo, Iloilo City, Philippines. Kaling XFM Radio Patrol Iloilo. Patiyon kami sa inyo mga radio pagi sa FM band. Kaling XFM Radio Patrol Iloilo. Kamon nga frequency 100.7. Kamon isang unang frequency sang Z100. Kamusta natin mga suking ang telepamatila? Badagin ang atin nga mga kautoran natin mga kabinan sa palibot sang sudad kag probinsya sang Iloilo. Aton nga mga suki nga mga tripamatila, binigyan ng aton nga mga taxi drivers, mga drivers ang Hydra Taxi mayong gabi, aton nga mga patrollers mayong gabi. Kasi karon may timpong aton nga mga patrollers, makakuha kita sa ilang observasyon. Kaya man, na may araw mga kabinan nga nakatalana nga pag may mga price adjustment mga kabinan sa mga petroleum products, ang pisabwas nga daw. Ito may aram kabinan nga pagtaas ang presyo sa krudo. Tila ba naman sila malaba na manikaroon ang pila sa mga gasoline stations. Agod makabinan nga makabrobintaha gawa sa baratong presyo sa petroleum products makabinan. Kahit ibuas kinalantaw mga katropa nga may ara nga pagtaas ang presyo sa petroleum products. Ang oras din makabinan sa XFM Radio Patrol Iloilo, alas 7:10 na makabinan. Regyapon sa XFM Radio Patrol Iloilo. Yari kita mga katropa sa ika-18 nga adlaw sa bulan sang Mayo. Dali lang matapos naman ang bulan sang Mayo ha. Kagar-gadugay ang entrada sang Hunyo sa Martes. Kay ang opening of classes makabinan balik na sa normal ang opening sang klase sa mga public school sa Pilipinas sa Hunyo 8 na mga katropa. Bago kung lang namun gimalita din nga may mga maestra nga na nasopre rawin okay, nastroke bagon sa tuman kainit. Kati imagine ba lang mga kabianan mga katropa, Mayo, Abril ga klase pa ya. May mga kabataan, may mga estudyanteng gadulugo ang ilong. May mga maestra kita mga kabianan nga kanalipong may mga maestra kita nga na stroke sang sa tamaan kainit. Tining mabalita mga kabayanan wala ini matalupang dan. Kung wala gibalita sang XFM, amo tukon nga kanabot sa Malacanang kag amo ni ate na kwad na panumduman nga ibalik ini mga kabayanan sa regular o normal nga opening of classes ang June kag ang Marso. Amo naman mga kabayanan ang graduation ko ng closing sang mga eskwelahan sang pampubliko nga brutuan din mga kabayanan sa aton diri sa pungsod Pilipinas. Ang oras din mga katropa sa XFM Radio Patrol Iloilo, alas 7:12 na. Kamusta na aton mga suki at talamati? Labrigin ang aton mga tagpamati mga katropa sa palibot sang Panay kag Negros Island Region. Nagapamati ka mo diri sa XFM Radio Patrol Iloilo. Nagabroadcast kita live mga kabinan sa amon nga Facebook page ang XFM Radio Patrol Iloilo kag XFM Iloilo 100.7. Pwede ka mo diri makapadala sa inyong mga mensahe kag impormasyon nakipan ninyo nga pass out out ta. Diri gid lamang kabinan sa XFM Radio Patrol Iloilo. Ramon nga hotline number 0950-975-6970. 0950-975-6970. Welcome naman kabinan sa ato na programa, ang Headshot sa Gyapon, inyong katropa. Headshot. Ako si katropang Phoebe Borges, Tibor Morales, off lang kita ni katropang John Revertes, Tob-Tob, alas 9 ang takna subuha gabi. Kagaton ng News Center personal kay katropang Bia Joy Subaldo. Nagapangon naman kabanan ng mga balita sa palibot sa Pungsod Pilipinas sa Ibanagid Makabanan na pag-convene ang Senado into impeachment court. Kinisla Makabanan ang tawag ng mga senator judges. Mga na stress sa 45 ang takna subong ilamang hapon. Gaga-convene ang atong mga senador into impeachment court. Agaw to na kayon ang Articles of Impeachment bato kaya kay Vice President Sara Duterte sa pag-convince ang aton mga senator judges into impeachment court. Ano ang natabo kay na aton mga kabanan na tagan sang update aton mga katuran na kinabarigid nga daw primero palang ini mo primero palang ini mga kabanan ang pag-convince ang aton niyang mga senator into impeachment court. Tay madugo sini nga palaboton sa masunod nga semana nga hearing sa aton niyang mga impeachment court aton nga senator judges. Istoryante na makabalan kung ano ang masunod nga matabo, no? Pagkatapos na nag-convince sila into impeachment court. Ang oras din makabalan sa XFM Radio Patrol Iloilo. Alas 7.14 mga kabanan, dirigyapon sa XFM Radio Patrol Iloilo. Sa aton ng mga suki ng mga taxi drivers, ha? Hydra taxi drivers, sa aton ng mga patrollers, sa aton ng mga suki ng mga tablamante, labigid sa G-Lord Taxi, dira kay Tutu Bacolado, kag kay Elbert, no? Dira sa G-Lord Taxi, kag Suman, dira sa Mumufid, kay Nung Melchor, kag dira kay Nung Ricky sa Biahira. Kagasuman dira sa mga drivers sang Kaulikan. Mayong gabi sa inyo. Nagapamati ka mga kabayan diri sa XFM Radio Patrol Iloilo. Headshot. Headshot. Mga tulupang din mga nga balita nasyonal. Nagsabat si Senator Ruben Padilla sa mga palabang kutanon sang ato niyang mga kapdanan ng media dito sa Manila. Kaiban, ang nagagawa ka balita mga katropa nga siya kuno ang katapusan ng upod ni Senador Bato de la Rosa sang magwa ini makabanan sa Senate premises maras 2:30 ang takna sang kagahon. Tingin sabat ini makabanan ni Senador Ruben Padilla. Matian takaron kon nung iya sini nga ang iya nga sabat sa palamkotanon kon bala upod gibang sila ni Senador Bato de la Rosa. Gagina pangita karon mga kabanan kung diin ang kanto ini si Senator Bato de la Rosa. Kaya ang informasyon mga kabanan nga tinagagawa pagani ko ng informasyon nga ginsakyan nila nga sinakyan iya ko no ni Senador Pia Cayetano. Pero daw wala pa sang statement mga kabanan si Senador Pia Cayetano. May kangtanan sila yung mga aligasyon nga kuno ang isalakyan among ginsakyan ni Senador Bato de la Rosa kag ni Senador Robin Hood Padilla mga katropa. Headshot. Samtang sa balita lokal. Istoryante mga kabanan ining tabo bala sa ining nag-viral lang ang medyo partido iya sa Barangay Ermita Dumangas bala. Ining duwa ka tawo nga ginpabuksing wala sang gloves ha, dito sa tungas tatang tanamnan sa isa ka sitio mga kabanan sa may Barangay Ermita Dumangas. Na interview nato mga katropa ang pulis kag ano ang ilang investigasyon. Ano ang natabo sini nga nagboxing niya ang duwa din ka mga tawo nga isa kali dire minoridad ang isa kali dire ang nagaedad sang 18 anyos. Ang nagpasilitate sini mga kabanan sa pagpaboxing amo ang tiyo sang 18 anyos. Yo sadya pa kay pirde pa ang 18 anyos ang 16 anyos na black ayan iya mga kabanan ang 18 anyos. Nagpalanakit ang lawas niya. Tingin patawag ini mga kabanan gideklamo sang utod sang 18 anyos barangay. Ang una nga hugnat sa pagpatawag sa barangay ti wala mag-appear mga kabanan ang ang facilitator na tiyo. Ay, maan. Kagang nagboxing, tinikaper sila ya kay ti siyempre gusto man lang ay sitol ning natabo. Gali kasang ligad pa yang Abril, kundi piyesta gali sa Barangay Ermita. Ay, may natabo ko nung daw hindi mayo. Lang daw, mahigot ano ni sa duwang ni. Di para ko nung anong na niyang style sang tiyo nga ni nga. Imbes nga istoryahon mo ning imong hinablos kag ang isa tong minor de edad. Ginpabuksing niya. Sini, abe-abe siya, buksing mo da para makuha ang inyong kanain bot. Mayo ba na? Sakto ba na? Di may interview kita magkabinan din sa XFM Radio Patrol Iloilo. Kag, bawang siguro subong gagutok pa tong, kuano, ang fountain area sang kuabada, sang Robinson's Mall sa Main. Kay kain, napakalin ko, may mga morole siguro, may mga 1,000 plus pa to ka mga nagahulat nga magparistro. E di sila makabadan ang nabato na. Nagahulat lang sila nga taugon, agod nga magprocess ang ila sining voters registration. Kay kung wala, inikainagin pa butangan sang cut-off mga 1:30, at isibong siguro ba si Kongil nabutan pa itong mga nagaparistro. May gareklamo karon nga siya na madamo pa siya sang gusto ng paristro nga ginpang butangan cut-off. Tekon pabayaan lang ni makabilan. Tila ba naman siguro ba si Kon ang kumilik o bayad sa overtime sang gwardiya sang mole? Kay kita nga daan may longgoya, kita nga mga Pilipino, mahilig kita sa last minute ba na? Mahilig kita makabanan sa last minute. Although, nga sa October 20 pa, nag-umpisa ang voters registration. October 20, 2025, naglibot pa ang COMELEC sa tagsa ka barangay. Ha? Naglibot pa ang COMELEC sa tagsa ka mga eskwilahan diri sa sudad sang Iloilo. Apang wala nyo ginsapak. Anay kay gin... sa last minute o kon sa last day dira kita yung magsagi palak kag magreklamo nga di wala kami kahingabot kay maparistro kami gitagaan kita sa timpo nga walo ka bulan agod maparistro kita makabanan makatransfer kita sa nga inyong voters registration anay kay wala ka makabot sa 1:30 ka deadline nagreklamo ka mo. Tisa din makabanan ka nag isa sa mga highlight ka ina sa among voters registration amo si former PDRMO head sang probinsya sang Iloilo nga si Dr. Jiri Bionata kay inisya nagsaylo sang iyang butante o kon ang voters registration diri sa barangay Tagbak halin sa istansya. Ano ba na makabanan ang rason ni Dr. Jiri Bionata nga nagsaylo siya from Estancia to Iloilo City? Di daw gina-entertain naman kuno ang isa sa mga daw makabulig siya kuno sa sudad pagi sa pagserbisyo publiko. At ilang taon tabi ni kung anong plano karon ni Dr. Jiri Bionat mga katropa. Samtang sa nagajaging bala sa kwan, sa kwan bala sa Iloilo Sports Complex. Masi sa masunod ng mga sinimana, isirado anay ang track oval. Kay may nakagdaog ng kontraktor sa pagpakay o wala sang track oval. Saligad to, baho na tamaan man ka, tamaan man ang syudad sa, ako ng probinsya sa isyo parte sang lubak-lubak da sa, kung ano sa may track oval. Ginpicturan ka, ginvideo, ginpost sa social media, baho ka damo sa nag-react ha. Tin ka ba na naman kamukabay nga ang gobyerno? Dugay pa na iyang mga process ay sa pag pakayola na mga gamay-gamay nga mga galastuhan. Pila pa na kabulan ang godgamag umpisa iyang pag-ubra. Kaya man damo pa iya ginaagyan nga mga proseso. Timay na kay gin pabiding may ara makamanang nagdaog ng bider nga kontraktor taga Metro Manila. Di, sino makabanan kay Mr. Rick Abarles, ang sports coordinator sa probinsya. Nga base ko nun siya kung mapirmahan ni Governor ang MOA nga makaproceed na makabanan sa pag-obra ang kontraktor. At base ko nun ipasiraan ay ang track oval sa Iloilo Sports Complex. Sina siguro brubanta yan mga 1 week nga pag-obra makabanan sa track oval. Dira sa Iloilo Sports Complex sa mga katropa. Pero di naman gapon pagpabayaan aton kwan ha, aton nga lawas ha. Kahit di na kita makabana nagakuha sa aton kusog. Di na kita nagakuha sa aton nga pangabuyan kung mayong aton lawas. Wala agad problema. Bisan sa yung timos may harak agad. Nga igasto kag ipakaon sa pamilya mo. makalong pagkaon para sa pamilya mo. Hindi tayo mabayaan atong lawas mga kabayan ang kailabinagin ining mga nagpamahog subong nga ining hanta virus kag ang Ebola virus mga katropa. Bakit di daw health concern ining so, karon ining Ebola virus sa ini matapos mga kabayan nga daw mga 80 katawo na patay dito mga katropa sa Congo. Di para manikawan natin ini ang mga virus kag bakterya. Malikawan na ito ng batatian nga dalas ang virus ng bakterya, mag-inom kita makamanan sang premium D3. Kaya ba ng premium D3, ginpabaskog, ginigin pa epektibo sa subong nga panahon, nga uso ang obosip on hilanat katang kaso mo ng mga simptomas ang Ebola kaganta virus. Dumdum na ito, trangkaso lang, gali kay ginautot niya ka virus ng bakterya at itong labas. Para malikawan natin makabanan ini balatian mag-inom kita sa premium D3 kaya man ang premium D3 may ara siya nga vitamin D3 virgin coconut oil kag moringa oil extract may ara ni siya makabanan kapasidad sa pagguba magpatay sa mga bakterya kag viruses sa aton nga lawas kag may ara man nga anti-fungal kag anti-inflammatory properties ang moringa oil sa premium D3 puno sang vitamina minerals protina kag may 110 ka klase nga antioxidant kag nagdelay sa skin aging kaya mag premium D3 superior and powerful ultimate trio ang premium D3. Ang oras din makabanan mga katropa sa XFM Radio Patrol Iloilo alas 7:24 na kuhaon tabi makabanan ng mga balita nagikan sa News Center upon kay katropang Bia Joy Sobaldo. Particular makabanan ini ang pagkonvena sa aton mga senador into impeachment court. Ano ba na ang masunod ng matawo pagkatapos na nagconvene ini sila into impeachment court? Kaya ba kayo na nagpag-convene ang inisang impeachment court sa ato mga senador? May mga pleadings pa ini nga pag-imoon sa sunod kasi maana mga kabanan, ang ginalantaw naton amo ang masandukot sa nga pagplastar sa tanan-tanan ng mga ebidensya, tanan-tanan ng mga resolutions nga nahimo yung mga kabanan sa aton iyang mga congressmen nga nag-survey nga amo ni sila mga kabanan nag-dissolve siling impeachment, articles of impeachment batok yung mga kabanan kay Vice President Sara Duterte mga katropa. Ang oras din mga katropa sa XFM Radio Patrol Ilo alas 7:25 na. Balanta mga balita sa palibot sa pungsod Pilipinas support kay Katropang Bia Joy Sobaldo. Katropang Bia, mayang gabi.
2: Katropang Boards nag-convene ang Senado bilang impeachment court kaina sang hapon. Iniyang ipaunahan ni Senate President Alan Peter Cayetano bilang presiding judge. Nanumpa man ang 22 ka mga senador nga present sa pag-convene bilang mga senator judges. Sa pag-convene, ginpabutsag ni Cayetano nga ang Senate impeachment court ang mag-issue sang writ of summons kaya Vice President Sara Duterte. Ang Vice Presidente ang hatagan sa 10 calendar days nga magsabat sa articles of impeachment batok sa iya. Sa naibaloan katropang boards nagapangatubang si Vice President Sara Duterte sa mga alegasyon may kangtanan sa misuse of confidential funds, unexplained wealth, bribery kag pagpamahog sa mga government officials. Kay ina sang hapon ginpili man nanday Senator Mig Subiri kag Senator JV Ejercito nga mag-upod sa minority sa diinagsaka sa 11 ang numero sang minority sa kag 13 naman ang miyembro sang majority. Samtang sa piyak nga bahin nagpamalibad nga mangina majority leader si Senator JV Ejercito ini matapos nga siya ang gintanyagan ni Senate President Alan Peter Cayetano. Ginklaro ni Ejercito ang iya affiliation matapos nga ang mga senador ang nagpaidalom sa reorganization sa idalom sang leadership ni Cayetano. Nagpasalamat si Ejercito sa pag-offer sa iya sa among posisyon apang luyag niya nga magpabilin sa inga independent. Ginklaro man si ni kona ang iya affiliation matapos nga mga senador, nagpasalamat man si Ejercito sa pag-offer sa iya sa among posisyon apang gihapon na magpabilin ini sa independent katropang boards. Samtang sa dugang pa nga balita national nanumpa na bilang bagong Senate Secretary si Jose Luis Montales pinaagi sa voice voting. Ginbuslan sini si Dong Mendoza kag ang bagong Senate Secretary ang magaserbe ang nagserbe anay bilang Secretary General sang Kamara. Suno kay Mendoza nagsubmit siya sang iya resignation Matapos nga nagpungko si Senator Alan Peter Cayetano bilang bago nga Senate President, ginhimo niya ini bilang matter of courtesy agod mahatagan sang tion si Cayetano nga magpili sang kaugalingon sini nga Senate Secretary. Ngayon klaro man ni Mendoza nga wala sang kahilabtanan ang iya resignation sa mga nagakatabo nga kontrobersiya sa Senado sang damlaglang. Samtang sa dugang pa nga balita national, ginaprobahan na ang mga senador nga magaserbe nga chairperson sang pila ka mga Senate committees inasang hapon. Ini, amo sandaya Senator Lauren Legarda bilang culture and the arts kaga para sa basic education. Samtang, si Senator Pia Cayetano naman ang yara sa ways and means, sustainable development goals, innovation and future thinking, kag energy. Samtang, si Senator Bongo naman ang yara sa health and demography, kaga sports. Si Senator Joel Villanueva sa higher technical and vocational education. Si Senator Jingo Estrada sa National Defense and Security, Peace, Unification and Reconciliation, Games and Amusement. Samtang si Senator Rodante Marcoleta naman sa Public Service. Samkag si Senator Robin Padilla naman sa Public Information and Mass Media, Cultural Communities and Muslim Affairs. Samtang sa dugang pangabalita national, nabato na sang Senado ang order sang Office of the Ombudsman nga nagabutang kay Acting Senate Surgeon at Arms Mau Aplaska sa idalom sang preventive suspension sunod kay Assistant Ombudsman Miko Clavano. Magluwas diri katropang boards ilaman nga nabaton ang sa pinang nagahingyo sang kopya sang CCTV footage sa natabo nga shooting incident sa Senate Complex sang Mayo 13. Nagwa ang kompirmasyon matapos nga nakita ang duha ka mga representatives gikan sa Office of the Ombudsman sa Senate premises kaina sang aga. Sa matandaan, ginako na ni Aplaska nga siya ang una nga nagpalupok sang pusil kag ini ang ginpaidalom sa anom kabulan nga preventive suspension kag wala ini sang sweldo. So far, katapang words ang muning mga balita national nga natipo nagikan sa XFM News Center. Para sa XFM 100.7 Radyo Patrol, Iloilo, ako si Katropang Bea Joy Sobaldo, XFM News.
0: Maraming salamat kay Katropang Bea Joy Sobaldo, mga katropa. Pagbalik natin magkabanan istoryanta ni Anay, no? Kaman, may leksyon kita din nga kuhaon, parte sini sa Dumangas. Hindi ba lang tiyo nga nagpa-boxing sa iyang hinablos? Kag ang isa to nga minor de edad, kay man kuno sang ligat nga semana, piyesta ko no dito sa may Barangay Ermita. Tindi may ara ko no makabanay ng higotano ning duha. Ti para ko no na ma-resolve, abi lessening conflict, ah, pinaupas na sang tiyo, sang legal age. Lain pa kay ang legal age pa ning hinablo sang nagpaupas. Ang pa yung nablak ayan, ang pa yung makabanay ng reklamo sa barangay. Tiya ginimo ito aw. Ito dapat tani nga wala niya ginimo. Ito imbes nga i-resolve tani sa mas maayo nga istorya nga magpasinsa na yan duwa gindugangan iya makabinan ka ginpaboxing iya ginpaupas ito iya sa tungkol sa talamnan. Tika nung kinakmaan video ginpost makabinan sa social media nakita ito karoon kag na alarma man ang barangay kag ang police team ako muna nga una pa iya naka-post iya social media. Once ganit nga i-post sa social media nga pareho sining nga mag-viral bla. Ginapa investigar ang makabanan sa nga ato niya nga PNP lalabinigid sa Iloilo Police Provincial Office. Tinagay investigar ang Dumangas PNP may kang tanan diri makabanan. Kung ano ang ilang nga nalaputan sa ilang nga pag-investigar aton pabatian, gaya dugay pabalik naton si Corporal Robito sang Dumangas PNP, kung anong ilan ng tukiban nga ang nag-amuniyaw, nga imbes nga ipa, imbes nga arigluhon makabanan sang amuniyaw bagay, ay sus, ginpsagi iya ka, ginpadumog iya ka, ginpaupas iya sang isa niya nga, kung ano, ang, actually may edad magandang ining facilitator, tingin patawag class barangay. Ang oras din makabalan sa XFM Radio Patrol Ilo, alas 7.32 na. May gabi kay Apple Tabanda. Listening. Kay DM Artilado. Shout out, gali sa family Artilado. Ah, watching from La Castellana. Oy, La Castellana, kamusta ka muda? Kamustang buga subong ni Vulcan Canlaonda sa La Castellana? Dira kay DM Artilyado. Kamusta na, DM? Sige, gapon ang bugasang Vulcan Kadlaonda. May gabi kay Nick Espinosa. Mayong gabi katropang Phoebe Board. Shout out sa asawa ko, Bing Bing. Pamati subong sa programa mo, katropang Phoebe Board. Shout out kay Bing Bing. Bing, damo na da binta na ito sa tiyanggi mo da. Kay Mike Prabanardo. Good evening, katropang Phoebe. May gabi man, Mike. Kay Ma'am Hermie T. Dira sa Hong Kong, kamusta, Ma'am Hermie? Good evening, katropa Phoebe Borges Morales. May gabi, Ma'am Hermie. Kay Idna Puray, live sa Arribalo. May gabi kay Idna Puray. Kay Apple Tabanda, listening. Pagbalik nato ng kabanan, mamati ita, unahon nato ni Dumangas. Kaya man daw, interesante ni nga makakuha kita leksyon sini. Kag ipasunod nato ng kabanan, ining natabo kay na sa Senado. Ang pag-convince sa ato ng mga senator judges into impeachment court, kagtawag sa ila, once nga makarob na sila, tawag na sa ila mga senator judges na. So, no, ang masunod na matabo, kati ginlauman sa ato ng mga kautoran, na si Tiara na sanduko tani siya binaisay. Sanduko tani yung plastaranay sa mga ebidensya, kag-resolutions sa mga ginpili sang House of Representative ng mga membro sa prosecution. Pero wala matabo, no? Iplaster na itong karon sa inyo kung ano ang mga masunod na matabo sa sunod na simana. Kaya diriya siguro, basi kung diri kita makakita na kagpamati sa mga plastaranay sa ebidensya. Kagginsumon, abe, no? Si Vice President Sara Duterte. Ma-appear ayan siya. Sino ayhan ang abogado nga mag-appear sa iya? Sa sining hearing makabanan sang mga senator judges naton. Diri makabanan istorya naton, diri gyapon sa atong pamagad sa headshot. Ang oras sa 7:35 na mga tropa.
3: Christopher po, dati na akong na-stroke. Sobrang hira. Kaya ngayong okay na ako, dobleng ingat na. Tinigil ko ang biso. With healthy diet and exercise, subok ko na. Malaking tulong din ang Zentron Plus Gold araw-araw.
4: Zentron Plus Gold, mabibili sa mga butika. Mahalagang paalala, ang Zentron Plus Gold ay hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit.
5: Zentron Gold, Coffee Mix.
6: Ako si Maribel, isa ako ka-nurse. Ang sikreto ko nga active gid ako sa work mo ang Zentron Gold Coffee Mix. Makatatlo hasta apat ako ka-cups adlaw-adlaw. Luwas naman namit ang sabor. Gusto ko gid kami collagen kaglutathione. Makapahubin pa sang nawo. Duty ka gid nga fresh.
5: Zentron Gold Coffee Mix. Gawa sa pinaghalong mangustin, moringa, spirulina, garlic, plus collagen and glutathione. Zentron Gold Coffee Mix. Nagkape ka na, lalakas at gaganda ka pa. Mabibili sa mga butika.
7: Ang gusto ko sa kape, di lang puro tapang. Dapat sakto lang. Parang Zentron Plus Coffee Mix. Di lang masarap, may health benefits. Kaya, dito na tayo sa Zentron Plus Coffee Mix. May kape ka na, may gamot ka pa.
8: Ang pinakaayaw ko yung naka-eyeglasses ako. Kaso, no choice dahil malabo naman ako. Buti, isa ang Vision X Plus na nakita kong solusyon. Sinubukan ko siya for almost 3 weeks. Malinaw na paningin ko at wala na rin akong suot na eyeglasses.
9: Vision X Plus, epektibo! Mabibili sa mga butika!
10: Premium D3, ang bagong vitamin D3 na mayroong VCO at moringa oil. Premium D3.
11: Ko si Carlo, isang basketball player. Lagi akong naka-premium D3 kasi pag isa kang athlete, kailangan hindi basta-basta mamigay ang iyong kalusugan. Maganda din kasi ito sa pagpapatibay ng buto. D3 plus Premium D3 araw-araw. Siguradong healthy.
10: Premium D3, makatutulong sa kalusugan na may VCO at moringa. Mabibili sa mga butika.
4: Mahalagang paalala, ang Premium D3 ay hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit.
12: Mga pare boys, may good news! Dumating na ang Turbo! Ang pinakamalakas na dietary supplement for men. Ito ang supplement para sa mga lalaking tigasin. Tulong para laging ganado sa buhay. Turbo, dietary food supplement for men. 100% effective. Subukan mo!
13: Zentron Plus Herbal Soap. Puno ng whitening formula laban sa mga dark spots. Zentron Plus Herbal Soap. Epektibo na sabon sa pagpapaputi ng balat. Kili-kili, tuhod at siko. Zentron Plus Herbal Soap. Healthy beauty sa abot kayang halaga. Mabibili sa malapit na butika.
14: X. X. F. FM.
15: X FM.
16: Yes to help.
17: Ikaw ba ay may iniindang karamdaman? Ano ba ang dahilan kung bakit tayo nagkakasakit? Ano ba ang gagawin para maiwasan ang mga karamdaman? Ating pakinggan ang programang The Secret of Health. Ating pakinggan ang ating Doctor of Naturopathy.
18: Welcome sa programang The Secret of Health. Ito po ang inyong bantay kalusugan, Dr. Remilito Uy. Pag-usapan po muli natin ang mga sekreto upang makamit ang malusog na pangangatawan. Atin po muling pakinggan ang sekreto ng ilan sa ating mga kababayan kung papaano nila nakamit at napapanatili ang pagiging healthy.
19: Samsung Plus Gold.
20: Ano ba autism? Unang na-detect sa akin sis. Tapos meron na naman fatty liver. Meron din po akong emphysema. Marami ako naging sakit talaga sa totoo lang. Tagal-tagal po yung nagihirap. Yung nag-try ako sa loob ng ambuang ginamit ko yun. Anton Gold, no? Pakiramdam ko walang namamagana rito sa kanang bag. Nawala rin po yung hingal ko. Sabi ko sa pag-inom ko po ng Anton Gold, na-test ko na rin po yan dyan at nakaramdam ko ng ginawan.
19: Samsung Plus Gold.
21: Yahoo!
18: Ang sikreto ni nanay, araw-araw umiinom ng Santon Plus Gold. Sa isang buwan na paggamit ng Santon Plus Gold, nawala ang kanyang hingal dulot ng karamdaman na emphysema. Ano nga ba ang mayroon sa Santon Plus Gold na nakakatulong sa ganitong karamdaman? Ang Santon Plus Gold ay may sangkap na standardized extract ng garlic na nangangalaga sa pagkakaroon ng malusog na baga. Ang mga bioactive compound ng Santon Plus Gold, kabilang na ang allicin, ay nagtataglay ng anti-inflammatory at antioxidant properties na nakakatulong upang bawasan ang pamamaga at oxidative stress sa respiratory system. Ang anti-inflammatory properties din ng Santon Plus Gold ay tumutulong upang mapagbuti ang tungkulin ng baga sa pamagitan ng pagbabawas ng pamamaga sa daluyan ng hangin na ginagawang mas maalwan ang paghinga.
19: The Secret of Health.
18: Huwag hayaang masira ang iyong baga. Ugaling uminom ng Santon Plus Gold araw-araw.
19: Vision Next. Marami na ang natulungan.
22: Malaki ang pasalamat ko sa Vision Next Plus Capsule. Itulong talaga ang nakatuno sa akin, Teredyo. May nagsabi kasi na kailangan ko magpa-opera para matanggal ang Teredyo. Takot ako talaga. Bago ako nag-desisyon, sumubok muna ako sa Vision Next Plus Capsule dahil may nagsabi na effective daw yun. Nag-try ako for 2 months, Elsa sa Panakos.
19: Vision Next. Epektibo. Subukan mo rin. Vision X Plus. Mabibili sa mga butika.
18: Alam mo ba na hindi lang baga ang napipinsala kapag ikaw ay naninigarilyo? Ang paninigarilyo ay matagal nang kilala na nagdudulot ng sakit sa puso at kanser sa baga dahil marami at puno po ito ng nicotine. Gayunpaman, maraming tao ang hindi nakakaalam na ang paninigarilyo ay maaari din na humantong sa pagkawala ng paningin. Ayon sa mga pag-aaral, pinapataas ng paninigarilyo ang panganib ng pagkakaroon ng AIDS-related macular degeneration, katarata, glaucoma, diabetic retinopathy at dry eye syndrome. Kaya napakahalaga ang pag-inom ng Visionix Plus Soft Gel araw-araw, lalong-lalo na kung ikaw ay mahilig sa pagsisigarilyo.
19: The Secret of Health.
18: Tinutulungan ang ating mga mata ng mga antioxidant na matatagpuan sa Visionix Plus Soft Gel upang maiwasan ang labis na pagkasira sa mga maliliit na ugat dulot ng mga kemikal na nakukuha kapag ikaw ay naninigarilyo.
19: The secret of health.
18: Mata ay ingatan, kaya huwag kalimutan uminom ng Visionix Plus Soft Gel araw-araw.
19: Samsung Plus Coffee Mix.
23: Ako si Ad. Dati, hindi ako nagkakape, pero nang masubukan ko ang Samsung Plus Coffee Mix, inaaraw-araw ko na siya. Masarap at nakakatulong pa sa katawan.
19: Samsung Plus Coffee Mix. Kape na, gamot pa. Mabibili sa mga butika.
18: Mapaagahan, tanghalian, o hapunan man, masarap isabay ang pag-inom ng healthy na kape. Kaya uminom na ng Santon Plus Coffee Mix. Sa lasa at sustansya, mapapaibig ka talaga. Kagigiliwan talaga ng buong pamilya. Pwede kay lolo, pwede kay lola, pwede rin kahit kay bunso. Ito ang natatanging kape na siksik sa nutrisyon, kaya napakainam ipainom sa inyong mga anak. Puro natural, walang side effect. Ito ay mayroong mahalagang sustansya gaya ng protein, essential fatty acids, calcium, potassium, and folate na nakakapinipisyo at nakakatulong sa paglaki at pag-unlad ng mga bata.
19: The Secret of Health.
18: Kung gusto mo naman ng mga pangpasigla at pangpagising na kape, subukan mo ang pinakabago na Premium D3 Coffee Mix. Premium sa lasa at hindi nakakakaba dahil ito ay pinatamis ng stevia. Premium din sa binipisyo dahil taglay nito ang vitamin D3. Pinapatibay ang mga buto luto at pinapatatag ang resistensya ng umiinom nito. Kaya pagdating sa kape, choose wisely. Mag Santon Plus Coffee Mix at Premium D3 Coffee Mix.
1: The secret of health.
18: Maraming salamat sa inyong pakikinig. Ito po muli ang inyong bantay kalusugan, Dr. Remy Litooy. Antabayanang muli ang ating programang The Secret of Health.

0: isang namati ako sa XFM. Nahibaluan ko ang meaning sang climate change.
1: Oh.
0: Inang may jowa ka, pero nanlalamig sa'yo. At umiinit naman sa iba.

0: Ang oras sa XFM Radio Patrol Iloilo alas 7:45 na mga katropa. Headshot. Marangkap ka mati diri sa headshot sa gyapon yung katropa ko si katropa ang Phoebe Borns Tibor Morales. Now diri kita makabalan sining isa sa mga nag-viral nga video. Sa social media ay may kaangtanan sining makabalan sang dumugay kag sumbaganay. Sang duwa ka mga laki dito sa may barangay Ermita sa Banuasan Dumangas. Wow. Nagasumbaganay sila nga duwa kag nagagapadanas nga nagagaligid sige sumbag sige sumbaganay. Alam naman ko sa unasan timpo naman nga bakiro kong bikarabaw. Basta gani mo ning mga kumala tigilinit at pagapon na pon sila ginobaran naman. Hala, ang kundi may hampilo, mo ni hampilo mo lang kuna ang sako. Ginay mo na mo na nga kuan nga putos sa amon nga kamot kamagboxing tini sports tini makabena na tabo dito sa ermita kung anay hala sumbaganay kag may nagalantaw pa nga isa ka magalantaw pa nga iba nga mga tao tatlok bilog. Isa din mga kabayan na nag-auba pa gani. Kaya nagpabayaan lang iyang halang sumbaganay, halang kung anay kag anong pagida. Galigid ining duwa nga nag-sumbaganay. Tingko din nakakuha din mga kabayan sa atensyon sa pulis sa Dumangas. Kati pareho sa mga sitwasyon mga kabayan. Kati pareho may mga sinumbaganay. Tindi mo kisang malikawan nga may ara nga kuhan mo na may ara nga sa bala. May masakitan, may madugaan, ano pang gida. Tingko ni na-establisar makabanan sa pag-investigar sa Dumangas Police Station nito yung mga natabo sa Ilarga Banua sa Barangay Ermita. Nagpatigayon sila makabanan sa investigasyon kung anong natabo, ano bala ni, sports lang ni, o kung wala ni, naglahog lang ni. Upon investigation makabanan sa Dumangas Police Station, na-establisar nga tuntuod galing eh. Nga sumbaganay, kagtuntuod na kong anay. Tinong tabo sinin nga wala agad sabi tambag. Actually, kung makita mo, may duwa. May primero, nagakuan sila, nagatiya danay. Isa, anakablo, naga-atras kag anakaputi, nagatiya daban. Kagtumtum sa ulihi, nga nagdumugay sila, halang sinumbaganay. Kagmay nga lang tao man. Gali, magkabanan, may facilitator. Between sini sa duha. Ini ni Kablo, amo ina ang 18 anyos. Ana kaputi, amo ng minor na edad ang 16 anyos. Nga ang may facilitator. Sino magkabanan kay Police Corporal John Ray Rubito. Nga santong naligad ganit nga masimana kung napiesta ko nun sa barangay Ermita. Damay ara nga wala pag-indinyan na inindiwa daw nag-resulta sa ilang nga wala pag-indinyan ay. Nga daw nag-akwabla, daw gusto git nga mag-inaway. Ito sino makabalan sa pulis kag sa investigasyon man sa barangay. Gin pa kamayo sa tiyo sinisang 18 anyos niya para kuno nga madula ang ila sining pagilikot anon gin pa sumbag nag gin pa away ni duwani parang madula ang kanabi na kung sinong maisog eh tigano ni porot ikan mamaisog gagalantaw man lamo sa galantaw tatlok bilog kag isa dira makabanan tiyo sang nagailnaway. Pinabayaan niya lang yan mo. Kahit siya parang madula ko noong hiligot-anon sining duwa. Tumtum sa kuling, samtang galing ginawa ito, ining duwa magkabanan, may nagakuha sa video. Kinatabo, ini, sa tong May 16, sining atuig. Di pagkatapos nga na ginvideohan, natabo pala una ang takda sa ngapon, pagkatapos makabanan nga nagpauli ini ang isa sa ila ang 18 anyos na pauli na may black eye ang mata kay man napirde siya sa 16 anyos. Gareklamo sa damo ang lagob sa labas niya. Binanatan siya sa 16 anyos. Nagreklamo karon isa sa mga mata sa 18 anyos sa barangay. Gipatawag ini sila sa 17. Kahapon nga daw. Sa barangay, kung nabi na, kaya direklamo, abi itong himata sa 18 anyos. Tiblak ay mata niya mo, ako na nga. Humabok mata niya, ti pinustakan ko rito sa 16 anyos eh. Pero wala madayon ang pag-sitol sa barangay kasi wala mag-vote ini ang facilitator, ining tiyo nga nanok manimo no iman. Nanok manimo nga imbes nga arigluhon mo makabayanan nga hindi maglala ang problema gin sakyan mo pa gin dabukan mo pa. Ti wala madayon ang pag-istorya na sa barangay kahapon. Kagtob-tob subong aga, gin-schedule, nagkitaay sila. Yari magkabanan ang aton nga interview kay Police Corporal Junre Rubito sa Dumangas Municipal Police Station.
1: Pag regarding na sa may na video sir, tapos verify na mo ito kung ang insidente gin magka-transpired sa ano, sa Ermita, Dumangas, gitman. Kin-confirm man ni ano ni barangay chairman Analin Dungon manang barangay chairman na tundira nga may aragin man nga natabo.
2: So saan ako no sir?
1: Mga alauna pa sir sa hapon
2: sa saan ako?
1: Sa Mayo 16 sa ML 26.
2: Okay, sino po nung involved na sir?
1: Oo, iwan na lang ako sir.
2: Okay, okay. Minor, abin o? Ang
1: isa involved is ang isa minor.
2: Okay.
1: Okay, tamang video sir. Natatanda mo naman ang video.
2: Oo, sir. Oo.
1: So, ang wearing t-shirt is minor na.
2: Ang puti, sir, ba yun, ha?
1: Oo. So,
2: mga pinag-edad, sir? Mga pinag-edad, sir? Mga pinag-edad?
1: Mga 16, sir.
2: Ang isa, sir?
1: Ang isa is 18 years old.
2: 18 years old.
1: Ang green.
2: Taga barangay Ermita man, sir?
1: Yes, but sir, but
2: Sir, sino kuno sir ang sino kuno sir nag ano sino ganun sino sidan? May ara sir ganun.
1: Nag facilitate.
2: Oh, sir.
1: Oh, si alias Aris sir. Legal age naman siya.
2: Taga drama man sir.
1: Yes sir, yes sir.
2: Okay.
1: Same barangay sir. So bali tiyo na sa sang minor.
2: Yes.
1: So siya allegedly nag-facilitate sang match ang duha sina ang minor ka legal age.
2: Ano kuno sir na tabo sir raw gid gidigdan niya gimansir ang kamot.
1: Ano sir raw wala no no sir amo na ang ila sa ano sir pero sa basis sa amo wala man sir. O sa amo ni nga no pag ano to sa initial investigation ng mga gin-conduct dito sa area bali na sir ang gin-arrange na ang amo ng boxing nila ay office fight nila may ano sila may old grudge na isang time sa pista manbira sa ano sa barangay.
2: Okay, oo.
1: Amo na na
2: si Aris Aman Pancher nag-organize. Nag-facilitate. Okay, para na makuha lang to abing kaugot sang sinong kwan siya daw, sinong diha, ang sinang buto mo, sinong may kinahin buot siya daw? Ang minor o kung ang illegal
1: I don't know sila, sir, pero ang sila man na duha ang nanomong kalimbol dito sa time na to.
2: Okay, so ang iling tiyo may kinabtanan na Corporal Rubito, sir?
1: What do you mean, kalimbol, sir?
2: May nag-facilitate sa balagid ban na munang

0: bagong sang ay sa toong nabahin sang matatagbadipi ng legal age.
1: Mm-hmm. Tell about the minor, sir.
0: Green. Ang minor naman is allegedly may badip sa gano, nakaagong sa sang badipin.
1: Okay.
0: Mata nugro na nung sa sang bagmanik.
1: Mm-hmm. Sino ako nung sir nag-video how?
0: Ang wala na to na no sir kang kusin o na video gin man.
1: Mm-hmm.
0: Pero ang incident sir na-report man sa barangay sa kamuman na tion sir.
1: Mm-hmm. Sino nag-report sir?
0: Ang parents ang legal age.
1: Okay, ang parents ang legal age. Kinakita ito, black eye ang mata.
0: Oo.
1: Okay.
0: Tapos, ano to sir, ang ma-involved person, kaga-facilitator si Alias Aris, wala sir, gin-summon sa barangay.
1: Mm-hmm.
0: Pero, wala sa nag-appear.
1: Okay.
0: Later on, in-risked ni barangay chairman ang ilang case con or mediation sa kanina, sa aga.
1: Okay.
0: May itin, sumunod lamang black.
1: Mm-hmm. Sa saan sila una sila sumon sila? Saan ang una nga sumon sila?
0: Sa ano sir? Sa time nga to sir? Sa
1: ano? Dito mismo sa 16 mismo.
0: Sa moment nga lang.
1: Sila tabo to sir hapon, no?
0: Oo, sa alauna. Sa
1: alauna. Pagkahapon siya na pag gin patawag. Okay, gin patawag. Okay. So, gin reschedule kag subungad daw.
0: Oo, kay nataga.
1: Hmm. Anong natabo sir sa ilang kwan sir? Sa ilang pagkatubangay?
0: Oo. So parang ato nga kampak to nga ang balita basi kay WCPD kagawad ang nakasidyon sila kagina sa ano sa barangay hearing sa physical injury ka ano na case sa nakabukong tabla.
1: Okay.
0: Na sumaganay. So ang pasada diri nag-attend man ano ang legal age tapos ang minor kag ang ano ang facilitator nila sir.
1: Oho.
0: Yari sa.
1: Oho.
0: Oho. Nga si kayo na natin iwanan din niya pero sila nga ano na presidente git sa among barangay Simsitio mana. Present dito ang atong barangay chairman as presiding officer again present sa atong social media MSWD no? Social worker mga sir.
1: Okay ho.
0: Ang ato sa muli nga banwa sa atong banwa. So ang ginano mga sir ang ilang nag-sitsel mga sila sir. Sa rito no, both parties agreed the medical expenses of the complainant will be shouldered sa muna ng mga expenses sa kinanglanon sang ano sang complainant.
1: Ang complainant mo ning legal aid sir.
0: Yes sir.
1: Okay, lagi pa bayad abi no mang
0: ang
1: minor to ang 16. Tignan ko itong ginapabayad niya ang...
0: Sir, si Ariston, sir.
1: Okay. Ah, ang facilitator. Ang facilitator mo bayad.
0: Oo.
1: Yung minor ko yung wala tiya... Wala ko siya liability. Kito minor ganin mo, no? Si pinagay sukot niya? Pinasunan ang sukot niya?
0: Wala. Long ko idea kay... Isang labas sa itong platter, sir. Wala din nakabutang nga, sir.
1: Subong lang sir na nagpa-platter na, sir.
0: Hindi sir, ano na yung kampap naman nga, ano sir, ang kampap sa atong nga...
1: Ah, bali agreement ka to?
0: Kailangan, ano sir, sa itang napag-desisyon na nandito ka sa barangay kanina.
1: So, okay na.
0: Case con.
1: Ah, okay ho. So, sa pariyo sila sir nga mga sitwasyon, no? Basi bala kundi, basi mga balang nga tigin na... basi pwede ba na ini bilangan ginay mo kadto sa kabaloguro at may mga kwalini may mga labilidad no ano obiser ang imong panugyan bilang isa sa mga officers nila sa ang ano bang DCMPS
0: regarding dire sir sa mga natutupad sir
2: headshot nabatian man kabanan si Police Corporal Robito sa Namangga sa Municipal Police Station. Kung makita nyo, di ba ginadaho patuganing ang nag-facilitate ka tiyo eh. Sige lang, tatlo,

0: tatlo ka lang tao, isa ang serving a referee, amaning tiyo sang minor edad. Tidak ba ginatag siya ang ba't may gindaho to siya sa galantaw? Ano may gimpostaan lang ni nga? Katunto mga ta... Ay na ano mga... Imbes kasi ito no, ni mo kay ikaw ang may buot. O, oh, may ginatag siya. Dan. O. Oh. Ano may gindaho to siya sa duha ng galantaw? Tapos, nagasinyas ini ang tiyo sang minor na edad. Nga daw, nagkakamla, sa tuwa sining duwa ka nag-aaway, before sila mag-aaway, nag-sinya sa malang go. Kandito na nag-sabaga na, pagkatapos nag-sagi ka dumugay, tisigi ang banat sang nakaputi. Ano man yung minor na edad? Dako na yung bata niyo. Sa 18 anyos nung iyang kontra, hala nga banat sang 16 years old. Ganun po guys, diba? Sige ang kuwanya, sige ang sumbag yas guya sang 18 anyos. Tumtum sa kulihi, di mga launa sa baka init pangadaan. Ala una sa hapon na tabo nida sa may tunga sang talamnanan. Sa may barangay Ermita, isa kasityo da. Ermita niya, manipilang daw Lusoto sa kuwan mo, sa may tulay niya pala sa pagwa na saraga. Ganda kamagi sa may balabag la. Tituwa talam nan, tama kainit. Hala mga banat sang nakaputi mo ng minor na edad. Tapos ako ulit, nagpuli ni ang 18 anyos. Tingala, ganoon ni kanan niya. Nga, may black eye team, wow, ano ka? Isugad siya nga tingin paaway kami siya ni Aris. E ni si Aris, amo ng tiyo sang 16 anyos. Tininiguro maka... Hindi maka saranggo maggalantaw ang kuno ang gidikadan mako na nga pi-black eye bata niya. Reklamo sa barangay sa tumismo sang 16 sang Sabado sang hapon. Pagka Domingo ginset ang pag-istoryanay. Di wala mag-apertong wala mag-aper makabalan ang kuan ang nagpasilitate kasi si Aris. Kasi siya ang nagmandatos mo. Siya ang mandatos na tanan. Kag ining duha ning nagsagiman ka, siguro may dalami singgit, siguro ba si may kalo, kag ice ko man to eh. Ang kayamat nga kabat ka matawo niya eh. Kipustaan lay ang away sa duha. Ang tiyo, may animo, amaman ang nag-dabok. Tingkod eh, wala ba na yun sang kahapon nga daw? Kati wala ba ka perang ginareklamo mo? Minor de edad kag ang tiyo? Gin-schedule sa buong adlaw. Sisturo makamayang kay Corporal Rubito nga ang ilang nga kasugtanan kung pila ang gasto sang pagpabulong sang legal age. Ano naghabok mata niya mo? Black eye? Kag naglalagob itong lawas niya? Abagahon sang tiyo sa minor de edad. Hindi pwede masukot ang minor de edad. Kasi minor de edad gani. Kung sabagay gani, pwede pa na gani iya ma-reklamo sang child abuse ang tiyo. Nga mo, nagsagi ka idot-idot to sang iya na blos kagang yung isa na ang kontra niya na mag-away para kuno nga madula ang ilang siniglutanon. Pwede ba na naya? Ano ba daw? Ginadumog sang nakablo. Ah, dumugon pagin sang nakaputi. Duwas lang ginubugay. Perde sa nakaputi ang mga minor de edad. Halaman nga banat sa guya sang minor de edad. Tikundi, black eye ang nakablo nga mo ng legal age. So mga bagay, hindi makabinan nga sa uma. Pati hindi anis ko sa uma, kag hindi lang bisan diin lang. Kimara yan nga mga tao nga ilabrigin nga kung laubrahon bla. Ilabrigin nga nag-standby sa tanggi na ba nga inutinuton ang kabataan. Ilabrigin nga siya, sa una, perbe katabo eh. nga suguon niya ba lang isa ka bata, siya kuhitab lang egg niya. Oh. Tapos sa balon niya pag isa to ya ka bata, ka minor na edad, kinuhit sa ba ng egg sang iyaman ka pareho ka bata eh. Ang ining mga kuan bala, mga maedad na, amo magkinutinot mo siya ba? Siya ginkuhit yung egg niya. Ti, ba? Siya ba? O. Oh. Gira ka umpisa ang ilnaway. Sa pagkinutinot, sining mga may edad, mga may buot na, di po di mala na yan sa ginutinot mong kabataan? Tibal na kay napasugot atong ginikanan sang nablak ayan nga siya tibayri lang ng kung pila ang kuan, pila ang gasto namon siya sa pagpabulong sa bata ko, tayo naghahabok mata niya mo. Budlay sila kung magpatunga, magkabanan ang mga kung ba na ang advocates party sa kabataan. Kati child abuse na mo. Gisagi mo dito idiot to yung isang maginaway sila. Di dapat hindi matabo ni. Hindi tada dati matabo hindi nga mga bagay bala kon kamo mismo nga mga may edad na kag kamo mismo may animo na amo ang mag intindi sa mga bagay hindi sa idiot kabataan kay mainaway lagi na kabataan kung sagi mo sila idiot galing kayo tinagay pustaan sang duwa to eh na may ginhatag na magindaho tong ang nag-facilitate ba na? Sa duwa itong gatindog? Budlay si Nikon, kamo pa iyang maiguan na sa child abuse. Kay kamo iyang may buot na, kamo iyang may edad na. Pabayaan nyo ito iyang masagi kaaway, ito iyang minor de edad kagang isa, nga may nga illegal age na. Kailan ito ba na? Kireklamo sang palanakit lawas ng minor de edad, man ang makabalan ang legal age. So kung magpatanik, hindi ni matabo, di no? Hindi natin pagampangan ang kabataan. Hindi natin pag-inutiluto ng kabataan kasi sobra niyong ginutidot kasi sayama ko man ang balam na sa umana sa tambayan nila. Bawas siya ginkuhit yung egg niya. Oo. Diya, kuhita man bala. Te, kundi nagpag-init mga sa nag-inawais lang, di ba? So ato din makabalang gindalata ini, agad nga isa ini makabalang kaleksyon nga dapat natuntunan. Kaya hindi natin pagsagi idip-iyot ng kabataan, may na kung lasal may uyatan karoon ng patalom. Di ko bayara karoon ng iniwa, ginauyatan karoon ng patalom na kagibunuhin ato karoon ka nanda, kundi naglaing pagid. Imbes nga, imo nga arigluhon, nagdugang pagkit na karoon ng landscape boat na, may na karoon kung mariglo na to sa barangay. Ang oras din makabinan sa XFM Radio Patrol Iloilo, alas 8:09 na makabinan mga katropa. Dagyapon sa headshot sa XFM Radio Patrol Iloilo. Headshot! Pagbalik natin makabinan natin suryahanin ng parte kayo na sa pag-convena sa ato ng mga senador into Senator Judges. Sa pagtala kay makabinan sa impeachment, articles of impeachment against Vice President Sara Duterte. Di saan o bala ini ang saan o bala ini makabalan ang pagmando sa impeachment court kay Vice President Sara Duterte nga mag-aapir sa hearing kasi meron na makabalan nga someone ang impeachment court mo. Dapat kibala nga si Vice President Sara Duterte mag-tambong o kung pwede abogado niya. Kasi ginatabo ni sa aton nga mga congressman mo. Gagin sumon ni siya agad makasabat sa mga akusasyon batok sa iya apang wala siya magtambong. Sinibarang nga hugada sa pag-convince ang aton nga mga senator judge magatambong ayhan si Vice President Sara Duterte makabanan sa sining impeachment hearing man kami nan sa panaboton nga semana.
1: VP Sara, absuelto o convictado.
0: Kag ano ang mga process ini, no? Kay di sumabot na ni songon pa lang mo. Plaster lang ang tantanan ng mga pleadings. Anong masunod? Saan o bala mag-i-resolve ini makabanan sa impeachment court? Ining mga reklamo kontra kay Vice President Sara Duterte. Kati, doon nag-react aming pila na itong kongresman. Muna nga pala itong sa ligad itong bangon sining mga nagligad ba lang mga impeachment hearing bato kay Vice President Sara Duterte. Ito palang gin-move nga i-archive ang impeachment complaint batok sa iya. Ti madamo, karon sa managhambal nga siya, tiara naman si Senado, i-dismiss naman ang sa mga senador naton. Ti bang react ang pila ka mga senador naton siya, hindi man sinaguro amo sina ang senador niyo. Ilang taon tayo kung ano makabanan ang mga ebidensya nga i-presentar. Sa nga aton, ng mga congressman nga ginpili agad mag-serve nga prosecutor sa siling impeachment hearing against kay Vice President Sara Duterte mga katropang oras sa dari sa XFM Radio Patrol Ilo alas 8:12 na mga katropa.
1: The Vice President impeachment coverage absuelto o convictado.
0: Pagkatapos ang ato ng commercial, aton makabanan ng istoryahan, ini ang impeachment against Vice President Sara Duterte. Katropang Johnny.
2: Excellent.

0: Alam nyo ba na lahat ng tumutubong bukol sa iyong katawan ay 80% benign o hindi cancerous? Pero alam nyo rin ba na pag may bukol ka na sa iyong katawan na hindi cancerous ay pwede pa rin itong maging cancerous kapag mali ang ating lifestyle? Kaya iwasan ang bisyo, uminom at kumain ng tama. Sabayan sa pag-inom ng Suntone Plus Herbal Capsule. Ito ay may taglay na antioxidant, anti-tumor properties na tumutulong natanggalin ang mga tumutubong bukol sa ating katawan habang hindi pa nagiging cancerous. Suntone Plus Herbal Capsule. Subok na ng marami na epektibo. FDA approved supplement.
1: Xanthone at vitamin D3. Pinag-isa na sa Premium D3 Coffee Mix.
2: Premium D3 Coffee Mix.
1: Pinatibay ang immune system at pinapalakas ang ating resistensya. May kape ka na, may Xanthone at vitamin D3 ka pa.
3: Bili na!
1: Premium D3 Coffee Mix. Mabibili sa mga butika.
4: Hanap po ba ay healthy na tea na kaya mong ipagmalaki? Mag-Xanthone Gold Herbal Tea gawa sa malunggay, turmeric at cinnamon bark. Kaya napakaraming health benefits. Pinatamis pa ng stevia para pwedeng uminom kahit may diabetes. Xanthone Gold Herbal Tea. Dito ka na sa health tea. Xanthone Gold Herbal Tea.
5: Ooh, wow! Guwapa ni Guroy. Nami kutis, hamis. Miss...
6: Ha?
5: Oh, ma? Ikaw na?
6: Oo. Guwapa sa akin ay. Tungod ni sang Clear Skin Herbal Soap.
5: Clear Skin Herbal Soap?
6: Oo. Clear Skin Herbal Soap nga makabulig protekta sa skin cells agud malikawan ang skin damage. Kag may aray ni sang Clota Kojic with virgin coconut oil.
5: Hala, tingala ko naghuben ka.
6: Oo eh, ako paya. Kabalukay na yung Clear Skin Herbal Soap. Damo maninisang vitamin C. Antibacterial na, antifungal pa. Gani para always looking young and fresh, mag Clear Skin Herbal Soap with Glowta Kojic and Virgin Coconut Oil. Available sa mga butika.
5: Ma, baklan mo man ko sina ha?
6: Oo, abaklan ta ka. Pero dali lang gid bala. Diin tagli mabayad sa tuition mo.
5: Oh, galit, diriyo.
6: Ay, dali na.
7: Hirap sa paghinga dahil sa asthma? Huwag mag-alala. Mag-Xanthone Plus Herbal Oil. Kahit mo lang sa iyong likod at dibdib. Siguradong ginhawa ay hatid. Xanthone Plus Herbal Oil. Ang top mahid na all-in-one. Sa presyong magaan. Xanthone Plus Herbal Oil. Xanthone Vitamin C. Ang alkaline na vitamin C.
8: Ako po pala si Edwill. Binansagan ako dating payato dahil hirap ako sa pagkain. Ngunit nung uminom ako ng Xanthone Vitamin C, tumaba ako at bumalik ang gana ko sa pagkain. Kaya't laking pasasalamat ko sa Xanthone Vitamin C.
7: Xanthone Vitamin C. Ang alkaline, no vitamin C. Mabibili sa pinakamalapit na butika sa inyong lugar. Sister Pain.
9: Si Gary, sa kaservice ko, may arapos sa chronic back pain. Ako ginangako, salamat sa Sister Pain. Tatlo palang kabises na nagtumaro ako sa inyo. Matyag ko tayo, wala nagasakit ang akong likod.
7: Sister Pain. Tanggal ang pain. Fast and safe. Yeah! Sister Pain. If symptoms persist, consult your doctor. Mabibili sa mga butika.
10: Isang pangalan, isang kontrobersya. Isang makasaysayang laban na muling yayanig sa buong Pilipinas. Pilipinas. Ang impeachment process ni Vice President Sara Duterte, ngayon, nakatutok ang sambayanan. Katotohanan, kapangyarihan, hustisya. Sa bawat pagdinig, sa bawat revelasyon, isang tanong ang nais marinig ng bayan. Absuelto o convictado. Absuelto o convictado. Mula pari hanggang hulo, mula syudad hanggang lalawigan, kumikilos ang mahigit 53 XFM stations kasama ang Solid FM nationwide upang ihatid ang pinakamainit, pinakamabilis at pinakapinagkakatiwalaang balita. Special coverage, breaking developments, live reports at eksklusibong updates. Mapapanood at mapapakinggan sa official Facebook pages at YouTube channels ng XFM Philippines. Ang laban ng politika na susubok sa kinabukasan ng bayan. BB Sara Duterte, absuelto o convictado? Tutukan araw-araw, dito lamang sa XFM at Solid FM Nationwide.
11: Katropa, yari na ang aton winner sa aton weekly draw sang Xanthone and XFM libu-libong papremyo.
12: Ako si Winston Husa sang Barangay Anilao, Pabia, Iloilo. Nagapasalamat sa XFM kag kay Dr. Emilito Oy sa ako nga nadag-an nga 3,000 pesos cash. Gani, kamo mag-intraman sa Santon kag XFM libo-libong pa-premyo.
11: O, ikaw man katropa, may chance ka pang magdaog sang 3,000 pesos sa weekly draw sang Santon and XFM libo-libong pa-premyo. Hindi pagkalimti ang mga Yes to Health products nga kinahanglan sa paghimo sang entry. One blister sang Santon Gold Capsule. One blister sang Premium D3 Soft Gel Capsule. One blister sang Turbo Dietary Herbal Supplement for Men. Kag 5 sachets sang Santon Gold Coffee Mix. Santon and XFM libo-libong pa-premyo. Premio, intra na. Purdue HCFRR Permit number 0098 Series of 2026. Maragang paalala, ang produkto ito ay hindi gamot at hindi pwedeng gamitin gamot sa lumang uri ng sakit.
2: Madiet na kubuwas ah.
10: XFM.
3: Katropa mo!
13: Exciting!
14: Mga katropa, exciting!

0: Ahora sa XFM Radio Patrol, Iloilo alas 8:20 na mga katropa.
1: The Vice President Impeachment Coverage. Absuelto o convictado.
0: Dapat ato din sila yung mga senator judges, ato din sila yung mga congressman prosecutors ang indahay blada para nga talunsay ang hearing sa impeachment complaint batok ya kay Vice President Sara Duterte, mga katropa, mag-inom ka mo sang Santon Plus Gold Herbal Capsule kag Santon Vitamin C. Damo na nabunigan sa pag-inom sang Santon Plus Gold Herbal Capsule tungod kay inipuno sa antioxidant properties nga makabulig sa tanan nga sakit labi na sa mga bagubag, bukol, arthritis, rheumatism kag high blood pressure. Limpyoan sang Santon Plus Gold Herbal Capsule ang aton nga dugo nga posible tunaan sang nagkaren lain sini nga balatian. Makabulig man ang Santon Plus Gold Herbal Capsule sa mga sakit nga diabetes. Ang Santon Plus Gold Herbal Capsule mas epektibo kunupdan man sa pag-inom sang Santon Vitamin C, ang alkaline nga vitamin C. Mabakali makatropa dira sa Antique, gapmati subong sa 93.3 XFM Antique, 106.5 XFM Roa City, 96.5 XFM Calibo, 96.7 XFM Bacolod, kag Palawan nationwide. Mamangkot na kong makabalan sa mga butika malapit sa lugar ninyo, pareho sa Manicure Drug Stores, Watson's Pharmacy, Grace Pharmacy, South Star Drug Store, Generics Pharmacy, Generica, kag pwede man ma-order sa Shopee, kag TikTok Shop, mga tropa. May gabi lang na kayo ng mea, at ang gina, kag ato nga mga Shopee Boys, dira kay Nong Lidoy sa Liday Store, kay Fidelin, Ani Altari, kag kay Freelin, mayong gabi, kag dira man makabarang kay Cap Ising, Bilnoy Basang Ising Pancit Mulo, kag so man dira kay sa mga personnel sa Decreb Kitchen Cafe. Dira makabalan sa may MH Del Pilar, Haro, Iloilo City, dira lang malapit sa may Don Francisco Village. Ang oras makabalan dire sa XFM Radio Patrol Iloilo, alas 8:22 na makabalan mga katropa. Alas 3:45 ang takla subong nga hapon, nag-convene ang aton ng mga senador into senator judges. Sa ilang pag-convene makabanan, suksok nilang ilang maron nga kapa ko ng robe. Ngayon kapatimaan makabanan, ngayon sila ang tawgon nga mga senator judges. May kaangtanan sa hearing sa Articles of Impeachment against Vice President Sara Duterte. Sa ilang nga antes ang pag-convene, nagpamtang anay sila sang bagong Senate Secretary. Ito ba tapos makabanan nga nag-design si Senate Secretary Dong Mendoza? Kasi pagpungko makabanan ni Senador Alan Peter Cayetano, nag-design man si Senate President Dong Mendoza. Kag-inisya makabanan ang ginbuslan ni Atty. Jose Luis Montales nga bag-ong Senate Secretary. Sa siling pagpasumpa kay Senate President Montales, tisira din ang pungko nga Senate Secretary. Kagpagkatapos ni makabanan, nagdeklarar ini mga tropa si Senador Meg Zubere kag si Senador JB Arecito nga mangin part sila sang minority. Nain 11 ang minority, 13 ang majority. Pagkatapos sila mga tropa, nag-convene ang aton ng mga senador into senator judges. Suksok lang takapan lagi na, kag-ari ang person kay na, sang ilang pungko ng mga senator judges. Upon kay Senator Alan Peter Cayetano. Katapang yun, nilag kita pagini.
2: Of Vice President Sara Zimmerman Duterte is hereby declared open. The Clerk of Court is directed to make the proclamation.
3: All persons are commanded to keep silent under pain of penalty while the Senate is sitting in trial on the articles of impeachment against Vice President Sara Zimmerman Duterte.
2: The Clerk of Court will please call the roll.
3: Roll call of members. The Honorable Senator Judges Aquino, Cayetano Pia, De La Rosa, Ejercito, Escudero, Estrada, Gatchalian, Go, Ontiveros, Lacson, Lapid, Legarda, Marcoleta, Marcos, Padilla, Pangilinan, Soto III, Tulfo Erwin, Tulfo Rafi, Villanueva, Villar Camil, Villar Mark, Zubiri, the Senate President.
2: With 23 Senator Judges present, the Chair declares the presence of a quorum. Senator Judge Villanueva.
4: Yes, Mr. President, Sir Presiding Officer, may we request Senator Judge Camille Villar to ascend the rostrum to administer the oath of the Senate President.
5: Between the
6: please raise your right hand. Impeachment trial of Vice President Sara Zimmerman Duterte. I state your name.
2: I, Alan Peter Compañero Shram Cayetano,
6: solemnly swear that in all things appertaining to the trial of the impeachment of Vice President Sara Zimmerman Duterte,
2: that in all things appertaining to the trial of the impeachment of Vice President Sara Zimmerman Duterte,
6: now pending, I will do impartial justice according to the Constitution.
2: I will do impartial justice according to the Constitution
6: and laws of the Philippines. So help me God.
0: Kasumpa na si Senator Judge Peter.
2: At this time, I will administer the oath of each of the Senator Judges in the chamber in conformity with Article 11, Section 3, Paragraph 6 of the Philippine Constitution and Rule 3 of the Senate Rules of Procedure on Impeachment Trials. May we request everyone to rise? Same oath. So, same.
0: Pasumpa ni Senator Judge Alan Peter Cayetano ang mga senador.
2: I state your name. Solemnly swear that in all things pertaining to the trial of the impeachment of Vice President Sara Zimmerman Duterte, now pending, I will do impartial justice according to the Constitution and the laws of the Philippines. So help me God.
0: Nagasumpa na sila ng mga Senator Judges.
2: Senator Judge Villanueva.
4: Thank you, Mr. President. Last Thursday, May 14, 2026, the House of Representatives, through Secretary General Cheloy Garafil, personally delivered to the Senate the articles of impeachment against Vice President Sara Zimmerman Duterte. pursuant to Article 11, Section 3, Paragraph 3 of the Constitution, and Rule 4, Section 11 of the Rules of Procedure in the impeachment proceedings of the House of Representatives. Earlier today, the articles of impeachment were referred to the Committee on Rules and consequently to the Senate sitting as an impeachment court. Mr. President, the articles of impeachment against Vice President Sara Zimmerman Duterte with its annexes are now presented to the court for proper disposition and action.
2: The same is duly noted and made off record. For the record, Resolution number 39 or the Rules of Procedure on Impeachment Trial shall continue to apply. We further note that Rule 6 thereof, which provide that the provisions of the Rules of the Senate and the revised Rules of Court shall apply supletorily whenever applicable. The court having been recognized, the court having been organized, and the articles of impeachment having been presented, let a writ of summons be issued to the Vice President, Sara Zimmerman Duterte, who is directed to file her answer within a non-extendable period of 10 days from receipt, pursuant to Article 7 of the Rules of Procedure of Impeachment Trial. She is directed to appear before the session hall of the Senate of the Philippines upon notice. The Sergeant at Arms is directed to serve the written summons on Vice President Sara Duterte along with a copy of the Articles of Impeachment. The prosecution may file a reply within a non-extendable period of 5 days from receipt of the answer. The parties may file their pleadings and annexes in person or through electronic mail. All other pleadings, motions, similar papers intended for the consideration of this court may be filed electronically. We will circulate the specific instructions on the format for the pleadings and manner of electronic filing for the guidance of all parties.
7: Mr. President.
2: Senator Judge.
7: Thank you. Yes. Mr. President, may we be clarified Judge, when you Tito say Soto. 10 days, is that working days or calendar days?
2: Calendar days.
7: Calendar days, and including the 5 days for the prosecution to respond.
2: Yes, Your Honor.
7: Thank you.
0: Calendar
2: the
0: days.
2: Of course, is hereby authorized to calendar the case for pre-trial and issue the corresponding notices to the parties after the last pleading is filed. Upon conclusion of the pre-trial, the trial proper shall commence on a date and time fixed by the court of which the parties shall be duly notified. I approached members of the minority of the Senate, and then later on I will approach the senator judges that we will fix the calendar together, and in pursuit of impartial justice, we will come up with a impeachment calendar that is fair to the prosecution and to the defense, and will allow us to continue to function in the legislative side of our work. Any other matter? No other matter. The session is suspended.
0: Okay, suspend na kina ang session, mga tropa. Pagkatapos nga nag-convene ang aton nga mga senador into senator or impeachment court. Kasi once nga mag-convene sila nga into impeachment court, kagasok-sok sila sa ilang mga robe para wag sila mga senator judges. Number one, padalaan sang summon si Vice President Sara Duterte, kaya dapat mag-appear siya kag ang pag-reply niya sa akusasyon batok sa iya, isubmit niya within 10 days, within calendar 10 calendar days. Buta pala siya mag-appear, including Sunday, Saturday and Sunday, kaya calendar days mo. Unlike on working days, including ang Saturday, excluding ang Saturday and Sunday. upon receipt, voto balot sa mga kabayan, kung makapagwa sang summon ang aton ng mga senator judges pagi sa Senate Secretary, kagbabaton ini makabanan sang office ni Vice President Senator Duterte, kaya pan-reset mo. Once, kaya may arat na ipadala ng return card para nga ma-establishar ang pagbaton. Kung sino manda ang ito Rosaria nga magbaton. Upon reset, tagaan sa Sanapulo Kadlaw sa pag-reply. After sang pag-reply, tagaan naman sang 5 days, calendar days, ang prosecution sang ilang comment. Now, ano ba lang pasunod sino mga katropa?
1: Vice President impeachment coverage.
0: Convening the court, the Senate formally convene as an impeachment court and senators take their oath as senator judges. Amo tingin na, no? Sa pag-convene nila, nagsumpa na ang mga senador into senator judges. Ang Senate President usually acts as the presiding officer except in the case of the presidents. Where the Chief Justice of the Supreme Court presides. Sulain, kung ang presidente ang i-impeach, ang Chief Justice sa Supreme Court ang ma-presides. So, kuha niyo? Kung ang Vice President ang i-impeach, ang Senate President usually acts as the presiding officer, except in the case of president's impeachment where the Chief Justice of the Supreme Court presides. Tulain, kung ang Vice President ang preside, amo ang Senate President. Kung ang President ang i-impeach ang Chief Justice ng Supreme Court, amo ang presides. Summons and answers. The impeachment court issues a writ of summons to the impeached officials. Amo to nagabandon ato siya sa nga magpadala sa summon. Issues a writ of summon to the impeached officials. The defense panel is given a prescribed period, typically 10 calendar days, to submit their formal response after receipt. The trial, both the House prosecutors, House managers, and the defense panel present their opening statements. Amo ni matabo. Amo na ni makabinat ang matabo after 10 days. For example, hindi pa rin sa sunod semana mo. Kaya ipagwa pa to nila ang writ of summons. Once nga mabaton ang writ of summons, sang vice-presidente or sa iyang nga authorized representative, kag mabato niya nga ang summon nga gina-paper siya sa impeachment court, dapat paper siya. Or may padala siya ng abogado, ina-resolve naman makabanan sang impeachment court. Buto-butuhan niya dako ni acknowledge niya na ang abogado nga ginpadala sa vice-presidente. Pagkatapos sa makabanan, kundi padala to sa iya ang kopya sang complaint. Based on article of impeachment, nga na-resolve sang Congress, sang House of Representative. Pagbalos ni Vice President Senator Duterte, hataga naman sang another, I think, na 5 days ka na iyang subong eh. Ang defense, ang prosecutor, sa pag-submit sang ilang comment. Next, the trial, both the House prosecutors, House managers, and the defense panel present their opening statements. So, 10 days, 5 days. Patapos sila, iset naman ang hearing. Sa nga ito, mga senator judges, sa matabo, sa mga kabinan, ang muna nang mabatian naton ang pag-present sang defense panel, sang ilang opening statements, evidence, and witnesses, mga katropa. Amo na ang pasunod niya. Pagkatapos, isumon to si Vice President Sara. Pagkatapos nga makapadala sa sang iyang answer within 10 calendar days. At agad sa 5 days ang defense, ang prosecutor. Agad nga mag-comment sang answer sang Vice Presidente. Sino ba naman kabinan ang mag-survey nga prosecutor? Nga mga congressman naton, isa diri si Congressman Lawrence Defensor. Amo ni sila? Ang 11 ka mga congressman nga mag-survey nga defense prosecutor. Mag-umpisa na ang trial. Tumutong habal naton, tagaan sila sa opening statement nila, i-presentar nila ang ilang mga witnesses kaga mga ebidensya. Sila ini mga kabinan ang maserbing ng mga prosecutor. Number 1, Congressman Jervel Luestro sang Batangas. Number 2, Congressman Tire Ridon sang Bicol Saro Partilest. Congressman Roger Gutierrez sang One Rider Partilest. Number 5, Congressman Lawrence Defensor, 3rd District Iloilo. Number 6, Congressman Chel Jokno, Akbayan Partilest. Number 7, Congressman Laila De Lima, ML Partilest. Ikaw ano? Congressman Kaka Bagaw, Dinagat Islands. Ikasyam, Congressman Kate Flores, sang Bukinon. Ikanapulo, Congressman Lordan Suan, sang Cagayan de Oro, kag ika-11 mga katropa, amo si Congressman Joel Soa sa Manila. Sila ini makabayanan ang mga serbe nga prosecutor. Mapresentar sila sang ilang nga opening statements. Tinaba naman nag i-presentar la dai ipatpat nila, i-explain la kung nga ang nalabot abis punto nga naka-come up sila sa desisyon nga i-impeach ang atong na presidente. Di masabat manda ang piyak ng partido, ang grupo. May mga pleadings na dira nga i-resolve sa aton ng mga senator judges. May kita kabalo kung ano mga pleadings nila na. Kay Sinambal Tarmakabalan, by next week, amuna na yung sandukot nga binaisay sang abogado sang Vice Presidente kag ang aton iyang mga congressman nga gin pili sang ilang mga kapdanan nga magaserbi nga defense or prosecutor may kangtan mga kabinan sa impeachment or sa kaso against kay Vice President Sara Duterte mga katropa.
1: Vice President impeachment coverage, absuelto o convictado.
0: Ano bala ang mga kaso nga na human batok sa Vice Presidente nga ni siya ang napamatbatan or sang sabahin pa lang sang House of Representative. Wala pa na yan, ay pag-inay ang pamatbat iya sa ato niya mga senator judges. Number 1, impeachment complaint against Vice President Sara Duterte, the House Committee on Justice consolidated multiple verified impeachment complaint that were elevated to the House plenary. The primary grounds for impeachment include, number 1, grave threats and culpable violation of the constitutions. Ang aligasyon, mga kabinan, nagapahayag. Nag-umpisa ini sa public statement and live broadcast nga nagapamahog si VP Sara Duterte nga iya ipa-assassinate ang presidente, si President Ferdinand Marcos Jr., First Lady Lisa Arnita Marcos, kag House Speaker Martin Romualdez. Articles of impeachment. Misuse of confidential funds. Alleged malversation and misuse of 612.5 million pesos in confidential funds during her time as the Office of Vice President and the Department of Education. Unexplained wealth. Allegations of significant unexplained wealth and omission of her statements of assets, liabilities, and net worth, including suspicious financial transactions flagged by the Anti-Money Laundering Council, and bribery and corruption, mga katropa. So, maling mga allegasyon kontra sa kay Vice President Sara Duterte. So, yung bagay nga ginapamangkot kung bala ma-appear siya sa hearing sang impeachment court. Kwenta ka ba no kung ma-appear siya or mapadala siya abogado? Pero siya ang ginamanduan nga mag-appear. Kung saan yung makabalan, wala pa kita kay balo, kiti wala pa kapagbawa sa schedule ang impeachment court. Tinaba naman siguro mga katropang pagkatapos makasubmit siya sa iyang ang iyang response or iyang answer within 10 days working days. Pagkatapos siguro ti dira na schedule sa impeachment court kung saan nga magkaper si Vice President Sara Duterte kag including man ang defense prosecutor agod man pisan makabalan ang hearing sa articles of impeachment against Vice President Sara Duterte. Sumay taka kay Balokon anong matapusin kay nagdugang ang minority. Naging mo 11. Kag 13 makabanan ang majority. Ti naga pakita nga ti wala si Senador Bato de la Rosa. Wait ka ba no kung anong matabo sila makadaw pa kati ang balantayan diri. Kung mamaster sa majority ang ilang nga mangin desisyon santo sa mga ginapresentar ng mga dokumento kag ebidensya sang magtimbang nga parties. Vice President Sara Duterte kag ang ebidensya nga presentar man sang prosecution mga katropa.
1: XFM impeachment coverage. Impeachment coverage.
0: Ang oras din makabalan sa XFM Radio Patrol Ilo alas 8:00 kasi nag-recess to ginan ako nag-suspend ang sesyon no sang aton nga mga senator judges. Katapos nato, tinagpahuayway ang mga senator naton o ba nilang ilang mga robe. Na-timingan kay na nga na-interview si Senator Robin Padilla sa media sa Manila. E di matapos sa kabinan nga ginpasone nga kuno ang pagbiya ni Senator Bato de la Rosa sa Senate premises upod niya kuno makabinan si Senator Robin Padilla. Tingin sabat ini kay na ni Senador Robin Padilla ari niya sabat kay na sa pamangkot sang media katropang John Ray.
8: Kung naman po, walang sense naman yun. Bakit naman kami magpapakita sa airport pa.
9: So magkasama nga po talaga kayo?
10: Magkasama kayo, sir.
9: Yes, sir, no, sir.
8: Hintayin na lang po natin yung investigasyon. Hindi, may tinanong lang po kasi na nasa airport daw. Wala ako, sir.
9: Who allegedly escorted the senator.
8: Antayin na lang natin, ma'am, yung investigation.
9: Sir, ang dahilan bakit kailangan
8: maghintay? Siyempre po kasi may official na investigation. Siyempre, paggalang po yun sa otoridad.
9: Pero, sir, aamin nyo lang naman o i-deny?
8: Mas maganda po yung official para... Kasi,
9: but you're the official kasi...
8: Dami-dami kwento. Ito, may kwento pa na nasa airport. Oh.
11: Pero nasa business
8: kasi, sir. May kwento pa.
9: Sir, may chance
8: daw. Pala yate.
9: Sir, may chance
11: pa na ulit siya, sir? Nakausap niyo na ulit siya? Siyan ba to?
8: Yan ang mahirap sagutin.
12: Mm. Ano masasabi mo dun sa yate? Tumakas ka pa sa yate?
8: Sabi po ni... Napanood ko lang naman si, si Manong Chabit. Hindi naman totoo yun. Okay. Hindi po totoo yung Naya, hindi totoo yung...
12: Yate.
8: Yung yate.
13: In the scene at around 3 o'clock daw, Senator Robin.
8: Wala po yun. Hindi po totoo.
9: Sir, saan ano po yung reaction nyo patungkol sa podcast ni Ness and Amy tsaka ni Ma'am Mariel na pinagtanggol kanya po?
8: Ay, maraming salamat. Maraming salamat. Sa sino ba yun?
9: Pero asawa niyo yun.
8: Asawa ko. Asawa ko yun. Siyempre, lahat gagawin doon.
9: Sir, confident. Sir, you're confident hindi aalis ng bansa sa Senator.
8: Ah, hindi po.
9: Hindi bakit po. Wala sa plano niya yun? Why are you...
8: Hindi gagawin ni Batri.
9: Bakit, sir?
8: Mahal niya Pilipino.
9: Totoo po ba, sir, na nasa Davao siya?
8: Ngayon? Naku, hindi ko alam.
0: Sir,
8: wala akong idea.
0: Bye, kamapaon kay Senator Padilla. Yung natuntan lang siya yung investigasyon nila. Kasi may araman nga investigasyon, ha? Actually, kin... Bangkot siya, yes or no, siya, ti... Natuntan lang siya investigasyon. Kasi may araman siya yung investigasyon, ha? Tapos may mga ligasyon pa ko nung agisakyan ni ate ni former Governor Chavit Singson. Daw, wala samang sabat, no? Kipang kotsya kung dito ko na-contact na niya liwat si Senador Bato. Yan ba mahirap pasagutin yan? Samantayan niyo makabinan ang mga developments din sa XFM. Kaya ang XFM makabinan, nagbutang kita sa isa ka... desk siya diri agad nga magtutok sa sining impeachment bato kaya kay Vice President Sara Duterte mga katropa.
1: The Vice President impeachment coverage absuelto o convictado.
0: Ang oras diri sa XFM Radio Patrol Liilo alas 8:53 na. Mga next week laban-laban sini. Direkta na yung batian ang sandukot nga pagbinaisay. Sandukot na mapresentar sa mga ebidensya, kontra-ebidensya. Kasi may mga ginapasun eh, nga kuno basi i-question sa grupo ni Vice President Duterte, ini ang pag conduct sa hearing sa Congress. Kasi ginabutang abi sa Constitution nga When the Congress is in session eh. Tikiling kati daw break kuno makadamanan ang aton nga Congress, ang aton nga House of Representative. So mantentere kung paano ini makadamanan nga subton sang defense prosecutor mga katropa. Ang oras din sa XFM, Radio Patrol Liilo, alas 8:54 na. Wala kita makabinan sa panahon din sa atong pamalagad sa headshot. Standby na makabinan sa masunod programa. Ang phone palo po kay Troy Tisoy, kagay Dolphy Langka. Para sa XFM 100.7 Radio Patrol, Liido ako si katropang Phoebe Borges Tibor Morales. XFM News!
14: XFM
15: mga katropa, exciting dito!

0: Araw-araw, bumagsak ang katawan ko at laging nagkakasakit. Pero sa healthy diet, exercise at Santon Plus Gold Coffee Mix na may natural energy booster, I feel healthy every day.
1: Santon Plus Gold Coffee Mix, mabibili sa mga butika.
2: Ang kape ko, Santon Plus Coffee Mix. Ang kape na gawa sa santon, soya at malunggay. Sarap araw-arawin. Santon Plus Coffee Mix. May kape ka na, may gamot ka pa. Mabibili sa mga butika.
3: Balanced diet? Check. Regular exercise? Check. Vision X Plus? Check! Ang Vision X Plus ay may lutein, beta-carotene, vitamin E, at zeaxanthin. Ice yan! Mahalagang paalala, ang Vision X Plus ay hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit.
4: Sino ba naman ang ayaw maging healthy sa panahon natin ngayon? Madali mo lang itong ma-achieve, kaibigan. Uminom araw-araw ng mas pinalakas, mas pinabisa, at mas pinaepektibo na Premium D3. Ito ay nagtataglay ng Immune System Booster at Immunomodulatory Properties para panatilihing malakas ang mga sundalo ng ating katawan. Ang palaging pag-inom ng Premium D3 ay nakapagpapatalino sa ating immune system sa pamamagitan ng prosesong tinatawag na phagocytosis. Nakikilala nito kung sino ang mga kalaban sa ating katawan. Make your immune system intelligent. Take Premium D3 every day.
5: Walang gana kay misis. Laging matamlay. Pare, panahon na para magbago ang buhay mo. Uminom ka ng Turbo, ang kapsula na para sa mga lalaking tigasin. May taglay ng maka, kilala sa mabilis na pagpapataas ng libido. Kaya, subukan mo.
6: Santon Plus Herbal Soap. May antibiotic na pangdepensa sa mga germs, viruses, at bacteria. Santon Plus Herbal Soap. Epektibo laban sa mga katikate at tuyong balat. Nagyawat, an-an, buni, at iba pa skin problems. Santon Plus Herbal Soap. Healthy beauty sa abot kayang halaga. Mabibili sa malapit na butika.
7: Katropa, yari na ang aton winners sa aton weekly draw. Sang Santon and XFM, libu-libong papremyo.
8: Ako si Ricardo Miagar Jr., kapagabaran ng Bacau, Binabista, Guimaras. Nagapasalamat sa XFM. Katri Dr. Milito Oy, sa akon nga nagaan ng 3,000 pesos cash. Gani ka mo mag-intramahan sa Santon and XFM, libu-libong papremyo.
7: O, ikaw man katropa, may chance ka pang magdaog sang 3,000 pesos sa weekly draw sang Santon and XFM, libu-libong papremyo. Hindi magkalindi ang mga Yes to Health products nga kinahanglan sa paghimo sang entry. 1 blister sang Santon Gold Capsule, 1 blister sang Premium D3 Soft Gel Capsule, 1 blister sang Turbo Dietary Herbal Supplement for Men, kag 5 sachets sang Santon Gold Coffee Mix. Santon and XFM, libu-libong papremyo. Intra na! Purdue CFRR Permit Number 0098 Series of 2026. Maragang paalala, ang produkto ito ay hindi gamot at hindi pwedeng gamitin gamot sa anumang uri ng sakit.
9: Kung mamati ka sa XFM.
10: Sa una, sa wala pa ko nagpamati sa XFM, kinatawag nila kong agi.
9: Kung mamati ka sa XFM.
10: Pero subong nga nagpamati ako sa XFM, ha? Testingin nyo! Testingin nyo! Tawagan nyo ko ba lang agi? Sige! Hello? Oh, ha? Arvel? Pang! Sungkot ko pala sa imo, dugay ka na wala katawag-tawag. Ha? Huh? Ano? Tatlo ka bulan na nga wala kakabayad sa motor mo?
11: Yeehaw! XFM.
12: Katropa mo!
10: Exciting!
13: Mga katropa, exciting!

0: to pain.
1: Ako si Sarah, sa aking kututan ni Lilo.
2: Sa aking call center agent.
1: Permigil ako nagkaka-migraine tungkol sa pulaw sa trabaho.
2: Iba ganyan efekto sa akong sang cess the pain.
1: Pero sigda, sige na madulang pagsakit sa akong ulo.
0: Cess the pain. Tanggalang pain. Fast and safe. Cess the pain. If symptoms persist, consult your doctor. Ibilis sa mga butika.
3: Ooh, wow. Gwapa ni Guroy. Nami kutis, hamis. Miss?
4: Ha?
3: Oh, ma? Ikaw na?
4: Oo. Gwapa sa kunay. Tungod ni sang Clear Skin Herbal Soap.
3: Clear Skin Herbal Soap?
4: Oo. Clear Skin Herbal Soap nga makabulig protekta sa skin cells agud malikawan ng skin damage. Kag may aray ni sang Clota Kojic with virgin coconut oil.
3: Hala, tingala ko naghuben ka.
4: Oo eh, ako paya. Kabalukay na yung Clear Skin Herbal Soap, damo maninisang vitamin C, antibacterial na, antifungal pa. Gani para always looking young and fresh, mag-Clear Skin Herbal Soap with Glota Kojic and Virgin Coconut Oil. Available sa mga butika.
3: Ma, baklan mo bang kusina ha?
4: Oo, abaklan ta ka. Pero dali lang gid bala. Diin tagali mabayad sa tuition mo.
3: Oo, oh, gali, diriyo.
4: Ah, dali na.
0: XFM Premium D3 Coffee Mix. Ang kape na may santon kag vitamin D3.
5: Ako si Divine Cruz. Problema ko gitsang una, amo ang hindi ko basta-basta makatulog sa gabi. Amo ginapirme basta mga pay ko sang ordinary nga kape. Gimpatilaw ako sang upod ko sa trabaho sang Premium D3 Coffee Mix. Kanamikit kaya wala ko gina-insomnia. Kag manami man ang ako nga bugtaw bangon sa Premium D3 Coffee Mix.
0: Premium D3 Coffee Mix. Nagkape ka na, may santon kag vitamin D3 ka pa. Mabili sa mga butika. Premium D3 Coffee Mix. Naghahanap ka ba ng suplemento na epektibo at extracted ang pagkagawa? Suplemento na madaling maabsorb ng katawan para di masayang ang mga nutrients. Magsanto Plus Gold, ang kapsula na may extracted nutrients ng malunggay, mangustin, bawang, ampalaya at spirulina. Mga kilalang herbal na nakita sa pag-aaral ng mga eksperto na makatutulong upang maiwasan ang iba't ibang uri ng sakit. Ang pinaka-epektibong kombinasyon, Santon Plus Gold at Santon Vitamin C, the Alkaline Vitamin C. At samahan pa sa pag-inom ng healthy na kape, ang Santon Plus Coffee Mix.
6: Mabibili sa mga butika. Woo!

0: You are tuning into your favorite radio station. This is XFM. Katropa mo.
1: Exciting.
0: Do, taas ginhawa mo subungan. Taas ginhawa mo, pero bugtuan ka man japon sa punta.
1: Amo na gani.
0: May joke ko.
1: Ano?
0: May lima ko ka-apple sa akon kulumag ko nga wala nga bahin. May siyam ko ka-apple pagid sa piya ko nga kulumag ko sa natuo ko nga bahin sang kamot. So all in all, pila tanan ka-apple ang ginakabtan sang akon nga mga kulumag ko?
1: Pila gani tong siling mo kagina?
0: Lima kang siyam, right and left.
1: 14 eh.
0: Ha?
1: Lima kag siyam mo.
0: Lima kag siyam, oh, 14 tanan ka apple.
1: Oo.
0: Wrong.
1: Ano gani pa mangkot mo? Nakabilog ka malangkot mo. Dua eh.
0: Hindi, tinigin tayo mo final answer. Hindi, tinigin mo final answer. Ang dua ka kalamang ko, kung 14.
1: Hindi, ang pamangkot. Ang pamangkot mo yung sako niya. Pila nga akong kamalag ko. Hindi ko lang. Hindi ko wa.
0: Hindi amo niyo.
1: Ano?
0: Kamal ko, may lima ko ka. Apple sa akong wala nga kalamag ko.
1: Te.
0: May siyam ko ka-apple sa akong nga natuong kalamag ko.
1: Te.
0: So pila tanan ang ara sa akong kalamag ko.
1: Pila ang sa...
0: ang tanan nga apple sa akong kalamag ko.
1: Wala. Kaya madagdag man sa akong kamalag ko.
0: Ano, hirit.
1: Oh, hirit. Ah.
0: Sirit? Mahirit ka pa?
1: Sirit na.
0: Masirit ka na? Okay. Ang ara sa akong nga lima kakalamag ko, kag siyam kakalamag ko nga apple, ginakaptan sa duwa ko kadlag ko nga kalamag ko.
1: Nga, amo na gani.
0: Say joke to.
1: Ambot a.
0: Good evening, people of the Philippines. Mabuhay. May ari subong balaga pamati, taga West Philippine Sea.
1: Wow!
0: Oo, si RJ Neil Espadero Kiachon. Iya ginapatamyaw iyang family Kiachon sa Agislab City o Pastuhan sa PIA. Nagalantaw kami from West Philippine Sea.
1: Damo mo, Black Yatson, sa may Lusuriaga, Bacolod.
0: Oo, oh, damo na sila. Galing kayo, wala lang sila galing katultol, kundi dapit ilang iba ng mga parente.
1: Amo na, galing.
0: Welcome na ng talang XFM radio station sa NIR, Kagpanay Island. Nagapamati na subong ang mga taga Bacolod, pinaagi sa pinaka the best, kag damo na nga nagapamati. 103.9 XFM Bacolod, upunta si Katropang...
1: Jodery. Nagalit si Jodery.
0: Sa Kabankalan, mabatihan kita sa XFM Kabankalan. Upod ta si Katropa
1: Winston.
0: Final answer.
1: Si Winston, ah.
0: Rodel.
1: Nakita mo lang. Abi, Rodel, mapabaldo-baldo ko.
0: Sa Kanlaon, nabatihan kita sa XFM Kanlaon 101.7. Wed ka tropang
1: Bibi Ron
0: Shooty Boy.
1: O, oh, kita mo lang.
0: Sa Sagay, nabatihan kita sa XFM Sagay 87.5 kag sa Analog Channel 13 and IPTV Digital Channel 29 via Star Cable, Silay, Ibi Magalona, Victorias, Manaplakadi, Sagay, kag Iskalante. Sa Iloilo, mabatian kita sa XFM Radio Patrol 100.7 Iloilo with Katropang
1: Alex
0: John Ray.
1: Kita mo. Alex, bulagan to na ka.
0: Nga bulagan mo sa ako kay wala sa nag-duty.
1: Wala well, no, duty.
0: Sa Kalibo, mabatian kita sa XFM Kalibo 96.5 with Katropang
1: Noel?
0: Correct! Wala ka na kay Shamin, kay Noel ka naman subungaw.
1: Wala naman kay duty si Shamin.
0: Sa Antique, mabatian kita sa XFM Antique, 93.3 with katropang
1: Neil?
0: Kuya Jay. Sa Rojas, mabatihan kita sa XFM Rojas 106.5 with katropang
1: Neil na ginaiya.
0: Are you sure?
1: Yes.
0: Final answer.
1: Neil.
0: Pwede ka pa ka-change.
1: Neil, ah.
0: Ha?
1: Neil.
0: Final answer?
1: Oo.
0: Sigurado ka?
1: Yes.
0: Nga nagpanagupan mo si Neil, oh. Nadamguan mo siya?
1: Ha?
0: Nadamguan mo siya?
1: Nagsuloyan sa ulo ko, ah.
0: Neil, gudya? Hindi na magliwat?
1: Hindi na.
0: Isip ko, tatlo ha, ito yung second.
1: Neil ka, Neil.
0: One.
1: Neil.
0: Two.
1: Neil.
0: Correct.
1: At least nakatukot.
0: Walang hinsa na dala sa ako niyo one-on niya pang akin.
1: Kabalo, makunga lang ang batalang kaman.
0: Sa mga katropa natin nga gusto, mga lipay, as alas 12 ito ang gabi, pwede ka mo katawag sa amon XFM call and text line, Smart and TNT users.
1: 0912-007-6793
0: at 0915-8311-431. 0915-8311-431. Mayong gabi, anay, kay ano, kay Jay De La Cruz, kay Gerald Samyon, mga taga Laguna, kagahay sa family Samyon and Kaang. Nagalantaw subong sa TikTok via Troy Tisoy Official, kag Troy Tisoy 2.0 sa Blue Apps.
1: Sa kay Julius Subang and of course kay Emily Barriquez sa may Balabago.
0: Yes, so mabalik pa ang phone, pal. Mapamusic kami, anay, para masagamsaman nyo gina nga mon nga mga naka-line up na nga playlist nga nagalapos gid sa inyo nga mga tagi
1: Usoon.
0: Tagidughan.
1: O, sige. Hindi, agad mamangkot kung sino ka subong.
0: Ayaw si sino ka subong.
1: Si Bella.
0: Tan?
1: Nan. Mayo ka naman.
0: Hindi, akalayo kay Bella.
1: Kasi magali.
0: Wala ka mo naka, ano. Habi ko gani ko, nagpakasal ka mo.
1: Ni?
0: Nagpakasal ka mo.
1: Ni sino?
0: Wala ka mo, ano na, prenuptial agreement.
1: Ni sino?
0: Si Bella ka man bala?
1: Oh, si Bella gani.
0: Ah, si Bea to, si Bella.
1: Bella.
0: Si Bea ang kalaslon?
1: Si Bea to yung kalaslon niya.
0: Ah, wala mo ginagit sa akong joke, ah. 28 minutes after 9 o'clock, mabalik pa ang phone pal. Lupon nyo si Katropang Troy Tisoy.
1: Kag si Katropang Dolphy Langka.
0: Ining XFM, Katropa mo!
1: Exile.

0: bawat minuto ng iyong buhay, ikaw ay inaatake. Millions of bacteria, virus, at parasite ang gustong maging tirahan ang iyong katawan. Kaya doble ang trabaho ng ating immune system para labanan ang mga invaders na pumapasok sa ating katawan para maiwasan ang kamatayan. Kaya huwag mong hayaan humina ang iyong immune system. Uminom ng Santone Plus Herbal Capsule. Ito ay may taglay na vitamins, minerals, phytonutrients, at immune stimulant properties na tumutulong mapanatiling malakas ang ating immune system para maiwasan ang karamdaman. Santone Plus Herbal Capsule. Garantisado at epektibo. Mabibili sa mga butika.
1: Premium D3 Coffee Mix. Ang kape na may Santon kag Vitamin D3. Yaa, mamantinir ka sang kape sang ordinary. Puro lang tamis. Wala sang health benefits. Switch ka na sa Premium D3 Coffee Mix by Stevia and Natural Sweeteners. Halin sa Stevia Leaves ang Premium D3 Coffee Mix. Ang may aramahan sang Vitamin D3 kag pampapasgog sa aton natunan. Pampagana sang uto kag pampa-improve sa aton immunity. May Santon nga bugana sa antioxidant. Premium D3 Coffee Mix. Madami ta. Super healthy pa. Mabili sa mga butika.
2: Alam mo ba na ang regular na pag-inom ng tea after meal ay merong maraming benefits? Lalong-lalo na kung Santon Gold Herbal Tea ang iniinom mo dahil ito ay may taglay na cinnamon bark at pinatamis ng stevia na nakita sa pag-aaral ng mga eksperto na nakatutulong maiwasan ang pagtaas ng blood sugar after kumain dahil pinapa-improve nito ang insulin sensitivity. Kaya kung may diabetes ka na at gustong makaiwas sa sugar imbalance, mag-Santon Gold Herbal Tea.
3: Mabibili sa mga butika.
4: Kapoy ilis-ilis ang habon na makapakinis ng imo kutis? Luyag mo bala Better Skin Soap na hindi makasunog kag hindi hapdi sa panit? Introducing Clear Skin Herbal Soap. Clear Skin Herbal Soap makaprotekta sa skin cells agud malikawan ang skin damage. Kay may ara ini sang Glota Kojic with virgin coconut oil, rich in vitamin C, antibacterial kag antifungal. Para always looking young and fresh, mag Clear Skin Herbal Soap with Glota Kojic and virgin coconut oil. Available sa mga butika. We'll be right back.

0: Premium D3, ang bagong vitamin D3 na mayroong VCO at Moringa Oil. Premium D3.
1: Santhan Plus Herbal Soap, may antibiotic na pangdepensa sa mga germs, viruses at bacteria. Santhan Plus Herbal Soap, epektibo laban sa mga katikate at tuyong balat, nagyawat, an-an, buni at iba pang skin problems. Santhan Plus Herbal Soap, healthy beauty sa abot kayang halaga. Mabibili sa malapit na butika. XFM
0: Turbo Food Supplement for Men.
2: Ako si Yo Mari, isa ka construction worker. Always bugat ang trabaho, pero bisag ka, uy, always argi ako na time para sa labing-labing kay misis. O sekreto na po, Turbo Food Supplement for Men. Believe kayo ko sa epekto pang long-lasting kayo. O si partner ni mo, tamis kayo nung yung kamong mga construction workers niya. Sulayin ninyo ang Turbo Food Supplement for Men. Ka-exciting dyan kayo.
0: Turbo Food Supplement for Men. Hihimo sa maca o clavuasca. Usa ka herbs na gatabang og boost sa pagtaas sa libido sa mga kalalakinan o kababainhan o gahatag o kusog o resistensya.
3: Turbo, wagas, ang lakas.
0: Turbo Food Supplement for Men. Mapalit sa mga butika.
4: Vision X Plus. Marami na ang natulungan.
5: Walang araw na di ako nahihilo. Yun pala, may problema ako sa mata. May binocular problem ako. Sinubukan ko ang Vision X Plus at yun ang dahilan. Naging okay ulit ako. Salamat Vision X Plus. Ako si Mikaela Daligdib.
4: Vision X Plus. Epektibo. Mabibili sa mga butika.

0: You are tuning into your favorite radio station. This is XFM. Katropa mo.
1: Excited.
0: Bato ka pa.
1: Perting ang style niya ba?
0: Pero ginahapo man ko bala sa tuod.
1: Oo eh. Kung sige lang ah. Sa dalayon mo nga himo sina
0: mapatay ka na
1: makopos ka ma
0: dobutete eh no nagpadayon ng phone pal sa mga gusto mag-intra tawag na XFM call and text line
1: 0912-0076-793
0: and 0915-8311-431. Ikaw ano adlib ba? Kuha ko ng cellphone sa guwa. Yes. Ay nabilin sa lamisa.
1: Ang iningabahin, ang ginadulong sa aton sa Santon Plus Mangosteen and Malunggay Capsule, pinaka-epektibo nga herbal food supplement para sa may mga bukol-bukol, seeds, kag tumor. Mag Santon Plus Herbal Capsule na. And of course, ang Seize the Pain, pinaka-epektibo nga pain reliever para sa nagpanalakit sang kalawasan.
0: Napos lang nga manggali kong kaisa kung malangalangan.
1: Of course!
0: Ito na notice ko.
1: Nga?
0: Second voice ka lang ito. May gali na nga may bilin-bilin ko sa gwa para ito mapuslan ka man ka nagabi.
1: Ay, oo eh.
0: Hindi ba ako magkalipat nga magpangapis ang Santon Gold Coffee Mix may glutathione kag collagen. Sa mga gusto, magwapa-gwapo mga kape ka na healthy ka pa, ang tanan ng Yes World Products ni Boss Rem Sarang Mabakal sa Mercury Drug Store, South Star Drug, TGP Pharmacy, Generica Drug Stores, and Watson's Pharmacy Nationwide. Ang hinahapo ko ba? So, pwede na ka mo katawag sa mga gabi kay konektado ng amon ng mga mobile number kag maumpisa na kita sa aton nga programa nga wala diri, wala dito, pero importante, malipay ka.
1: Correct. Kag, ginapangita sang tanan, ang wala diri, wala dito.
0: Sino ka pangita na?
1: Ha?
0: Sino ka pangita?
1: Ang nagapamati sa ato na eh.
0: Aray na may caller na tao. Line number 2, good evening.
1: Hello?
0: Hi, sino ni?
2: Si Janjan, gila isang himugaan.
0: Himugaan bye-bye sa guy?
2: Oo.
0: Wow! Umayo kayo, naka-intra ka.
2: Hindi ka, sa metro eh. Nagulang kayo kasulad.
0: Mayo ka lang guru radyo. Mayo ka radyo ay. Wala ka da radyo aw.
2: May ara man.
0: Ti, hindi na lang pagpangayo, iatag na lang ni sa wala radyo.
1: Gani man.
0: Uyab lang amon ni patigayon, okay lang.
2: Maybe man try.
0: Oo, pila na edad mo dyan?
2: Ang 31.
0: 31 ka na, tapos yung mutiho daw kama-kama.
1: May lang gani.
0: Agalahin niya pamatsya kasi buro sa.
1: May lang gani, kaya nagkama-kama, kaya kung nagdiwindi, pagit na.
0: Alay-layin, pagit na. Mga pila height mo dyan-dyan?
2: 5'6".
0: Oh, taas gali siya. Mm-hmm. Oo, pero yatingo ka nipis.
1: Ah,
0: nipis yatingo. Napalta ka na dyan?
2: Ano?
0: Kay may ara pa dyan po na upland sa mong kay wala. Summer pa man eh.
1: Correct.
0: Oo. Ang tuod. Wala pa guro ay. Ihutik lang. Ihutik. Kay pa? Napaltak na.
1: Ipakita, be! Isensa mo sa Facebook.
2: Wala
0: ka
2: FB.
0: Ha?
1: Ano?
2: Wala ka FB.
0: Ah, wala,
1: wala ka Facebook.
0: Nag-work ikaw dyan? Ga-work?
2: Try.
0: Ano trabaho mo?
2: Garado sa kampo, Troy.
0: Ano?
2: Garado sa kampo.
0: Ba? Gasakay ka man sa karabaw kung mag-arado?
2: Oo, Troy.
0: Bayi na karabaw ginasakyan mo?
1: Hindi mo pagkasta.
0: Hindi ko kuno pagkasahan ng mali, Dolpe. Pero nakanubya ka na, amigo dyan.
2: Wala po, Troy.
0: Wala kapag ganubya, ahay. Nga, asa ka duga yun, lagi dyan, ha?
2: Amo na gusto na kayo, di si Spermi Sarado mo.
0: Wala man nagsailo ang perfume sang Carabao sa Imulawas?
2: Why?
0: Nagapaligo ka man. Basi ko nalatnan ka wala sa Carabao, Blau. Wala ka man kaagitig baliw nga nagkarabaw ka?
1: Ano kasing Ben?
0: Oo, maya kayo naingan nyo kasamon program, no?
2: Ito, gala ko naman, kay Troy.
0: Ay, salamat. Good, kay Mihara. Ay, kami yung gala pundo nga listener.
1: Gala man. Oh. Pwerte man nga gahom imo ba? Adin sa kama-kama pa kanto sa sipin.
0: Hey, kapati ka man ayhan nga magaan ka namon sing forever mo, dyan-dyan?
2: Ako nga yara, Troy, kapati man, Troy.
0: Pati ka gidya sa amon, kay Ari di sa amon ang gahom.
1: Correct.
0: Kami ang makagagahom, ilabinagid kung tupo-tupo ang ginatawa. Kami gidyaya ang ulirang bugaw matagabi.
1: Koreng! Oh.
0: Bugaw ko ang isa, si Bugay niya.
2: Try?
1: Si wala. Bugay.
0: Hindi na lang ha, never mind, wala man kabati. Ano na pangita, mo sa isa kababayi, dyan-dyan?
2: Ang buot na paligan sa pangabuhay, Troy.
0: Ba? Samtang gapang arado ka, wala siya gapang arado, amo na?
2: Oo, Troy.
0: Oo, yung mugi man ang importante, Dol.
1: Oo, dapat. Kuhan man ha, baskog man ang imupatdan.
0: Kung i-comparar ka ang patdan nga ginatibsok sa katubuhan, ano kataas da kag ano kadako ang imo patdan?
2: Mga 8 ang laba, 11 luloy, Troy.
0: Wow! 8 ang laba, pilang luloy?
2: 11.
1: Oh, grabe ba?
0: Ano na ang imo? Patdan gimana o kung turugban? Di ba bato ka na, Dolph?
1: Oo, ah.
0: Ha? 8 ang laba, 11 ang luloy. Grabe.
2: 19 ang sagnoy, Troy.
0: 19 ang?
2: Sagnoy.
0: Grabe ba, Dolph? Be, picture ko no, be?
1: Oh, picture, ah. Ikaw, kayo wala sa ko na...
0: Para mga para tuod gyud man nga ikaw gyud man ang may ara sing gahom nga dalitan gyud man ah. Basi ang imo gin takos na ang imo karabaw ang ginaarado.
1: Gani man. Te amo na lang niyo kay wala ka Facebook. Picturean mo, no? Pagkatapos pamati balanay. Kundi picturean mo. Pagkatapos patapik mo na pala na yun sa may series na ho, kagambalon mo nga, imo na siya. Pwede lang.
0: Ano daw para sa wanted?
1: Oo, daw ano lang ba lang?
0: Grabe.
1: Kaya kaya basi masalaan ka nga wanted.
0: Dol, grabe ka dyan kamanyak sa imo, Dol.
1: Sangungna pa na.
0: Grabe ka dyan kamanyak akong friend.
1: O kung di gani, ipasa mo na lang din sa babaw sa amon, di?
0: O makanto na lang sa bisay mo.

0: Pimugaan, bye-bye, gani.
1: Pero lasan sila nga, na.
0: Kayog? Ano, manikop ka mo kayog? Mangwa ka mo kayog? Ha?
2: Punaw.
0: Ah, punaw. Abi ko kung kayog.
1: Damo pa na dyan punaw na, hao.
2: Damo ko man, try.
0: Wala kami na yagakaon sang punaw. Ang amon ginatunaw, ya. Amon na yung amon ginapangita ang ginatunaw, hindi punaw. Dolpo, okay, mahilig sa tunaw.
1: Ako niya, hindi kay punaw, kundi basta hindi lang lasaw.
0: Abi ko gani, ako niya, ako niya, hindi lang punaw, gusto ko yung Putin.
1: Putin? Putin o kunot?
0: Sige na, ano number mo? Migo dyan, 09?
2: 09-81-053-7372.
0: Isa pa.
2: 09-81-053-7372.
0: Oo. Okay na? Isa ka pa.
2: Okay na
0: siya. Okay, ginapagustuhan amon imo ginawa kay game na game ka sa amon mga jokes eh. Kay kung boring-boring ka lang, kay nakapan amon gin-disqualify. Migo dyan, salamat regards sa mga taga-Himugaan, bye-bye sa guy.
2: Bye-bye.
0: Salamat, bye-bye. Terrible, no?
1: Pwerte nga sagnoy, no?
0: Nagapangamang nagitaya subong niya. Way nagidaya, way nagidaya may makapugong sa XFM.
1: Ay, tiyo, eh.
0: Panggabihan nga slot. Pusa, yun sila ya?
1: Balda pusa.
0: Oh, iban ga sign off na kita sa alas do. Ang iban, bisa ka program pa sila. Sign off na kita sa alas 12, yun na ya?
1: Amog dya eh. Isa ka lang, pao pa na.
0: Tawag lang ka mong XFM call and text line sa mga gusto mong pasakop, Smart and TNT users.
1: 0912-0076-793
0: and 0915-831-431. Mayong gabi kay Villaras, Cha, Charmaine Garcia, Mark Aguado, Lee Fardigno, Jonald Bala, Ronnie Erbito Gimbal. Mayong gabi, nagalantaw kami karon live via satellite. Upod sa akong utod, kagpapa-shoutout sa mga apelyido nga Ani Troy, Erbito Gimbal Flores, and Castillo from Romy.
1: Wow, mayong gabi lang sino talantanan.
0: And the time now is 1 minute after 10 o'clock. Mabalik pa ang phone pal. Upod nyo si Katropang Troy Tisoy.
1: Kagkatropang Dolphy lang ka.
0: Guwapo na, loy-loy pa.
1: Bighala na, tamsi pa.
0: Ini ang XFM, katropa mo.
1: Exciting!

0: spirituhin ang ating lakas araw-araw. Ugaling uminom ng Sanzone Vitamin C. Mabisa upang maiwasan ang mga sakit dahil sa lakas ng Vitamin C na taglay nito. Mabisa dahil ito ay alkaline. Sanzone Vitamin C, ang alkaline na Vitamin C.
1: Masakit na pagregla dahil sa dysmenorrhea? Girl, di mo kailangang magtiis. Mag-Santon Plus Herbal Oil. Isang pahid lang sa puson, menstrual cramps o dysmenorrhea. No more! Santon Plus Herbal Oil. Ang pamahid na all-in-one. Sa presyong magaan. Santon Plus Herbal Oil. XFM.
0: Kape mo, kape ko rin. Healthy ka at ako. Yan ang Sanzone Coffee Mix. Ihalo sa isang dasan ng mainit ng tubig, inumin at namnamin ang health benefits na taglay nito. Sanzone Coffee Mix. Lasang-lasa ang pagiging healthy. Sanzone Coffee Mix. Sarap!
2: Hanap mo ba ay healthy na tea na kaya mong ipagmalaki? Mag-Santon Gold Herbal Tea. Gawa sa malunggay, turmeric at cinnamon bark. Kaya napakaraming health benefits. Pinatamis pa ng stevia para pwedeng uminom kahit may diabetes. Santon Gold Herbal Tea. Dito ka na sa health tea. Santon Gold Herbal Tea.

0: Tara not sumablay. Tara not sumablay.
1: Mangita
0: si Dolphy Latibay.
1: Mangita kita po.
2: Hi. 20 minutes after 10 o'clock and you are tuning into your favorite radio station. This is XFM. Katropa mo.
1: Exciting. Oh.
2: Loser.
1: Yes.
2: This is brought to you by Premium D3, your premium food supplement against viruses and bacteria. Ikaw yan, hindi ka na mag-endorse.
1: Abi, kung ano, may sugpon ka pa yan.
2: Abal ko, this is brought to you by
3: Santon Plus Mangosteen and Malunggay Capsule, pinaka-epektibo ng food supplement para sa may mga seas, bukol-bukol, kag tumor.
2: Wow. Ang tanan nga, yes, 12 products sarang mabakal sa Mercury Drug Store, Southstar Drug, TGP Pharmacy, and Generica Drug Stores, and Watson's Pharmacy Nationwide. Oh. XFM call and text line, tawag na
3: 0912-0076-793.
2: Again,
3: liwat ha, 0912-0076-793. Panawag na.
2: And 0915-8311-431. 0915-8311-431.
0: Call na.
2: May kabigali kay Anjo Trico. Thank you so much for tuning in.
3: And
2: okay.
3: Mom Inday.
2: Gasi nang pa kasubong sa ako na. May alam ka lang sa ilong.
3: Mom Inday Dimihilio.
2: Don't dalmay siya ng animal. Katoto pala sa balay.
3: Kay, pakasahan mo ko.
2: Kay Lu. Mayong gabi, line number 2.
4: Hello.
2: Hi. Sino rin eh?
4: Kay, wala man na siya, Bonkoy.
2: Dali lang, kitbalang kapamangkot pa ko sa pangalan mo na. Kay, balawang ngal da yun. Ngalan mo.
4: Muna niya po, natin ko po,
2: Ambot at talunga anay mo yung nambala na goodbye.
1: Sinuta ko na si RR.
2: May nadumduman ko na bala sa una sa Iloilo. Do, mm-hmm. Si sino to gani? Si Ben? Si Ben iya ngalan. The first iya tingog.
1: Do, hindi. Naging kapro.
2: Ang nagapanawag permit sa landline bala?
1: Oo. Kasi, nang ilang bulag na siya gani.
2: Daw, amo na. Ben? Hello? Ben?
4: Maloy ka
1: man, Joy. Maloy ka man to.
2: Wala man, wala man problema, Ben. Basta masunod ka lang kung ano ang amon nga gusto. Hindi magdali-dali. Mamati ka na kung anong ginapamangkot. Tagadiin ka.
4: Santa bye-bye ka na eh.
2: Sa diin?
4: Santa bye-bye.
1: Diin na siya.
2: Sa diin ang Santa bye-bye?
4: Lapit-lapit yung boy ka, Mon.
2: Ah, sa Iloilo.
1: Siya giniguro.
2: Oo. Mm-hmm. Mayo kay nakatultol ka man sa amon istasyon, no? Wala makamitan, ikapangita para sa imo.
4: Dahil maloy ka man,
1: guys. Oo, gani.
2: Dali lang ba si may uyab sa piyakalinya? Ade. Ano man ang amon kaluuyan sa imo, Ben?
4: Kuto ko tani, mabunyagan man.
2: Ah, wala ka pa makatilaw?
4: Wala.
2: Ah, okay man lang bala. Okay man lang bala kung si Dolphy ang mabunyag sa imo.
4: Hindi na, kilala ko na si Dolphy. Friend kami na, David Bob.
2: Ay, friend ka mo ko no.
1: Ano gani mo nga, ano nga, ngalan sa Facebook?
4: Raymart Delete.
1: Raymart.
4: Delete.
1: Hiroche.
4: Delete.
1: Ah, basta mo na. O, sige ah.
2: Nag-chat ka mo, Ben, ni Dolphy sa Facebook?
4: Oo.
2: Ano gin-chat niya sa imo?
4: Ambal ko, ambal yan na. Matilaw ka, ambal ko, hindi.
1: Alo, oy.
2: Dulpi, mapati ko niya kay Ben, kaya wala gina siya kabutig.
1: Bahala ka mo. Tamadula, tamadulaan man taanig mo sa imo ba?
2: nga ang ginpamangkot niya kaya nga matilaw ka, anong inyo ginistoryahan hao?
4: Guapo gamot tao, to'y magpintarap lang. Ipintarap lang sa pat ko mga babae kay tagkwila ako to danguna.
2: Oo, sa din ka rin kay eskwela?
4: Sa ALS.
2: Ah, sa ALS?
4: ALS. Oo.
2: Oo. Tapos, damo babayi, damo uyab.
4: Oo.
2: Te, wala ka ginila marapulan?
4: Mm-hmm. Nagibot lang ko. Pre, nagambasa dahiya. Pre, may kapanawag si mo.
2: Oo. Sino ka panawag paglantaw mo? Sino ka panawag?
4: Pakuli ko, ambalya na. Ay, ito, matilaw ka. Nagbalot ko, hindi kayo sa lope.
1: Hindi tayo talo, pre. Sinoy ginaya, imuginintuya niya. Da hindi man to si Dulpo, imuginintuya.
5: Ang imo reply gali, ay hindi tayo talo, pre. Amo na?
4: Oo.
5: Nakapanyapon ka na, Ben?
4: Oo, okay. Toy, lagaw si Blatoy kay... Lagaw si Nabaybay kay Panyaponan sa tatay birthday ko ito pong.
2: Ay?
1: Uy, happy birthday guilty mo eh.
2: Pabalo kagit nga nag-program pa kami. Mm-hmm. Kakanto kami daya sa... Ano na tagani? Sa Fishport. Kada kagahon kay gahulat kami sang ano, sa mga sa preska nga ano, isda, mm-hmm, magdungka. Sa fishing port bala, kada kagahon kami nagkakadto, Ben.
4: Ano lang?
2: Oo. Ti, total.
4: Ano lang?
2: Kagahon, last 3, last 4.
4: Ay, guwapo yun. Kaya ko ba gano'n?
1: Sa diin ka ga-duty, ako.
2: Sa tansa ka?
4: Oo.
2: Dira ka gatanod sa tansa?
4: Oo.
2: Ti wala ka man kaaging ginblockingan sang mga sigoy?
4: Ah, sila to yung malakas. Hindi ko yan. Kung may kamang, minawan lang ko pulit.
2: Ti, paano kung mag-trouble, abi, nga maktuhan nga ikaw gina nakarisponde, anong ibato mo?
4: Mamuyo, gagagino, ay, malamang.
6: Very good.
4: Insakto
6: man.
4: Dahil malaoy ka man, toy.
2: Dali na pala. Gisuryano, ipatagani mo. Dali lagi pala. Kung in kaso nga ikaw gid man ang makaresponde, anong imuon mo gani? Mano ka?
4: Matawag bulik.
2: Tapos, bago mag-abot ang pulis, maano ka?
4: Mag-abot ang pulis, matulugan lang na sila sa putuan.
6: Maano ka da?
2: Mag-abot din mo sa pulis.
6: Matulugan sa ako sa prinsuan. Di, ikaw yung mga muyo ka lang dayon.
4: Oy!
2: Pila na edad mo gani, Ben? Pila na edad mo?
4: 36 na.
2: 36 ka na? Oo, mayo kay buhi ka pa, no?
4: Joy!
2: Ano?
4: Ipamuyuan sa bandang balkon, Lord, sa gahe, si Tolpe, malawik na gabuhi.
6: Ay, salamat! Salamat, good Ben, ha?
2: Sabi ko gani, good.
4: Sabi gani.
2: Karon na, kagahon, ara kami da sa fishing port. Kita na ita.
6: Sa Iloilo na.
2: Ati, mabugtaw ka gindi. Oo, siyempre, makadto kami mo. Libre ka,
4: ha? Saan mo ko ligalo?
2: Oo, ano gusto mo ligalo, ha?
4: Ito, bilang si Des.
2: Pwede ah. Pwede, oo, siya, pwede siya pili ya.
1: Ako pa ya.
2: Normal kag abnormal ya. Tiraho niya na.
1: Basta natindog lang.
2: Ano?
4: Din mo ka ba tigayon?
2: Ha?
4: Din mo ka ba tigayon?
1: Ya, akong gani.
2: Sa din mo...
4: Sa
2: din mo gusto pati kayunon ka na mo now? Ikaw na lang hambal kay dayunon ta na.
4: Welcome lang,
2: pre. Sa?
4: Welcome.
2: Makadto ta subong bisa Arroyo. Gusto mo?
4: Sige ah.
2: Sige ah. Ah, makita na ito mga ano ah. Mga 11 o'clock.
4: 11 o'clock?
2: Oo, oh, ma-under time lang kami ah. Hindi naman huwag tapuso na mong program para i-meet up ka naman ah.
4: Din sa subong.
2: Ari di gani sa ano? Sa Iloilo.
1: Gusto mo, sulod sa Katrina.
4: Don't think it's not toy dog. Toy malamala na ako, no?
1: Amoy gani, nga katsokam na si Imo. Tapos, sa Arroyo lang sakit anay.
2: Tapos, isulod mo sa... Salud mo sa?
1: Sa Katrina.
4: Wala ko yan kay Solteo.
1: Ano, siling mo?
4: Kapal ko, wapa ka.
1: Adugay niya. Te.
2: Hindi, ah, gaanta ka, ah. Gaanta ka. Sino to gani akong kilala sang una? Si Linlin. Amo to si Linlin, buhi pa subong, ah.
4: Bye.
2: Oo.
4: Patanawon da ka dayon.
2: Ako ang imo patanawon. May ara man ko na. Si Dolphy Goro.
1: Patanawon mo ko dyan, anye.
4: Patis na ba si Dolphy? Wow, galaga.
1: Ibiduan siya, eh.
2: Kung ibutong ko bidila mo, malaba ka pa yan. Ano?
4: Bate, ibon pa na kay Dolphy, bla?
2: Base ano?
4: Patay,
2: sipot
4: pa na
2: iya. Ay, ambot sa'yo mo
1: na iya. Sipoton? O, ginasipot ko ginaiya. Wala na bidin.
2: Ano na pangita mo sa isa, babae, Ben?
4: Maganda? Ay, hindi, pangit.
2: Tapos, ano pa?
4: Hindi, dayan.
2: Okay, dayon?
4: Well, batonon niya ako nga mo ko ni.
2: Oo. Batonon niya ka, ano ka kama-kama kaging natuod?
4: Ito mong yun di gani.
2: Okay. Ano number mo? 09?
4: 09? 70? 06? 477? 1TL?
2: Isa pa. Oh,
1: liwat.
4: 09 7 0 0 8 4 7 7 1 0.
2: Amo lang yung barangay Tanod nga wala pa nakastiguan gahibi na. Salamat Ged Migo Ben, I hope mo nag-enjoy ka sa amon program. Regards sa mga taga Tanza ha.
1: Salamat yung team.
4: Saan na ba pagpatilawan,
2: guys? Ha? Saan na ba pagpatilawan? San o patilawan?
1: Kung saan o ka, pilabul, eh.
2: Kung gusto mo, okay sa bong.
1: Oo.
4: Sabado, Miguel?
2: Sabado?
4: Oo.
2: Ah, subong amon gusto ya, ah.
4: Katuhi ko din sa kalapalan. Sa...
2: Kaina sa tansa. Kaina sa tansa.
1: Oh, eh?
2: Tapos malakaton mo naman kami pagkanto sa kalaparan.
1: Do ka layo man eh.
2: Din mo din mo gid kami isulod daw sa MM's Beach Resort.
4: Ay, kada daya, kada.
2: Bala kada ya. Pag paimunong na dami, ma-text na si Untog ito kaya. Bye-bye, Ben. Bye-bye.
1: Damang, huwag man siya ni Bugok.
2: Hindi ka mo nakakita nga may gasulod nga mga muna kolery yaman, no?
1: Oo, eh. Damon pa lang.
2: Damo naging nalatnan sa imuya, Dolphy.
7: Hindi magduway, hindi maglawig, ne? Damo na tadi ilintindi yun ang cooler.
1: Pero, sa totoo lang, ang mga amos na amo na ganing gabulig sa ito na number one.
7: Tood?
1: Oo! Napati ko na iya.
7: Sang una eh, pero subong.
1: Pero subong.
7: Ano?
1: Wigit na sila.
7: 35 minutes after 10 o'clock, mabalik pa ang phone palo po nyo si Katropang Troy Tisoy.
1: Kasi Katropang Dolphy lang ka.
7: Hindi ang XFM, Katropa mo!
1: Exciting!

0: Skin.
1: Claire Skin Beauty Soap, a quality product of Yes to Health Incorporated.
2: XFM. Premium D3 Coffee Mix. Ang kape na may Santhon kag Vitamin D3.
3: Ako si Chris Garcia sa Mulo, Iloilo. Sige ko inom sang ordinaryong kape, pero sige man sakit sa akong ulo. Nabatian ko ang Premium D3 Coffee Mix kag intilangan ko man. O kikidyo bala kay wala na nagasakit ang akong ulo. Ano ka mo? Kung may migraine man ka mo, amo ni dapat kape nyo. Premium D3 Coffee Mix.
2: Premium D3 Coffee Mix. Nagkape ka na, may Santhon kag Vitamin D3 ka pa.
4: Mabili sa mga butika.
2: Premium D3 Coffee Mix.
5: Bitin ka ba always sa kape mo?
2: Bitin,
5: dahil ang kape mo ay sobrang ordinaryo.
2: Wala kang nakukuhang sapat na beripisyo sa kalusugan.
5: Dito ka na sa sapat at tapat.
2: Southern Gold Coffee Mix. 66 sa antioxidant compounds. Mula sa mangosteen, moringa, spirulina, garlic. Plus, ang Southern Gold Coffee Mix. May collagen at glutathione pa. Kaya basta kape, Southern Gold Coffee Mix. Sa aroma at lasa, beripisyo at presyo. Panalo ka dito. Southern Gold Coffee Mix. Your extraordinary coffee.
6: Woo!

0: 6 minutes before 11 o'clock and you are tuning in to your favorite radio station. This is XFM. Katropa mo.
1: Excited.
0: May paman. Para sa masanag ka pananawan kag healthy nga mata, hindi magduwa-duwa tumars ang Vision X Plus.
2: Ka gusto mo bala sa Kutis Porcelana, Kutis Artista, mag-clear skin herbal soap ka na.
0: Kag kung gusto mo maka...
2: Magturbo ka na.
0: Tiga-tiga na.
2: Tindog-tindog pa.
0: Ah, dayan, ah. Pil mo ba? Pil mo ba? Ang tanang Yes to Health products ni Boss Rem Sarang Mabakal sa Mercury Drug Store, Southstar Drug, TGP Pharmacy, Generica Drug Stores, and Watson's Pharmacy Nationwide. Apa ba? Ah. Niisip ko na si Dolphy. May gabi kay Richard, kay Pakboom. Good evening man. Ang aton nga tumalanaw sa TikTok Troy Tisoy Official. Kag sa mga gusto mag-join, mapasakop sa phone pala programa, pwede na kamong katawag sa XFM call and text line.
2: Sir, 912-0076-793.
0: And 0915-8311-431. 0915-8311-431.
2: Hello and good evening sa kay Sean Ampre sa may Canada. Hello, good evening.
0: Dolphy, what is politics?
2: Come again?
0: What is politics?
2: It is the past tense of politic.
0: lapit na sa akon nga joke. Again, is that your final answer?
2: Final answer.
0: Are you sure? Di ka na magliwan?
2: Yes.
0: Ilonggoon ko ha?
2: Oo.
0: Ang politics...
2: Gapalitik gani.
0: Gid ba matian mo siguro ang gini-edit yung gina ay? Eh. Matian mo no?
2: Oo eh.
0: Maro-maro gini nga ni Malio. Nag-cue ko to sa recording. Gid ba matian niya ang mga joke ang gina-cue ko?
2: Bapato gani ka gina nga no? Ano kayo? Basta akadam ko sa joke na.
0: Ano dumduman mo?
2: Ano kaya itong mga iba? Saan ka damo?
0: Grabe, gali ang dulunggan mo, no? Mapamatian mo, galing ako ng mga discarte, gali. Eh, sige lang, bala, i-mute ko na sa sunod. May earphone lang. May earphone lang ko, bala. Kaya abot, sige po, mangko, sige ni Gurus.
2: Para sa RN.
0: Ha?
2: Para sa RN.
0: Oo. Sa radyo naton. Hoy, tawag na kamo 0915-8311-431. 0915-8311-431.
2: Kag 0912-007. Oh. Patra ko kay 0912-0076-793.
0: Si Mary Joy nalingaw sa aton caller nga si Ben. Si Zycros, Amoman, si Bern Pasagik,

0: Ay, hala, wala ta ka update sa ila kung ano to subong adlaw.
1: Today is May 18, 20, and 26. It's a Monday.
0: Wrong.
1: Why?
0: It's May 19.
1: May 19,
0: 2026,
1: man.
0: Tuesday.
1: Nga lang Tuesday, tomorrow.
0: Kaya iti alas 12 na dugay-dugay.
1: Ah, muna ganyan. Muna nga sila nga, pila na lang ka minuto, kag buwas na.
0: Abugid. Hindi ka magkalipat ha, padayon sa Gyapon namang pagpanghatag sa 3,000 pesos na cash para sa Santo na XFM libo-libong papremyo. Baka lang ka mo sa mga Yeswell products, pareho sang isa ka blister sang Santon Gold Capsule, isa ka blister sang Premium D3 Soft Gel Capsule, isa ka blister sang Turbo Dietary Food Supplement for Men, 5 ka sachets sang Santon Gold Coffee Mix. Isulod nyo sa sobre, pill upan nyo sang kompleto nga pangalan, address, contact number kag pirmahan kag ihulog sa mga official drop boxes located sa tanan nga XFM radio stations sa Negros kag Panay Island. Every week, magadaog kamo sang 3,000 pesos nga cash kag may nagahulat nga 50,000 pesos sa grand draw, 30,000, 20,000, 10,000 kag pulo at tag 5,000 pesos. Mayong gabi.
2: Hello po.
0: Hi po, good evening. Pangalan at taga saan?
2: Aklan po.
0: Aklan? Mm. Oh, pangalan muna sir, pangalan.
2: Si Jan po, si Jan.
0: Jan ang Aklan. Saan sa Aklan?
2: Sa Kalibo.
0: Kalibo, Aklan. Town proper talaga ng Kalibo.
2: Opo, opo, opo.
0: Opo. Ilan taon na si Jan?
1: Hello, John.
2: Opo. Oo. Hello.
0: Ilang taon ka na?
2: 50-50.
0: Ano yan ah? Karga yan ng ambulance yung 50-50 yeah. Ah.
1: Buhay mo ba yan?
0: 50 years old or 55? Are you single? Widow?
2: Opo, opo.
0: Ano? Meron ka live-in?
2: Wala po.
0: Ah, matandang anong tawag doon?
2: Matandang lalaki po.
0: Matandang lalaki.
1: Matandang mayaman.
0: Opo. Madaling
1: mahalin.
0: Mahalin yung sabi namin, ha?
1: Oo, ah.
0: Oh, anong trabaho ni Jan ng Kalibo Aklan?
2: Dito lang po. Dito lang sa nag-alaga ng gardening. Gardening lang po.
0: Wow. So ikaw yung nagtitrim ng mga ano, ng mga grass, halaman?
2: Oo.
0: Oo. Dolp, yung halaman mo, gusto mo bang ipatrim sa kanya?
1: Pwede.
0: Anong ginagamit mo pag magtitrim ka ng halaman, Jan?
2: Gunting po.
0: Ah, gunting.
1: Ay, hindi ba lawn mower?
0: Lawn mower? Susya?
2: Hindi po.
0: Ah, yung gunting lang talaga, yung malaking gunting?
2: Opo.
0: Hindi ba yung nabubungi pag ititrim sa ano? Sa sa halaman ni Dolpe?
2: Hindi naman.
0: Oh.
1: Hindi naman siguro.
0: Matulis? Matalim ba yan?
2: Matalas.
0: Oh, matulis yung sabi ko, matalas pala. Parang hindi na kami masyadong marunong magtagalog, ano? Oh, bakit nga pala nakasali sa phone pal, sir, Jan?
2: Siyempre, narikinig ako sa inyo. Narikinig ako. First time mong tumawag.
1: Wow, first time.
0: Pero matagal ka na nakikinig sa program namin.
2: Matagal na po.
0: Mga, ano na ba? Umabot na ba ng isang taon?
2: Mahigit na po.
0: Hindi pa naman kami naka-isang taon dito ah. Baka iba siguro yung pinapakinggan mo.
2: Hindi, dati po nakikinig ako sa si Jill.
0: Ah, yung ano, yung pinalitan namin?
2: Opo.
0: Ah, ganun pala. Mabuti naman po at nakatungtong kayo sa phone pal namin. Kailangan mo talagang tumatong na ngayon?
2: Hindi naman po.
0: Ay.
1: Pero talaga bang single ka?
2: Opo.

0: Naka-jowa dati.
1: Oo.
2: Oo, super. Marami.
0: Sandali, parang may babae sa kabilang linya. Magandang gabi po, line number 2.
1: Hello?
0: Hello, line number 2. Good evening po.
3: Ari
0: naman ang duwende, oh.
3: Maano ka, Johnny?
0: Kala namin kung sino. Nakailang jowa tayo dyan?
2: Marami na po.
0: Marami na. Wala ka talagang may nagustuhan sa kanila?
2: Hindi naman. Siyempre, ganoon talaga yung buhay natin, eh. Siyempre.
0: Yung madami mo, ilan ba talaga silang lahat?
2: Tatlo yata, tatlo apat.
0: Okay, yung tatlong yon, sino talaga yung ano tumagal at mas minahal mo sa kanila?
2: Mahal ko po yung malayo na po, malayo na.
0: Pero yung mahal mo talaga, sino?
2: Tagaliti po, tagaliti.
0: Taga-Leyte yung minahal mo talaga.
1: May anak ba kayo?
2: Oh, isa lang po, isa lang po.
0: Isa, may anak ka na pala. So meaning hindi ka na single.
1: Mm-hmm.
0: Single dad ka na.
2: Okay, single dad nga.
0: Oh, kundi nalaman single namin pa, yung katotohanan. Oo nga, nalaman na namin yung katotohanan kasi sabi mo nung una, ano ka pa?
1: Single ka
0: single.
1: Pa.
0: Single. May anak ka na pala. Saan na ngayon yung anak nyo?
2: Sa Manila po, sa Manila.
0: Nakikita mo pa ba o umuwi pa dyan sa Kalibo?
2: Umuwi pa, umuwi.
0: Ilang taon na ba?
2: 28.
0: Ah, ano na, oy, adult na pala.
1: Oo.
0: So ano, sa 55 years old, matigas pa rin ba?
2: Hindi nga po.
0: Hindi na tumitigas?
2: Yung ano po yung tumitigas po?
0: Yung ulo nyo po.
2: yung ulo po sa taas ay tumitigas pa, pero sa baba, ewan ko lang sa iyo.
0: Bakit ewan sa amin? Kami ba nagpapatigas niyan?
2: Yun naman po, yun naman.
0: Dol, baka kaya mong patigasin?
1: Pahipo nga. Baka sakali pa lang ang kamay ko lang ang gusto niyan.
0: Sabay sobo.
2: Hindi po tumitigas pagdating sa mga... Pag sa babae, siguro matitigas.
0: Pero sa babae.
2: Pag sa lalaking,
1: ano lang, pa-testing lang.
0: Oh, testing mo. Baka pa lang. Diba?
2: Ano siguro yata po? Yata.
0: Hipuin mo nga, Dol. Yung legs niya.
1: Pakahipo nga. Sabay. Oh, gusto mo niyan?
0: sabi ni Richard, wow, nakapaldo ngayon si Dolphy, 55 years old.
1: Salamat.
0: Sir, ano po yung hinahanap niyo po sa isang
1: babae,
0: isang lalaki?
2: Babae po, hindi.
0: Oh, babae nga,
2: po,
0: babae nga po, babae.
2: Lalaki, babae po.
0: Opo, babae po.
2: Sa simple lang po, simple lang.
0: Katulad ng
2: simpleng babae lang po.
0: Mm. Siyempre, sa edad mong 55 years old, mostly na siguro ang tatawag sa iyo yung mga single mom na din. Kasi single dad ka na rin lang naman, ganap tayo ng
2: opo.
0: Single mom.
2: Opo.
0: Para it's a tie, right?
2: Okay.
0: Okay, opo. Sige. Single mom na merong tatlong anak. Kaya ba?
2: Okay lang po.
0: Okay lang, sige. Saan ka pwedeng matunton if ever na merong tatawag sa iyo? Anong location mo diyan sa Kalibo, Aklan? At hanapin si sino?
2: Dito po sa New Washington.
0: New Washington, Aklan. Sige po.
2: Opo.
0: Opo. Ilang taon yung babae na hinahanap natin?
2: Okay lang po yung 30 up.
0: 30 up. 55 ka, bakit gusto mo yung mas bata sa iyo?
2: Eh siyempre, siyempre na edad na po ako, siyempre. Gusto ko yung bata-bata sa akin ng konti.
0: Alam mo ba yung mga naghahanap ng bata-bata, hindi talaga nagtatagal yung may edad sa mas bata. alam mo kung bakit? Alam mo kung bakit?
2: Ay po.
0: Ang bilis kasi magbayo eh.
1: Hindi naman sa ganun.
0: Hindi naman sa ganun.
1: Sige, sir, kakampihan kita ngayon. Ngayon lang.
0: Kakampihan mo ah.
1: Eh, kasi naman,
0: sige,
1: Troy.
0: Sige, sabunutan kita. Ayusin mo.
1: Kasi
0: sige.
1: Naman, Troy, may kasabihan, di ba?
0: Na?
1: Di ba 55 ka na, sir?
0: Oo.
2: Apo.
1: Oo. Sabi nila,
0: age is just a number?
1: Hindi.
0: Ano?
1: Old Carabao, eat young grass. Oh, di ba, sir?
2: Apo.
0: Wow, opo, ah. Pasakay ka rin, ah. Masulok-sulokan kita dyan, akala mo. Sige, 30 to 35 years old yung babae na hanap mo. At mga taga saan, sir?
2: Back. Aga-Aklan.
0: Sige, yung mga taga-Aklan nakikinig dyan para mas malapitan na.
1: Mm-hmm.
0: Pakicontact lang po si Mr. Jan of New Washington, Kalibo, Aklan. Yung numero ni Sir Jan is... Alam mo ba, sir, yung number mo?
2: 0950
0: 115
2: 11 0-11-7-455.
0: Isa pa, sir.
2: Amo.
0: Ha? Isa pa po.
2: 09-09-09-10-11-57-455.
0: Good luck po,
1: okay,
0: sir. Ah.
1: Thank you, sir.
0: Yung pangalang Dina, huwag mong i-entertain, ha?
2: Bakit po?
0: Si Dolphy yan kasi eh.
1: Dinadaanan ka lang.
0: Opo.
1: Yes.
0: Thank you po. Mabuhay po kayo. Salamat mga taga Kalibo, Aklan.
2: Salamat po.
1: Diba? Din po.
0: Malapit na tayo sa Boracay.
1: Yes.
0: So, in the future, aabutin natin talaga yung isla ng Boracay. Mapapakinggan na tayo doon ng mga foreigner.
1: Oh.
0: So, this is the time that we would speak
1: English.
0: 100% English language.
1: And this is also the time I could see an apam.
0: Apam that would be bingbang yo.
1: Apam a time.
0: 12 minutes after 11 o'clock, nagpapadayin ng phone, palupod nyo si Katropang Troy Tisoy.
1: Kang si Katropang Dolphy lang ka.
0: Ine ang XFM, Katropa mo!
1: Exciting!

0: Masaya ang buhay! Kaya inuumpisahan ko ang araw nakasama ang Premium D3. Taglay ng isang softgel capsule ang pinagsama-samang virgin coconut oil, malunggay at vitamin D3. Samahan pa ng tamang pagkain at ehersisyo. Tuloy-tuloy lang ang buhay! Mahalagang paalala, ang Premium D3 ay hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit.
1: Santon Plus Herbal Soap.
2: Ito si Aida Cordero, taga-Butiki. Itong bala sa akong panit at sa unyahan ko. Karwa, katlo ako nagamit ang Santon Plus Herbal Soap. Dura ang akin itong sa mga panit.
1: Santon Plus Herbal Soap.
3: Nanamigin!
1: Santon Plus Herbal Soap. XFM.
4: Joel, na ako'y exciting na discovery. Pampakusog!
5: Pampakusog? Wala ko nagkinanglan, anak preoy.
4: Historia eh! Laini pre! Nadunggan ako ni sa radyo, pang long lasting sa loving-loving kay misis.
5: Ha? Ka-exciting ko da na. Unsa day na? Turbo lang na ibawaan ko na astig o pang long lasting.
4: Unsa? Naka-turbo po ti ay ka?
5: Wala o halagid ka preoy. Karon pa ka na ay balo, turbo lang ang malakas.
6: Turbo Food Supplement for Men. Hihimo sa maca o clavuasca. Usa ka herbs na gatabang o boost sa pagtaas sa libido sa mga kalalakinan o kababainhan o gahatag o kuso o resistensya.
7: Turbo, wagas ang lakas.
6: Turbo Food Supplement for Men. Mapalit sa mga butika.
8: Vision X Plus. Marami na ang natulungan.
9: Ako nga pala si Jeff, manager ng King John. Unti-unting lumabo paningin ko dahil online ang trabaho ko. Malaking tulong sa akin ang Vision X Plus. Kaya kahit magamag sa kaka-reply ng customers, okay lang ang natakot.
8: Vision X Plus. Epektibo. Mabibili sa mga butika.

0: 32 minutes after 11 o'clock, and you're still tuning in to your favorite radio station. This is XFM, Katropa Mo.
1: Exciting.
0: Zero. Mga tambay lang kami sa wasa babae. Mga babaeng manluloko, pinipirahan lang kami. Kaya ngayon bakla na lang ang aming iibigin.
1: Dapat
0: maka 1K ka na, mas straight matiil mo. Nga nga mas straight yan, T.L. Dolpao.
1: Kaniga, ano mo?
0: Ga?
1: Hindi ka pala
0: mag-tingling? Gaano?
1: Gakilig-kilig nga sila eh.
0: Wow, gakilig-kilig. Bisyosa nga agi. Ba lang yun ang kapital. Oy, dali na. Hindi ka magduwa-duwa, ha? Pabaskuga ang inyong immune system, pinagi sa pagtumar sang Santon Vitamin C, ha? Baskuga ang inyong immune system para mapailayo ka mo sa sipon, ubo, kag trangkaso. Santon Vitamin C ang para sa imo.
1: Kakon ka panalakit ang inyong kalawasan, mag-cess the pain na pinaka-epektibo nga pain reliever.
0: Ang mga Yes 12 products sarang mabakal sa Mercury Drug Store, South Star Drug, TGP Pharmacy, Generica Drug Stores, and Watson's Pharmacy. Pwede na ka mo katawag now na! XFM call and text line smart and TNT subscribers.
1: 0912-0076-793
0: and 0915-8311-431. 0915-8311-431. Mayong gabi kay Bern Pasagi Kadorna, bag-ulang gid ko din nakapuli sa Bacolod, naka-tune in sa XFM.
1: Wow! Diin ka mo sa Bacolod.
0: Sana all.
1: Kaniman.
0: Watching from Plaridel, Mahogany, alin kay Mildred Bakalso, kay kabalo sila nga manghatag na taradyo. Oy, nakita nyo nga mon nga radyo. Oy, bantayan nyo manda sa ano, ha? Paldoman ang mga taga-Rojas. Paldoman ang mga taga-Antique. Paldoman ang taga-Kabankalan, paldoman ang mga taga-Sagay, kay magapanghatag kami sing damo-damo nga radyo. Hindi lang
1: wow.
0: Kay 100 kabilog, kundi times 10 sa 100.
1: Oh, grabe!
0: 100 times 10.
1: Pwede, 1 plus 1 lang blan.
0: Karton-karton dulp mo?
1: Oo, ga, nakita ko man
0: kita to. Mo to. Oo. Sa stockroom sa Manila naton nga head office?
1: Yes.
0: Grabe nga mga radyo. Dayon, ang radyo nga na, the best ang iya quality kag hindi kala sa kuryente. Amo na gani, kung may mga guba, kamo na nga radyo, o kung gulubon pa lang, idulong na lang di sa amon, kaya bayluan namon sa bago.
1: Okay, fine.
0: Dala ang patigin pang lansa ng mga radyo.
1: Amo nga dya. Dala nyo di ang gimbang kapon na radyo.
0: Pati ka na. Inyo na iya diretso kung sa din ka mamamati. Basta kami diri sa XFM, magapanghatag kami sing radyo. Ang pinaka-importante da, ang gusto nyo gidya nga pamatian, hindi kay ginapilit ka mo.
1: Correct.
0: So, amo na ang amon nga paghihimuon, diri sa Sagay, ang akong diskarte, kamuya makadto sa istasyon, kag mangayo ka mo sing radyo.
1: Nice.
0: Kaysa dira pala nga daan, naghatag ka mo effort, so meaning, inyo gidya pag-alagaan, kag palanggaon ang radyo nga ihatag namon sa inyo. Diba, Dol?
1: Correct.
0: Kailain man akaroon nga, malibot ka lang da, tapos ibilin mo lang din ang radyo, bisang wala sila na namian. Kanugod lang.
1: Amugid
0: Manami ginaya kung sila gidaya ang makadto sa aton nga istasyon, kag mangayo sing radyo.
1: Amugid ka para matutulan nyo man kami di.
0: Correct. Kag pwede ka mo dahil kapa-autograph sa ano, sa mga paborito nyo na DJ.
1: Autograph. Na.
0: Ano hambal ko, wow?
1: Amo na gani, autograph.
0: Autograph.
1: Aba, para klaro, fan sign na lang.
0: Wow! fan sign with ano, with selfie picture para may remembrance naman kamo.
1: Na may signature man namo.
0: Kaya siyempre, bisa namo lang ni amo ng mga itsura, malahalon man ikong iprinda sa Palawan mo.
1: Eh, tila, William Lapagawad bala.
0: Depende sa kaso kung pila ang bill.
1: The wanted eh.
0: Ari na gamat-amat na kita mo pag-post na ton sa ton page. Amo damo ganyan ga kinahanglan sa radyo. Nga XFM ganyan ila gusto.
1: Kaya actually bala, ako yung gapati pa ko yung yapon nga. Mas damo yapon niya ang nagapamati sa radyo kaysa galantaw sa TV.
0: Correct. Nga nagadepende man kung kaisa sa lugar. Gadepende sa lugar, kagadepende man sa istasyonan kung may ginahatag o kung wala.
1: Nan.
0: Kaya sa subong apan niyan po, kung wala kaya may ihatag ya, baliwalaon kayo nila ya.
1: Ikaw galing, munta
0: eh. I-take note nyo ha, wala labot sa radyo, pati amon lawas yung katarungan.
1: Correct.
0: Ipatilaw namon sa inyo.
1: Nan.
0: Ang pamangkot, kung masahuan nyo, masigisigi ka mo ay han, sikretohon talaga.
1: May messenger man kami.
0: So bantayan nyo ha, kay ginapaabot na lang namon nga maano na bala, madulong na sa amon ang mga radyo.
1: Ma-deliver na din sa amon.
0: Then i-update ka mo namon sa amon nga Facebook account. Dara lang kami ma-rely sang pagpabalo sa inyo kay ti kabalo kami kung naga-follow ka mo dira kag supporter kag solid listener kami sa XFM.
1: Kay makadtukid ka mo diha mo.
0: Mahibaluan nyo ginaya kung saan-o na kami manghatag sing radyo.
1: Correct.
0: Pero kay gin-post na official nga maabot gina kag matupa gina sa inyo nga mga sakang.
1: Ama siling lang namon diri sa XFM. Wala pa Paskwa, wala pa gani pas December. May Paskwa na.
0: Correct. So padayon lang sa pagpamati sa XFM Philippines, sa Negros gina, bilog ng Negros ng mga XFM radio station. Madamo pag ini actually. So sa subong ang San Carlos sa Negros manog open man, tapos ilawag ko na lang sa Kulasi. Bantay ka muda mga taga Kulasi Antique. Kaya ara naman kami da dugay-dugay. Oh, diba? So may ara na kita San Jose, may ara man kita Kulasi, may Iloilo naman, may Rojas, may Calibo, dayon, amo na no, nambal ko na no, Calibo, Rojas, Antique, kag Kulasi. Ang Kulasi naman amo na nang pinakapunta sang Antique pagid. Nga kung ma-broadcast ka sa Kulasi, malabot mo na ang iyong mga signal dito sa familiar ka sa Semirara Island.
1: Di na siya.
0: Antique.
1: Hindi pa gitanto.
0: Wala ka to Semirara?
1: Wala pa.
0: Oh, ang Semirara Island, sakop man siya sa Antique, pero kung madumduman mo ang ginakwaan sa mga coal na bala, na amo na ang ginapagsugnod sa power plant, na amo na ang Semirara Island. So kung mag-andar ang Kulasi tapos bugahan sang 1 million watts.
1: Wow.
0: Malabot ano na malabot na, malabot na sa Semirara kag sa Mindoro nga area.
1: Lambot pati mercury.
0: So grabe ang expansion subong ni boss naton na
1: yes.
0: Rimilito oy and Madam Olivine oy. Kay tungod nga ang XFM nagahatag sing komprehensibo kag tuod-tuod nga pagbalita kag ang tuod-tuod man nga entertainment sa katawhan nga nagapangasubo kag kinahanglan sing sufficiente kag intsakto nga balita. Te, di ba? Sufficiente kay intsakto nga balita.
1: Di ka kinahanglan sang subo.
0: So sa subong may exit na kami, balik kami buhas.
1: Oo,
0: 9 to 12 ang sige hapon. Salamat sa mga tech on duty Nag-utod-utod sa makadali, pero nakalahutay gid man nga matapos kami. Thank you gid sa effort sa mga technician, broadcast technician, sa tanan nga XFM radio station sa Negros kag Panay. Kag syempre sa pagpamuno man sang ilatag sa ka mga gwapon nga station managers. Kag sa ngalan sang amon nga CEO kag President Dr. Rimilito Uy and Madam Olivine Uy. Ako si Katropang Troy Tisoy.
1: Ako naman si Katropang Dolphy Langka.
0: Adios amigos amigas.
1: Patria Adorada.
0: Good night.
2: Exciting!

0: Magazine ang ating immune system araw-araw. Mangsaan Tone Plus Gold. May taglay na bioactive compound na alisin. Nakakapigil sa pinsalang dulot ng virus pati na mga bakterya. Saan Tone Plus Gold. Mas pinalakas. Mas pinatindi. Dahil extracted na ang pagkagawa. Saan Tone Plus Gold. Mambibili sa inyong mga suking butika.
1: Saan Tone Gold. Coffee Mix.
2: Ako si Merbesa. Ako ka nurse. Ang sikrito ko nga active gid ako sa work mo ang Saan Tone Gold Coffee Mix. Maluwas naman namit ang sabon. May collagen kaglutathione. Makapahubin pasang na warm.
1: Saan Gold Coffee Mix. Nagkape ka na. Lalakas. At gaganda ka pa. Ang gusto ko sa kape, di lang puro tapang. Dapat, sakto lang. Parang Santhon Plus Coffee Mix. Di lang masarap, may health benefits pa. Kaya, dito na tayo sa Santhon Plus Coffee Mix. May kape ka na, may gamot ka pa. Santhon Plus Coffee Mix. Mabibili sa mga butika.
3: Pananakit at panglalabo ng mata. Nasinabayan ang pananakit ng ulo at nasusuka? Baka glaucoma na yan. Isang problema sa mata na nagdadala ng panglalabo, pananakit, pamumula at pagkabulag.
4: Mag-Vision X Plus Softgel Capsule. Vision X Plus Softgel Capsule. Ang Softgel Capsule na sadyang ginawa para sa mata. Taglay nito ang epektibong potent antioxidant tulad ng lutein, zeaxanthin, beta-carotene at vitamin E na nakakatulong maiwasan ang glaucoma, cataract, tiridyo at iba pang problema sa mata. Vision X Plus Softgel Capsule. Mabibili sa mga butika.

0: Narito na ang mas pinalakas, mas pinabisa at mas pinaepektibo na Premium D3. Ito ay nagtataglay ng high quality of vitamin D3 powered by VCO at Moringa Seed Extract. Mayamang mapagkukunan ng medium chain triglycerides na tumutulong upang kontrolin ang blood sugar sa ating katawan. Mayaman din itong mapagkukunan ng medium chain fatty acids tulad ng caproic, caprolic, capric at lauric acid na siya namang responsable sa pagbibigay sa ating katawan ng enerhiya at pangunahing namamahala sa metabolismo ng glucose at lipid sa ating katawan. Premium D3, your premium partner in health.
1: Walang gana kay misis. Laging matamlay. Pare, panahon na para magbago ang buhay mo. Uminom ka ng Turbo. Ang kapsula na para sa mga lalaking tigasin. May taglay ng maka. Kilala sa mabilis na pagpapataas ng libido. Kaya, subukan mo.
2: Santan Plus Herbal Soap.
3: Ako, si Kent Figueroa, taga Antique. Ang problema ko ay dami ng pimples ko at ang lalaki pa. Matapos kong gamitin ang Santan Plus Herbal Soap, nawala ang aking mga pimples at pumuti pa yung balat.
2: Santan Plus Herbal Soap. Gamit na! Santan Plus Herbal Soap.
4: Sister Pain.
5: Hi, ako si Blunt. Isa ka professional boxer. Sa lahat na akong training, hindi ka maligawan ang pagsakit sa akong kalawasan. Gani, bago pa maglala ang palaki na dati kung akong lalas sa Sister Pain para diretso ang training.
4: Sister Pain. Tanggal ang pain. Fast and safe. Yeah! Sister Pain.
6: If symptoms persist, consult your doctor.
4: Ibilis sa mga buti ka.
2: Eh,

0: bawat minuto ng iyong buhay, ikaw ay inaatake. Millions of bacteria, virus, at parasite ang gustong maging tirahan ang iyong katawan. Kaya doble ang trabaho ng ating immune system para labanan ang mga invaders na pumapasok sa ating katawan para maiwasan ang kamatayan. Kaya huwag mong hayaan humina ang iyong immune system. Uminom ng Santone Plus Herbal Capsule. Ito ay may taglay na vitamins, minerals, phytonutrients, at immune stimulant properties na tumutulong mapanatiling malakas ang ating immune system para maiwasan ang karamdaman. Santone Plus Herbal Capsule. Garantisado at epektibo. Mabibili sa mga butika.
1: Santone Gold Coffee Mix.
2: Ako si Rodel Santacule. Damo gapamangkot sa akon kung ano kagaan naghubin kag nagputi ko. Hambal ko gapangapiman lang ko. Api nga Santone Gold Coffee Mix tungod sa ingredients ini nga collagen kag glutathione. Sugod subong tanan ko nga office mate nag Santone Gold Coffee Mix na.
1: Santone Gold Coffee Mix. Gawa sa pinaghalong bangustin, moringa, spirulina, garlic, plus collagen and glutathione. Santone Gold Coffee Mix. Tagkape ka na, lalakas at gaganda ka pa. Pabibili sa mga butika. Premium D3 Coffee Mix. Ang kape na may Santone kag Vitamin D3.
3: Kasi hazel na siya sa una. Gainom ko sang ordinary lang kape. Pero sige, aslob sa nga konsyon. Isa ka pala nukap ako. Sa Premium D3 Coffee Mix na ang akong ginakape. Adlaw-adlaw. Okay, ginang akong tumatsyag. Wala na ko gasuka-suka. Wala naman ko ginatake sang acid. Premium D3 Coffee Mix kid. Ang the best na kape.
1: Premium D3 Coffee Mix. Nagkape ka na. May Santone kag Vitamin D3 ka pa. Mabibili sa mga butika. Premium D3 Coffee Mix.
4: Alam mo ba na ang regular na pag-inom ng tea after meal ay merong maraming benefits? Lalong-lalo na kung Santone Gold Herbal Tea ang iniinom mo dahil ito ay may taglay na cinnamon bark at pinatamis ng stevia na nakita sa pag-aaral ng mga eksperto na nakatutulong maiwasan ang pagtaas ng blood sugar after kumain dahil pinapa-improve nito ang insulin sensitivity. Kaya kung may diabetes ka na at gustong makaiwas sa sugar imbalance, mag Santone Gold Herbal Tea.
1: Mabibili sa mga butika.

0: iilis-ilis ang habon na makapakinis ang imong kutis? Luyag mo bala better skin soap nga hindi makasunog kag hindi hapdi sa panit? Introducing Claire Skin Herbal Soap. Claire Skin Herbal Soap makaprotekta sa skin cells agud malikawan ang skin damage kay may ari ini sang Lota Kojic with virgin coconut oil, rich in vitamin C, antibacterial kag antifungal. Para always looking young and fresh, mag-Claire Skin Herbal Soap with Lota Kojic and virgin coconut oil. Available sa mga butika.
1: Tila ba may hangin sa tiyan?
2: At masakit sa pakiramdam?
1: Kabag yan!
2: Mag Santhan Plus Herbal Oil.
1: Isang pahid lang,
2: tanggal agad ang kabag.
1: Santhan Plus Herbal Oil.
2: Ang pamahid
1: na all-in-one.
2: Sa presyong
1: magaan.
2: Santhan Plus Herbal Oil.
3: Santhan Vitamin C. Ang alkaline na vitamin C.
4: Ako si Fiona, isang high school teacher. Sobrang stress lagi ako sa klase. Pero nang sinubukan ko ang Santhan Vitamin C, naging ganado ako sa pagtuturo. At nagkaroon pa ako ng time sa aking anak.
3: Santhan Vitamin C. Ang alkaline, no vitamin C. Pagbibigay sa pinakamalapit na butika sa inyong lugar. Sister Pain.
5: Gary, sa kaservice ko, may harap ko sa chronic back pain. Ako ginangako, salamat sa Sister Pain. Tatlo pa lang kabisis na nagtumar ako sa inyong. But jag ko dahil wala nagsakit ang ako likod.
3: Sister Pain. Tanggal ang pain. Fast and safe. Sister Pain. If symptoms persist, call your doctor. Pagbibigay sa mga butika.
6: XFM.

0: Santon Gold Live Testimony.
1: Daniel Francisco, dumanggin niya nara Palawan, dumalaki yung mga barikos bins, tapos pag napagod, yung problema ko sa kaskasuan ko, mga kaugwaran ko, pinasolve nga ng Santon Gold condition ng karawan ko, subok na subok sa akin, yung Santon Plus Gold.
2: Mabibili sa inyong mga suking butika.
3: Ako si Manong Jun, jeepney driver. Kailangan, laging alerto at bawal magkasakit. Santon Gold Coffee Mix, ang kasama ko sa biyahe, araw-araw. Masarap at may nutrients pa dahil sa garlic extract, moringa at soya. Feeling healthy ako.
4: Santon Plus Gold Coffee Mix, mabibili sa mga butika.
5: Ang kape ko, Santon Plus Coffee Mix. Ang kape na gawa sa santon, soya at malunggay. Sarap araw-arawin. Santon Plus Coffee Mix. May kape ka na, may gamot ka pa. Mabibili sa mga butika.
6: Actually, okay naman sana ang mata ko. Kaso lang, may astigmatism ako. For almost 2 years kong tinis ito until my friend recommended me a Vision X Plus. And yes, it is effective. No doubt. I am Cherry.
7: Vision X Plus. Epektibo. Mabibili sa mga butika.

0: Premium D3, ang bagong vitamin D3 na mayroong VCO at Moringa Oil. Premium D3.
1: Sa panahon ngayon, dapat lagi kang protektado. Kaya kami ni Camille, lagi kaming naka-Premium D3. Hindi mo kasi alam na yung kausap mo infected na pala ng virus. Kaya para safe kami, we take Premium D3 araw-araw. It's better to stay protected, kaya ikaw din mag-Premium D3 ka.
0: Premium D3, makatutulong sa kalusugan na may VCO at Moringa. Mabibili sa mga butika.
2: Mahalagang paalala, ang Premium D3 ay hindi gamot at hindi dapat gamitin pang gamot sa anumang uri ng sakit.
3: Pare, pare, oo, ikaw. Gusto mo bang ibalik ang dati mong lakas? Yung konting kembot lang ay tigasin ka na instantly. Subukan mo ang Turbo Dietary Supplement for Men. 100% safe and effective. Turbo para sa lalaking tigasin. Subukan mo.
4: Senthan Plus Herbal Soap.
5: Yan is Galona, Senyor Citizen. Burn skin ko, forearms. Hindi ma... Kuha-kuha. Try Senthan Plus Herbal Soap. Nakuha yung skin ko.
4: Senthan Plus Herbal Soap. Para sa maputi nga pani. Mahamis nga kutis. Senthan Plus Herbal Soap.
0: Sister Pain.
6: Ako ka Lisa Lisa and I'm proud Sister Pain user. But one time, nagka-sore throat ko. Wala ginsang iban nga nakapadula sa sore throat ko kung hindi ang Sister Pain lang. Dasigid katama na dula ang sakit ng gimbatya ko.
0: Sister Pain. Tanggal ang pain. Fast and safe. Yeah! Sister Pain.
7: If symptoms persist, consult your doctor.
0: Sa mga butika.
8: XFM.

0: Santon Gold Coffee Mix.
1: Ako si Ronald, bago ko na-discovery nga pang malakasan nga kape, Santon Gold Coffee Mix, sakto ang tamis, sakto gid ang isog, kaghimo sa gintingog nga prutas, kagtanom nga mataas sa antioxidant.
0: Santon Gold Coffee Mix. Nagkape ka na, nanakas, at gaganda ka pa. Santon Plus Herbal Capsule, ang pinaghalong sangkap ng Queen of All Vegetables at Queen of All Fruits na Moringa Oleifera at Mangosteen, isang powerful combination ng putas at gulay na may parehong taglay na napakataas na anti-inflammatory properties, anti-tumor, antibacterial, phytonutrients, vitamins, minerals na kailangan ng ating katawan para maiwasang tubuan ng bukol, maiwasan ang inflammatory disease at iba pa. Santon Plus Herbal Capsule, nakatutulong na ma-maintain ang kalusugan at maiwasan ang mga karamdaman. FDA approved. Mabibili sa mga butika.
2: Flu, osteoporosis, cancer. Just to name a few. If your body's not getting enough sunlight, it weakens you. Your immune system can't keep up with the diseases the world is facing. But you don't have to worry, cause here comes Premium D3 Coffee Mix. With steviol glycosides, mangosteen and vitamin D3. Essential in keeping the body physically, mentally, and emotionally healthy. Get Premium D3 Coffee Mix at your nearest leading pharmacy today and experience the power of the sun in a cup.
3: Matamlay ba lagi ang katawan after kumain? Dahil kulang ka sa fiber at malakas sa puting kanin. Mag Santon Gold Herbal Tea. Ang herbal tea na may malunggay na puno sa fiber at mas mataas sa mga nutrients. Turmeric na may taglay na anti-inflammatory properties at cinnamon bark na tumutulong sa pagbalanse ng asukal sa katawan. Santon Gold Herbal Tea. Iwasan ang panghihina ng katawan dahil sa kakulangan ng nutrients at unti-unting pagtaas ng blood sugar. Santon Gold Herbal Tea.
0: Mabibili sa mga butika.

0: Guapa ni guru ay. Nami kutis, ha miss? miss?
1: Ha?
0: Oh, ma? Ikaw na?
1: Oo, oh, guapa sa akun ay. Tungod ni sang Clear Skin Herbal Soap.
0: Clear Skin Herbal Soap?
1: Oo, Clear Skin Herbal Soap nga makabulig protekta sa skin cells agud malikawan ng skin damage. Kag may aray ni sang Clota Kojic with virgin coconut oil.
0: Hala, tingala ko naghuben ka.
1: Oo eh, ako paya. Kabalo kayo ni Clear Skin Herbal Soap, damo maninisang vitamin C, antibacterial na, antifungal pa. Gani para always looking young and fresh, mag-Clear Skin Herbal Soap with Glota Kojic and Virgin Coconut Oil. Available sa mga butika.
0: Ma, baklan mo mang kusina ha?
1: Oo, abaklan ta ka. Pero dali lang gid bala. Tiintagali mabayad sa tuition mo.
0: Oh, gali, diriyo.
1: Ah, dali na.
2: Kating babalik-balik lang, gamit na ng Samfon Plus Herbal Oil. Epektibo sa mga skin allergies at skin diseases. Isang pahid lang ng Samfon Plus Herbal Oil. Ang galang katikati. Samfon Plus Herbal Oil, ang pamahid na all-in-one sa presyo magaan. Samfon Vitamin C, ang alkaline no vitamin C.
3: Ako si Yvonne, isang estudyante. Laki ang pasasalamat ko sa Samfon Vitamin C. Pagbuklat ko pa lang ng module ko dati, inaantok na ako. Sa ngayon, araw-araw na akong ganado at always alert.
2: Sunfon Vitamin C, ang alkaline no vitamin C. Mabibili sa pinakamalapit na butika sa New Lucas. Sister Pain.
4: Ako galis si Arjo. Isa ako kapanday. Apiktado kay sa ang akon panarabaho. Bangod sa akon nga tritis. Sahit sakit. Hindi akon mga kasukasuan. Maayo lang. Mayara na Sister Pain. Dasig lang madula. Dason ang sakit. Tuloy ang hanap buhay.
2: Sister Pain. Tanggal ang pain. Fast and safe. Sister Pain. If symptoms persist, consult your doctor. Mabibili sa mga butika.
5: Exit.

0: importante ang kalusugan. Kaya pagdating sa suplemento, ito ang nasa listahan. Ang palaya, spirulina, garlic, malunggay, at mangustin. Mga sangkap ng Santone Plus Gold. Nakatutulong sa magandang pangangatawan with proper diet and exercise.
1: Mahalagang paalala, ang Santone Plus Gold ay hindi gamot at hindi dapat gamitin paggamot sa anumang uri ng sakit.
2: Santone Gold Coffee Mix.
3: Ako si Stella, ang bago ko nga paboritong kape ang mga Santone Gold Coffee Mix. Swak na swakin sa akong panabor kag ang nagustuhan kong idea sa Santone Gold Coffee Mix bangod sa may collagen kag glutathione. Sobrang ito nakatipid bangod nga hindi ko na kinanglan pa magbakal sa collagen kag gluta.
2: Santone Gold Coffee Mix. Gawa sa pinaghalong mangustin, moringa, spirulina, garlic, plus collagen and glutathione. Santone Gold Coffee Mix. Nagkape ka na, nanahas, at gaganda ka pa. Mabibili sa mga butika. Uy! Boy! Gising!
4: Ano ka ba? Kaya aga-aga, natutulog ka. Lalamya-lamya ka sa trabaho. Magkape ka. Mag-Santone Plus Coffee Mix ka nga. Tarahin mo na para maging alerto ka.
2: Santone Plus Coffee Mix. Kape na, gamot pa. Mabibili sa mga butika.
5: Ayos ka lang ba? Mag-check nga tayo. Balanced diet? Check. Regular exercise? Check. VisionX Plus? Check! Ang VisionX Plus ay may lutein, beta-carotene, vitamin E, at zeaxanthin. Balanced diet, plus regular exercise, plus VisionX Plus. Ayos yan!
6: Mahalagang paalala, ang VisionX Plus ay hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit.

0: Alam niyo ba na lahat ng tumutubong bukol sa iyong katawan ay 80% benign o hindi cancerous? Pero alam niyo rin ba na pag may bukol ka na sa iyong katawan na hindi cancerous ay pwede pa rin itong maging cancerous kapag mali ang ating lifestyle? Kaya iwasan ang bisyo, uminom at kumain ng tama. Sabayan sa pag-inom ng Santone Plus Herbal Capsule. Ito ay may taglay na antioxidant, anti-tumor properties na tumutulong natanggalin ang mga tumutubong bukol sa ating katawan habang hindi pa nagiging cancerous. Santone Plus Herbal Capsule. Subok na ng marami na epektibo. FDA approved supplement.
1: Xanthone at vitamin D3. Pinag-isa na sa Premium D3 Coffee Mix.
2: Premium D3 Coffee Mix.
1: Pinatibay ang immune system at pinapalakas ang ating resistensya. May kape ka na, may Xanthone at vitamin D3 ka pa.
3: Bili na.
1: Premium D3 Coffee Mix. Mabibili sa mga butika.
4: Hanap mo ba ay healthy na tea na kaya mong ipagmalaki? Mag-Xanthone Gold Herbal Tea gawa sa malunggay, turmeric at cinnamon bark. Kaya napakaraming health benefits. Pinatamis pa ng stevia para pwedeng uminom kahit may diabetes. Xanthone Gold Herbal Tea. Dito ka na sa health tea. Xanthone Gold Herbal Tea.
5: Ooh, wow! Guwapa ni Guroy. Nami kutis, hamis. Miss...
6: Ha?
5: Oh, ma? Ikaw na?
6: Oo. Guwapa sa kunay. Tungod ni sang Clear Skin Herbal Soap.
5: Clear Skin Herbal Soap?
6: Oo. Clear Skin Herbal Soap nga makabulig protekta sa skin cells agud malikawan ang skin damage. Kag may aray ni sang Lota Kojic with virgin coconut oil.
5: Hala, tingala ko naghuben ka.
6: Ay, oo eh. Ako pa ya. Kabulukay ni yung Clear Skin Herbal Soap. Damo maninisang vitamin C. Antibacterial na, antifungal pa. Gani para always looking young and fresh, mag-Clear Skin Herbal Soap with Glowta Kojic and Virgin Coconut Oil. Available sa mga butika.
5: Ma, baklan mo mang kusina ha?
6: Oo, baklan ta ka. Pero dali lang bala. Tiyang tagli mabayad sa tusyon mo.
5: Oh, galit. Diriyo.
6: Ay, dali na.
7: When I first saw you.

0: sakit ng katawan, mag Sanfon Plus Herbal Oil.
1: Edgar, Elban Boy na isa po akong driver. Narinig ko sa radio na ang Sanfon Plus Herbal Oil ay nakakapagaling ng sakit sa katawan. Sinubukan ko, naalis yung sakit ng likod ko.
0: Sanfon Plus Herbal Oil. Talagang maaasahan. Sanfon Plus Herbal Oil. Sanfon Vitamin C. Ang alkaline, no vitamin C.
2: Ako po si Mariel, isang negosyante. Late na ako kung matulog dahil nakatutok ko sa online selling. Laking tulong talaga ang Sanfon Vitamin C dahil hindi ko ramdam ang pagpuyat ko sa gabi.
0: Sanfon Vitamin C. Ang alkaline, no vitamin C. Mabibili sa pinakamalapit na butika sa inyong lugar. Sister Pain.
3: Ako Galicia Arjo, isa ako kapanday. Apektado kaysa ang akon panarabaho. Bangod sa akon nga tritis, sakit-sakit, hindi akon mga kasukasuan. Mayo lang, mayara na Sister Pain. Dasig lang madula, dason ang sakit. Tuloy ang hanap buhay.
0: Sister Pain. Tanggalang pain. Fast and safe. Sister Pain. If symptoms persist, consult your doctor. Mabibili sa mga butika.
4: XFM.

0: Kasi rin po, mataas ang kolesterol ko. Laging sumasakit ang dibdib at nahihilo. Binago ko ang lifestyle ko. Hindi nawawala ang Xanthone Plus Gold sa akin. With proper diet and regular exercise, proven and tested, laking tulong para feeling healthy.
1: Xanthone Plus Gold, mabibili sa mga butika. Mahalagang paalala, ang Xanthone Plus Gold ay hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit.
2: Jason po, hindi ako mahilig sa kape. Pero nung natikman ko ang Xanthone Plus Gold Coffee Mix, inaraw-araw ko talaga. Masarap at natural, nutritious dahil sa mangosteen, moringa at soya. Kompleto ang araw ko sa Xanthone Plus Gold Coffee Mix.
1: Xanthone Plus Gold Coffee Mix, mabibili sa mga butika.
3: Evergreen Herbal Capsule. Kagsubong aton pamatian ng isa ka testimonya nga nagapamatuod sa kaepektibo sang Evergreen Herbal Capsule.
4: Si Roberto Prondosa, 48 anyos, sang Lupisaina Norte, Lapas. Sagali ako ka gwardiya, Pulau Bugtaw nga akon nga obra. Hindi malikawan nga magpagapi. Pagpagapi ko pero may nagtaas nga akon acid. Pag tumar ko sang Evergreen Herbal Capsule, nagnubo na nga akon nga acid.
3: Magtumar sang Evergreen Herbal Capsule adlaw-adlaw. Ang inyo katimbang sa ikaayong lawas. Mabakal sa mga butika.
1: Xanthone Plus Coffee Mix.
5: Ako si Janine. Gustong-gusto ko talaga ang Xanthone Plus Coffee Mix kasi hindi ako nakakaramdam ng palpitations. Hindi katulad ng dati kong kape. Kaya mas hiyang ako sa Xanthone Plus Coffee Mix.
1: Xanthone Plus Coffee Mix. Kape na, gamot pa. Mabibili sa mga butika.
6: Vision X Plus. Marami na ang natulungan.
7: Ako si Giselle Mandalo. Tinamaan ng kahoy ang sclera ng left eye ko. Malabo ang paningin ko for almost 3 years. Nag-take ako ng Vision X Plus. Sinubukan ko lang at naging okay naman. Effective talaga.
6: Vision X Plus. Epektibo. Mabibili sa mga butika.
1: Premium D3. Ang bagong vitamin D3 na mayroong VCO at moringa oil. Premium D3.
8: Pag health ang pag-uusapan, i-prefer Premium D3 kasi malaking tulong siya sa amin ni Karen. Nasa medical side kasi siya, kaya dapat lagi siyang malayo sa sakit at protected kahit saan. Ako naman isang fireman na dapat laging nasa kondisyon. Malaking tulong sa amin ang Premium D3.
1: Premium D3. Makatutulong sa kalusugan na may VCO at moringa. Mabibili sa mga butika. Mahalagang paalala, ang Premium D3 ay hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit.
9: Walang gana kay misis. Laging matamlay. Pare, panahon na para magbago ang buhay mo. Uminom ka ng Turbo. Ang kapsula na para sa mga lalaking tigasin. May taglay ng maka. Kilala sa mabilis na pagpapataas ng libido. Kaya, subukan mo.
10: 7 Plus Herbal Soap.
11: Norma Oda, taga Sibalong. At ang pinoproblema ko yung underarms and then yung an-an. Wala nung gumamit ako ng Xanthone Plus Herbal Soap. Pumutin na rin po ang aking kilikili. Nawala na rin yung an-an.
10: Xanthone Plus Herbal Soap. Bili na! Xanthone Plus Herbal Soap.
12: Katropa, yari na ang aton winners sa aton weekly draw sang Xanthone and XFM libu-libong pa-premyo.
13: Ako si Arlene Uy sa Mabolo Delgado, nagapasalamat sa XFM kag kay Dr. Emilito Uy sa akong nga nadagaan na 3,000 pesos cash. Gani ka mo mag-intra man sa Xanthone kag XFM libu-libong pa-premyo. Thank you!
12: O, ikaw man katropa, may chance na kapag magdaog sang 3,000 pesos sa weekly draw sang Xanthone and XFM libu-libong pa-premyo. Hindi magkalimti ang mga Yes to Health products nga kinahanglan sa paghimo sang entry. 1 blister sang Xanthone Gold Capsule, 1 blister sang Premium D3 Soft Gel Capsule, 1 blister sang Turbo Dietary Herbal Supplement for Men, kag 5 sachets sang Xanthone Gold Coffee Mix. Xanthone and XFM, libu-libong pa-premyo. Intra na!
14: Purdue HCFRR Permit Number 0098 Series of 2026.
15: Maragang paalala, ang produktong ito ay hindi gamot at hindi pwedeng gamitin gamot sa lumang uri ng sakit.
16: Sa tagsa kabagpitik sang taknaan, lain-lain na mga hitabo ang nagaabot sa kabungi sang katawhan. May kadalagaan kagkalipay, may kapaslawan, kasakit kagkasubo, kag may araman katanhagaan. Mga hitabo nga tugas ang siyensya ukon kinaandan lamang.
17: Akon kasubong, kag wala sa makapugong sa akon, wala!

0: bugsad ang bulan. Kag nagapalanin to kang akong balahibo, samtang nagalakat ako sa dalan. Baboy! Baboy! Kag nagasugata siya sa akong. Baboy nga nagabakya! Hindi! Bagat! Tabang! Tabang!
1: Mga katropa, isa naman kabago kang matahong na drama sa radyo ang inyong mabatihan. Kag magalingaw sa inyo tanan, nga ginatiguluhan. Oras. Oras. Babatian diri lang sa inyong paboritong istasyon. XFM.
2: Exciting.
3: Kung mamati ka sa XFM.
4: Sang una, wala kumayo may nabalaan.
3: Kung mamati ka sa XFM.
4: Sang namati ko sa XFM, nabalaan ko ang meaning sang social distancing. Ari ka di, pero ang nobyo mo, ara sa iban.
5: XFM.
6: Patropa mo!
7: Exciting!
8: Sister Pain!
9: Ay, ako si Dan, isa ka-professional boxer. Sa dadlawang training, hindi malikawan ang pagsakit sa akong kalawasan. Gani, bago pa maglala ang palaki na dating kong akong lansa. Sister Pain para dire-diretso ang training.
8: Sister Pain! Tanggal ang pain! Fast and safe! Yeah! Sister Pain!
10: If symptoms persist, consult your doctor.
8: Sa mga buki ka.
11: Mga katropa, exciting dito! XFM, katropa mo!

Oras sa Pilipinas, mga katrupa, eksakto 9 minutos na ang nakaligad sa takna ng alas 4 sa aga. Exciting Philippines! Nagapalayag maabyan sa kahanginan, mga katrupang palatuntunan Exciting Pilipinas sa karong edisyon sa atong pagpangalagad. Petsa 19 na kita sa bulan sang Mayo. At law kita nga Martes, magahatag kita sa inyo sa nagapanguna nga mga balita lokal nasyonal. Nagkip na drimabian ang pinakaulihi nga sitwasyon sa aton sini nga palibot diri sa siyudad sang Iloilo. May 19, Martes nga adlaw, tuman gihapon kainitang panahon. Bahay kita gihapon ginulan diri sa siyudad gag sa probinsya sang Iloilo. Sa iban nga bahin sang pungsod, may mga pag-ulan nga nagtupa. Pero hindi ini mga kabiyan na nagkakulugan nga tigulula na. Kay suno sa mga eksperto sa panahon mga abyan, wala gin paig sang Philippine Atmospheric Geophysical and Astronomical Services Administration o kunang pag-asa nga magasugod na ang tig-ululan. Pero makita man ni pila ka mga palatandaan nga malapit na ang tig-ululan. Siguro 2 months from now, kalakip din ang palatandaan pag-ulan sa kada hapon kagagabihon. Pero maninit nga klase sang ulan, sang nagligad nga Biyernes kag Sabado, may pag-ulan sa pila ka bahin sang pungso, dilibin na sa Manila. Kung magsiling kita mga biyan nga bulan sang Mayo, kung tani, ma-experience siya natin ang tigululan. No? Una nga nagasulod sa aton nga paminsaron mga biyan na mo ang baha, basta tigululan na. Well, hindi pa natin ini ma-experience sa bulan sang Mayo, kaysa nun sa pag-asa mga biyan, ang ilin yung phenomenon sa karon nga tuig, magalawig. The longest phenomenon, El Nino phenomenon. Kag amo ini ang pinakamalaba, kag pinakamainit kuno mga ben nga El Nino. Umalin sa tong mga 1870s pa. Ang 2026 nga El Nino phenomenon mga ben isa ini ka makatalagam nga tigilinit magadugay ini sang binulan kag magataas ang aton nga heat index. That is why subong sa aton diri sa Iloilo kun may mga appointments kamo, dapat aga pa kamo. Hindi niyo napagulaton nga magbutlak ang adlaw. Sa mga routine nyo bala subong kituman gid ka init mga biyan ng panahon. Wala ka man mauhi mo ang trabaho. Pagkatapos mo panyaga, daw wala ka man gana magtrabaho kay mga biyan, daw mapusa. Daw malunay kasang tuman ka init nga panahon. Grabe. Sa sininga kang tanan mga biyan, ginapanugyan na nato natong sininga mga katrupa. Nga hindi gid magpasayang-sayang sa init. Magdalas ang inyo sininga mapayong kalo gag jacket. Kag dapat dehydrated ka mo pirmi. Balon sang bottled water, kaglakip diri mga katrupa, pahalong sa heat stroke sa mga may high blood pressure. Okay pa lang ni subong mabiyan kay malawig ang tig-ilinit, pero sa pag-abot sa tigululan, basta gani mabiyan tigululan, nagasaka sa paminsaron sang aton sining mapumuloy amo ang pagbaha. Dumduman ninyo sa nagligad to ng mga tinuig pagit. Ano ganitong pinakamabaskog na tuwig within 10 years? Kung nadumduman pa ninyo sa itong September 24, 2009, hindi ko magsala, Bagyo Undoy ito. Kasi din mabin kadamo-damo sa mga lugar sa Metro Manila kag mga kaiping mga probinsya nga nalunod sang baha. No? Siyempre, mga katrupa, resulta ini na sang malawig na nga nag-exister sang mga flood control ng mga anomalies. Ining mga flood control nga mga ghost projects, lakip na ang madamo nga mga substandard. Diri sa Iloilo mga abyan, wala pa kita ginulan diri. Pero ang dalan halandon ni sa city proper, ining karsada bala sa kilid sang University of San Agustin. Ang sa atubang balasang gate sang University of San Agustin, bawag hapon nakibot mga pumuloy dito. Nga siling nila, wala man sang ulan nga, nagdangat sa buko-buko ang tubig. Ini mga katupa, suno sa report nga nabato natin nga tuga ini sang high tide kahapon. Wala pa natin gululan ha, wala pa natin gululan. Huh? Siyempre mga binisa sa mga kabangdanan, kung nga ang madali lang kita diri baon sa Iloilo, amo ang kakulang man sa mga pumping stations eh. Ini nagahigop bala sang tubig sa karsada nga ipagwa mabiyan dito sa dagat. Di mga biyan suno sa mga analyst diri sa siyudad sang Iloilo. Doon nagausmod nga nagausmod ang siyudad no. Nga mag high tide gani nagaawas na ang tubig dagat. Di kun kakulang sang pumping stations, pwede man ni mapangitaan ta ni remedyo ah. Para nigid magtaas sabi no ang tubig. Pumping stations kuno eh. Pero din mabiyan ti nature na iniya. Mabudlay bi kontrao ng nature eh. No? Dugang pa mga biyan nga kulang man aton sining pagpaimplementar sang tampad kag
tarong pagpangontrata sa mga flood control projects na diri sa siyudad kag sa probinsya sang Iloilo. Diri sa Pilipinas, diri sa siyudad sang Iloilo, kulang pakitaguro ni mga pumping stations, no? Gabi ninyo, sa pagbahabi, damo-damo, dalasin ninyo mga halit. Sabalo naman kamo kung may mga pagbaha, mga biyan nagatuhaw manibla ang mga sa tiyon sang tigululan, nagatuhaw maning mga leptospirosis, ining ihi, kagigkos ang ilaga, nga nag-iimpon sa tubig baha. Kung may mga open wounds kamo, patay. Masudlan sang virus, mga binayosin ninyo mga lawas, ma-infect kamo, resulta magatuga inisang kamatayon. Ikaduha, mga biyan, amo ang lamok na nagabit-bit, nagadala sang dengue virus. Amo inasubong mainit pang panahon o kung wala pa sa tigululan, amo ning pinaka-high time kung taning ipanglimpyuhan naton ang aton sininga mga drainage system, mga imbornal tara. Ining mga stagnant water na for so many weeks or days, mga biyan. Okay pa lang na subong kaya patigululan. Lawig-lawig pagawa ang ginatawag na tig-ilinit. Kibot ang mga tagadala na lang doon ni Kapos. Lingya daw ay manulan nga. Binaha kami di. Nagpapugok man sang ano. Traffic mga biyan sa dalan halandoni sa siyudad sang Iloilo. Wala pa na bagyo, wala pa na baha, wala pa na tigululan. Atong oras mga biyan 15 minutos nang nakaligad sa takna nga alas 4 sa aga sa palantuntunan Exciting Pilipinas sa Martes ng edisyon sa kinandan mga biyan sa kada adlaw sang Martes kung may mga price adjustments sang petroleum products ginapatuman ni Mabian sa kada adlaw sang Martes. May mga price adjustments naman diri Mabian sa petroleum products karon nga adlaw ini ipatuman. Mayon na kung kesa kung mga price adjustments lang nga naganubuaw, no? Pero kung nagataas gani Mabian, dugang naman diri klamo kag panghakroy ta Mabian sa mga sitwasyon katulad sini. Lantaon tabla ang price adjustments mga biyan sa sininga adlaw mga biyan suno sa report nga nabato naton diri sa aton sininga pagpangalagad ang presyo mga biyan sang mga petroleum products pamati kamao sa buong adlaw ipatuman ini. Presyo sang diesel kag gasolina magasaka, kerosene maganubo. Subong ni nga semana ti magambal kita subong nga semana laban-laban Martes gina nga adlaw pirmi ipatuman. Gin anunsyo mga katropa sang Fuel Retailers Association ang panibag-ong round sang price hike nga nagamarka na ini mabiyan sang ika-apat nga sunod-sunod nga pagsaka sa presyo sang gasolina. Sa isa ka advisory ginpayag sang oil companies nga magsaka mabiyan ang presyo sang diesel bali 2 pesos and 82 centavos per liter. Exciting Philip. 2 pesos kag 82 centimos kada litro ang pagsaka sang presyo sang krudo sa karon nga adlaw ipatuman ina. Ang presyo sa gasolina medyo nubo-nubo gawa 1 peso and 21 centavos per liter. Ang kerosene naman mga katropa may pagnubo ini sa 2 pesos and 11 centavos per liter. Magin epektibo ini subong adlaw Mayo 19, 2026. Sa liwat, sulito naton maabiyan ang pagsaka sang presyo sang diesel kada litro. Amo ang 2 pesos kag 82 centimos. Gasolina, piso kag 21 centimos. Gamay-gamay lang gasolina. Ang kerosene maabiyan ang pagsaka sini o kung nagnubo yung kerosene. Mix adjustments ini. Ang kerosene 2 pesos and 11 centavos. Sang una, nagapyag-it na kita magsaka ang presyo sang gasolina o krudo sa piso kung 2 kapesos o 5 kapesos na gidabi. Pero sa buong ordinaryo na naman pagsaka 5 kapesos, 10 pesos, ha? Daw ay nagkumod ang tao na naanad na lang mabiyan. Doon ka pabanok na lang tabla. Huh? Noong tarabi, kay huwag kita may emosin. Hindi kita magkadikta ang Pilipinas, hindi magkadikta mabiyan sang presyo sang mga petroleum products mabiyan sa pangkalibutanon nga market. Di ina, ha? Subong ng adlaw, bantayan ta mabiyan sa dili kita mga madugay. Ang atong sininga mga ati sa bagay, huwag man yung mag-dinaguso. Hindi man yung mag-dinaguso ang mga motorista ta. Mga drivers nato sa traditional jeepney kag mga
Modernized jeepney karong alo kay ti saka mo. Pero kung nubo punta ni, ti ayos eh, no? Pero saka na, bayad ah. Kaya lang daan ayah, no? Mo ini mabiyan ng pila ka mga balita subunggid nga aga nga aton may baluan mabasahan sa mga nagapunan naton nga mga pamantalaan lokal kag nasyonal pero aton na mabatian diri mabiyan sa palatuntunan exciting Pilipinas. Ang ini nga bahin mga abyan sa ato nga pagpangalaga 19 minutos nakaligid sa takna alas 4 amo ini ang tinuon nga kanamit gid higop sang Santon Plus Coffee Mix. Ang Santon Plus Coffee Mix mga abyan may moringa, may mangustin kag may soya powder. Ang soya powder amo ang nagahatag ug nagadugang pananam sang sabor sang Santon Plus Coffee Mix. Amo pan ini mga abyan ang nagahatag sang nagaserbing nga pamangil sa aton sini nga kape, no? Bisan indi mo na pagparisan pa sang tinapay o kon pandesal ang Santon Plus Coffee Mix, okay na sa mga nagabugtaw na subong kag nakabangon na, magtimpla na kamo sang Santon Plus Coffee Mix. Kay ang Santon Plus Coffee Mix mabian manami gid ni kun aga pa kamo mag-inom sini kay man indi lang ni basta-basta nga kape, may food supplement pa ini mabian kag may mga medicinal properties nga makapabulo-balanse bala sang mga hormonal imbalances sa mga kababayenhan nga nagasuprir mabiyan sang ila sini nga menopausal. Ang mga sintomas mabiyan sang mga kababayenhan nga nagaminopause o kunyara na nagahulhamboy sa menopausal stage amo ang hindi makatulog timprano pa sa gabi o kun may insomnia. Kag kun may insomnia ang isa kababay, wala sang maayong tulog, laban-laban mga abyan nagamarauton o kung nagaarabuton, may mood swing bala. Tiya mo ina, subong sa mga nakabugtaw na, nagbangon kag magbugtaw, mag-init na sang tubig kag mag-inom sang Santon Plus Coffee Mix. Pila ka mga nagapanguna nga mabalita sa karon nga adlaw mga abyan, aton sining paghatag sa inyo sang mga nagapanguna nga mabalita. Pero antes sila mga abyan, matagana kita sa inyo sang pila ka mga background sa aton history. Kay balo ka mo, ang hindi marunong lumingon sa kanyang pinanggalingan ay hindi makakarating sa kanyang paruruunan. Kay sa aton history kagkasaysayan mga bin, may makuha kita din nga maayong pagtulunan bala, no? Kay siling nila, we can learn from our past. Experience ko, no, is the best teacher, no? Amoy na mga bin, nga hindi lang kita basta-basta magtalikod sa aton siniginalinan kag sa aton sininga kasaysayan. Amoy ini mabiyan ng pila ka paridugan sang sini nga palatuntunan ang hindi maluno marunong lumingon sa kanyang pinanggalingan ay hindi makakarating ha sa kanyang paruruunan. Ano ang mga significant events mabiyan diri sa aton sa Pilipinas? Kay balo ka mamabiyan ng mga nagapauna nga mga events sa itong mga nagliligid pa nga mga tinuig, mga nagliligad nga ano nga mga ano bala nga mga dekada o nagliligad nga mga 50 anyos na nga dapat man naton mahibaloan or mga significant events blaw, mga importante nga mga hitabo. 22 minutos na mga abyan ang nakaligad sa takna nga alas 4 sa aga sa palatuntunan exciting Pilipinas. Dream abyan sa XFM 100.7 ha. Sa aton sining radio dial 100.7 MHz sa mga lilisuan sang inyo nga mga radyo. Amo ina ang XFM Philippines 100.7 pero makita man ninyo kami sa amon sining mga ano sa amon nga Facebook pages. Di na to man, nanadula naman. Gaya ko biyan, isa lang ka-commercial bay katropang genre. Isa lang. Mahigop ko ano yung kapibla ang Santon Plus Coffee Mix. Dala lang gid mga biyan, matimpla ko ano yung Santon Plus Coffee Mix. Isa lang gid ka-commercial, 23 minutos na nakaligad sa takna ng alas 4 sa aga.

0: mamati ka sa XFM.
1: Sang una, abi ko kung ginaabot ang nobya ko, may regla.
0: Kung mamati ka sa XFM.
1: Sang namati ko sa XFM, nabalaan ko na kung ginaabot sa wala kwarta.
2: XFM.
3: Katropa mo!
4: Exciting!
5: Mga katropa, exciting!

0: Oras sa Pilipinas, 25 minutos nang nakaligad sa takna ng alas 4 sa aga sa palatuntunan sa ating Pilipinas. Again, makita ninyo kami kag mabatian sa duha namang mga Facebook pages nga among XFM Iloilo 100.7 kag XFM Radio Patrol Iloilo. Padala ka mo sa inyo sa mga opinion sa mga issues nga talakayo naton. Lakip na diyang pa-shoutout sa inyo kapamilya, katrupa, kag iban pa sa kuna na naman nga okasyon sa kay Mark Alayon. Mark Joy Alayon. Arevalo, may nga gagay dira sa Cady City. May pisto sila da, may meat shop sila da sa Cady City Public Market. Make good, bantayan ang kaha. Basi ikawit sang iban. Hindi ilang mga tao makakawit, pati customer ka pangawit man. Bangod mabilan sang kapuraot sang sitwasyon subong. Sa kaumhan subong, grabe, mga nagbalangag na lang mga ano ka. Ining mga tubig sa irigasyon, malana. O kung wala na sang tubig, ang irigasyon ara. Ang tubig, wala. Gabalangag na ang mga talamnan, mga biyansubong sa kaumhan naton. Ang mga nag-produce, ang mga humay, nagahulat na kuntani sang bastanting ulan, bulan sang Mayo. Kaya kabalo ka mo sa bulan sang June na nagasugod na sila pang ano bala, pang bungkal sang ila sining mga rice land. In preparation para sa first nga cropping. Ti bangod sining malawig ni tig-ilinit mga biyan, ang iban siniwaay pagid. Daw tamaran pa magbungkal sa ilang kadutaan. Ang resulta sini, ang first cropping mga biyan sa kinaandan, ang mga rice producing farmers naton sa first cropping, maapiktuhan ang ila sini nga rice production. Laban-laban na. Bangod mga biyan sa inapaabot naton nga tig-ilinit. Luluoy man o. Ti ini mga biyan, bangod sa sini nga phenomenon, laban-laban, kung magninit ang supply sang humay, kagbugas, nagataas ang presyo. Kag amo naman ining tinion nga mag-import kita sang bugas. Kun may importation sang bugas, may komisyon. Sa again, pasiplat kita sa aton nga pagpangalagad sa aton nga kasaysayan. Kaya balo kamo sa atong 1898, si General Emilio Aguinaldo, nagbalik sa Pilipinas. Alin sa esin nga pag-exile sa Hong Kong, nagsakay sa USS Macolok. Pag-abot niya sa Cavite, mga biyan, gin-conferred siya ni Commodore George Dewey. Amo ini ang mga lihok mga biyan nga nagpadayon ang Philippine Revolution batok sa mga Espanyol sa tuong mga panahon. Kung madumduman pagod ninyo sa sineman nga adlaw sa sineman nga fit sa May 19, Mayo 19 sa tuong 1954, kay balo ka mo si President Ferdinand Marcos Sr. kag si Anay First Lady Imelda Romualdez Marcos ang ginkasal sa Pro Cathedral of San Miguel sa Manila. Ang burigilin ng adlaw sa kasal nila, so happy wedding anniversary sa kay Anay, the late President Ferdinand Marcos Sr. kag ni Madam First Lady Imelda Romualdez Marcos. Wedding anniversary nila. Subong adlaw 1954, May 19 mga biyan. Suno sa aton sini nga kasaysayan. Ang ini nga bahin ay nadulong sa inyo sang Santon Vitamin C, ang alkaline based nga vitamin C nga amo gid ni mabiyan dapat naton nga tumaron kada adlaw. Abi ninyo bisan summer season, bisan tigilinit, grabe manggali ang pagtuaw sa mga trangkaso. No, kay balo ka mo kunya, halin ka sa initan, no? Tam-an ka init nga panahon, pagsulod mo mabiyan sa mga air conditioned room sa salakyan mo o kun sa mall, hinali nagabag-o ang weather o kun ang body temperature mo, iban sini hindi makagwanta kay manubo ang ila sini nga immune system mabiyan ginahanot sang trangkaso. Abi ninyo tigulola nang ang mahimo makahanot sa aton sang trangkaso. Bisan tigilinit, pwede gini. That is why, ginarekomendar natin sa inyo ang pagtumar sang Santon Vitamin C. Nga aman, kaya ang Santon Vitamin C, alkaline-based ining vitamin C, bisan aga pa, kag wala pa kamo makapamahaw, mahimo na kamo mga abyan nga makatumar sini. Wala nag-hapdi ang inyong sulok-sulok. Gani, nagkapamahaw man kamo o kung wala pa, basta timprano pa sa aga, kagluyag ninyo mapangapinan ang lawas ninyo sa mga bakterya, kagiban pa nga mga pamalatian katulad sang ubos sipon kag trangkaso, magtumar na sang Santon Vitamin C. Bata tigulang pwede gid sini, no? Sa Santon Vitamin C nakapamahaw man kamo, kun wala pwede gid kamo makatumar sang Santon Vitamin C. Available ini mabiyan sa mga butika nga malapit sa inyo sini nga mga lugar. Kahapon mabiyan sa Senado, nangin dramatic ang aton nga mga senador kahapon. Nagsuksok na ni sila sang robe mga abyan nagaduag purple, tanda sang pagkasagrado sang ila hilikoton nga dapat mga abyan magadesisyon sila santo sa ebidensya kag santo sa ila sining konsyensya kag indi santo sa politika. Kahapon mga abyan, nag-convene ang mga senador, ginbato na nila ang articles of impeachment from the House of Representatives. Kag to make it short, mga byan, gin-confirmar na sang defense team ni Vice President Sara Duterte, pinagi sa kay Attorney Michael Puang, ginakilala nila ang pagtawag sang Senado bilang impeachment court kag ang ginaluman nga pag-issue sang summon. Kung nabato nining summon bla ining pahibalo sa partido ni Vice President Sara Duterte, may napulo lang ini sa kadlaw upon receipt 10 days upon receipt sa pagsabat. Maghambal kita upon receipt pagkabaton dayon, isip sila sa napulo kadlaw. 10 calendar days. In other words, lakip ini katrupang January sa Sabado kag Domingo. Kaya gin-clarify ni kapo ni Senator Tito Soto, ang ane Senate President, nga ano ni ang 10 days nga ini, calendar days ini, o kung weekdays ini, iti calendar days. Lakip ini mabin Sabado Domingo. 10 days upon receipt sang kampo ni Vice President Sara Duterte, magasabat sila, no? Sunod sa kampo sang Vice Presidente Mabian, sundo nila ang proseso kag ang pagsumiter sang nagakaigo o sabat santo sa konstitusyon kag existing rules sang Senado. Sa karon ginapayag nila nga magapaiwas sila sa dugang pa nga mapayag bilang pagtao sa nagapadayon nga proseso, no? Among ini Mabian sa mga magtimbang bahin, sa mga suporters sang anay Pangulong Duterte, ang mga pa-suporters si PBBM, kalma kamo. Kagiban pang mga partido, kalma ka mo, pabayang taang aton nga mga senador nga reserving nga mga senator judges, nagpalumpa na ni sila mo. Kaya balo ka mo, makasuksok gani sila sa mga batrob nila ni Katrupang John Ray. Siyempre, ang ila desisyon sini daw sagrado, bala, no? Ang aton lamang sini, ginapangamuyo mga abyan sa aton sini mga senador nga maghimo sila sa ilang nga judgment, nga paghusgar, pagbasa, pag-appreciate sa mga dokumento, evidensya. Santo, mga abyan, sa ginatawag nga konsyensya. Santo sa ila sini nga pag-appreciate, pagbinag-binag sang kabug-at sa mga ebidensya kag depensa. Ipaiway ang politika. Amo lang nato ni. So diri kita either BBM ka man, DDS ka man, Dilawan ka man, kun ano man ang imong political affiliation, kalma lang kita, manilag lang kita, no? Ipaiway ta na ang mga political inclination ta. Importante sini magabasi kita, manilag lang kita sa mga ginimo sa mga senador ta, total ara naman eh. Kaya kung pamatian naton ang balatsyagon sang general public, siyempre amo ni ang venue, ha? Ngay plaster ang mga ebidensya, kag amo man ini ang venue sa paghatag sa Vice President Sara Duterte sang due process. Kun mabakod ang ebidensya nga wala sila sang kasala, kag wala sila sang may nahimo nga violation santo mga byan sa articles of impeachment, santo sa impeachment grounds, may mga probable cause, ti dira iplastar sang Vice Presidente. That is the proper forum, the proper venue. Agud nga dipinsa niya ang kaugalingon, kag iplastar man sa mga pumuluyo, ang iya sinimabian nga dipinsa, nga dira gid pinakamanami ng avenue eh, no? Mugi din ang pinaka proper gid nga lugar. Hindi nato nini pagipagi sa alsa masa, kung hindi nato nini pagipagi sa mga naglainlain nga protesta, kaya nagagarot ang panahon. Kita mo subong, alin sa nagliga kasi mana, tub-tub subong, nakafocus lang kita sa mga ginahimo sa mga senador ta. Kis amali patanan nila ang ila sining mga obligasyon to promote and protect the general welfare of the people, bla. Ang kayuhan kong tani isang publiko bilang mga public servants. Damo-damo pa kita ginapanawagan subong nga mapadali ang pila ka mga nakabimbin lah, naka-hang up ng mga bills kag mga resolusyon mabiyan sa Senado nga dapat kung tani man nila aksyonan. Ang aton sinidi, ang santo sa aton sining nga obserbasyon lang, bawa maninit, gihapon ang swildo naton. Wagi ta da increase sa swildo. Either government or private. Kaya gasaka ang gagasaka ang mga presyo sang balaklon ho. Ang swildo mo man gihapon, blaw. Mahina ya magsaka ang swildo. Daw hindi balabalansyaw. Subong maabyan, sumarurot na ha. Ang value sang peso ikumpara sa dolyar. Nag 61.72 na. $1 is 61 pesos and 72 pesos. 61 pesos and 72 centavos mga abyan. Amo ini so far ang pinakamataas nga baylo sang dolyar kumpara sa peso. O kun amo ini ang pinakadubo nga baylo sang peso kontra sa dolyar mga katropa. Hindi pa ni nato mapaktan. Maayo lang ni Pulo Paldo Paldo gawang ibang sining mga OFW so kung may mga pamilya diri sa Pilipinas nga ginapadalaan sang ilang dollar remittances. Paldo gawa ang may mga pamilya dito sa abroad nga nagaswildo mga katrupa sang USD or US dollar. Ang mga ginapadalaan naman diri hindi kamo sagi tinikal. Supta ninyo inang mga ginapadala kung mga dollar remittances ang inyo sining mga OFWs. Kaya hindi tanan-tanan nga panahon mga abyan, maayo lang ila sining sitwasyon dito, nami ila na pamatian tuod nga may dollar kang ginabaton, may dollar remittances. Pero mga abyan, dapat man ninyo paminsaron kung ano kabudlay ang isa ka OFW. Ha? Ano naman, pasakla sa kabe. Magabaton pa kita sa mga, ano ni, sa mga local report staff. Diriya na si Iloilo, pasiplat na sa managapanguna ng local reports. Kaibalo ka mo ang aton nga Iloilo Sports Complex. Millions of pesos, hundreds of millions of pesos ang ginplastar dira, ginpamtang para mga abyan nga mangin competitive nga klase sang sports arena o kung sports complex. Kaya balo ka mo, ang Iloilo Sports Complex makapila na nin naka-host sang mga dalagko nga mga sport events. Lakip diri mga abyan ang palarong pambansa. Ang pagmintinar sang isa ka sports complex mga abyan hindi basta-basta. Kapin pa ining rubberized rubberized field la. Ining track oval nga amo ning ginadalaganan la. Bininyo ordinaryo lang na rubberized ina. So natala na mabyan nga ipatuman ang maintain, pag-improve, pagpakayo sang sini nga track oval. Lakip nang pila ka porsyon sang Iloilo Sports Complex. Kaya kebol ka mo diri sa syudad sang Iloilo. Sa syudad lang ha. Wala pa kita abidi sa mga covered gym nga dalagko. Wala pa kita diri sa sports arena nga makabig naton nga dira naton balahiwaton ang pila ka mga dalagko nga mga sport events. Amo lang ni ang aton nga sports complex, the open space niya. May arabi nga mga sports arena mga abyan nga may atop, aircon pa. No, actually masarangan na hanis ang Iloilo. Paiway talang gura na pila ka mga flood control projects sa Waytupay, no? Sa Pasiya, medyo lakas loob sila maghiwat sa mga naglain-lain nga mga sport events kay medyo dako ang gym nila to eh. Maka-accommodate gani sa PBA sports kung mga PBA basketball. I-check tayo si katropang Fabibors sa katropang Janrey. Preparado naman siya. Unang local report, maabihan si katropang Fabibors Morales. Ining natala ng apagpakayo sa atong nga Iloilo Sports Complex. Board, sa report kami in.
1: Track oval sa Iloilo Sports Complex sa tara na nga ipasira bangod kayuhon na pagakayuhon ang track oval sa Iloilo Sports Complex sa Tiona nga mapirmahan ni Governor Ato Defensor Jr. ang memorandum of agreement sa tunga sa nagdaog nga kontraktor. Sunod kay Mr. Ray Cabarles, Sports Coordinator sa probinsya sa Iloilo, na approve na sa sanggunian ang ginpangayo nga resolusyon nga makapirma sa memorandum of agreement ang gobernador sa nagdaog nga kontraktor ang budget 1.8 million pesos. Kaya ang scope sang trabaho, amo ang pag-ilis sa mga guba nga rubber kag kayuhon ang mga nagalubhok nga mga bahin sang oval. Ang kontraktor isa ka Manila base nga muman ang nag-ubra sang track oval sa Pasay City. Kung makapirma na si Governor Arturo Defensor Jr. sa memorandum agreement kag mag-issue na sang notice to proceed, ang probinsya may mo na umpisahan sini nga bulan ang pagkaayo sang track oval nga ginabanta magalawig sang isa ka semana. Ang sanggunian ang 1.8 million nga budget para sa repairs sang track oval. Anong scope of work sir?
2: Ang milog din nga oval nga may mga diferensya. May mga wavy nga part, mga part, may mga nagrakakas na nga mga rubberized nga red colors. Mga asfalto nga nagrakakas na. So, muna ko lang ang covering sa nga kayuhon ito ng track oval sa Iloilo Sports Complex.
1: Saan na ma-start ang repair?
2: As soon as mapirmahan na ni Gov ang authority to enter into contract.
1: Okay.
2: With the contractor. Kaya ang approval mo ito sa sangunyang panalawigan ng hambal, the authority to enter into contract to.
1: Okay.
2: Na dapat pirmahan ni Gov ang contractor. Apan na signature ni Gov, no, ng mga permanent. Ensigida,
1: Ano ni sir ang kuan, ang contractor, local, local base?
2: National base na.
1: Ah, okay.
2: Kay way kita sang local contractor nga makasarang sang technology nga mag-repair sang truck oval. Dari sa Iloilo or sa market nga bahay sa Iloilo. So, Manila ni. Amo ni siya na ubra mas pas.
1: Okay. Okay. Mga pila kadlaw ni siya? Mga pila kulang?
2: Estimated, nga adlaw nga matapos nila from 7 to 10 days.
1: Okay.
2: Lasik ni kay
1: 7 to 10 days lang. Pero ang pag-close ang truck oval, kay di nablaan tanga ti nangin routine abi sa aton nga mga joggers nga aga padra. Nga san oyhan mga posibilidad.
2: Kung mag-start kami halimbawa mag-start kami like 24, 25.
1: Okay. Ang ini nga balita gani dong sa inyo sang Santon Plus Gold, Santon Vitamin C, Santon Plus Coffee Mix, Vision X Plus Premium D3 and Turbo Dietary Supplement for Men para sa XFM 100.7 Radio Patrol Iloilo. Ako si Katropang Phoebe Bolsibor Morales sa XFM News.
0: Oras mga abyan, 40 minutos na nakaligat sa takna alas 4 sa aga. Nabatian ang palatuntunan. Ukon ang report ni Katropang Phoebe Burns Morales. So sa mga nagatala na mag-jogging, mag-walking-walking, mag-exercise sa Iloilo Sports Complex, hindi anay ka mo magpadulong dito kay saraduhan na napulo man ang kadla more or less, ha? No? Ang pagkumpuni mga abyan sang pila ka mga nagubang porsyon sang track oval sang Iloilo Sports Complex. Katuanay ka mo to Sunset Boulevard akong sa mga esplanad naton. Ang oras mga abyan, 41 minutos na nakaligad sa takna ng alas 4 sa aga sa palatuntunan ni Sighting Pilipinas. Kahapon grabe ang pila sang mga manog parehistro para makabutar sa palabuton ng barangay ang sanggunian kabataan eleksyon sa November 2 karong tuig. Grabe ang mga tao mabian dito sa Robinsons, sa main Robinsons mabian. Amo ning batasan naton nga Pinoy. On the 11th hour kita masami nga nagapulok-pulok. Sos nagaginutok to sila kahapon. Kay balo ka mo kahapon, May 18, 2026 mga abyan, amo ini ang katapusan nga adlaw sa pagparehistro sa mga luyag magpartisipar sa barangay ang sanggunian kabataan elections nga natala na sa Nobyembre 2 karon nga tuig. Amo ini mabi na masami nga ginapanawagan sang Commission on Elections prior sang May 18 nga kun mahimo amat-amat na kamo sa wala pa makaparehistro diri sa Western Visayas pahirehistro kamo antes ang May 18. So, may pila ka mga fetsa nga gintala na ang kumilek mabian sa pagparehistro sa manog 18 na kun nag 18 na kag makapasakop sa aton nga eleksyon. Ang hindi makaparehistro mga abyan, ang failure to register before the deadline, kahapon nga adlaw, ang hindi man makabutar, magadumili sa ila sa pagpasakop sa November 2, 2026 nga barangay ang sangguniang kabataan elections. Nagapila ka beses na, nagapilar mga abyan ng mga taga-Comelec nga kung mahimo, hindi na ninyo papagpalabutabi sa last minute kay bailan nyo. Hindi kamo sina maakomodar gilayon. Bisan pa nga maghimo sila sang mga extension hour para nga maparestro ugaling mabin mangod sang kadamo sang nagalinya ati nada na kanugon balaw no. Kanugon gid ang aton sini mga abyan nga mga taga Comelec nagapangasubo man nga iban siguro wala na tong makomodar kahapon. Nagapila sila eh. Amo ina ang batasan sang Pilipino mga byan nga hindi magpati sa mga panawagan nga kuntani sa wala pa ang deadline magparehistro na. Ang iban hulaton nga by ida deadline ng tama parehistro. Pwede pa na. Kaya man iban mga byan may mga pananawan nga siling nilabas i-postpone bala ang barangay election sa karong tuig. Nakahibalo ka mo, damo man nga mga barangay kapitan eh. Nga luyag nga ma-extend o kung ma-postpone mga byan ang 2026 barangay ang sanggunian kabataan elections nga nagasiling mabyan nga ang pag-postpone kuno sang aton nga barangay elections magabulig mabyan sa pag-save sang kwarta sa gobyerno. Wala sa payan nga sige-sige pa ang crisis sa Middle East. Di subong ang Pilipinas nagasuprir man economically bangon sang crisis sa Middle East. Tidamo nga kapitan ka pabor man sila nga siling naman nami kung tani i-cancel o kung i-postpone na lang ang eleksyon. Well, sa iban nga mga kapitanis kag mga miyembro sang barangay council kag sanggunian kabataan, okay lang na kun mga effective pa. Okay lang na kun mga matarong kag naga-function gidman sila sang ila sa ninyo mga mandatos. Pero anon mo nang iban nga batinggilan ng tamaran na daw kapawala na lang ba? No? So hindi naton pag-ibutang, hindi naton pag-i himuon nga rason nga kuno gastos ang kada eleksyon sa barangay kag sa sangguneng kabataan. Mas maayo na lang na may islang timprano pa yung mga korap kag mga matamad ng mga SK. Hindi man tanan na, may damo lang. Kag pati na ang mga membro sa barangay council eh. No? Okay lang na yung iban nga maayo nagka-function kag tampad sa ila sining mga obligasyon. Pero yung mga tamad kag mga batinggilan, ti dapat naman islan sila. No? Okay lang na ang mga dagko lang ang mga barangay. Ah, mga talagko ng barangay Subong, Dris Luilo, kung kapitan ka, huluamboy man sa Shinmil. No? Kung dako yung mga barangay, ang mga kunsyal, huluamboy man sa 60-70. Grabe lang sa mga power plant na sa Lubok Blad, nagkuurosildo na sa mga kapitan kag mga gagagawad nila. No? Kaya muna, hindi sila gusto yan. Hindi sila gusto yung may eleksyon, dapat i-postpone. Pabor, tamo nga postpone ang barangay eleksyon. Kagsangon yung kabataan ng eleksyon, agud to, wala gasto, sige-sige ang paldo. No? Ti mga pian kun pag matian nato ng COMELEC, siling nila 95% na nga preparado sila, no? Para maabyan sa barangay ang sanggunian kabataan elections 2026 sa nga paghihwaton maabyan sa November 2, November 2 ha, hindi ka mamalipat. November 2 karong tuig maabyan ang barangay ang sanggunian kabataan elections. Sa mga naghahandom da nga magpapili sa pagkakapitan kag pagkagawad, medyo guwa-guwa na kamo sa inyo sining mga lungga, ha? Perfect time na ini maabyan agud to nga mag papugi points kamo ano? Para pakita na da sa mga kapihan, sa mga paradahan, sa mga din pa sa mga barber shop, ha? Sa mga basketbolan na, no? Amo ini ang mga tinion nga hindi ka mo magsalig nga way eleksyon na. Way pamat mga pronouncement katulad sa na. I-assume nyo lang nga may eleksyon na. No? Madayon man ako hindi at least nakapakita kabubla sa inyo sining panghimanwa, nakapractice-practice na kamo. No? Ang medyo dalong bulsa da nga magkandidato, dapat manginabaw ng bulsa nyo. Kay ila leksyon, kung nagapadalagan ka sa politika, bisan na nanuman nga posisyon, dapat may extra gid nga unod bulsa mo. Kay kung dalong bulsa mo, laban-laban mga abyan, ha? Sablay gid ang kandidatura mo. Sa Pilipinas, ang eleksyon mga abyan, ha? Ang eleksyon sa Pilipinas, masabi nga nagasulod pinsar ta, kwarta, boot buying, rampant boot buying. Why pa manabis ang isang kakandidato na priso sa kaso nga vote buying? Mabudlay, abi nga pangitaan sa ebidensya ni mga abyan ang vote buying. Pero sa uning ulihi lang, kita ninyo to si Congressman Leandro Libistes ang Batangas. Nakuha ang gid sa video, no? Kapanagtag sa kwarta, taglima kagatos. Kaginakusahan man isang mga abyan sang vote buying. Eh. Pero galing kay ti, why pa ni masampulan? Hindi gani makapapriso sang mga kapitan nga kandidato. Mga kunsihal sa Banwa, mga kunsihal sa syudad nga nag-vote buying, wa ganis lang madutlan sang kaso. Nga vote buying, mga congressman pa din tabu man, no? 47 minutos na nakaligat sa takna ng alas 4 sa aga sa palatuntunan Exciting Pilipinas maabyan. May mga bag-una nga mga chairman sa mga nagkalainlaan nga mga komitiba sa aton nga Senado maabyan. Kasunod ini, maabyan, kasunod ini sang kudita ang pag-ilis ang anay Senate President nga si Tito Soto. Kasadiin subong ang Senate President amo na si Alan Peter Cayetano. Oh, si Peter Cayetano na ang Senate President. So ari ang mga bag-o nga nagapamuno sa mga komitiba sang Senado mga katrupa. Ang controversial number 1 nga si Senador Robin Padilla, mga abyan, abisang iban, ibulos siya sa kay Bamakino bilang chairman sang Committee on Education. Kay madamo sang mga basas, damo gid ang mga reaksyon sang ila na batian nga kuno si Senator Robin Padilla ang ibutang bilang chairman sang Committee on Education. Kay balo kamo kun nga damo basas siya kag damo naga negative reaction. Kay balo kamo may education crisis kita subong sa Pilipinas, no? Isa dire nga ginalantaw nga problema sa aton nga edukasyon amo ang kakulang sa mga classrooms, kakulang mga biyansang mga school buildings, nagadamo ang populasyon sang kabataan, nagadinit ang pagpatindog sa mga classrooms. Ikaduha diri mga biyan amo ang kakulang man sang mga nagataas bilang percentage sang hindi makaintindi sang ilang ginabasa. So amo ina mabin pila ka mga ginamatubang problema sang Department of Education. That is why mabyan ang aton sining mga pagsulundan sa DepEd dapat iputuman sa hugot. Number 1 sining mabyan, amangin epektibo ang manunudlo naton sa pagtudlo sa kabataan, tata sa kaan sweldo. Ha? Kung sakaan ang sweldo sa mga manunudlo, magahatag ini sang inspirasyon sa ila, magadugang ang ila sining ano ni ang ila sining kapisan, magtudlo lang tawablang aton mga kapulisan na sakaan sila la. Unang agit pa sa council dong mga kapulisan, membro sang AFP. Magsulod ka subong sa pulis katulong dyan, Ray. Huluan boy dahil sa 30 mil ang imo sildo. Pwede ka na dahil makapangasawa, maestra. Oo.
3: King Pilipinas!
0: Magsulod ka sa pulis, gahuluan boy sa 30 mil ang sildo mo, pwede ka na dahil makapangasawa, maestra.
3: Exciting Pilipinas!
0: Pili o mamang maestra ng regular na yung bisan, kurapa lang basta principal. Ah.
3: Exciting Pilipinas! Exciting Pilipinas!
0: Bisan, kurapa lang basta principal, okay na na.
3: Exciting
0: 50 minutos na kaligat sa tak na nga last 4, dapat kitaas-taas ang giman sweldo sa mga maestra para ma-inspire sila Black, para magtaas-taas man ang level sang kalidad sang edukasyon naton kay damo nga makabataan subong mga junior high hindi maka-intindi sang ilang nga ginabasa.
3: Exciting
0: siguro ni maka-absorb sang leksyon no kun gaginutok sa isa ka classroom, no? Number one factor may na kuntuman kadamo ang number of students or pupils sa isa ka classroom nga daw gutok. Mangin factor may na nga hindi ka maka-concentrate sang maayo. So yari na mga biyang pila ka mga balita nasyonal, mga bag-ong komitiba, kag bag-ong mga chairman sang sang mga komitiba sa Senado. Bag-ong committee chairmanship ginaprubahan sa Senado kahapon nga adlaw mga abyan sa ila sininga sesyon. Si Robin Padilla nagtupa na bilang chairman sang Committee on Public Information and Mass Media, Cultural Communities and Muslim Affairs.
3: Exciting Pilipinas! Exciting Pilipinas!
0: Daw hindi magit sensitibo ini public information and mass media. Sige, pwede ah. Consider ta.
3: Exciting Pilipinas! Exciting!
0: Si Lauren Ligarda, amo ang bagong chairman sang Committee on Culture and the Arts, lakip din mabin ang basic education.
3: Pilipinas! Exciting Pilipinas!
0: Ati, pwede gawa. Pwede. Galing si Lauren Ligarda. Subong, laway ang impresyon siya sa mga tao, no? May mga buzzers siyang pinaka... sa politika, abi, basta sa ilo-sailo ka sa partido mo, sa grupo mo, nga daw wala ka nagastik sa imong prinsipyo. Ang tawag sa imo, mga abyan, is political prostitute.
3: Exciting Pilipinas!
0: So, kalain lang galing kay ti ang word ba lang nga prostitute. Galing kayo mo nang tawag nila eh. Kapin pa babae ka bla, no?
3: Pilipinas!
0: Our apology to the term ah. Ti, why kita may mo nang ginagamit sa iba ni eh. Political prostitute sa ilo ka bla.
3: Pilipinas!
0: Why mo na ginapanindugan ang prinsipyo mo. Ang imo ya nga ginapanindugan. Kung diin ka komportable, dito ka imo ya, no? Kung kaysa malapas mo nang imo prinsipyo.
3: Pilipinas!
0: Kung diin mo nakita nga daw kampanti ka kakomportable ka. Kag makadala pa si imo sang makadala pa sang malawig mong political career dito kay Moya, no? Si Pia Cayetano, amo na ang bagong chairman mga abyan sang Committee on Ways and Means, Sustainable Development Goals, Innovation and Futures Thinking. Si Bongo, amo na ang bagong chairman sang Health and Demography. Kaglakip na diri ang sa sports.
3: Exciting Philip.
0: Si Joel Villanueva,
3: Pilipinas.
0: Amo na ang chairman sang Higher Technical and Vocational Education. Controversial man si Joel Villanueva ni pasakaam ni kaso. Bangod sang controversial nga flood control kickbacks. Si Jingoy Estrada, amo na ang chairman mga katrupa sang National Defense and Security, Peace Unification and Reconciliation, lakip diri ang Games and Amusement. Buko na may Games and Amusement niyo. Kaya balok ka katulopan dyan, Ray. Games and Amusement, mga sugal, blah, no? Makuha gini sa iyasing mga prangkisa ni kag mga lisensya ni. Kung wala ka kapit sini, besan gambler ka. Kung wala ka mga gambling operator ka, wala ka sang kapit sa babaw, di kagin maprubahan ang prangkisa mo. Nami ni, oh. Gatubod ang kwarta. Gatubod ang kwarta sini, Ray. Games and Amusement. Nga committee ba mabin ni Jingoy Estrada. Kay Rodante Marcolita, amo ang Committee on Public Services.
3: Exciting Pilipinas!
0: Amo ni resulta mga abyan sang bagong liderato sa Senado subong. Pinagisagin ko dita nila, ginpalin sa pesto si Anay Senate President Tito Soto. Ang oras mga abyan sa atong pagpanganagat 54 minutos na nakaligat sa takna ng alas 4 sa aga. Iban pa nga mga balita lokal, mahatag magkita sa inyo sang situation report, no? Dagdag kita anay mga 3-4 ka mga commercials. Ang ining abahin ang inadulong sa inyo sang Santon Plus Gold, ang food supplement for your healthy body and stronger immunity. ini mabe ng Santon Plus Gold. Amo ini dapat man nga tumaro ninyo adlaw-adlaw kay almost perfect ang pagtimpla, ang pagkalaging, pagproportionate mga byan sa mga ingredients katulad sang mangustin nga 350 milligrams, ang palaya nga 50 milligrams, may malunggay nga 50 milligrams, may garlic nga 50 milligrams, kag spirulina nga 50 milligrams. Almost complete mga byan. Nami nga pagtimpla, nami nga pagkalaging, almost perfect ang pagproportionate mga byan sang Santon Plus Gold. Amoni adlaw-adlaw mga byan tumaro ninyo. No, pareho lang naka-armored vest ka mo. Ang protection bala. Oh, sa mga malain nga virus, makamamatay nga bakterya nga maghanot sa lawas ta. Ang Santon Plus Gold, sarang ninyo mabakal sa mambutika malapit sa inyong mga lugar. Oras, 55 minutos na ang nakaligad sa takna ng alas 4 sa aga sa palatuntunan.
3: Exciting Pilipinas!
0: Magapanumbalik kita mga katropa, pagaligad lang sining importante nga mga pahanumdum.
4: XFM
5: Santon Gold Live Testimony.
6: Juanita Badaho, sarakit ang katawan. Mm-hmm. Laging namamaga ang binti ko. Subukan ko Santon Plus Gold. Eliminate na yung headache ko. Body pain. Na rin yung pamamaga ng binti.
5: Mabibili sa inyong mga suking butika. Santon Gold Coffee Mix.
7: Ako si Ronald sa Barangay Granada, isa ka sport enthusiast. May bago kong discovery nga pang malakasan nga kape. Santon Gold Coffee Mix. Sakto ang tamis, sakto gid ang isog, kaghimo sa gintingob na prutas, kagtanom nga mata sa antioxidant plus may collagen kag glutathione pa. Santon Gold Coffee Mix ang super nga kape.
5: Santon Gold Coffee Mix, gawa sa pinaghalong bangustin, moringa, spirulina, garlic plus collagen and the glutathione. Santon Gold Coffee Mix, nagkape ka na, lalakas at gaganda ka pa.
8: Mabibili sa mga butika.
5: Suwabe ang aroma. Santon Plus Coffee Mix. Suwabe ang lasa. Magaan pa sa bulsa. Santon Plus Coffee Mix. May kape ka na, may gamot ka pa. Santon Plus Coffee Mix. Mapibili sa mga butika.
9: Vision Next! Marami na ang natulungan!
10: Mag-iisang buwan na, masyadong maraming liwanag ang aking nakikita. Kapag nasa kalsada at kapag nasa traffic, sabi ni Kuya, sign daw yun ng may astigmatism ako. Kaya sinubukan kong uminom ng Vision X Plus Capsule. Napansin ko, after 3 weeks, ang maganda na ang paningin ko. Nawala na yung mga anino ng liwanag kapag gabi. Aileen nga pala, 27 years old, from...
9: Vision X! Epektibo! Subukan mo rin!
5: Vision X Plus. Mabibili sa mga butika.
11: Premium D3. Ang bagong vitamin D3 na mayroong VCO at moringa oil. Premium D3.
12: Habang nagkaka-age tayo ay rumurupok din ang ating bones. Buti na lang madali na lang itong iwasan ngayon dahil sa Premium D3. Nakakatibay siya ng buto at nakaka-healthy din. Premium D3 ay pinapainom namin kay Lola everyday. Kaya tignan mo naman. Alert na alert palagi. Try nyo rin.
11: Premium D3. Ang mas pinalakas at mas pinaepektibo dahil sa VCO at moringa oil. Mabibili sa mga butika.
13: Pare. Psst. Pare. Oo, ikaw. Gusto mo bang ibalik ang dati mong lakas? Yung konting kembot lang ay tigasin ka na instantly. Subukan mo ang Turbo Dietary Supplement for Men. 100% safe and effective. Turbo para sa lalaking tigasin. Subukan mo.
14: Celthon Plus Herbal Soap. May antioxidant na, may anti-wrinkles pa. Celthon Plus Herbal Soap. Nakatutulong para maiwasan ang pagkudbot ng balat, dala ng stress. Para sa bata at preskong kutis. Celthon Plus Herbal Soap. Healthy beauty sa abot kayang halaga. Bibili sa malapit na butika.

0: isang pangalan, isang kontrobersya, isang makasaysayang laban na muling yayanig sa buong Pilipinas. Pilipinas. Ang impeachment process ni Vice President Sara Duterte ngayon nakatutok ang sambayanan. Katotohanan, kapangyarihan, hustisya sa bawat pagdinig, sa bawat revelasyon, isang tanong ang nais marinig ng bayan. Absuelto o convictado? Absuelto o convictado? Mula pari hanggang hulo, mula syudad hanggang lalawigan, kumikilos ang mahigit 53 XFM stations kasama ang Solid FM nationwide upang ihatid ang pinakamainit, pinakamabilis at pinakapinagkakatiwalaang balita. Special coverage, breaking developments, live reports at eksklusibong updates. Mapapanood at mapapakinggan sa official Facebook pages at YouTube channels ng XFM Philippines. Ang laban ng politika na susubok sa kinabukasan ng bayan. BB Sara Duterte, absuelto o convictado? Tutukan araw-araw dito lamang sa XFM at Solid FM Nationwide.
1: Kung mamati ka sa XFM.
2: Sang una, wala kumayo may nabalaan.
1: Kung mamati ka sa XFM.
2: Sang namati ko sa XFM, nabalaan ko ang meaning sang social distancing. Ari ka di, pero ang nobyo mo, ara sa iban.
3: XFM.
4: Mga tropa mo!
5: Exciting!
6: Mga katropa, exciting!

0: Oras sa Pilipinas, mga katrupas, sa atong nga pagpangalaga, 4 minutos na ang nakaligat sa takna ng alas 5 sa aga sa palatuntunan ng Exciting Pilipinas.
1: Exciting Pilipinas!
0: Katahom sang plaging tanong. Mga abyan, adlaw-adlaw tutukin ninyo diri sa tanan-tanan nga radio stations so kon FM stations ang XFM kag Solid FM stations mga abyan nationwide. 53 ka mga FM stations sa dalong sang pagdamala sang XFM Philippines. Pilipinas! Ang nagatutok sa impeachment proceedings mga abyan sa kay Vice President Sara Duterte, adlaw-adlaw magtutok kamo bisan sa diin kamo nga lugar sa Pilipinas. Kaya kita, waragwa 53 nationwide nga istasyon, 53 stations nationwide on FM band mga abyan diri sa Pilipinas. May mga waragwagan ang XFM Philippines na mumana na ginumala sang Solid FM mga abyan sa bilog nga Pilipinas. Ti adlaw-adlaw tutukin ninyo bisan sa diin manamon nga ma-public affairs program diri sa XFM mga abyan. May ara kita update sa impeachment mga abyan sa kay Vice President Sara Duterte. Tutok lang kita, tutok pamati kag magpanilag kita kag kamo na lang himo sa inyong opinyon kag desisyon kay ginadala naton sa inyo igdulongog ang mga balita na nanungod sa impeachment sa kay Vice President Sara Duterte. Sa pihak nga bahin mga katrupa, ginkonfirmar na sang Office of the Ombudsman nga nabato na nila ang resolusyon sang Department of Justice nga nagarekomendar sa pagpasaka sang kaso nga plunder, graft and corruption kag bribery batok sa kay Senator Jinggoy Estrada kag iban pa nga mga opisyal sang DP

0: WH. Exciting Philip. Ini mga byan may kang tanan basa ginapahayag gihapon nga anomalya sa mga flood control projects. Kahapon ginatemp sa mga katapos ang media. Exciting. Nga kuhaan sang statement si Senator Jinggoy Estrada nga magaserbi ban nga ano nga judge senator sa impeachment proceedings ni Vice President Sara Duterte, pero wala ini siya maghatag sa iyo sinimabian nga comments, no? Siling niya, pamangkotan nyo lang sa abogado ko, ah, no? Kay siguro galingugog manulos ang senador nga ti magaserbi pa siya nga, ano eh, nga senator judge mga bian. At the same time, may mga kaso man blas ang ginatubang sa Senado. Huwag man yung mga iba natin nga mga senator judges gapangatubang man sa kaso nga mga grafta. Ay, amo nung kaysa ang impresyon sa iban sa aton nga Senado, daw sirkus, no? Daw gakiningkoy ng iban sa ila. Exciting Pilipinas! Pero hindi ini maka, ano sa aton, ah, hindi ini makapatip lang sa aton kung ano man mga abyan ang nagagulwa ng mga ebidensya, nagagulwa ng mga aktuasyon sa aton nga Senador. Binagbinagan nyo na lang, ah, no? Exciting Pilipinas! Exciting! Amo ini kung kaysa nagapabinahin-bahin blas ang, ano, sang mga Pilipino mga abyan, bangod sang pila naton ka mga leader, nga daw hindi bala sinsiro sa ila sining mga trabaho, hindi mga abyan tampad, no? Kung kaysa madula na ang sense of accountability, ang spirit of transparency, nga muna pirmi ang ginapanawagan natin sa ila, sa mga public officials natin, lakip na din mga abyan, ang ilang mga sinumpaan. Kita nyo magsumpa sila sa ilang katungdanan, nag-aalsa ang ilang tuong kamot. Nagpanumpa mo! Tapos ang isa kakamot mga abyan, ara sa Biblia. Para bala nga sa kunanano man nga mga sensitibo nga paghahimuon nila nga desisyon, they will be guided. No? May ara ginatawag nga divine intervention, hindi bala? Kung kita confused sa aton paghahimuon nga desisyon, nagapangayo kita sang giya sa Ginoo, agudto nga matagaan kita sang eksakto nga desisyon. The right decision nga paghahimuon naton sa mga komplikado kag sa mga sensitibo nga mga isyu, ilabi na nagalakip mga abyan sang public interest. 8 minutos na ang nakaligad sa takna nga lasing kumabian sa palatuntunan Exciting Pilipinas. Sa ining bahay na inadulong sa inyo sang Turbo Dietary Supplement for Men. Ang Turbo Dietary Supplement for Men mga abian, amo ini ang may ingredients nga makakaglabuwas ka nga amo ini ang nagapadugang pabaskog sa ngaton nga panindugan nga mga kalalakinan. Kung luyag din yung apukaon si Junjun Liwat nga madugay na nga nagakatulog, magtumar sang Turbo Dietary Supplement for Men, ibalik ang mabakod nga panindugan mga katrupa. Ibalik ang malawig na standing ovation ni Junjun. Ibalik ang daga kayabang performance sa kama nga daw iya sang desperado nga rabbit, di rabbit nga desperado kita. Kita nyo na ang desperado nga rabbit magtira, sus do kilat mo kita mo na. Ang ini mga byan ng Turbo Dietary Supplement for Men, basta ha, basta tumaron ninyo ini 30 minutos antes ang championship bout, ha? Sa inyo sa inyong partner kay dira nyo gid mabatyagan ang efekto mga katropa sang Turbo Dietary Supplement for Men. 30 minutos ha, mabatsyagan mo. Sa pirtahan pa lang ka mo sa inyo kwarto, nagapanghayag ng tiil mo. In other words, mabayan, mabatsyagan na ha, ang efekto sang Turbo Dietary Supplement for Men. Kaya sa Turbo Dietary Supplement for Men, may halayan ka na, may salabitan ka pa. Pasiplat pagid sa dugang mga balita nasyonal, gintawag ni Senador Dante Marcoleta nga kampon sa mga malain nga mga senador nga nagaplano nga magsaylo halin sa majority block pagkadto sa minority block. Mga statement ni ni Senador Dante Marcoleta mabing kasama sakit man ni maghambal sa Senado mo, no? Naibalaan mabing nga kahapon sang hapon Lunes Mayo 18 ginasusit ng Dai Senator Mig Zuberi kag JV Ears ito ang ila sining kagalingon sa Senate Minority o kunupod kanday former Senate President Vicente Tito Soto the third nga grupo. Ang ginko di tabla, no? Ining duha mga byan nag-abstain. Why sila mag-plaster sa ilang buto para ukon pabor sa kay Senator Peter Cayetano nga amo ang bagong Senate President. Wala sila mag-buto, no? Abstain, wala sila sa nahimo nga desisyon. Pero kahapon, ilan na mga abyan nga gin pahayag nga mag-aupod na sila. sa minority black. Ang grupo ni Anay Senate President Tito Soto. So bangod sini mga katropa, no, may unsa na ka mga membro sang manuriya o kun minority black ka, kag may 13 naman ang mayuriya. Ginatag nila nga ini sa plenary kahapon nga matapos ang pareho sila nga nag-abstain sa binutuhay kadungan sang kudita sa nagligad nga Lunes, Mayo 11, no? Sa sininga kang tanan 11 versus 13, minority black 11, majority black mga byan 13.
1: Siding Pilipinas.
0: 11 minutos na ang nakaligad sa takna nga 5 sa aga sa palatuntunan Exciting Pilipinas. May report anay mga byan ng aton sininga patrol sa sininga mga tinion mga byan sa palatuntunan.
1: Exciting Pilipinas.
0: Timprano pa si Katrupang Rebel Paklibar naghatag o kung nag-pull out, nakatumar na sang iyang Vision X Plus. Ang Vision X Plus, mga abyan, amun yung nagpasanag sang pananawa naton. No? Nagapaganagan sang aton nga eyesight deterioration. Ilabi na gitsubong, expose kita masami sa radiation. Bangon sang aton nature sang trabaho, nga kada adlaw atubang kita sa computer. Amuman ang mga kabataan. Bisan wala pag-obra, wala pag-opisina, pero exposed na ang mga mata, mga katrupa, mga abyan, sa radiation. Amun ina, mga abyan, nga mga bata pa sila subong, kita mo kabataan, nagasuksok na antipara. Bangod apektado ng mga binila sining nga eyesight. Agud tumapunggan ang madasig nga pagdeteriorate sang eyesight sang mga tawo subong. Bisan mga kabataan, dapat magtumar kita sang Vision X Plus. Kaya ang Vision X Plus may beta carotene, may zeaxanthin kag may vitamin E Plus. Amo ini mabi na nagapaganhagan sa pagburon sang aton nga pananawan. Sa mga nagamaniho sang mga salakyan, sa mga motorista, private man o kung pampasero, dapat adlaw-adlaw tumar kamo sang Vision X Plus. Kay delikado eh, dapat mangin masanag kag klaro ang pananawa ninyo kun kamo nagamaniho sang salakyan. Agod nga malikaw sa disgrasya. Ang tawo nga may masanag sang pananawan, may masanag man nga buas damlag. 12 minutos na nakaligat sa takna nga 5 sa aga. I-check nato ng patrol sa sininga mga tineon sa mga dananon sang syudad. Nananong ang mga masagap na report sa patrol. Katrupang Romel Paklibar, maayong aaga.
2: Good morning, Katrupang Alvin. Alas 6 subong aaga, matik-efik ang pagsaka sang gasolina kag krudo. Alas 6 subong aaga sa mga lagko ng mga gasoline station dali sa syudad sang Iloilo. Gamay man ang Katrupang Alvin. Ang diesel, masaka 2.82 kada litro. Ang gasolina, masaka 1.24 kada litro. Pero manubo iya ang gas o kon kerosene, Katrupang Alvin. Manubo siya 2 pesos kag 14 centavos. Sa mga dalagko ng mga gasoline station like Petron, Caltex, kag C-Oil, kag subuman ang Shell Philippines, Katrupang Alvin, amuning mapatuman sang pagpasaka sang presyo sang gatong subong aga, Katrupang Alvin.
0: Pero hindi taman lauman yung magadagsa gid subong ang mga motorista sa mga gasoline stations eh.
2: Hindi. Pero kagabi, ano boy? Mga 11 kagabi, may mga nagapilila pa ang mga salakyan na mapatugong dila sa Petron sa Kindin sa Alas, bala? Tumang sa LTO.
0: Well, yeah, di pa man 2 pesos katrupang rumil mo. Kung ako di kahapon, subong ko yung patugong ah.
2: Oo, di ko magpultang ka, mag 40 liters. Kung magtag 2 ka piso, may 80 pesos ka.
0: Nagadagsa lang na ang mga manug patugong sa gabi. Kung may anunsyo nga pagkaaga, may lain ang presyo, saka.
2: Oo, bali man day sa gabi, adamo na pila kung may pasaka. Mm. Pero kung may panubo, why naman magapila?
0: Pawala lang. Pasimplify lang. Halimbawa, subong ang pagpatuman sang pagpanubo. Ang iban kahapon, nga matughong pakuntani, linga, buwas na lang. Total, na. May chimpo pamanta buwas.
2: Gane, oo. So, man ang ginabatayan sa iban. Kag iban, pag inyong mga dipampasayro, ang salakyan, ganito pang Alvin eh. Kapag ng mga nagapiyahe, eh, bala, grab man nilang oportunidad para nga magpatugong before magsaka ang presyo sa petrolyo. diri sa aton sa pungsod Pilipinas.
0: Pero abi mo problema sa nada, ibang nga mga oportunista, kay bala nila nagdubo, mga tatlo, apat, lima kadalo, mambalwa ay doon, wala ka meet stocks.
2: Oo, ibang nga panirado.
0: kay bala nila, nga, sa masunod naman ni, sa masunod naman ni nga mga inadlaw, saka naman ni, ito taguunta ni ane ato niya. Imbes nga 50 kadrams ang ilang nga stocks, simuo na lang nila, ipakonsumo lang nila ang 25, kung gani 30, limo matigana, tat 20 kadrams lang, yadi pa nimo. Kabalo ka naman ang negosyante, hindi man tanan na. Daw sila pa matanda pa.
2: May isa ka milyon kakalitro na masave. Abi sa daan mo nga ginkumpra.
0: Yes.
2: Ako may 2 ka milyon yung ginansya ka na pangalbin.
0: Tama gid man na. Natural lang na. Paano na sila magtener sa negosyo kung kaysa hindi sila mag-kulo-compute na. Pero na yung mga negligible lang black kung tani, nga mga pangkupit lang, okay man na. Pero ang iba na abi daw hindi gid bla gusto nga gamay-gamay, gusto nila paldo gid bla.
2: Oo, kada ginan siya dako ng
0: oo,
2: daan.
0: Oo. Ti daw ay na ma daw hindi na sila makabatyag kun kaysa sa sitwasyon ba kapin pa kun pagapamigado. Kun namin yang tao bla nagabulubatyag man sang sitwasyon sing ibang nga pigado. Inang ginabutang mo bla katrupang Romel ang imong lawas sa ila sitwasyon.
2: May Araman Gasoline Station nga nagahatag sang discount sa mga dipampasahero ng salakyan kita pangalbin mo. Depende man abi sa tagiya tuod sa manang, mga gasoline station.
0: Sa English bala put yourself on other shoes. Ibutang mo man ang imong kaugalingon sa plastada sang pinga-pigado para makabinag-binag kabla, makabula-balansi kabla, no? Pero laka na lang na bala baka trupang rumila mo ng mga tao.
2: At sabagay.
0: Ining mga mapainumuron tapos mapainubuson tapos
2: mapagbigay.
0: Mapagbigay, ho. Malaka na lang na sila sa mga tao. Abi mo, ano tawag sila sa ila sa Ingles?
2: Ang mapagbigay.
0: Ang mga tao katulad sila ng mga pagbinatasan, eh. Laka na lang sila sumong na mo.
2: God Samaritan?
0: Endangered species. Tumalagsaw na lang sa sining matinyo ng mga tao nga may mga bulawanon sang kasing-kasing. Pero may ara pa man, ah, no? Amo na ganing dapat ang moral values tabla magpangibabaw, gid, no? Ang stay humble, be kind all the time. Ano ganilang motto ni Big Busta? Tabla mo na? Be kind all the time. Mapagbigay sa lahat ng oras. Amo na yang manami nga pagbinatasan, no? Di amo na siling naton, laka na lang. May ara pa man pero daw kalaka na lang. But that is why natawag nato din sila nga endangered species. Subong medyo silak na adlaw.
2: Dapat halongan na sila.
0: Di, padamuon tingin sila. Padamuon ka sila.
2: Bulubutlak ng makitaon na katulang Alvin ang pagbutlak ng adlaw. Pero may mga portion sa probinsya sa Iloilo nga damol ya ulan kahapon.
0: May mga migo ko to sa interior ng siling nila. Nag-uran dyan kaninyo syudad. Uay, lingtaw. Uay, gid.
2: Wala. Pero sa probinsya
0: no, ay isang na, ulan di kapon na, katropang Nobel wa ay di ulan kapon pero may baha may baha
2: ang mutong gin fiestahan man sa social media kapon ang pagbaha sang General Luna
0: sirte ang tagalan doon sila lang yung may tubig doon galing kay Wae ito mga pananom pero malain ito kay tubig dagat ito ya tubig dagat ang ibang ganito nagkuha din sa mga nga screen bag ba.
2: Oo.
0: Plastar na ito sa magkarsada. Basi may magtala. May magtala ng bangros. Ang ganyan mga lukos ba?
2: Oo.
0: Ang lain lang ang talang mga liwit.
2: Te, halin ko kina sa Northern Iloilo.
0: Oo.
2: Batian ko na ang hunis ang mga bullfrog bala katropang Alvin.
0: Mga
2: nagpatimaan. Yung may tubi na ang mga talamnan.
0: Ang huni nila, kukak-kukak.
2: Oo na.
0: Oo. Nagagulwa sila kay abi nila.
2: Abi nila ting ulan.
0: Abi nila makabatyag na sila sang medyo mabugno nga panahon. Pero abi mo ari o katulopang Romelo balita niya ha, balita niya oh. Oh mati ka na bla, sabat ka lang karon. Kay balo ka mo ang mabuhay sa Palawan. Nigasugod na gwa. Bangod sang mainit nga panahon. Balita ini, nagpaandam ang pila ka mga residente sa Barangay Malinao sa Nara, Palawan. Matapos, katrupang Romel, masiplatan ang nagagulwa ng mga buaya sa suba. Ilibina sa tunga sang tuman kainit nga panahon. Kay Baloka, Kay balo ka ang buayang, nito sa buaya, damol niya guya mo.
2: Oo. Panit.
0: Panit damol niya. Panit. Damol niya guya.
2: Oo.
0: Ti, kung medyo mainit ang panahon, nagabiti man ang panit nila eh.
2: Oo.
0: So, ginpanugyanan ang mga residente sa among lugar nga masami nga nagapalaygo sa among mga lugar nga hindi na ani sila magpatunga sa suba. Maghalunggit kag maglikaw sa delikado nga bahin sang tubig. Magud malikawan sang mga residente ang pagtalamwa sang mga buaya. Kay dugang pa sa pagpayag sa mga residente, masami kuno nga nagagawa ang mga buaya kung mainit ang panahon kag manubobla ang level sang tubig sa suba. Oo. Sige, layo naman nga naghatag sang paandam ang mga nakakita sa mga buhaya sa ila sa mga kabarangay. Agud nga mapunggan ang posibleng pagpang-atake sang mga buhaya. Nagaguluwa na sila?
2: Oo. Mm-hmm. Di parang hindi ka mo ma... nga hindi ka mo madisgrasya sa buhaya sa opisina ka mo sa gobyerno kadto kay mga buot na mga buhaya.
0: Damo man to. Hindi mo galing mabalaan kung sino ang dupang buhaya kay nagabarong.
2: Aircon pa.
0: Aircon. Amon niyang mga buhaya nga sa tugnaw, pirme. Why niya gakatingala, summer or rainy season niya, gabarong pa na. Hindi mo mapaktan kung sino sa ilang mga...
2: ining, mapintas ko, hindi.
0: Mapintas ka buhaya kay Doka Gentleman ng taon mo. Si Pabla, nakabarong Tagalog, naka-Amerikana pa. At least ang buhaya niya, mabalaan mo gano'n sila nga buhaya. Kaway sila gapakuno-kuno ng mga matarong.
2: Buhay.
0: Oo. Kag-amon yung matutuod nga buhaya, kaya man kabulo ka, kung anong kolor nila, mo gano'n sila? Why pa ni sila political affiliation? Bahala, independent minded nila mo? Ang buhaya sa suba, sa Palawan? Why, niyaga pakialam sa mga political party. Hindi nila sila balimbing niya?
2: Galing kay grabe gid manabig ang init dito katrapang Alben mo. Oh. Taas gid babe ang paang dito sa Palawan. So ang tubi may init gid pan. So nga naga batyag mga ligbay.
0: Batyag. Kubatyag man. Pagita man sila sang paliwan sa nila. Mabudlay galing sini kay kay Balukang buaya bla. ang mga buaya nga dalagko ni gid.
2: Oo.
0: Hindi man sila basta-basta nga mag pa-pulo-pasayang sa mga suba katrupang rebelde. Sa mga business la sang suba bla sa lapit sa dagat, mga gibuangan na tawag nila. Kay ti bangod sang size nila, talagsa mo gid man lang sila makita.
2: Sa mga malapad nga suba nga talagsa lang ginasayuhan sang tawo katrupang.
0: Yes, oo, kay siyempre ang tawo nadlok sa buaya, kisa ang buaya nadlok man sa tawo kita tawo. Oo, oh, dapat pareho lang kakibutan na ito mo. Oh. Umambal may tao to, hindi ko magkato to. Kapinpak medyo gurmaak ng buhaya, marot man.
2: Ang kilala ko yung kanina buhaya, yung gagawa lang niya kung kapangampan niya mo.
0: Oo, oh, may kilala man ko nga buhaya sa basketball court.
2: Oo, oh, oo. Oh, oh.
0: Oh. Kung hindi siya makapuntos, gawakaw siya mo. Nga puntos lang siya, pasahan lang pasahan siya, pero siya ganit, huwag pamasa.
2: Oo. Gusto yung matira lang.
0: Oo, tira lang, tira. Dos minutos na lang.
2: Oo, kareo. Presyo sa mga nagpanguna ko balaklon sa Iloilo Terminal Public Market. Ang presyo sa isda, ang aloy sa gihapon, nagnubo ang aloy. Kahapon, 150 subong, 140 pesos ang kilo. Karaho, 130 pesos ang kilo. Tangigi, 450 pesos ang kilo. Lukos, 150 pesos ang kilo. Matan, 150 pesos ang kilo. Bulaw, 200 pesos ang kilo. Tambantuloy, 120 pesos ang kilo. Tuloy, 140 pesos ang kilo. Ang inid, 240 pesos ang kilo. Pasayan, 350 pesos ang kilo. Ang bansa, 240 pesos ang kilo. Ang tamudyos, 140 pesos ang kilo. Ang lison, tag 250 pesos ang kilo. Ang utanon sa gihapon, ang talong, rabanos, kagmarguso, tag 70 pesos ang kilo. Katapang albin, akong 70 pesos ang kilo. Ang okra, 200 pesos ang gatos. Kalabasa, 50 pesos ang kilo. Balatong, 120 pesos ang kilo. Patola, 60 pesos ang kilo. Balagay, tag 60 pesos ang kilo. Ang panakot, 120 pesos ang kilo. Bumbay, 70 pesos ang kilo. Kamatis, 40, top-top, 50 pesos ang kilo. Ang luya, tag 120 pesos ang kilo. Good morning sa kay Cap Boss Florentin, sa mga Batakan Boys na good morning. Kinanay Toto, kay Nung Boy, good morning. Sa 373, good morning. Sa kaya di kamay sa di kamay itirik sa may bukuhan na katapang Alvin. Good morning. Sitwasyon capricious sa mga nagpanguna ng Balaklon sa Iloilo Terminal Public Market, ginadulong sa inyo sa Santon Plus Gold, Santon Plus Coffee Mix, Santon Vitamin C, Vision X Plus, Premium D3, Kagturbo, Retari Supplement for Men. Para sa XFM 100.7 Radio Patrol Iloilo, ako si Katropang Romel Paclibar, XFM News.
0: Mga biyan na batihan ng report ni Katropang Romel Paclibar, mga presyo sang mga nagapangunang Balaklon sa aton sining mga public markets bilang giya sa aton sining mga ginagsang puloyan sa mga karinderya kag mga eatery operators. Maing aga sa kay Ma'am Mary Ricabar, sa kay Mark Joy Arevalo Alayon. 26 minutos na nakaligat sa takna ng alas 5 sa aga sa palatuntunan ng Exciting Pilipinas. Magapanumbalik ako mga katrupa sa takna alas 6 sa Express Balita sa aga. Salamat katrupang Feby Borges Morales, katrupang Romel Paclibar, nag-contribute sa report ang aton nga technical partner diri sa katrupang John Ray Bertis. Para sa XFM, ang Radio Patrol, Iloilo, ako si katrupang Alvin Dennis Aramang, XFM News.
3: XFM. Mga katrupa, exciting dito!

0: FM.
1: Yes, to health.
2: Nandito na ang programang The Secret of Health. Mga sikretong pangkalusugan, maririnig mo na nationwide. Sa programang The Secret of Health Nationwide. Tatalakayin ang mga dahilan at pinanggalingan ng mga karamdaman. Ituturo ang mga dapat kainin at dapat iwasan na nakadepende sa inyong nararamdaman. Tatalakayin ang mga natural remedies at naturopathic modalities na makatutulong maiwasan ang mga karamdaman. Kasama ang mga certified naturopathic practitioner, Doctor of Ministry in Alternative Medicine at Doctor of Ministry in Naturopathy. Hatid ng Yes to Health Inc. Incorporated ang gumagawa sa mga mas pinalakas at mas pinaepektibo na produkto gaya ng Santon Plus Gold, Santon Vitamin C, Premium D3, Vision X Plus, Soft Gel Capsule, Santon Herbal Oil at Santon Herbal Soap. The Secret of Health Nationwide.
3: Magandang pakikinig sa ating lahat mga kaibigan. Welcome po muli sa panibagong edisyon ng ating pong programang The Secret of Health Nationwide. Ito na naman po yung lingkod, Sir Michelle Hinas, isa sa inyong naturopathic practitioner. Makakasama yun naman ang live dito sa ating pong programa. At syempre, magbibigay na naman tayo ng mga kaalaman kung paano po natin papangalagaan na malusog, malakas ang ating pong pangangatawan. At katuwang po dito mga kaibigan ng ating pong mga dekalidad, mga nutraceutical grade na mga produkto. Produkto ng Yes to Health Incorporated. Siyempre sa programa po natin ay atin pong mga kasama, ang isa sa atin pong certified naturopathic practitioner, isa po sa Doctor of Ministry in Alternative Medicine, siyempre ang atin pong celebrity doctor, Doc Algie Bakla. Doc, magandang araw po.
4: Magandang araw partner at magandang araw sa lahat ng ating mga kababayan sa buong Pilipinas. Nakatutok po sa ating araw-araw na palatuntunan na maghahatid po ng mga sikretong pangkalusugan na dapat nating alamin para manatiling healthy. Siyempre, Doc Algie Bakla po ito.
3: Samahan niyo po mga lingkod dito sa ating programa sa pamamagitan ng pagpapadala ng inyong mga text messages. If ever meron po kayong mga inquiries, text niyo lang po yan sa ating numero at ipong text line 0969-609-6545. Amin din po kayong inanyahan, ano, nabisitahan ng ating pong mga Yes to Health Clinic. At ilike nyo rin po at ishare ang ating pong Facebook page. I-follow nyo po mga kaibigan ang Facebook page po natin. Hanapin lang po Yes to Health Inc. At saka yung isa po nating Facebook page, Yes to Health Naturopathy Clinic Philippines. Yan, para updated lagi kayo, no, sa mga announcements po natin, mga pa-promos po natin mga kaibigan. At dyan nyo rin makikita ang mga impormasyon sa ating po mga produkto. At ganoon na rin mga kaibigan sa mga information about our health. So pwede nyo pong i-follow ang ating pong Facebook page para sa karagdagang kaalaman mga kaibigan, ha. At huwag pong kalimutan, bisitahan ang ating pong mga Yes to Health Clinic na malapit dyan sa inyo pong mga lugar.
2: Ikaw ba ay may karamdamang dinadala at kahit saang pagamutan ka na pumunta ay wala pa rin pagbabago? Puntahan na ang Yes to Health Naturopathic Clinic na malapit sa inyong mga lugar. Sa Luzon, Quezon City Branch, Unit 7, Crowdland Building, 851 EDSA Corner, Mother Ignacia, South Triangle, Quezon City, Santiago City Isabela Branch, Alfonso Street, Dupinan Centro East, Santiago City, Puerto Princesa City Branch, Unit 208, 2nd Floor, DCRM Plaza, Barangay San Manuel, Puerto Princesa City, Palawan, Nara Palawan Branch, National Highway, Panakan 1, Nara Compound, beside Caltex Gasoline Station, Brooks Point Palawan Branch, Door Number 1, Jeco's Place, Poblacion, Brooks Point Palawan, Rojas Palawan Branch, Veronica Gabriel Building, Barangay 2, Poblacion, Sandoval Street, Rojas Palawan, sa Cuyo Palawan, Barangay Tenga Tenga, Cuyo Palawan, katabi ng Ferrolan Hotel, Davao City Branch, Door Number 2, Celpol Building, Number 71, GSIS Heights, MacArthur Highway, Matina, Davao City, Tagum City Branch, Block 1, Lot 4, AMG Building, Villa Magsanok, Mankilam, Tagum City, Mati City Branch, A Square Building, Barangay Central, Mati City, ibaba ng bagong Pag-ibig Office, Bacolod City Branch, Number 46, Vinco Building, Lizarre Street, Barangay 39, Bacolod City, at Iloilo City Branch, Yulo Street, Barangay Arroyo, A Young Building, 125 Iloilo City, near Midtown Hotel, in front of Old DFA. araw-araw. Libre ang check-up at konsultasyon gamit ang high-tech machine na nakatutulong makita ang mga humihinang organs at nagkulang na vitamins at minerals. Free dietary guidelines para malaman ang dapat iwasan at dapat kainin para makamit ang tunay na kagalingan sa mga karamdaman. Yes to Health Clinic, your excellent partner in natural healthcare.
0: Tanggalin ang pamamaga at kirot ng ating katawan. Uminom araw-araw ng Santol Plus Gold. Mayaman sa flavonoids na may napakalakas na anti-inflammatory effects. Santol Plus Gold. Tanggal aray, tanggal pamamaga. Kaya ugaling uminom ng Santol Plus Gold. Sunzone Plus Gold, mabibili sa mga butika. Kung vitamin C, tandaan, Sunzone Vitamin C, ang alkaline na vitamin C, ang pinakamalakas na pampalakas ng ating immune system. Tulong para maiwasan ang anumang uri ng sakit. Sunzone Vitamin C, ang alkaline na vitamin C. Mabibili sa inyong mga suking butika.
1: Masaya ang buhay, kaya inuumpisahan ko ang araw na kasama ang Premium D3. Taglay ng isang soft gel capsule ang pinagsama-samang virgin coconut oil, malunggay at vitamin D3. Tuloy-tuloy lang ang buhay. Mahalagang paalala, ang Premium D3 ay hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit.
5: Secret of Health, Health Info.
4: Okay, balik po tayo sa ating palatuntunan at pag-uusapan naman natin ngayon ang isa sa napakagandang impormasyon ano, na ito pwedeng ang iba sa atin ay may problemang ganito. Alam po ba natin na ang matagal na pag-upo, ang pamumuwersa sa pagdumi ay nakapagdudulot ng karamdamang hemorrhoid or almoranas. Ito po ay dahilan sa pressure na inaidudulot nito sa ating veins, yung mga ugat natin o daloy ng dugo sa ating pong anus. Dahilan sa pagdilate or paglaki ng ating mga veins, ano? At hindi po spicy foods ang nagdudulot ng karamdaman na almoranas, taliwas po sa sinasabi ng karamihan. Kundi anumang bagay po na nagbibigay ng pressure sa ating pong anus, eh pwedeng pagmula ng karamdaman na hemorrhoid or almoranas. Ngunit kung ikaw ay siyempre may almoranas na eh, maigi na umiwas po tayo sa maanghang na pagkain dahil maari ma-irritate po yung almoranas natin na meron na tayo. So hindi yung anghang ang nagdudulot, kundi kung meron na tayo, eh posibleng ma-irritate lamang ng pagkain ng maanghang. So kabilang po sa dahilan na maari magdulot ng almoranas ay ang mga sumusunod. Yung labis na pag-ire kapag dumudumi, ano? Iwas-iwasan natin yun, ano? Yung madalas na pagbubuhat ng mabigat na mga bagay, lalo na mali yung puwersa nyo. Paghina ng mga laman sa labasan po ng ating dumi sa puwet, ano? Yung ating anus o rectum, na karaniwang nangyayari sa pagtanda ng tao. Kapag tumatanda na, medyo humihina na yung muscle na yun. So, syempre, pag mahina yung muscle, lumalabas yung ating anus, ano, yung area na yun. At kapag ang isang babae nagbubuntis dahil sa pressure, ay pwedeng magkaroon din ng almoranas. Ang pag-upo ng matagal sa ating upuan, so yung mga jeepney driver or any kind of driver, ano, ang mga office worker, ay kadalasan nanganganib sa pagkakaroon ng almorana. Pwede rin yung madalas na pagkakaroon ng constipation o matigas na pagdumi. Siyempre, pag ikaw ay constipated, pipilitin mong ilabas, ano? At yun po ay dahilan kung bakit nagkakaroon ng malakas o matinding pressure. At isa pang dahilan ay ang kakulangan ng fiber sa ating mga pagkain. Yan ang mga dahilan para tayo po ay magkaroon posible ng almoranas.
6: The Secret of Health.
3: Yeah, sa mga kabayan po natin, eh, kahit sino dok pwede makaranas ano, or magkaroon ng ganitong uri po ng karamdaman.
4: Tama.
3: Pero sa mga tao po, ano, lalo na po sa mga sedentary workers, kayo po mga kaibigan, ang mas prone o mas madalas maaaring makaranas ng ganitong uri ng karamdaman. Tulad yung binanggit nyo dok, ano, yung mga office workers, mga jeepney drivers, ano, yung mga matagal na ginugugol ang oras sa pag-upo, mga kaibigan, ano, eh sila po ang prone sa pagkakaroon ng ganitong uri ng karamdaman. At hindi lang po yung matagal na pag-upo, mga kaibigan, pati din yung matagal na pagtayo. So yung mga kababayan natin dyan, mga kaibigan natin na security guards, eh prone din sila sa pagkakaroon ng ganitong uri po ng karamdaman, ano. At hindi lang yun, ha, yung sa mga kababayan natin na labis-labis yung pagbubuhat po ng mabibigat na mga bagay, ano, so, sa mga laborers natin dyan, yung mga hard laborers natin, yung mga, basta yung mga tao, ano, na sobra-sobra yung timbang na binubuhat po nila kasi namumwera sa kadun ng husto, na maaari po makapag-contribute yan sa pagkakaroon ng almoranas, mga kababayan. Kaya ingat-ingat po, ano, at hindi lang yan, ganun din sa mga kababayan po natin na sobra yung timbang, o obese, mga kaibigan, ay kinakailangan po mag-reduce ng timbang po niya, magbawas-bawas ng timbang, sobrang timbang, kung pwede nga lang, dok, ipamigay, dok, mas madali-dali sana, no?
4: Kung pwede bang ibentang porkilo yan, mayaman na yung iba.
3: So sa mga kababayan natin na sobra-sobra po ang taba sa kanilang pangangatawan, kinakailangan, bawasan nyo po yan mga kaibigan. Kasi maaari din po yan siya makapagdulot, especially kung lagi nalang nakaupo do, ano? Malaki niyo yung katawan mo, eh lagi ka pa nakaupo, tapos hindi ka masyadong physically active, so mas prone ka, ha, sa ganyang uri ng karamdaman. Ganyan sa mga kababayan po natin, during their pregnancy time, ano, ay mas madalas po na magkaroon or makaranas ng ganitong uri ng karamdaman. Kaya ingat-ingat po, ha, sa mga kababayan natin, kung gusto makaiwas sa ganito pong uri ng sakit, mga kaibigan, mas maganda ay maiwasan po kung ano yung mga pinagmumulan or yung mga contributor sa pagkakaroon ng ganitong uri ng karamdaman.
6: The Secret of Health.
5: Suwabe ang aroma. Cellphone Plus Coffee Mix. Suwabe ang lasa. Magaan pa sa bulsa. Cellphone Plus Coffee Mix. May kape ka na, may gamot ka pa. Cellphone Plus Coffee Mix. Mabibili sa mga butika.
7: Para sa mga lalaking tigasin, magturbo. Pinapalakas nito ang libido. Nakakabuhay ng dugo. Mas malakas, mas tigasin pag nakaturbo. Kaya pare, subukan mo. 100% effective turbo para sa lalaking tigasin.
8: Santone Vitamin C. Ang Vitamin C na puno sa energy dahil ito ay gawa sa Santone Plus at Santone Gold. Palakasin ang immune system. Labanan ang mga karamdaman na dala ng virus at bacteria. Mag-Santone Vitamin C. Ang alkaline na Vitamin C na pinalakas ng Santone. Mabibili sa mga butika.
9: Proteksyon ba sa kalusugan ang harap mo? Dito na tayo sa subok na Sunfon Plus Gold. Sunfon Plus Gold, mas pinalakas, pinagaling, pinahusay. Sunfon Plus Gold, gawa sa pinaghalong mangustin, ampalaya, garlic, malunggay at spirulina. Sunfon Plus Gold, kalusugan ng iyong pamilya, siguradong protektado. Sunfon Plus Gold, mabibili sa pinakamalapit na butika sa iyong lugar. Sunfon Plus Gold.
6: Yahoo! The Secret of Health.
3: Balik po tayo mga kaibigan sa ating pong programang The Secret of Health Nationwide. Sa mga kabayan po natin na gusto pong maka-avail ang ating pong mga produkto, puntahan ang pinakamalapit na butika dyan sa inyo pong mga lugar para maka-avail kayo ang produkto natin. At syempre, lagi pong hanapin ang Tatak Yes to Health para makasigurado na inyong iinumin. Ayun yung napapakinggan nyo dito sa ating pong mga programa. At syempre, ang programa po ito ay sa tatin ng Yes to Health Incorporated at ng ating pong Santone Plus Coffee Mix. Ang kape na napakasarap higupin, Dok, lalo na yung ganitong panahon. Maulan-ulan, makulimlim ang panahon, malamig ang klima, yan sarap humigop ng
4: perfect
3: kape.
4: Perfect talaga, no? Oh. Lalo na sa lugar ka na medyo mafags. At yan po, sabi nga, heaven, sabi ng iba. Sa kanila daw, sapat na yung tahimik na paligid at kape.
3: Ayun.
4: Yan. Lalo na kung Santone Plus Coffee Mix.
3: Ayan. Kaya sa mga kabayan po natin, paghihigop po kayo ng kape, mga kaibigan, i-consider nyo lagi, mga kasama, kung ano ba yung mga maaari nyo makuha dyan. Yan ba ay makakapagpalusog sa inyo o baka naman sakit ang pwedeng maidulot nyan or makapagpabigay ng karamdaman sa inyo pong mga pangangatawan, mga kaibigan. Ha? Kaya po sa itong Plus Coffee Mix po natin, yan po ay rich source, mga kaibigan, ng plant-based protein and fat. Ha? At hindi lang yan, mga kaibigan, meron din po itong high fiber content. Kaya napakainam ito para sa ating mga bituka, lalo sa mga kabayan natin, ano, na ang pinagmumulan ng kanila pong ng kanilang hemorrhoids ay yung constipation, Doc. Eh, napakaganda itong paghigop ng Santone Plus Coffee Mix. Nakakatulong yan siya para makapagbigay ng dietary fiber sa ating pong pangangatawan. At nakakatulong din yan, mga kaibigan, para palakasin yung peristalsis dun sa inyo pong mga intestines. Ha? Kaya nga, hindi lang basta-basta nagkakape, na-improve pa, Doc, ano? Yung iba't-ibang parte sa atin pong pangangatawan.
4: Oo, at habang nagkakape tayo, meron tayong mga sustansya na sigurado, hindi ka magigilty, sa pag-inom ng kape, meron kayong siguradong sustansya. Kaya, instead na tanggalin natin totally, ipagbawal natin yung kape, lalo na kung naka-high blood, pinapalitan lang natin ng bagay sa kanilang kalagayan.
3: Ayun. Ayan po, mga kaibigan, ha? Santone Plus Coffee Mix, may bibili na rin yan sa pinakamalapit na butika dyan sa inyo pong mga lugar. para.
9: Santon Plus Coffee Mix.
10: Ako si Janine, gustong-gusto ko talaga ang Santon Plus Coffee Mix kasi hindi ako nakakaramdam ng palpitations di katulad ng dati kong kape. Kaya masayang ako sa Santon Plus Coffee Mix.
9: Santon Plus Coffee Mix. Kape na, gamot pa. Mabibili sa mga butika.
3: At ang ating pong mga produkto bukod sa Santon Plus Coffee Mix, mga kaibigan, ang ating pong Ultimate Trio, ang ating pong Vision X Plus Softgel Capsule, mabibili rin po yan sa ating pong mga Yes to Health Clinic na malapit dyan sa inyo pong mga lugar. Bukod sa mga produkto natin, Doc, ano, na pwede lang mabili sa ating pong Yes to Health Clinic, ano po ba, Doc, ang mga benefits na pwede makuha ng mga kababayan natin pagka bibisita sila sa ating mga clinics?
4: Unang-una sa lahat, kung ang gusto po ninyo ay wellness approach, ano, while having your medication, syempre marami tayong mga kababayan, medyo may edad na, no? Meron na talaga silang gamutan. Kaya lang hindi maiaalis, mga kaibigan, na kailangan din natin ang tinatawag na nutritional support. At pagdating sa tamang pamamaraan, yung naturopathy or holistic healing is a well-known and recognized system of healing na kung saan ito'y tumutulong sa ating katawan upang mas mapabilis natin yung recovery sa anumang uri ng sakit. Kasi hindi na debatable na ang nutrition ang pinaka-the best way to preserve yung health natin holistically, ano, at itong tinatawag nating preventive na approach. So ang pagkonsulta sa naturopathic clinic, ang magagawa po nito is una, maibibigay namin sa inyo yung mga detalye kung ano yung una, yung weaknesses ninyo. May pamamaraan ng naturopathy na hindi natin tinatawag ng diagnostics, kundi ito'y analysis, para malaman namin kung saan kami magpo-focus. Kasi alam mo, marami mga tao, hindi na nila maintindihan yung sarili nila. Lahat naman ng recommended na treatment ng doktor sinusunod, pero hindi pa rin sila gumagaling. May kulang. Ano yung kulang? Yung tamang nutrisyon. Maybe, toxic ka lang. So, kailangan mo ng detox. Maybe, merong nutritional deficiency na kailangan matutukan natin. Yun ang focus ng naturopathic consultation. Kaya, pasyalan po ninyo, ha, yung ating mga clinic. At pakidala na rin ang inyong mga medical records. At mahalaga, pupunta kayo. Siyempre, kayo yung kakausap. Yung
3: presence nyo, no?
4: Oo. Yun po yung importansya ng check-up and consultation sa isang naturopathic clinic.
3: Ayan. Sa mga kababayan po natin, ha, na gusto po makapa-check-up ng libre, makapagpa-consulta ng libre sa ating po mga Yes to Health Clinic, puntahan po, mga kaibigan, ang ating po mga Yes to Health Clinic na malapit dyan sa inyong pong lugar. Bisitahan nyo po, mga kaibigan. At yung iba, Doc, minsan kasi nag-aalangan kasi wala pang pera daw na pagpupunta sa clinic natin.
4: Wala naman kayong babayaran consultation fee or counseling fee. Walang babayaran. Siyempre, kapag mayroong kayong recommended na supplement, kung mayroong kayong budget, bibili nyo. Yes, pero pag wala kayong budget, hindi naman kayo pipilitin.
3: Hindi kayo obliged.
4: Yung iba, pumupunta doon just to basically know kung ano yung kanilang gagawin. Then, paghahandaan nila yon. At natutuwa ako sa dinami-dami ng ating mga nagiging pasyente sa ating clinic. Marami talaga nagpapasalamat na paano natin sila naturuan ng tamang diskarte pagdating sa kanilang kalusugan.
3: Ayun. Kaya sa mga nagbabalak po, ha, na pumunta sa ating pong Yes to Health Clinic, huwag niyo na pong alalahanin kung may budget man kayo o wala, mga kaibigan, no? Pero kung meron kayong nice i-avail ng mga products po natin, so magdala na lang ng budget, mga kaibigan.
4: At ang kagandahan, discounted.
3: Yes.
4: Medyo abot kaya. Kung dadayo kayo sa ating mga wellness clinic, kasi siyempre, pinapahalagahan namin yung effort ninyo. Kaya meron talaga tayong discount automatically sa mga pumupunta po o bumibili sa ating pong mga Yes to Health Clinic.
3: Ayun. So mga kaibigan natin, puntahan po, mga kaibigan, ha, ang ating pong mga Yes to Health Clinic, Luzon, Visayas at Mindanao. Ayan, puntahan niyo po, mga kaibigan, ang clinic po natin para po makita, ano, malaman ng mas maaga kung ano po yung mga nag-uumpisa na karamdaman dyan sa inyong pangangatawan na hindi na yan magdulot ng mga komplikasyon. Yung kasi yung kinakatakutan natin, yung mga simpleng karamdaman na napabayaan, ano, na baliwala, nagdudulot, mga kaibigan, ng komplikasyon na mas matindi pa kaysa dun sa karamdaman na kasalukuyan yung nararanasan, ano. Kaya sa mga kababayan natin, ha, pupuntahan po ang ating mga Yes to Health Clinic na malapit dyan sa inyo pong mga lugar. At bago tayong patuloy, pakinggan po muna natin ang ilan sa napasaya at natulungan na ating pong mga kababayan na bumisita sa ating pong mga Yes to Health Clinic at syempre nakainom ng ating pong mga dekalidad, mga nutraceutical grade na mga produkto.
11: Aurora Donna po ng Paranaque, 66 years old po. Matagal na po akong user ng Santon Plus Gold. Before po ako mag-take ng Santon Plus Gold, marami pa akong karamdaman. Una po, mataas ang aking blood pressure, borderline pang aking diabetes. Tapos po, masakit po yung aking mga ugat-ugat. Saka sa kamay. Una-una po kasi ang iniinom ko ay yung Santon Coffee. Ay nung wala pa po yung Santon Coffee, yung ano pa, soya. Yeah. Tapos nung nagkaroon na ng Santon Coffee, Santon muna po ang iniinom ko. Sinasabay ko yung Santon Plus Gold pag-inom ko. Bali, 3 times po ako umiinom ng coffee. Wala naman po kahit sobrahan, wala naman pong ano yun, over the dose, di po ba? Malaking bagay po, malaking ang naitulong sa akin kasi lahat ng nakakaramdaman ko noon na hindi pa ako umiinom ng mga ganyan, nawala po lahat ngayon. Talagang naniniwala po ako sa lahat ng produkto ng Yes to Health po. Tapos po ngayon, dahil napabuti po yung kalagayan ko, pati po yung mister ko, kasi 4 na beses po siya na-stroke. Kami pong dalawa, maintenance na po namin yan. Sana po sa lahat ng ating mga kaibigan, kababayan, gumamit din po kayo. Try nyo pong gumamit lahat ng produkto ng Yes to Health. Makakabuti po sa ating katawan ito. Mapapaganda po ang ating katawan na ang ating kalusugan. Aurora Donna po ng Paranaque, 66 years old po.
6: Secret of Health.
3: Ayan po mga kaibigan, natin pong napakinggan si Ma'am Aurora Don. Marami pong mga sakit na nararamdaman sa pangangatawan. Bumisita sa atin pong Yes 12 Clinic. At pati yung mister niya, Dok, pinainom na din, ano? Uh-huh. Ng atin pong mga produkto. At ayun mga kaibigan, sa tulong po ng Panginoon at sa tulong ng Yes 12 at ang atin pong mga produkto, ay naging maganda yung kinalabasan mga kaibigan, ha? Kaya kayo rin po sa mga kabayan natin na nakakaranas ng parehas na problema kila ma'am ano, at sa kanya pong asawa. O, sa mga kabayan natin, Dok, na mga na-stroke, ano? Mm-hmm. Mga na-mild stroke, napaka-beneficial po ng atin pong mga produkto. Especially yung atin pong Ultimate Trio, very beneficial para po sa inyo mga kabayan, ha? Kaya puntahan, bisitahan ang atin pong mga Yes 12 Clinic at punta na agad sa pinakamalapit na butika dyan sa inyong lugar para maka-avail po kayo mga kabayan ng atin pong mga dekalidad, mga nutraceutical grade na mga produkto.
6: The Secret of Health.
3: Ayan, sa mga kaibigan po natin, lalo, Dok, yung iba na ano, gustong sumubok ng, especially yung Santon Plus Gold natin, Dok. Ano po ba yung pwede nilang makuha dyan sa Santon Plus Gold natin? Kasi yung iba, nagtataka eh. Bakit napakabilis ng effect sa kanilang pangangatawan
4: sa pag-inom lang nung capsule
3: ng Santon Plus Gold na yun.
4: Okay. Alam nyo, ang Santon Plus Gold ay isang produkto na nutrient dense. Ibig sabihin, punong-puno o siksik sa mga nutritional content. Ano? Unahin na natin, yung mangustin pa lang, napakaraming santons, flavonoid, which is nagsisilbing antibacterial at immune booster. O isama mo pa yung spirulina. Ang spirulina is first class protein ang makukuha mo dyan. Na madaling i-process ng katawan, na kumbaga less yung waste product na napoproduce kapag ginagamit na ng ating system. At alam nyo ba na yung spirulina din, mataas yung kanyang superoxide dismutase, isang uri ng substance na ito'y tinatawag nila na ano, panglinis ng ating sistema. At pangtanggal, yung tinatawag nga nilang free radical scavenger. Ano? At yung spirulina pala, mayaman sa glutathione. O, di ba yung mga, alam nyo yung mga Aztecs, 400 years ago, ginagamit na yung kinakain ng mga Mayans and Aztecs sa Mexico. At consider one of the most healthiest food on earth. Kaya nandun yan sa ating supplement. Isa pa yung bitter gourd. Alam mo naman problema ngayon, karamihan ng mga tao, kung hindi high blood, diabetes. So yung bitter gourd o yung ampalaya sa atin, meron siyang polysaccharide content, saponin, phenolic at carotenoid. Meron din siyang 2 anti-diabetic agent, yung tinatawag na momordisin at charantin. Kaya ito ay isinama doon. Kasi alam naman ng company natin na maraming tao ang nagde-develop na talaga ng diabetes. And diabetes is one of the most common killer disease na preventable, lifestyle related, sabi nga. Kaya meron na kayong bitter gourd or ampalaya, meron pa kayong garlic, which is meron siyang allicin, isang phytochemical na very well known sa scientific world that can benefit those people with abnormal cholesterol level. At syempre, papahuli ba si Moringa? Moringa is considered as one of the superfood, complete yung kanyang nutrients na pwede nyong i-consume araw-araw at hindi kayo mamamalnourish basta may Moringa po kayo. So yan ang pinagsama-sama natin sa isang kapsula na in extracted form. Kaya nga kung kayo ay may mga karamdaman, hindi nyo na malaman ano mang gagawin ninyo, ang approach natin parang shotgun na.
3: Mm-hmm.
4: Alam mo yung shotgun, kahit pikit ka, pag pinutok mo eh ano,
3: sabog yung
4: tatamaan mo yung target mo. Shotgun prescription na tinatawag is yung multi-benefit.
3: Mm-hmm.
4: At yan ay nagagawa ng nutritional nutrients.
3: Mm-hmm.
4: That pag pinasok mo sa katawan mo, alam na ng katawan mo kung anong kanyang gagawin doon sa mga sustansyang ipinapasok mo, which is nandun sa ating produktong Santon Plus Gold.
3: Ayan ha. Sa mga kababayan po natin na gusto maka-avail ng ating pong hindi basta-basta na suplemento, mga kaibigan. Ano? At marami na dok, ano, ang naka-avail nito. Marami na rin po, mga kaibigan, ang natulungan. Mm-hmm. Kaya kayo po dyan, kung gusto nyo rin po na mapasaya at matulungan yung mga iniinda po ninyo ng mga karamdaman, eh punta na kagad sa pinakamalapit na butika dyan sa lugar po ninyo para maka-avail kayo ng atin pong mga produkto.
12: Naghahanap ka ba ng suplemento na epektibo at extracted? Ang pagagawa, suplemento na madaling ma-absorb ng katawan para di masayang ang mga nutrients. Mag-Santol Plus Gold! Ang kapsula na may extracted nutrients ng malunggay, mangustin, bawang, ampalaya at spirulina. Mga kilalang herbal na nakita sa pag-aaral ng mga eksperto na makatutulong upang maiwasan ang iba't ibang uri ng sakit. Ang pinaka-epektibong kombinasyon, Santon Plus Gold at Santon Vitamin C, the Alkaline Vitamin C. At samahan pa sa pag-inom ng healthy na kape, ang Santon Plus Coffee Mix.
13: Mabibili sa mga butika.
3: Uso na naman, Dok, ang mga ubo, sipon, ngayong panahon ng taglamig.
4: Tama ka dyan.
3: Marami na naman ang tinatamaan po, mga kaibigan. Ito mga common or mga sabi nila, normal daw na karamdaman. Pero hindi normal yan, ha? Kumbaga common na karamdaman ngayon pong season ng tag-ulan, mga kaibigan.
4: Hindi mo napapansin, walang taong immune sa ubot-sipon. Kaya tinawag siyang common cold. Kasi may variations ng mga virus at bacteria na pwedeng tumatama. Kaya kahit anong gawin mo na ano eh, pwede ka pa rin magkakasipon unless medyo advance yung immune system mo.
3: Yes.
4: O kaya may iba't ibang anong tao, may yung iba sa isang weather nagkakasipon, yung iba hindi. So ano yun? Depende yun sa ano ng katawan, preparasyon natin. Yeah. Kaya pag alam nating taglamig na, alam niyo na yung gagawin ninyo. O titake na kayo ng mga vitamin C. Yeah. O magte-take na kayo ng mga antioxidant. At saka iwas na kayo sa mga pagkain, alam naman natin nakakapagpahina ng immune system, mga sweets. Yan, ay naku, number one yun na depressing sa immune system natin.
3: At saka yung mga mucus forming na mga pagkain. Mas maganda maiwasan po ito, mga kaibigan. At higit sa lahat, dapat magpatatag po natin ano, yung resistensya ng atin pong pangangatawan. Kumbaga yung tinatawag na first line of defense ng atin pong katawan, which is our immune system, mga kaibigan. Dapat mapatatag po natin yan sa pamamagitan ng susupply mo dito ano, ng mga pagkain niya. Parang sa atin lang, Dok, ano? Pagka kumakain po tayo, may lakas po tayo na gumawa. Ganon din yung mga sistema sa katawan natin. Pag pinapakain po natin sila ng sapat na sustansya o nutrisyon na kinakailangan nila, nagiging functional sila, nagiging malakas po. At nagagawa nila kung ano po yung gawain nila.
4: Ganyan kaganda yung pagka-create ng Panginoon sa katawan natin. Kasi it's a really sophisticated na no need to push any button, sabi nga. Basta ang kailangan lang natin, i-maintain natin siya in a condition na magiging favorable sa trabaho ng ating katawan. So, ano ba yung katawan natin? Ito'y living organism. At ito'y nangangailangan ng pagkain para mag-survive. So, all we need is not medicine but food. Kailangan natin ng medicine pag nasira na ang ating katawan. Kaya, ang pinakang consideration talaga sa preventive medicine is pagkain. So, sabi nga let your food be your medicine and your medicine be your food. Kaya yung mga supplement natin, hindi natin tinuturing yan ng gamot. Mas malawak yan kasi
3: malawak yung
4: mas broad kasi supplement, kaya supplement ang tinatawag, ito yung alternative way na ipasok mo yung sustansya na hindi commonly nakukuha natin sa regular na pagkain natin.
3: Kumbaga yung saklaw niya, hindi mo nalilimitahan sa isang parte lang ng pangangatawan mo. Ano? Lahat ng organ sa katawan mo na nangangailangan ng ganyan pong sustansya o nutrisyon, pagka ininuman mo ng sapat na nutrisyon na yon, i-distribute yan automatically ng atin pong pangangatawan, mga kaibigan. Kaya nga yung isang vitamin sa napaka-crucial sa atin pong health, which is the vitamin C, Doc, ano, na dapat hindi po talaga yan pinapababa yung level yan sa katawan po natin. Kasi halos lahat ng katawan po natin is nangangailangan ng vitamina po na ito, mga kaibigan, no? Dapat nasusuplayan natin ang sapat sa atin pong pangangatawan. Makukuha lang natin yun, Doc, sa mga pagkain. Kasi yung katawan natin, hindi siya nakapag-produce ng sarili niyang vitamin C.
4: Yes, unlike animals. Mm-hmm. May yung mga hayop nakapag-produce. But our body cannot.
3: Mm-hmm.
4: Kaya ang vitamin C pa naman is considered as the mother of vitamins. Mm-hmm. Bakit nila tinawag? Because almost every process of metabolism, not yung chemical reactions in the body, needs vitamin C. Kaya nga, very important siya na laging efficient sa ating sistema na hindi magkukulang. Ayan problema, ang vitamin C rin ang isa sa pinaka-sensitive na sustansya.
3: Mm-hmm.
4: It's a water-soluble vitamins, kaya ito ay pwedeng ipa-flush out in the system. Napapasama yan, lalo na kung may mga problema na tayo sa kidney. Mm-hmm. Kaya always apektado yung ating need for vitamin C. So we need to supplement daily talaga, mula sa pagkain, sa mga prutas, at kung hindi pa sapat, sa supplement.
3: Yun, no. Kung hindi, lalo na kung hindi tayo mahilig pa kumain ng mga prutas, hindi pa mahilig magkakakain ng gulay, nako, magkakaroon tayo ng deficiency, ano, sa ganitong uri po ng vitamina. Kaya huwag pong kalimutan, uminom lagi ng Santone Vitamin C, ang alkaline base ng acidic vitamin C, na magpapalakas sa atin pong pangangatawan. Naku, Doc, wala po tayong oras. Napakabilis ng oras natin. Baka may pahabol kayo, Doc, na mensahe sa atin pong mga avid listeners.
4: Pasalamatan natin yung ating mga tagapakinig sa buong Pilipinas, dahil alam nyo naman, dahil sa inyo, patuloy na tuloy-tuloy ang ating pagbibigay ng impormasyon. Nawa po, nakapagbigay kami ng mumunting kaalaman na makatutulong sa inyong pag-iwas sa anumang karamdaman, katuwang siyempre ng mga produkto ng Yes to Health. Maraming salamat. Ako po ang inyong bantay kalusugan, Dr. Algie Bacla. Ito, hanggang sa muli. Bye-bye.
3: Maraming salamat, Doc. Yan po si Doc Algie Bacla, ang ating pong certified naturopathic practitioner. Isa pong doctor of history in alternative medicine. Hanggang bukas pong uli, mga kaibigan, magkasama-sama tayo dito sa ating pong programang The Secret of Health Nationwide. Ito po muli yung likod, Sir Michelle Hinas. Pansama talaga pa alam. Magandang araw sa ating pong lahat. Maraming salamat sa inyong pong pakikinig. Ang Panginoon wa magpapagaling sa lahat ng ating mga karamdaman.
14: Inyong napakinggan ang programang The Secret of Health, hatid ng Yes to Health Incorporated, ang gumagawa ng mga halal certified at mas pinalakas na herbal supplements gaya ng Santone Plus Gold, Santone Plus Coffee Mix, Santone Vitamin C at Vision X Plus Soft Gel Capsule na mabibili sa mga pharmacy na malapit sa inyong mga lugar. Bisitahin ang Facebook page Yes to Health Region 8 at Yes to Health Incorporated, The Secret of Health. The Secret of Health.
15: Yes to Health!
16: X-F-M.
17: X-F-M.
18: Ang panalangin ito ay para sa mga doktor at nurse. Ang salita ng Diyos mula sa awit 138:7-8 ang nagsabi, "Kahit ako'y nagdaranas ng maraming suliranin, ako'y walang agam-agam, panatag sa iyong piling. Nahahandang harapin mo, mapupuso kong kaaway. Ligtas ako sa piling mo, sa lakas na iyong taglay. O Diyos, mga pangako mo'y tinutupad mo ngang lahat. Ang dahilan ito, Yahweh, pag-ibig mo'y di kukupas. At ang mga sinimulang gawain mo'y magaganap." Manalangin po tayo. Sa gitna ng abala at nagmamadaling takbo ng buhay, nais po naming saglit na huminto at taimtim na magpaabot ng aming mga hiling sa inyo. Pinupuri namin kayo dahil kayo ang Diyos.

0: Bihisan kami ng bagong pagkatao, ang katwiran ng iyong anak na si Jesucristo. Salamat po dahil tinanggap niyo kami bilang anak. Ngayon, hindi na po kami mahihiyang tawagin kayong aming ama. Sa pagkakataong ito, nais po naming ihandog ang natatanging panalangin ito para sa mga doktor at nurse. Ama, sila po ay madalas na papaligiran ng mga nakakahawang mga sakit. Kayo lamang po ang kanilang kalasag laban sa mga ito. Sapagkat sabi niyo po, O Ama, na kung kayo ang ginawang tagapagsanggalang at ang kanilang piniling tagapag-ingat ay ang kataas-taasan, tiyak di sila mapapahamak at di mararanasan ang kahit anong uri ng paghihirap sa iyong tahanan. Sapagkat ang inyong mga anghel ang tatagubilinan saan mang dako sila maparoon, tiyak sila'y iingatan. Sa kanilang mga kamay, sila'y aalalayan. Nang sa mga bato, paa nila'y hindi masasaktan. Tatapakan nila kahit ang mga ahas o liyong mabagsik. Di sila maaano ng serpiente't liyong mababangis. Ang sabi niyo, Diyos, ililigtas ko ang mga tapat sa akin at iingatan ko ang sinumang taong ako'y kikilanlin. Sapagkat sila'y tumawag, laging handa ako na sila'y pakinggan. Aking sasamahan at kung may problema ay sasaklulohan. Aking ililigtas at ang bawat isa ay pararangalan. Sila'y bibigyan ko't gagantimpalaan ng mahabang buhay at nakakatiyak tatamuhin nila aking kaligtasan. Salamat po sa lahat ng inyong mga pangako, Ama. Ama, bigyan nawa po sila kapakumbabaang loob. Tulungan silang magpasakop sa inyo sapagkat kayo lamang po ang makapagkakaloob ng tunay na kagalingan. Ang kininawa po nila na sila ay pawang kasangkapan lamang. Basbasan niyo po sila ng matalas na kaisipan upang matukoy ang tunay na karamdaman. Gabayan nawa po sila na makapagbigay ng mabisang reseta upang maging mabilis ang gamutan. Pagkalooban po sila ng ginuntoang puso upang maglaan rin naman ng panggagamot, di lamang dahil sa pagkita ng pera, kundi sa pagmamalasakit lalo na sa mga kapuspalad. Magampanan nawa po nila ang kanilang tungkulin, sumagip ng buhay ng walang pinipili. Gabayan nawa ang mga kamay na mga doktor at nurse na sa kasalukuyan ay nagsasagawa ng operasyon. Pagkalooban nawa sila ng lakas ng loob at tamang desisyon. Ingatan nawa ng inyong mga piling anghel ang kanilang paglalakbay. Iiwas sa mga trapiko upang mabilis nilang mapagsilbihan ang mga pasyenteng nangangailangan ng kanilang tulong. Salamat po sa kaloob ng pagpapagaling. Salamat dahil naglaan po kayo ng kasangkapan upang madugtungan ang buhay ng mga may sakit. Salamat po sa pag-iingat at pagmamahal niyo sa mga tagapag-alaga ng aming kalusugan. Salamat po sa palaging pagdinig ng aming mga dalangin. Amin pong ipinaaabot ang aming kahilingan sa inyo sa pamamagitan ng makapangyariang hari ng mga hari, ang nananagumpay naming tagapagligtas na si Jesus. Amen.
1: Madayat na kubuwas ah.
2: XFM.
3: Patropa mo!
4: Exciting!
5: Mga katropa, exciting dito! XFM, katropa mo!

0: Oras sa XFM Philippines, XFM 100.7 ang Katrapamo Station, Lasa East and Weather.
1: Adlaw-adlaw may nagkalatabo sa aton palibot. Mga balita nga dapat sa aton makalambot. Kaganuman kadasig ang lakat sang panyempo sa karoon. Hindi ka dapat maulihi. Dapat una mo gid nga masagap ang mga balita. Sumoog diri sa XFM. Express Balita. Express Balita sa Aga.
2: Express Balita sa Aga. Express Balita sa

0: Mayong aga Pilipinas, mayong aga syudad, gag probinsya sang Iloilo. Ining Express Balita Saga Martes, Mayo 19, 2026. Kami ang inyong mga tagbalita, katropang Era Espinosa.
1: Katropang Alvin Dennis, Sarabang.
0: Sa headlines, sa mga nagapanguna nga balita, una kita sa balita lokal. Anong halin sa pulo ka mga parokyano sa Haro Public Market, pabor nga maabsuelto si Vice President Sara Duterte.
1: Komisyon nga giniwat nga basketball game sa pututan nagluntad.
0: Komisyon sa tungas ng assistant coach kay referee sa ginhiwat nga basketball sa pututan na settle na sunod kay Mayor Adi Lazaro.
1: Duha ka mga pamatanon, ginpaupas, kaginpustahan, video nag-viral.
0: Track oval sa Iloilo Sports Complex na tala na nga ipasara, bangod kay Uhon.
1: Dr. Jerry Bayunat, nga anay head sang PDRRMO Iloilo, nagsaylo sang voters registration sa syudad. Pagsulod sa public service, ang iyang ginabinag-binag.
0: Headlines sa mga nagapanguna nga balita national. Senado nag-convena bilang impeachment court kahapon sang hapon.
1: Senator Mig Zubiri kag Senator JV Ejercito maupod sa minority bloc.
0: Senator JV Ejercito nag-decline nga mangin Senate majority leader.
1: Senator Bongo nagpabutyag nga mangin patas ini bilang senator judge impeachment trial bato kay Vice President Sara Duterte.
0: Jose Luis Montales nanumpa bilang bagong Senate secretary.
1: Mga magaserbe nga Senate committee chairperson gininghadlan kadungan sang pag-convene sang impeachment court.
0: Philippine National Police on alert kadungan sang pag-convene sang Senado bilang impeachment court bato kay Vice President Duterte kahapon.
1: Senate President LRP Tinka Okunalan Peter Cayetano nagpanindugan nga hindi matumba ang Senado sa dalam sang iyang liderato.
0: Preventive suspension ni Acting SSAA Aplaska na bato na sang Senado halin sa Office of the Ombudsman.
1: Palasyo nagapati nga hindi under attack ang Senado angot sa nagluntad nga shooting incident sa sulod sang Senate building.
0: ICC Prosecutor Luya gaumpisahan ang trial para kay President Rodrigo Duterte sa Nobyembre 30.
1: Ombudsman nabato na ang resolusyon sang Department of Justice sa flood control project bato kay Senator Jingo Estrada kag iban pa.
0: Kim Robert De Leon, bagong secretary sa Department of Budget and Management.
1: Voters registration para sa barangay and sangguniang kabataan elections nagtakop na kahapon.
0: DOH nag-coordinate sa WHO sa tunga sang Ebola outbreak sa Congo kag Uganda. Balita international, Canadian nga gikan sa MV Hondios nagpositibo sa hantavirus.
1: 8 naman ang patay, 32 ang pilason sang magbunggo ang train sa bus sa Thailand.
0: Entertainment News, Gazini Ganados, isa sa mga pambato sang Pilipinas para sa MGA All-Stars, nagabot na sa Thailand.
1: Kag sa sports naman, Oklahoma City Thunder star nga si Shai Gilgeous-Alexander, back-to-back MVP sang NBA, Cleveland Cavaliers, sulod na sa conference finals.
0: Kag sa The Extra World Balita, 37 anyos nga manunudlo sa Negros Occidental, nakapasar sa licensure examination, matapos ang 17 ka-attempts.
2: Express Balita sa Aga. Express Balita sa Aga.
0: Lasa i-stress ang mga katropang oras kinadulong sa inyo sang Something Plus Gold. Something Plus Gold, imo si Mangosteen Moringa kag ako na Mangosteen ang palaya, malunggay, garlic kag spirulina nga produkto sang Yes to Health Incorporated nga magkabulig sa atong ikayong lawas ilabi na sa pagprotekta sa atong immune system batok sa mga masakit. Makabulig sa mga katropa naton nga may mga high blood, diabetes, heart problems kag bukol-bukol sa lawas. Epektibo, safe, imnon, FDA approved kag halal certified, available in all leading drugstores nationwide. Mahimo mabakal sa Mercury Drugstore, Rose Pharmacy, TGP, South Star Drugstore, All Green Pharmacy kag Generica.
2: Express Balita sa Aga. Express Balita sa Aga.
0: Lasa 14 sa karon sa detalye sa mga nagapangunang balita lokal.
3: Local News.
0: Anong halin sa pulo ka mga parokyano sa Haro Public Market ang nagpabor nga maabsuelto si Vice President Sara Duterte sa impeachment trial. Inibase sa nagkalain-lain ng mga sabat sa mga respondents nga na-interview sa XFM News Team. Sana diri ang sabat ni alias Inday nga luyag maabsuelto ang BC Presidente bangod para sa iya nga uyang lang sa kwarta sa publiko kag oras ang impeachment. Sunod sa iya nga madamo nga mga opisyales ang mas dako pa ang ginaaligar maging kawat apang si Vice President Duterte ang ilagin na tutukan. Samtang sunod naman kay alias Richard, isa sa mga nagapabor nga mag-convict si Vice President Sara, kinahanglan na sunod sa iya nga manabat ang Vice Presidente sa iya ginaaligar nga mga ginhimo. Lima tubtob pito naman ka mga respondents naging pamangkos sa XFM News Team ang nagapahayag sa ila neutrality o kan undecided pa sa subong. Sunod sa ilang aluyag paray nilang mabatian ang magtimbang abahin sa impeachment trial antes silang makadesisyon kung kinahanglan bala i-convict o kung i-absuelto si Vice President Duterte. Naibaloan, ng alas 3 kahapon sang hapon sa nag-convene ang Senado na mangin isa ka impeachment court.
3: Mabasulto eh. Iti kong isipon, gamay man lang kung sa confidential fund lang tama kagamay ang confidential fund na nagastoya as compared sa iba ng mga government officials na billions, trillions, tama kalayo. So para sa akin, ang million daw kagamay. Kaya isa pa nga ang vice president lang ang ginalagas nila. Why not nga lagson man nila ang iba na accountable. So para sa akin, ang impeachment trial ni Vice President Sara Duterte is a waste of time and waste of money. Adamo, nag-resign issue, dapat lain ang ilang tutukan, hindi nga iyak-iyak kay Vice. Hindi lang dito ang problema nga dapat i-impeach. Adamo, sa problema, lain dila na amo.
4: Convicted din, amo na nabuhat siya. Absolute siya. Oo, kitang-kita na limitin siya. Ano ka, katalog na?
5: Ano mo kundit siya?
4: Oo,
0: Nabatian ng mga respondents ng XFM News Team sa pagpamangkot sa ilang mga opinion angot sa impeachment kay Bato kay Vice President Sara Duterte.
2: Express, balita sa aga. Express, balita sa aga.
1: Nakuhaan sang video ang nagluntag nga komisyon sa giniwat nga basketball game sa Banwa sang Pototan. Base sa inisyal nga informasyon, natabo ang komisyon sang Mayo 17 sa ginihiwat nga inter-barangay basketball tournament. Makita sa video ang pagpatunga sa court ni Mayor Adi Lazaro kag pulis agud nga i-pacify ang komisyon. Ginatinguan pa sang XFM Iloilo nga makuhaan sang investigasyon ng pulis sa Pototan lakip na ang alkalde.
2: Express, balita sa aga. Express, balita sa aga.
0: Lasa 6:17, oras mga katropa ginadilong sa inyo sa Sunthone Vitamin C, ang alkaline base nga vitamin C. Epektibo safe imnon magkabulig sa pagpaboost sa atong immune system. Mabakal sa mga butika nga malapit sa inyong mga lugar, mahimbo mo orders sa Shopee kag sa TikTok Shop i-search ang Sunthone Vitamin C, pangitaw ng may tatak nga yes to health, i-add to cart kag i-check out. Samtang komosyon sa tungas ng assistant coach kag referee sa ginhiwat nga basketball sa Pototan na settle na sunod kay Mayor Adi Lazaro. May detalye si katropang Mario Hilongco.
6: Marni Pototan Mayor Adi Lazaro nga na-settle na ang natabo nga komosyon sa tunga sang assistant coach kag referee sa ginhiwat nga inter-barangay basketball tournament. Sa interview sang XFM Iloilo kay Mayor Lazaro, ginpaathag sini nga ginhanaan kuntani nga sumbagon sang assistant coach ang referee rason nga nagtugas sang komosyon. Ang basketball game ang gin-organize sang Banwa kag ang hampang kahapon do or die game sa tunga sang barangay Katuugan kag barangay San Jose Ward sa diin ang nagdaog ang naghampang sa championship game. Ginpanindugan man sang alkalde nga ang pagdalaga niya sa tunga sang basketball court agud i-pacify ang komosyon. Kahapon ginhiwat ang championship game sa tunga sang barangay San Jose Ward kag barangay Ledesma Ward. Nangin mainit ang hinampang sa tunga sang duha ka team rason nga nagdeploy ang PNP sang personnel agud magmaintain sang peace in order.
7: Ito ban siga kumusta na inagani toya ang mga both team ara kada sa tiyak na court lo. Kaya nga panilag na
5: ko na ya. Aware ko na sa mga nakiti alin to nag-organize ko sa basketball. Mm. Aware na ko na dayon sang mainit. Pa nakita ko na nga nag-football tong assistant coach. So, ako na tendency na pinilagan ko lang kung tara suko na pero okay lang. So, na inong sumbagon eh. So, ang mga pinilagat na mo, timbaka pan ko sa nga mo na itog mga kunsyal nga gusto yaman baliga ng mamapatipay ng magnamilang liga.
6: Si Pututan Mayor Adi Lazaro, ini nga balita ang ginadulong sa inyo sang Santon na Plus Gold Herbal Capsule, Santon Vitamin C, Santon Plus Coffee Mix, Santon Gold Coffee Mix with Glutathione and Collagen, Vision X Plus, Premium D3, kag Turbo Dietary Supplement for Men. Para sa XFM 100.7 Iloilo, Mario Hilongo, XFM News.
2: Express, balita sa aga. Express, balita sa aga.
1: Lasa is 18 na nga itong oras, viral sa karon sa social media ang video sang duha ka mga pamatanon nga ginpaupas, nga ginpustahan pa nga daw kahalimbawa sa mga manok nga hulo. Base sa informasyon sang XFM Iloilo, natabo ang insidente sa Barangay Ermita Dumanga sa itong nagligad nga Sabado, Mayo 16, lunsay mga minor de edad ang involved sa among insidente. Makitaan man sa video nga madamo sang nagalantaw sa away sang duha ka mga minor de edad kag nag-enjoy pa samtang nagapusta kung sino ang mga daog sa ilang nga inaway.
2: Express, balita sa aga. Express, balita sa aga.
0: Lasa is bointe mga katropa sa Piak nga bahin pagkakayohon ng track oval sa Iloilo Sports Complex sa tiyon nga mapermahan ni Governor Arthur Defensor Jr. Memorandum of Agreement sa tunga sa nagdaog nga kontraktor. Sunod kay Mr. Ray Cavarles, Sports Coordinator sa probinsya sa Iloilo, na-approve na sa Sangguniana ang ginpangayo nga resolusyon na makapirma sa Memorandum of Agreement ang gobernador sa nagdaog nga kontraktor. 1.8 million pesos ang budget para diri kag scopes ng trabaho among pag-ilis sa mga guba nga rapper kag kayuhon ang mga nagaluhob-luhob nga bahin sa oval. Manila base ang nagdaog nga kontraktor kag amuman ang nag-ubra sa truck oval sa Pasig City. Kung makapirma na si Defensor sa Memorandum of Agreement kag ma-issue na ang notice to proceed ang probinsya, mahimo na nga mapisahan sa subong nga Mayo ang pagkayo nga ginabanta magalawig sa isa ka semana.
1: Lasa is 20 nga itong oras, ngayon nga bahay na inadulong sa inyo sang Turbo Dietary Supplement for Men. Luwag nyo ba lang magbakod ang inyong apanindugan ka magdugay ng standing ovation, magtumar sang Turbo Dietary Supplement for Men. Nagsailo sa iyang voters registration sa Barangay Tagbakaro, halin sa istansya, si Anay Provincial Disaster Risk Reduction Management Office Head na si Dr. Jerry Bayonata. Ginpahig ni Bayonat nga sa edad niya nga 68 anyos. Diri na lang ini mabuto sa syudad kagasang Iloilo, bangod madugay naman ini nga nagapauli sa Barangay Tagbaka. Sa karon masako siya sa paghimo sang libro kung paano mapriparahan ang kalamidad kag may plano ini nga ipaambit sa mga barangay sa syudad. Nagaplano man siya nga magbisita kay Mayor Rice sa Trenya sa gud nga maghatag sang kopya sang among libro nga sulundan sa tiun sang kalamidad. Sunod sa kay Dr. Bayonat nga ginabinag-binag man niya nga magsulod sa serbisyo publiko bangod sang iya sining eksperyensya sa pagpangalagad sa Kapitulyo Probinsyal kag sa iya man lolo nga mga politiko.
7: Nag-transfer ako from Estancia di naman naman malayo tama kaya aside from that hulong doon it's a gala malayo sa nagbigad na election so sigo ako nakabalik din niya mga alas hindi na sila ako at we have to accept I'm getting old hindi na senior citizen. So, matransfer ako din sa Tagba. Kasi hira na lang ako na malayo. Kaya I stay there now for 37 years. Kag nagkakabagay man siguro. Kaya wala mong nahambal sa mga iban na lang puntaraan sa oportunidad. Pero tingin ko sa sinakabahin na malayo ko man ina. Ang mga plano ba wanti ka sa konservasyo. Kaya sa subong ang ginauna ko nga magkakapit yung mo ang ini ang gina-finalize ng libro pati sa risk reduction maalis lang. Sa nangin na may mga araw mga programa na kung anong himoon sa barangay no? Sa mga officialis sa Banwa, sa syudad, sa probinsya, sa mga highly organized cities, higit si Parago Butina, long before, near before, during, tag after, dira agin na sulat na tanang basi sa
1: atin. Ang nangin pahayag ni Anay PDRRMO Head, Dr. Jerry Bionar.
2: Express, balita sa aga. Express,
0: Lasayis 24 na batianong Italia sa mga nagapanguna nga balita lokal. Sa ilo kita sa Italia sa aton mga nagapanguna nga balita national.
8: National News.
0: Nag-convene na ang Senado bilang impeachment court Mayo 18 sang hapon. Ang pag-convene ang ginpangunahan ni Senate President Alan Peter Cayetano bilang presiding judge. Nanumpa ang 22 ka mga senador nga present sa pag-convene bilang mga senator judges. Sa pag-convene, ginpabutyag ni Cayetano nga ang Senate impeachment court ang mag-issue sang writ of summons kay Vice President Duterte, ang vice presidente nga hatagan sang 10 calendar days nga magsabay sa mga articles of impeachment batok sa iya. Sa naibaluan nga nagapangtubang si Vice President Duterte sa mga aligasyon may kangtanan sa misuse of confidential funds, unexplained wealth, bribery, kagpagpamahog sa mga government officials.
9: Having been recognized, the court having been organized, and the articles of impeachment having been presented, let a writ of summons be issued to the Vice President Zara Zimmerman Duterte, who is directed to file her answer within a non-extendable period of 10 days from receipt, pursuant to Article 7 of the Rules of Procedure of Impeachment Trial, she is directed to appear before the session hall of the Senate of the Philippines upon notice. The Sergeant at Arms is directed to serve the written summons on Vice President Sara Duterte along with a copy of the Articles of Impeachment. The prosecution may file a reply within a non-extendable period of 5 days from receipt of the answer. The parties may file their pleadings and annexes in person or through electronic mail. All other pleadings.
0: Nabatian ang kawain sang pagpahayag ni Senate President Alan Peter Cayetano nga among nagapungko bilang presiding judge. Bilang presiding judge sa impeachment court.
2: Express, balita sa aga. Express, balita sa aga.
1: La 624, inigabahin kita dulong sa inyo sang Visionix Plus, nga may zeaxanthin, vitamin E plus, kag carotene. Nagapasarag sang pananawa, nagapadilis ang eyesight deterioration. Visionix Plus, mabakal sa mga butika, malapit sa inyong lugar. Ginpili naman ang Senator Mig Zubiri, kag Senator J.V. Ehercito, nga magupod sa minority block sa pag-convince ang impeachment court sang nagligad nga adlaw. Matandaan nga nangin independent ang duha sa ilasin nga mga desisyon nga nag-abstain sa butuhay sang Senado o kung sang Senate leadership sang nagligad nga simana. Bangon sini nagsaka na sa 11 ang kadamoon sang minority block kag 13 naman ang miyembro sang majority block. Sa bahin ni Ehercito sa gihapon magapabilin sila nga mag-abyanay sa Senado bisan pa nga lain na ang ila sini nga grupo.
10: I would like to be associated with the minority block, Mr. President, if I may. Binatigos nga ako nila, sabi nila na ako'y nag-fence sitting at nag-abstain. Nag-abstain lang ako para have a free hand to vote on which issue that I think is important for the Filipino people. But when it comes to the organization, I would like to associate myself with the minority, Mr. President. Thank you.
9: Thank you, Senator Zubiri.
1: Yes. Ang kabahin sang pagpayag ni Senador Mig Zubiri.
2: Express, balita sa aga. Express, balita sa aga.
0: Samtang nagpamalibad ng main majority leader si Senator J.V. Ehercito matapos nga siyang gintanyagan ni Senate President Alan Peter Cayetano. Ginklaro ni Ehercito ang i-affiliation o kung ginklaro ni Ehercito ang i-affiliation matapos nga mga senador ang nagpaidalom sa reorganization sa ilalom sang leadership ni Cayetano. Nagpasalamat si Ehercito sa pag-offer sa iya sa mga posisyon apang luyag niya nga magpabilin nga independent. Sang ulihin nagpabutyag siya nga sa subong mag-aupod siya sa minority. Ang senadong compose ang 13 ka mga miyembro sa majority block kag 11 sa minority.
9: Senator Ehercito would also like to manifest.
11: Yes, first of all, Mr. President, I'd like to thank Mr. President for the trust and honor, no, that I was offered to become the majority leader, but as I have mentioned to you personally that as of this time I would rather maintain my independence and with what is happening all over, I think I'll be able to perform my task very well and my pet programs very well as an independent. But again, nonetheless, Mr. President, I would like to thank you for the trust and confidence. Being majority leader is a very of course it's a very it's the, one of the most powerful, we would say, position in the Senate. But I guess at this point I would like to maintain my independence.
9: Yes. And I also understand, I also recognize that you will say that you will be our number 14, but until the time that we vote, any member, we have to respect their decision and always ascribe good faith. So we will continue to be good friends despite the political divisions or the nomenclature of who is in the majority or the minority. So for the purposes today to the future, and unless a change is made, will you be an independent or will you be with the minority?
11: Yes, for now, Mr. President, I'll be with the minority.
9: Okay.
11: But again, I would like to thank you for yes. that and for the respect. And we will all still be friends, no matter what. Thank you.
9: Thank you, Senator.
0: Dapat yan ang gabayin sa pagpahayag ni Senator J.V. Ejercito.
1: Kaiban pang ang mga balita nasyonal, 6:28 na ang atong oras. May inpatas naman nga Senator John si Senator Bongo sa impeachment trial bato kay Vice President Sara Duterte. Ginpayag ni Go nga hindi niya pag-usikan ang pagsalig sa milyon ka mga Filipino. Siya ang mangin impartial apang kinanglan nga magwa ang kamaturan sa diin iniman ang ginahulat sa mga Filipino. May makita ini nga kabutigan sa ginapresentar sa iya sini nga mga hinambalanon. Para sa kay Go, hindi na ang ila kun ini na ang ila kay gayunan nga ipagwa ang ila sini nga ginatago nga kamaturan kag makapamangkot man sa paghimuon nga desisyon. Dugang panigo nga hindi siya magpamalabag sa impeachment sa diin ini ang ila nga mandato sa kag trabaho.
12: Pinos, pinagkatiwalaan po tayo ng 27 million Pilipinos. Hindi ko sasayangin yun. Magiging impartial po ako, ngunit dapat lumabas po yung katotohanan. The truth ang importante rito. Yun yung inaabangan ng Pilipino rito, yung katotohanan. So, kung meron akong makitang sinungaling, kaya nga pwede ako nagsalita ng mga nakarang araw. Kung may makita akong sinungaling dyan sa pinipresenta, ay sasabihin ko, sinungaling yan. So, ito na yung pagkakataon natin. Ito na yung pagkakataon na dapat ilabas po yung katotohanan. Marami tayong nakikita nung sa paglilitis noon ayon sa kanilang hearing may mga nakita tayong sinungaling. Dito natin tatanong yun. Ito na yung pagkakataon kong makapagtanong at makapag-desisyon, makapag-hustos.
13: Saan hindi nyo hadlangan ang trial? Hindi po.
12: Mandato po namin yun. Trabaho po namin maging Senator Rajat. Hindi po. Tama dito pagkakataon.
1: Ang kabahin sa pagpayag ni Senator Judge sa Bongo.
2: Express, balita sa aga. Express, balita sa aga.
0: Lasa Estrandeido, tanumpa bilang bagong Senate Secretary si Jose Luis Montales, pinagi sa voice voting. Ginbusta ni Montales si Dong Mendoza, ang bagong Senate Secretary na iserbianay bilang Secretary General sang Kamara.
9: I state your full name.
14: I, Jose Luis Garcia Montales.
9: Having been elected to the position of Secretary of the Senate,
14: having been elected to the position of Secretary of the Senate,
9: do hereby solemnly swear,
14: do hereby solemnly swear,
9: that I will well and faithfully discharge,
14: that I will well and faithfully discharge,
9: to the best of my ability,
14: to the best of my ability,
9: the duties of my present position,
14: the duties of my present position,
9: and of all others I may hereafter,
14: and of all others I may hereafter,
9: hold under the Republic of the Philippines.
14: Hold under the Republic of the Philippines.
9: That I will support and defend the Constitution of the Philippines.
14: That I will support and defend the Constitution of the Philippines.
9: That I will obey the laws.
14: That I will obey the laws.
9: Legal orders and decrees.
14: Legal orders and decrees.
9: Promulgated by the duly constituted.
0: Nabatian ang kabayan sa pagpanumpa ni Senate Secretary Jose Luis Montales. Sunod kay Mendoza, nag-submit siya sa iyang resignation matapos ka nagpungko si Senator Alan Peter Cayetano bilang bagong Senate President. Hinimo niya ini bilang Master of Courtesy. Agad niya mahatagan siya sa tion o kung mahatagan sa tion si Cayetano nga magpili sa iya kaugalingon ni Senate Secretary. Kinklaro man ni Mendoza nga wala siya sa kahilabtanan. O kung wala sa kahilabtanan sa iyang resignation, ang mga nagkakatabong ang kontrobersiya sa Senado sang damlaglang.
15: No, yeah, thank you. Thank you sa SP Cayetano and Luis Imel, and also thank you to SP Soto for giving me the chance to serve the Senate. Sa lahat ng kasama dito sa senyo. Thank you. Sa inyo, sa media. Thank you. Well, actually, no, I submitted resignation noong Tuesday, after na, nag-struggle ako sa kanya noong Monday, noong palasyon niya. Siyempre, matter of courtesy para makapili siya ng sarili na gusto niya na senior secretary.
0: Nabatian ang pagpahayag ni former Senate Secretary Dong Mendoza.
1: Ginaprobahan na sang mga senador nga magaserbi nga chairperson sa pila ka mga Senate committees kahapon Mayo 18. Ini amo Sanday, Lauren Ligarda, Culture and Arts, Basic Education, Pia Cayetano, Ways and Means, Sustainable Development Goals, Innovation and Futures Thinking Energy. Si Bunggo naman sa Health and Demography, kag sa Sports, Joel Villanueva, Higher and Technical and Vocational Education, Jinggoy Estrada, National Defense and Security, Peace, Unification and Reconciliation, Games and Amusement, Rodante Marcolita, Public Services, Robin Padilla, Public Information and Mass Media, Cultural Communities and Muslim Affairs. Amo ini ang mga komitiba nga may bago na nga mga committee chairman.
0: Samtang on alert ang Philippine National Police kaduan sa pag-convene sa Senado bilang impeachment court para kay Vice President Sara Duterte. Ginpaidalom ni PNP Chief Police General Jose Melenchon Artates Jr. ang Metro Manila pagiwan pang mga key regional units sa on alert status bangod sa mga protest actions pagiwan pang aktibidad nga link sa impeachment proceedings. Pagibay ni Artates nga ang goal amo ang masaming pagsigurado ang tanan nga aktibidad ang magasugod kag magatapos peacefully. Gin-reinforce sa mga strategic locations ang police deployments lakip na sa mga lugar sa palibot sang Senado kag iban pang mga gin-identify bilang convergence points nationwide. Dugang ni Naratates nga iya ginapasigurado sa mga Filipino nga ang PNP ang handa sa kon anuman nga matabo kag nagapabilin o kon magapabilin nga focus sa pag-exercise sa mandatos nga among magaserbe kag magaprotekta sa mga Filipino.
1: Lasais 35 na ang atong oras. Hindi nga bahay nila dulong sa inyo sang premium D3. Nagapatay sa mga bakterya kag mga viruses sa aton nga lawas na putos sa mahumok nga kapsula. Nagpaninduga naman si Senate President Alan Peter Cayetano nga sa idalam sa inyo nga liderato sa Senado. Wala na tumba ang Senado. Nagpangabay man ini nga sa tiun nga Island Gidman siya bilang Senate President. Nagalaw ini nga hindi matumba ang Senado. Target ang Senado bangod ini ang last line of defense pag-abot sa hindi impartial ng impeachment budget charter change kagiban pa, gani importante ang tama ng leadership sunod sa kay Cayetano. Nagpanawagan minini sa NBI nga sila ang mag-resign bangod sila ang nagsulod sa Senate premises kag nagpalupok na nindugan man si Cayetano nga ginhimo sini ang iyang responsibilidad sa iya sininga ng indireaksyon sa natabo nga shooting incident sa Senado sa tung Mayo 13.
16: Sa NBI, hindi nyo natibag ang Senado. Under Alan Cayetano, hindi nyo natibag ang Senado. So kung sino man, if I continue or may papalit sa akin, okay? Ulitin ko ha, during my watch, hindi nyo natibag ang Senado. Now, kung if I remain or kung papalitan ako, sana hindi matibag ang Senado. The Senate is a target, di ba? Because we are the last line of defense sa pagdating ng hindi impartial na impeachment. We're the last line of defense sa budget. We're the last line of defense sa charter change. We're the last line of defense sa kung merong gustong yumurak o sumira sa ating democracy. I'm not saying we, the Senate. But leadership matters. Diba? So dun sa nagsasabing take responsibility, kayo pumasok dito, kayo na maril eh. Tapos kami pagre-resign ninyo. Dapat kayo mag-resign.
1: Ang naging kabahin sa pagpayag ni Senate President Alan Peter Cayetano.
0: Nasa 38 sa piyak ng bahina bato na sa Senado ang order sa Office of the Ombudsman na nagabutang kay Acting Senate Sergeant-at-Arms Mawa Blasca sa idalom sa preventive suspension o kung preventive suspension sa doon kay Assistant Ombudsman Mico Clavano. Magluwas na rin ilaman nga nabato ng subpoena nga naghihingi isang kopya sa CCTV footage sa natabo nga shooting incident sa Senate Complex ang Mayo 13 sa gabi. Nagwa ang kumpirmasyon matapos nga nakita ang duha ka mga representatives gikan sa Office of the Ombudsman Guzman sa Senate premises sa kahapon sang aga. Sa matandaan, ginako na niya Plaska nga siya ang unang nagpalupok sang pusil kag ini na ang nagpaidalom kun ginpaidalom sa anum ka bulan nga preventive suspension kag wala ini sang sweldo.
1: Nagapati ang palasyo nga hindi under attack ang Senado ang sa nagluntad nga shooting incident sa sulod sang Senate building sang Mayo 13 sang gabi. Para sa kay Palace Press Officer Undersecretary Claire Castro nga it was never under attack. Ini ang pagkontra ni Castro sa pahayag ni Senate President Alan Peter Cayetano nga ang Senado is under attack. Apang nagpanghiwala naman ini sa pagsabat sang ginpamangkot kung nagapati ini nga stage o kung planado ang natabo.
17: Night siege. Was it under attack? It was not. The Senate was not under attack. You can see that from the news. Not only from the statements of the NBI and PNP, it was only the statement made by Senator Alan Cayetano. So as far as we are concerned, as far as the government is concerned, Senate was never under attack.
18: And this is also the position of the President, po.
17: Of course.
18: And another question po, kasi nagkaroon po ng change of leadership, and I don't know kung makakaroon ba ulit today. Ano po ang reaction ng Pangulo po dun sa pagpapalit po, considering na ngayon na yung sisimula na yung impeachment trial po sa Senado?
17: Ang pagpapalit ng liderato sa Senado ay kanila po yung aktibidad. So wala naman pong kinalaman ng Pangulo kung magpapalit sila ng liderato o hindi. So sa kanila po yan. Nasa Senado po yan.
0: Dapat yan ang kabayan sa pagpahayag ni Palace Press Officer Undersecretary Attorney Claire Castro.

0: Oras sa Pilipinas, 6:39 na, luyag sang Office of the Prosecutor sang International Criminal Court kung ICC nga sigura na ang trial bato kaya ni President Rodrigo Duterte sa Nobyembre 30. Ginpayag ni ICC Deputy Prosecutor May Mandia niyang nga ila ginaexpektar nga makumpleto na ang tanan nga kinhanglan nga sa pre-trial steps sa katapusan sa bulan sang Setyembre. Sunod sa kiniya nga sa exception sang Al-Mahdi case nga subject sa plea agreement ang proposed nga time frame ang mag resulta sa isa sa mga madasig na kaso nga magakadto sa trial kasunod sang desisyon sang confirmation of charges. Madumduman nga ang crimes against humanity charges bato kay anay Pangulong Duterte ang kinconfirm sang Abril 23 sang karon nga tuig. Ang lead defense counsel sa karon ni Duterte amo si Peter Haynes sang Britanya. Para naman sa Haynes nga inappropriate ang attempt sa pagset sang FETSA para sa commencement sang trial bangod sa unresolved factors. Plano man Haynes nga i-revisit ang issue sang fitness ang ane presidente sa pag-stand sa trial kag iyag insight ang deteriorating condition sang anay pangulo. Naibaloan nga nakitaan sang ICC pre-trial chamber number 1 nga fit si Duterte sa pagpartisipar sa pre-trial proceedings base naman sa findings ng independent panel sa mga medical experts.
1: Samtang gin-confirm mismo ni Assistant Ombudsman Mico Calavano nga nabato na sa Ombudsman ng resolution sa DOJ sa flood control projects. Bato ka na Senator Jinggoy Estrada, former DPWH Secretary Manuel Bonoan, kag iban pa. Naging yung DOJ sa Office of the Ombudsman nga magpasaka sa kaso nga plunder ka graft. Bato ka na Estrada, Bonoan, kag iban pa may kaangtanan sa ginaligar bid rigging sa government projects. Agod nga makakuha sa kickbacks. Sunod kay Calavano, magluwas na summit ng mga individual. Luyagman nga pasakaan sa DOJ sa kaso ang mga masunod. Bong Dinglasan, DPWH assistant, district engineer sa North Manila. Then Real Cesar Cartuna, assistant district engineer sa North Manila. Manny Bulusan, district engineer sa South Manila. Kag Arturo L. Gonzalez Jr. Dugang pa diri nga sa plenary investigation, nakakuha na sila sa bastanteng ebidensya. Lakip na diri ang legislative records, position description forms, kag sworn transcripts, gikan sa Blue Ribbon Committee hearing. Sagin patigay sa Nobyembre 14, 2025, sa rin na pamatudan ang illicit maneuvers kag ginaligal 30% cuts sa bilog original flood control projects. Magluwas sa plunder kag graft, luyagman sa DOJ nga pasakaan sa Estradas kag iban pa nga public officials ang kaso nga direct bribery kag receiving gifts by public officials and by public officers.
0: Sa iban pang mga balita nasyonal, ginbuslan ni Kim Robert Leon bilang bagong sekretary sang Department of Budget and Management si Rolando Toledo. Ini ang ginanonsyo ni Palace Press Officer Undersecretary Claire Castro sang nagligad nga Lunes, Mayo 18. Si De Leon ang pinakabata nga membro sang kabinet ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr. Nagtapos ini bilang magna cum laude kag valedictorian sa University of the Philippines, National College of Public Administration and Governance. Iniman ang nagtap sa 2016 Environmental Planning Licensure Examination. Samtang si Toledo naman ang ginapoint sa Board of Trustees sa Government Service Insurance System.
1: Sa dugang balita nasyonal, nagtakop kahapon ang Mayo 18 ang voters registration para sa nagahilapit ng barangay kag sanggunian kabataan elections. Pakigbayin sa COMELEC ng mga application in file on or before sa final day ang sagiyapon nga mag-undergo sa processing kag verification lakip na ang pag-review sa election registration board. Ang final ng ERB hearing ay natala na sa Hunyo 1. Ang voters registration period ay ang nag-umpisa sa Oktubre 20, 2025. Sa idalom sa election rules, ang mga Filipino nga nagaedad 18 anyos on or before sa election day, kag-residente sa Pilipinas sa at least isa ka tuig, kag nakapuyo sa ila voting locality sa at least 6 ka bulan antes ang eleksyon, ang qualified nga magpa-register. Samtang nag-anunsyar ang ahensya sa temporaryo nga suspension sa processing kag issuance sa voters certificates sa tanang nga mga local offices sa paghatag ligwa sa final day sa registration.
0: Express, balita sa aga. Sa iban pang mga balita, nasyonal, nag-coordinate na ang Department of Health sa World Health Organization o kung WHO kasunod sa deklarasyon sa Ebola outbreak sa Democratic Republic of Congo kag Uganda bilang Public Health Emergency International Concern. Sa statement nga gin-release ni Health Undersecretary kag spokesperson Dr. Albert Domingo, ang advice sa WHO ang klaro where there is no bandibugyo nga does not share a land border with countries that have the virus. Sunod pa sa World Health Organization nga ang mga pungsod nga wala nag-share sa border sa mga nasyon nga may nasambit nga virus ang mag-provide man sa mga travelers pagkadto sa mga affected nga mga lugar sang kinahanglan nga informasyon angot sa risgo, mga pagsulundan sa pag-minimize ang risgo kag advice para sa pag-manage sang potential nga exposure. Kinahanglan nga sila man ang handa sa pag-evacuate kag pag-repatriate sang ila sining mga national sa pag-expose sang sininga sahi sang virus. Dugang pa sang World Health Organization kag sunuman sa DOH o kung Department of Health nga sila ang masami nga nagakontakanay. Nabaloan nga gindeklarar ang Ebola outbreak sa Congo kag Uganda sa diin ang among outbreak ang tuga naman sang nasambit nga virus.
1: Sa 6:47, nabatian mga katropang detalye sa mga nagapangunang nga balita national. Balita national ngayon yung nabatian. Ginadulong sa inyo isang Something Plus Coffee Mix. Something Plus Coffee Mix, si Ms. Magustine, Moringa kag Soya Powder Drink Mix, ang kape nga manamit na healthy pang kape nga makabulig sa atong ikayong lawas, ilabi na sa pagprotekta sa atong immune system. Mabakal sa mga butika nga malapit sa inyong mga lugar, mahimo mo order sa Shopee kag sa TikTok Shop, i-search ang Something Plus Coffee Mix. Pangitaon ng Mike Tatak nga Yes to Health, i-add to cart kag i-check out. Lasa 6:48 sa Ilocita, sa Italia, sa ato nagapanguna nga balita international. Nagpositibo sa hantavirus ang Canadian matapos ngayon niya nanaog sa luxury cruise ship nga ginigo sang outbreak sa nga mga balatian. Isa sa nasamit niya individual sa apat ka mga Canadians ang nag-isolate sa hospital sa Vancouver Island matapos niya naghalin sa MV Hondios. Sunod kay Bonnie Henry, Provincial Health Officer, wala na nakakontakt sa publiko ang apat ka mga Canadians sang iniang gin-transfer sa ila flight padulong sa Victoria. Stable man sa buong kondisyon sa nagpositibo sa virus, dugang pa ni Henry. Ang antivirus ang posible magtugas ang malaba nga malala nga balatian sa baga. Sa diin, 50% ang posibilidad na mapatay ang tawo sunod sa World Health Organization. Naghalin ang antivirus sa hikot sang ilaga kag sa mga malaka nga kaso, ini ang mahimo nga makalaton sa tawo. Manumo man ang risgo sang paglaton sa virus, dugang pa sa WHO.
0: Dugang pa nga balita sa luwas ang pungsod, patay ang 8 ka mga tao samtang 32 naman ang pilason sang bumunggo ang train sa bus rail crossing sa Bangkok, Thailand nga nagresulta sang pagkasunog sa masalakyan. Sunod sa mga rescue officials kag Deputy Transport Minister, gindeploy na ang mga bombero matapos nga nagkalasunog ang mga naulamid sa salakyan malapit sa Makasan Station. Sa inisyal nga investigasyon, nagagawa nga ang bus ang nagpundo bangod nag red light sang ini ang ginbungguan sang train kag naulamid lang ang mga motorsiklo kag iban pa nga salakyan. Wala gilayon nakapundo ang train, agud nga malikawan kung tani ang aksidente, sunod pa sa Deputy Transport Minister. Padayon sa karon nga ginabulong sa magkatuhay nga mga ospital ang mga nagkalasamaran. Express Balita sa Aga. Express Balita sa Aga.
1: Lasa 50 mga katropa, nabatian ang detalye sa Balita International. Sailo kita sa aton Balita Entertainment.
2: Entertainment News.
1: Gazini Ganados, isa sa mga pambato sang Pilipinas para sa MGA All-Stars, nagabot na sa Thailand. May dugang nga detalye si katropang Bea Joy Subaldo.
3: Sa Thailand, ang isa sa mga kandidata sang Pilipinas para sa Miss Grand International All-Stars. Ginflo ni Gazini sa Registration Day sang pageant sa Richmond Stylish Convention Hotel sa Bangkok ang iya curve sa warrior-inspired two-piece nga gindesenyo ni Patrick Isorena. Si Gazini ang isa ka pageant veteran sa diin. Iya na nga na-representar ang Pilipinas sa Miss Universe 2019 sa diin siya ang nagtapos sa top 20. Ang iya mga kaupod ng Filipina candidates para sa among pageant amo sa na Alexa Nunez, Future Ravenna, Imelda Shvigvar, Kagaylin Trajano. Ang inaugural nga MGI All-Star nga nagtipon sa mga veterans nga nag-compete na sa national kag international pageant sa diin, ini ang labing unang ation nga ang Global Tilt ang nag-launch ang competition nga solely nga nag-focus sa mga returning candidates. Ini nga balita ang ginadulong sa inyo sang Santhan Plus Gold Premium D3 Vision X Plus, Santhan Vitamin C kag Turbo Dietary Supplement for Men. Para sa XFM 100.7 Radyo Patrol, Ililo ako si Katropang Bea Joy Sabaldo, XFM News.
2: Express, balita sa aga. Express, balita sa aga.
1: Balita entertainment mga katropa, ginadulong sa inyo sang Claire Skin Herbal Soap.
2: Sports News.
0: Kakaroon sa ato naman, nagapanguna nga balita sa sports, Oklahoma City Thunder star nga si Shai Gilgeous-Alexander back-to-back MVP sa NBA. Cleveland Cavaliers sulod na sa Conference Finals. May detalye si katrupang Johnson Crisostomo.
4: Liwat nga ginhingadlan bilang most valuable player sa NBA si Oklahoma City Thunder star guard Shai Gilgeous-Alexander. Ini nga ginanunsyar kadungan sa Game 7 sa Cleveland Cavaliers kag Detroit Pistons. Ini nga ikaduwa nga asud nga MVP award ni SGA. Ang 27 anyos nga OKC star ang ika-14 nga player nga nakuha sang back-to-back MVP awards. Nalabawa ni SGA ang iya mga kasumpong nga sanday Nikola Jokic sang Denver Nuggets kag San Antonio Spurs star player Victor Wembanyama. Naibaluan nga naga-average si SGA sang 31.1 points, 6.6 rebounds, 4.3 assists kag 1.4 steals per game. Samtang, sulod na sa Eastern Conference Finals ang Cleveland Cavaliers matapos na ginlutos ang Detroit Pistons sa score nga 125-94. Ginpangunahan ni Donovan Mitchell ang Cavs matapos na kaimo sang 26 points, 6 ka rebounds, 8 ka mga assists kag tig isa ka steal kag block. Dako man ang nabulig nanday Sam Merrill, Jarrett Allen kag Evan Mobley sa kadalag-an sang Cavs. Sunod nga tubangon sang Cavs ang New York Knicks sa Miyerkules Mayo 20 sa pagsugod sang ilang serye sa Conference Finals. Samtang sa Western Conference naman, magasugod na subong aaga Mayo 19 ang serye sang OKC kontra sa Spurs. Ang ini nga balitang ginadulong sa inyo sang Santon Plus Gold, Santon Vitamin C, Santon Plus Coffee Mix, Vision X Plus, Premium D3 kag Turbo Dietary Supplement for Men. Para sa XFM 100.7 Radyo Patrol Iloilo. Ako si Katropang Janzin Crisostomo. XFM News.
2: Express, balita sa aga. Express, balita sa aga.
1: Balita sa inyong pangayon yung nabatian, mga katropa, ginadulong sa inyo sa Turbo Dietary Supplement for Men. Turbo Dietary Supplement for Men, himo sa maka, kaglava, waska, baskog ka kung nakaturbo ka epektibo, 100% natural, safe, kag-effective. Available sa mga butika nga malapit sa inyo mga lugar.
2: Express, balita sa aga. Express, balita sa aga.
5: Extra, wow! Balita!
1: Nasulod sa 12 katuig, bit-bit ni Lionel Martos Mabakyaw ang handom nga wala sang paglubad. Nagyari Mabakyaw ang madamo nga pagtilaw apang sa gihapon, ginpadayon niya nga labuton ang iya handom nga amo ang mangin, isa ka professional teacher. Tumandok sa Cadiz City, Negros Occidental si Mabakyaw kag nag-graduate sa Bachelor of Elementary Education sa Philippine Normal University, Visayas sa 2010. Marasos sa amuman nga tuig, nagkuha si Mabakyaw sa iya labing una nga licensure examination for teachers o kunlet. Ang wala lang na anticipate ni Mabakyaw nga ang amunga test, ang mag-test man sa iya nga pasensya kag pagtuo. Nasundan sa makapila ka beses kag paliwat-tiwat nga preparasyon kag pagkadto sa mga testing centers sa Cebu, Iloilo kag Bacolod City ang journey ni Mabakyaw. Apang sa piyak sang tanan nga nagkalatabo kay Mabakyaw, wala siya sa gihapon na dilaan sang paglaom. matag sa subong matapos ang 17 ka mga attempts kag 12 ka tuig nga paghulat na labot ni Mabakyao ang iya handom nga mangin lisensyado nga manunudlo. Nangin inspirasyon si Mabakyao o kung nangin inspirasyon ni Mabakyao ang iya kaugalingon nga pamilya nga naghatag pagid sa iya sang dugang nga kakusog agod nga magpadayon. March 2022 sang nagabot ang iya ginahulat nga adlaw sa emotional ini nga nagpasalamat sa Ginoo kag sa tanan nga nagasuporta sa iya. 2025 sa napromote si Mabakyao bilang teacher 3 kag sa subong nagaserbi man bilang proctor sang LET CSC kag NAPLCOM examinations. Sunod kay Mabakyao nga magluwas sa iya pamilya ang pagpangamuyo ang isa man sa iya ginakuhaan sang kusog kag ang pagsalig nga ang tanan nahimo ukon mahimo nga matabo in God's perfect time. Bis kan isa siya, tika tuig katra mong Alvin. In, in 17 takes, sa 12 years niya naging kuha ang iya nga, ano, ang iya nga let. So, nakapasar siya sa March 2022 and subong, isa na siya ka teacher 3.
0: Ang mga kabatsa to ba si principal na? Mga supervisor
1: ito, wala pa man, guro.
0: Wala pa man.
1: Oh.
0: No retreat, no surrender. Ah.
1: Yes.
0: Try and try until you...
1: You succeed.
0: Yes. Sabi ko, until you die.
1: Masucceed ka na yan, tis ka matay.
0: Yes. So, amoy niya ang mga inspiring stories. Pag gusto...
1: May paraan.
0: Maraming paraan.
1: Yes.
0: Pag ayaw...
1: Maraming dahilan.
0: Nah.
1: Wala sa mga katropa natin, kung gusto nyo gid malapot ang inyo handom, try and try mga katropa.
0: Do ka familiar sa itsura, no?
1: Oo.
0: Do kilala ko ni.
1: Samtang buhi dapat ano, dapat padayon lang sa gihapon.
0: Oo. Sige lang, may ara gani iban nga mga tag 60 years old na mag-graduate sa college eh. Makuha pa.
1: Nagakuha gani law.
0: Oo,
1: mga pila ng edad senior citizen nagakuha pa gihapon.
0: Bachelor of Laws tapos makuha pa sang bar exam.
1: Bar exam.
0: Ano gani tawag sa mga nagakuha sang bar exam nga hindi makapasara? Bar ano na? Bar flunker. Kaya mga nag-graduate sa medicine nga naka-failure sa pagkuha sang medical licensure examination, ano tawag sila?
1: What?
0: Medicine dropper.
1: Extra well, balita mga katropang inyo na batian, ginadalong sa inyo sang Claire Skin Herbal Soap.
2: Express, balita sa aga. Express, balita sa aga.
0: Mahala, Bato de la Rosa, gito ni Karun Katropang Jandre mo. Pangita ta exit point ta karon eh.
1: Mga katropoy na batian ang kabugusan ng pagbalita sa Express Balita Saga. Martes, Mayo 19, to Gusmil, bind us sa ES. Good morning sa ating mga katropo listeners and solid supporters mga members sa ating fans club. Din Mayo Partes ng Kalibutan, good morning! Mayong aga sa inyo tanan mga katropa. Mayong aga gate sa mga nag-tune in sa 100.7 yung frequency sa ilang mga FM bands. Mga katropa naton nga nagapamati gamit ang XFM Radio Network ng applications sa ilang mga cellphones. Mga katropa naton nga nag-biyahe subong pagkado sa ilang mga transaksyon, pagkado sa ilang mga trabaho. Keep safe mga katropa and exciting a Tuesday sa atong tanan.
0: Si Inday Regina sa Ang Dikamay Restaurant o Itiri sa Rizal, Lapas, Gapamati.
1: Good morning, mayong aga.
0: Si Inday May nga Changi Itiri sa Tupad, Atubang sang Shopee.
1: Oo, mga taga Shopee, Madasagwa, good morning. Mga taga Maymays Itiri, Dikamay Itiri, Akasha Itiri, mga taga Maymays Bukuhan. Good morning, mayong aga sa inyo tanan, mga katropa. Good morning sa ating mga Facebook Live viewers and our Facebook pages, XFM Radio Patrol, Iloilo, kag XFM Iloilo. 100.7. Kay Sir Roy Escorpeso, good morning. Kay Ma'am Mary Ricabar, kay Ma'am Apple Tabanda, kay Sir Reynaldo Abeto, good morning and keep safe again. Kay Sir Mark Joseph Panganiban Aurelio, kay Sir Roy Escorpeso, kay Ma'am Apple Tabanda Saliwat, mayong agagi kay sa iban pagid naton ng mga katropa nga nagaupod. Good morning sa inyo tanan, mga katropa. Bantayan ang masunod na pagbalita sa Bullseye para sa XFM 100.7. Radyo Patrol Iloilo, kami ang inyong mga tagbalita, Katropang Era Espinosa.
0: Katropang Alvin Dennis Rabang,
1: XFM News.
2: XFM. Mga katropa, exciting dito!

0: FM.
1: Yes, to help!
2: Ikaw ba ay may iniindang karamdaman? Ano ba ang dahilan kung bakit tayo nagkakasakit? Ano ba ang gagawin para maiwasan ang mga karamdaman? Ating pakinggan ang programang The Secret of Health. Ating pakinggan ang ating Doctor of Naturopathy.
3: Magandang araw at welcome sa programang The Secret of Health. Ito ang inyong bantay kalusugan, Dr. Remilito Oy. Katuwang nyo sa pagbabahagi ng mga impormasyon at mga sikreto kung papaano mapapanatili ang malusog na pangangatawan. Ayon sa isinagawang data analysis sa Pilipinas, mayroong 1.98% na rate ng paglaganap ng mga kapansanan sa paningin at pagkabulag. Ito ay kumakatawan sa mahigit 1 milyong Pilipino na may katarata, halos 300,000 may glaucoma at mahigit kumulang 200,000 Pilipino na may maculopathy at diabetic retinopathy. At ang bilang na ito ay mas lalo pang dumarami. Huwag hayaang mapabilang ka sa mga taong nagkakaroon ng ganitong mga karamdaman. Ugaliing uminom araw-araw ng Visionix Plus Soft Gel.
4: The Secret of Health.
3: Ayon sa pag-aaral ng mga eksperto, nagpapakita na ang mas mataas na dietary antioxidant intake kasama ang lutein at zeaxanthin na matatagpuan sa Visionix Plus ay napakahalaga sa pagpapababa ng pagkakaroon ng age-related macular degeneration at iba pang karamdaman sa mata. Kaya ugaliing uminom ng Visionix Plus Soft Gel araw-araw.
5: Visionix, marami na ang natulungan.
6: Malaking tulong sa akin ang pag-take ng Visionix Plus Capsule araw-araw dahil meron akong pteridium sa kaliwang mata. Paunti-unting naging malabo ang paningin ko. Visionix Plus Capsule lang ang tinitake ko araw-araw. Effective ang Visionix Plus Capsule dahil napansin

0: Nanarap Palawan, lumalaki yung mga varicose veins kapag napagod. Pili ko sa akin, sabi niya, 10 plus gold. Yung problema ko sa kaskasuan ko, yung mga kaugatan ko, pinasolve lang nga ng 10 plus gold. Kondisyon ng katawan ko, so sa umaga nga. Dati, masakit maggalaw, mag-apak pa lang sa pagbangon mo. Yun po ang naramdaman ko. Pili ko rin na wala na, subok sa akin yung 10 plus gold. At pati si Mrs. gumagamit din po ng 10 plus gold.
1: 10 plus gold! Mapibili sa inyong mga suking butika.
2: Ang sikreto nila ay araw-araw umiinom ng Santon Plus Gold at ito ang naging daan upang makakilos siya ng maayos sa kabila ng pagkakaroon ng karamdaman na arthritis. Ano nga ba ang mayroon sa Santon Plus Gold na nakakatulong sa ganitong sakit? Ang Santon Plus Gold ay nagtataglay ng mga bioactive compound, kabilang na dyan ang picocyanin. Ang picocyanin ay humahadlang sa produksyon ng ilang mga inflammatory agents tulad ng cytokines at prostaglandins. Ito ay tumutulong upang pahupain ang mga pamamaga sa iba't ibang parte ng katawan. Ang Santon Plus Gold ay nagtataglay din ng bioactive compound na flavonoids. Ipinapakita ng mga pag-aaral ang therapeutic role ng flavonoids sa osteoarthritis, Parkinson's disease, at neuropathic pain bilang malakas na anti-inflammatory, analgesic or pain relieving, at antioxidative molecules. Pamamaga at sakit ng mga kasukasuan, i-Santon Plus Gold muna yan.
1: Santon Plus Coffee Mix.
3: Ako si Dinda, isang online teacher. Gustong-gusto ko talaga ang Santon Plus Coffee Mix dahil sakto lang ang tamis at tapang. Kaya nakaka 5 cups a day nga ako eh.
1: Santon Plus Coffee Mix. Kape na, gamot pa. Santon Plus Coffee Mix. Mabibili sa mga butika.
2: The secret of health. Siyempre, hindi buo ang araw nating mga Pilipino kapag hindi nakakahigop ng mga nakaugalian nating kape. Ngunit kung ang mga kape na ito ay nagbibigay na ng hindi kanais-nais na resulta sa ating katawan tulad ng palpitation at acidity sa ating tiyan, panahon na upang palitan ang mga kape na ito. Subukan na ang ating nutritious at delicious na coffee. Mag Santon Plus Coffee Mix ka na. Nagkape ka na, may gamot ka pa. Bukod sa masarap na, punong-puno pa ng sustansya para sa ikalulusog ng buong pamilya. Santon Plus Coffee Mix, your friendly neighborhood coffee.
1: The secret of health.
2: Para sa mas malusog, mas masigla at mas matibay na pangatawan, huwag kalimutan uminom ng Visionix Plus, Santon Plus Gold at Santon Plus Coffee Mix.
1: The Secret of Health.
2: Ito po muli ang inyong Bantay Kalusugan, Dr. Remilito Oy, hanggang sa susunod na kabanata ng ating programang The Secret of Health.
4: Maraming salamat sa pakikinig sa programang The Secret of Health. The Secret of Health.
5: Yes to health.
6: Sa tag sa kabagpitik sang taknaan, lain-lain nga mga hitabo ang nagaabot sa kabuhi sang katawhan. May kadalagaan kag kalipay, may kapaslawan, kasakit kag kasubo, kag may araman katanhagaan. Mga hitabo nga tugas ang siyensya ukon kinaandan lamang.

0: akong kasubong kag wala sa makapugong sa akon. Wala!
1: Ugsad ang bulan. Kag nagapalanindog ang akong balahibo samtang naglakat ako sa dalan. Baboy? Kag nagasugata siya sa akon? Baboy nga nagabakya! Hindi! Bagat! Tabang! Tabang!
2: Mga katropa, isa naman kabago kag matahom nga drama sa radyo ang inyong mabatihan. Kag magalingaw sa inyo tanan, nga ginatiguluhan. Oras. Babatian diri lang sa inyong paboritong istasyon.

0: Supple Plus Gold.
1: Ako si Mirna. May bukol ako sa breast ko. Kaya naghanap agad ako ng suplemento. Marami na akong narinig na testimonya tungkol sa Santon Plus Gold. Kaya sabi ko, try ko rin. Laking pasasalamat ko talaga na wala na ang bukol, kaya panatag na rin ako.
0: Santon Plus Gold. Mabibili sa mga butika.
2: Ako si Ayn. Ilang taon na rin akong hirap dahil sa hormonal imbalance. Laging masakit ang ulo at balakang. Mabilis din akong mapagod. I try to keep healthy with a proper diet, exercise, at Santon Plus Gold Coffee Mix araw-araw.
0: Santon Plus Gold Coffee Mix. Mabibili sa mga butika.
3: Evergreen Herbal Capsule. Kansubong aton pamatian ng isa ka testimonya nga nagapamatuod sa ka-epektibo sang Evergreen Herbal Capsule.
4: Si Roberto Prondosa, 48 anyos, sang Lupisaina, Norte, La Paz. Sagali ako ka, Guardia. Pulaw Bugtaw nga akong nga obra. Hindi malikawan nga magpagapi. Pagpagapi ko pero ni, nagtaas nga akong acid. Pag tumar ko sang Evergreen Herbal Capsule, nagnubo na nga akong nga acid.
3: Magtumar sang Evergreen Herbal Capsule adlaw-adlaw. Ang inyo katimbang sa ikaayong lawas. Mabakal sa mga butika.
0: Santon Gold Coffee Mix.
5: Ako si Ansang Sumag. Isa ka sudyante. Kadagabi upod ko sa pagpulaw. Kagpagtuon ang Santon Gold Coffee Mix. Kapa-active, kagapa-sharp sang mind. Kag-mycolagen, kag-glutathione.
0: Santon Gold Coffee Mix. Nagkape ka na, lalakas. At gaganda ka pa. Okay, sa mga butika.
6: Pangangati, pananakit ng mata, at panglalabo ng paningin.
7: Mag-Vision X Plus. Softgel Capsule.
8: Vision X Plus. Softgel Capsule.
7: Ang Softgel Capsule na may taglay na lutein, isang napaka-epektibong antioxidant na nakakatulong sa problema sa mata. Dinagdagan pa ng beta-carotene, vitamin E, at zeaxanthin. Kaya naging mas malakas na suplemento para maiwasan ang panlalabo ng paningin.
8: Vision X Plus. Softgel Capsule.
7: Ang Softgel Capsule na sadyang ginawa para sa mata. Mabibili sa mga butika.
9: Healthy ba na pagbabawas ng timbang ang gusto mo? Yung sumisexy ka na, nagiging healthy ka pa.
10: Mag-Premium D3 na!
9: Ito ay nagtataglay ng medium chain triglycerides na pumipigil sa iyong hunger hormones. At sa kabilang banda ay pinapataas nito ang level ng mga hormones na nagpaparamdam sa iyo na ikaw ay busog na. Ito rin ay mayaman sa ketones na ginagamit ng iyong katawan kahalili ng glucose bilang mapagkukunan ng enerhiya. Be sexy in a healthy way. Take Premium D3 every day.
11: Para bumalik ang bagsik ng pagkalalaki, mag-Turmo Dietary Food Supplement for Men. May taglay ng maca, pampalakas ng libido. May taglay din na klavo, huwas ka. Pinakamatinding pampalakas ng katawan. Turmo Dietary Supplement for Men. Para sa mga lalaking tigasin.
12: Santon Plus Herbal Soap.
13: Si Aida Cordero, taga-butiki. Itong-itong balas akong panit at sa bunyahan ko. Karwa, katlo ako nagamit ang Santon Plus Herbal Soap. Tura ang akin itong-itong sa mga panit.
12: Santon Plus Herbal Soap.
14: Namigin!
12: Santon Plus Herbal Soap.
15: Katropa, yari na ang aton winners sa aton weekly draw. Sang Santon and XFM, libu-libong pa-premyo.
16: Ako si Rowena Manuel sa San Carlos, Anilaw. Nagapasalamat sa XFM kang kay Dr. Emilito Oy sa akon nga nadagat nga 3,000 pesos cash. Gani ka mo mag-intraman sa Santon kag XFM, libu-libong pa-premyo.
15: O, ikaw man katropa, may chance ka pang magdaog sang 3,000 pesos sa weekly draw sang Santon and XFM, libu-libong pa-premyo. Hindi magkalimti ang mga Yes to Health products nga kinahanglan sa paghimo sang entry. One blister sang Santon Gold Capsule. One blister sang Premium D3 Soft Gel Capsule. One blister sang Turbo Dietary Herbal Supplement for Men. Kag 5 sachets sang Santon Gold Coffee Mix. Santon and XFM, libu-libong pa-premyo. Intra na!
17: Purdue CFRR Permit number 0098 Series of 2026. Maragang paalala, ang produkto ito ay hindi gamot at hindi pwedeng gamitin gamot sa lumang uri ng sakit.

0: Dramatika sa XFM.
1: Sang una, abi ko kong ginaabot ang nobya ko, may regla.
0: Kung mamati ka sa XFM.
1: Sang namati ko sa XFM, nabalaan ko na kung ginaabot sa wala kwarta.
2: XFM.
3: Patropa mo!
4: Exciting!
5: Tayong lahat ay gustong mamuhay ng masaya, walang problema, at nangangarap na maaabot ang bawat nais sa buhay. Pero di natin maaabot ang lahat ng ito pag ang katawan natin ay bumigay dahil sa malalang karamdaman. Kaya kailangan nating kumain ng tama, mag-ehersisyo, tanggalin ang bisyo, at uminom ng Santone Plus Herbal Capsule, ang pinaghalong sangkap ng prutas at gulay na kailangan sa ating katawan para masuplayan ang araw-araw na pangangailangan upang mapanatiling malakas ang ating katawan. Santone Plus Herbal Capsule, ang katuwang mo sa buhay. FDA approved. Mabibilid sa mga butika.
6: Premium D3 Coffee Mix, ang kape na may Santone at Vitamin D3 sa madbalang adlaw mo bangod sa discomfort, tugas ang constipation. Mag-Premium D3 Coffee Mix, ang solusyon. May Santone nga bugana sa fiber. Goodbye sa pagpalanakit kag pagpalanhiga sang tiyan. Ang pagpamuhin easy sa bulig sa Premium D3 Coffee Mix. Kung bloated ang tiyan, tandaan, ikape mo lang. Mag-Premium D3 Coffee Mix, mabibili sa mga butika. The quality product of Yes to Health Incorporated.
7: Premium D3 Coffee Mix.
8: Santone Gold Herbal Tea, ang herbal tea na puno sa bioactive compounds, anti-inflammatory properties at phytonutrients na nakatutulong maiwasan ang pamamaga, nutrients deficiency at pagtaas ng asukal sa katawan. Santone Gold Herbal Tea, ang herbal tea na may taglay na malunggay, turmeric, cinnamon bark at pinatamis ng stevia. Santone Gold Herbal Tea, dito ka na sa Health Tea.
9: Mabibili sa mga butika.
10: Kapoy ilis-ilis ang habon nga makapakinis ang imo kutis? Luyag mo bala better skin soap nga hindi makasunog kag hindi hapdi sa panit? Introducing Clear Skin Herbal Soap. Clear Skin Herbal Soap makaprotekta sa skin cells agud malikawan ang skin damage. Kay may ara ini sang Lota Kojic with virgin coconut oil, rich in vitamin C, antibacterial kag antifungal. Para always looking young and fresh, mag-Clear Skin Herbal Soap with Lota Kojic and virgin coconut oil. Available sa mga butika.
11: Santone Plus Herbal Oil.
12: Ako po, si Aisel Komplikado, Balom Antique. Masakit ang aking katawan. Malagi narinig ko sa radyo ang Santone Plus Herbal Oil. Gumamit ako na wala ang sakit ng katawan ko.
11: Santone Plus Herbal Oil.
13: Maaasahan
11: sa sakit ng katawan.
13: Santone Plus Herbal Oil.
14: Ako si Janice Ulong, 31 years old. Umiiwas talaga ako sa mga taong may mga nakakawang sakit dahil mabilis akong kapitan. Pero dati yon, ngayon hindi na. Malaking tulong talaga sa akin ang Santone Vitamin C.
15: Santone Vitamin C, ang alkaline na vitamin C.
16: Sister Pain.
17: Ako si Heidi, retired teacher. Madugay ko nagiginaan to sa akong cervicalgia o pagpalanakit sa akong liog. Ang Sister Pain gid ang sandigan kung sobragid kasakit. Ba't yan ko gid bala ang epekto?
16: Sister Pain, tanggalang pain. Fast and safe. Sister Pain.
18: If symptoms persist, consult your doctor.
19: Playtime Entertainment, the official entertainment partner of Miss Universe Philippines, crowns its first ever Miss Hashtag Playtime Universe, Alexandra Krishna Orino of Albay.
20: Congratulations to Bea Millen Wendorski of La Union, Miss Universe Philippines 2026. She represents the country with pride on the global stage this November.
19: Visit playtime.ph and follow Playtime Entertainment's social media pages now for exclusive content and coverage of their journey as queens.
21: Playtime Entertainment, born for happiness.
22: Makalage na ko!
2: XFM.
3: Patropa mo!
4: Exciting!
1: Mga katropa, exciting dito! XFM.

0: Orasa XFM 100.7 Iloilo alas 7.23.
1: Bullseye!
0: Mayung aga sa inyo tanan, mga suki na ito niya matag para matidari sa XFM 100.7 Iloilo. Nagapalayag na ang palatuntunan, Bullseye!
1: Bullseye!
0: Martes, sa ito sa ringa pagparagad, Mayo 19, 2026. Katapusan ini nga Martes sa Mayo, amuning bulan sa mga kabulakan. Pero daw ay nag-salir ang pangamuyo kag ang mga ginahalad sini nga Song of Praises kay Virgin Mary sa nagakinabo subong saton sa Pilipinas. Kaya nga ang iba naghambal niya daw ay ti Diyos siling yang balatsyagon kag pagkataos ang iban sini bangod man sa pagkagarot. Daw hindi tamay intindihan ang ato sini nga sitwasyon as of now. Wala tuo, may ara sang binangigay, may ara sang problema, may ara sang korupsyon, may ara pagikita ginabantayan nga base kon magsalida liwat ang inaway dito iya sa Middle East. Mano yang Pinoy, mano yang Pilipinas, amo nang palamagkutanon ta, ladies and gentlemen. Kon si Michael Bolton pang pagpahambalon sa kantaya, where we go from here. Good morning sa tanan sa ringa mga suki nga tagpalamati sang XFM Iloilo sa palatuntunan Bullseye. Pwede ninyo kami mabatian ka makitaan sa ato sa ringa live Facebook streaming sa duha tanan ka mga Facebook pages sang XFM Iloilo, ang XFM Radio Patrol Iloilo Facebook page kag XFM Iloilo 100.7. Hindi lang pagkalipati ang pag-like, pag-share, kapag-follow sa ato sa ringa Facebook post. And pwede man kita nga mabatian ka makitaan sa ato sa ringa YouTube channel. I-search nyo lang sa YouTube ang XFM Radio Patrol Iloilo YouTube channel. Kag sa tanan sa ringa managamonitor on air sa ato sa ringa pagpakalagad sa inyo sa ringa mga radio sets, live kita sa frequency nga 100.7 sa FM band. Amon isang unang frequency sang Z100. Kag sa gihapon upod ang inyo sa ninyo katropa, katropang Jocel Banyas, ululupod kita sa pagtalakay sa madalagko sininyo mga balita kag informasyon. Well, sa panahon diri karon sa siyudad sa Iloilo nagagumguom pero mainit ang klima, mainit ang mabatsyaganta, bangod man kay grabing heat index. Way ganubo 40 ang heat index dari saton sa siyudad sa Iloilo kag sa bilog sininga probinsya. Gina pananaw ini sang pag-asa based sa ila sininga forecast nga posible magainit pagid ang heat index sa masunod sininga mga sinimana, if not up to June or July. So brace yourselves, ladies and gentlemen, for the effect sa ginatawag nato sa ninyo El Nino phenomenon. Ang El Nino is not characterized by rain or not characterized by tama ka paang or tama ka or silak sang adlaw. Gina-characterized ini sa mainit ka hangin. Ang mainit sining hangin nga ato sa ring mabatsyagan, kaga mainit nga hangin nga naghalin sa kadagatan, amoy ning rason kung away ti may mapurma nga LPA or low pressure area. Kaya ang low pressure is a combination sang malamig kag mainit sining hangin nga nagapulon-pulon sa kadagatan, nagakahimo nga low pressure, and then ma-develop into a tropical depression mangin bagyo. Sa ato sa ringa pagparagad is 7:26 in the morning. Ginadulong sa inyo sa Santon Gold Coffee Mix, ang inyo sinika partner sa inyo tagsa-tagsa kapag pangapi. Kung nagapangapigid man kamo, pili kamo sang kape nga may makuha kamo nga sustansya, may makuha kamo nga nutrients. Kay ang Santon Gold Coffee Mix may glutathione na, may collagen pa, plus mangustin ang palaya, malunggay, garlic kag spirulina. Amo ning makabulig sa pagpanami sa ato sa ninyo skin, pagpa-firm sa ato sa ninyo skin, kag naga-detox sa ato sa ninyo lawas para nga magnami ang ato sa ninyo skin condition, magnami ang ato sa ninyo internal organs. Bangod kay na-detox, napagwa, kag inapagwa ang toxin sa ato sa ninyo lawas. So kung magpangapi, balon ka mo sa Santon Gold Coffee Mix. Available ini sa mga branches sa Mercury Drug Store, Rose Pharmacy, TGP, South Star Drug Store, All Green Pharmacy, Generica, Watson's, and even pwede ka mo ka-order sa TikTok Shop kag sa Shopee.
1: Rosa.
0: Available man ini sa clinic sa Yes to Health Wellness Center sa A Young Building Yellow Street atubang sa Midtown Hotel. Libre dira ang konsultasyon. Ha, kadto lang kamo dira. Available ang tanan niya produkto sa Yes to Health, may libre pang konsultasyon kay ara si Doc Ray Pinado with assistance of Ma'am Gina and Ma'am Eason. 728 sa to sering pagparagad sa nagabagabaga nga mga balita. Abi pa si platan ta ining international scene kay basi makibot naman kita bala. Supposed to be today. Naka-schedule nga atakihon naman sang Estados Unidos ang Iran. Bangod kay hasta subong wala pa sang nahuman sining agreement ang Iran kagang Estados Unidos sa importante nga mga bagay. Una diri ang party iya sa enrichment sang uranium nga indi mag-develop sang nuclear warheads ang Iran. So ang Iran siniga pangindi gid ga pamiripigid. Number two, unconditionally i-open ang Strait of Hormuz. Amo nang duha ka mga major demands karon sang Estados Unidos with Israel under allies. Pero doga pamiripipang Iran. Today naka-schedule nga atakihon, bombahon ang Iran sa Estados Unidos and Israel. Pero ginpaiway for a day. Ginatagan pa last chance ang Israel sa pagpirma sang agreement. Pero kon indi ni madayon ang pirmahan ay sang agreement, ladies and gentlemen, laban-laban sini nga magsinigabong naman ang Iran. Ang report sini nga tunilada. Indi lang ni simple nga tunilada ha. Thousands of tons of ammunitions and weapons ang gin-deliver sang Estados Unidos sa Israel. A good position for the possible big one nga pagpangatake sa Iran. Amo nang ginatawag nila sini nga no ganini Project Freedom, ha? Buta man sini kon intindihon ta, this will be the last straw of attack nga himuon sa Estados Unidos sa Iran until nga manikluhod ang Iran ka maghambal nga I am sorry, surrender na kami. This will be the final straw sang pagpa-attacking himuon and mas devastating pang effect just ni sa una sining pagpa-attacking ginhimo sang Estados Unidos kag sang Israel. Anong palabuton ta? Ha? Palabuton ta problema diri sa Pilipinas. Laban-laban sining bangod sang tension naman sa Middle East, bangod sang tension naman sa Strait of Hormuz, magamay naman ang supply sang langis worldwide, mamahal naman ang gatong, gasolina kag diesel. Ang pagpaiway sa pagpangatake sa Iran was due to the request from the United Arab Emirates, from Qatar, also from Kingdom of Saudi Arabia. It's 7:31 sa ato sering pagparaga diri gapon sa palatuntunan Bullseye. Now diri kita ya sa Pilipinas. May ara sang plenary session karon ng Senado just this afternoon at around 3 o'clock. Ini sa padayon nila nga pagtuman sa ila sining legislative responsibility. Ang pamangkot ang impeachment complaint nga ang articles of impeachment were already taken cognizance by the impeachment court, the Senate constituting themselves as an impeachment court yesterday's session. Now, ang plastada sini ladies and gentlemen kahapon na constitute na ang impeachment court. But officially entered into records sang Senado nga ang impeachment court has already started sang ila sininga trabaho pertaining to preparations for the full-blown trial against Vice President Sara Duterte Carpio. Now, with that, ladies and gentlemen, anong plastada kahapon? May mga drama. Ang drama, paiway ta na ha. Dari kita na is impeachment. So, ang Senado, after nga naghiwat sila sang short nga plenary session prior to the pag-constitute themselves into an impeachment court, nag-plenary session sila. Sa plenary session, diri mga abyan, gin-refer sang office of the Secretary General to the Senate President ang articles of impeachment and was acknowledged by the Senate President to have received the articles of impeachment. And it was referred to the Committee on Rules. Who chaired the Committee on Rules? As of now, wala pa. Ha? Kaya may reorganization. Pag-referred sa Committee on Rules, that's the time, ladies and gentlemen, nga ang Senado nag-suspend sang ila sininga plenary session. They constituted themselves as an impeachment court them serving as impeachment judges. With 23 senators present, sinong absent? Si Bato. Senator Ronald Bato de la Rosa ang absent yesterday. So 23 sila. So pag constitute sang Senado as an impeachment court, ang tabo diri, the first agenda of the first business tackled amo ang officially pagdeklarar sang impeachment court to have duly received the articles of impeachment coming from the Senate. Ha? Sila man mismo, pero ti lain man niya ang impeachment obligation sila kisa plenary. Because at the time, nag-suksok na sa roba kag nag-serve as impeachment judges. So, recognize nila that the impeachment court officially received the articles of impeachment forwarded by the Senate. So after that, ladies and gentlemen, nag-take oath ang mga senador. Una, ang Senate President Alan Peter Cayetano taking his oath with Senator Camille Villar. After that, si Senator Alan Peter Cayetano is the Senate President as the first inductee. Siya ang unagin pasumpa bilang miyembro sa impeachment court under the presiding officer. Ang nagpasumpa sang 22 pakaiban nga mga senador wearing sang robe as impeachment judges sa impeachment complaint against the vice president. And that's it, ladies and gentlemen. Ha? Amo ina ang natabo. And the first thing nga ginhimo sang impeachment court was to issue a summon to the vice president Sara Duterte Carpio and giving her 10 non-extendable days from receipt of the summon to appear before the impeachment court and to defend herself sa mga ginaakusar sa iya based man sa apat ka mga articles of impeachment. Ang apat ka mga articles of impeachment nag-include sa iya sininga paggastos ang confidential kag intelligence fund, kalakip dira ang bribery, kalakip dira, ladies and gentlemen, ang discrepancy allegedly sa iya sininga declaration sa SALN or the statement of asset liabilities and net worth, kag ang ikapat amo ining party sa iya sininga threat sa presidente, the former Speaker of the House, Martin Romualdez, and the First Lady, niya si Lisa Araneta Marcos. So with that, the first thing done by the impeachment court to summon the Vice President. So 10 days, ano matabo? Ha? Kiti may napulo kadlaw ng lol. In short, hindi lang napulo kadlaw, kiti ang commencement sang 10 non-extendable days is upon receipt of the Vice President. Sino makabaton? Ha? Te under sa iya sinigin padala sining sulat with the Senate, nga ang tanan sining mga communications pertaining to her impeachment complaint or case to be referred to the law office nga magarepresentar sa iya, and 16 lawyers will be representing the Vice President. Isa balik ka law office ang magarepresent sa iya. Ang designated spokesperson sang Vice Presidente sa iya sining impeachment case would be si Attorney Pua, former USEC sa Department of Education. So that's it, ladies and gentlemen. Ha? Sabahin iya sang House of Representatives, ang plastada diri, ladies and gentlemen, nga ini sila ang nagpili man kung sino ang mangin lead prosecutor nga magatiglawas ang public prosecutor or the house contingent that will prosecute the case. So unsay ini sila kag ang ginpili diri nga mangin lead prosecutor amo si Congresswoman Gerville Luestro of Batangas as the chairman sang Committee on Justice. Kabahin sa 11 ka mga public prosecutors representing the House, amo si Iloilo 3rd District Congressman Lawrence Nonoy Defensor. So amo na ang natabo kahapon, ladies and gentlemen. Ha? So with that, the way we look at it, ladies and gentlemen, nga nag-umpisa na, nagsugod na ang pag-tikognaisan sang impeachment court sang kaso against the Vice President. In short, wala na sa may makapauntat sini unless otherwise may ara sang court intervention. The only court that could intervene probably amo ang Supreme Court. Kay may mga pending nga mga legal questions and petitions ang kampo sang Vice Presidente. Unless otherwise, sa proseso from the House hasta kalabot sa Senado, may ara sang ginatawag sininga grave abuse of authority or grave abuse of discretion. Basta grave administrative case, ina mga abyan pwede ma-intervenaran sang Supreme Court. But not until the Supreme Court say, maghambal, ngati siling niya, okay lang, in short, sini, wala gid, wala sang whatever order nga ipagwang Supreme Court, ang impeachment trial against the Vice President will proceed.
1: The Vice President impeachment coverage, absuelto o convictado.
0: So atagan ta na karon sa dugang update sa ato sining pagparaga diri sa palatuntunan Bullseye. Ha? Pero after that, nagbalik ang Senado sa plenary session. Ha? Pagbalik sang Senado sa plenary session, diri mga abyan ginbuto-butuhan ang mga minor committee chairmanship. Ang mga mayor nga mga committee ba wala, Senate Law Ribbon Committee, Committee on Finance, ha? Ang Committee on Rules, and iban pa gid sa ning mga dalagkuan nga mga committee ba, especially ining tatlo, Senate Law Ribbon Committee, Committee on Good Governance na, Committee on Finance, amo ni ang nagapahat-pahat sa budget, nga ginapresentar sa executive, kalakip diri ang iban pa sa ning madalagkuan sa ning mga committees, Committee on Rules, tatlo ini ha, tuli, wala pa ini mapanagtag. Now, ano tabo sini, ladies and gentlemen, ang binutuhay sa nagligad nga nagbutang kay Senate President Alan Peter Cayetano sa posisyon is 13 in favor of Cayetano, 9 in favor of Soto, 2 abstentions. Ang nag-abstain si Senator J.V. Ejercito kag Senator Migs Zubiri. Prior to that, ladies and gentlemen, si Senator Migs Zubiri kag Senator J.V. Ejercito, for the sake of pag-proportionate sang mga committee chairmanship and responsibilities, dapat ma-account pila lang ara sa minoriya, pila ba lang ara sa mayoriya. So, ini sila may mga manifestations given. Unahon na to sa pagpabati, kundiin maupod si Senator Migs Zubiri.
2: Mr. President, may I?
3: Of course. Former Senate President Zubiri.
2: Thank you very much, Mr. President. I would like to be associated with the minority bloc, Mr. President, if I may. Binatigos nga ako nila, sabi nila na ako'y nag-fence sitting at nag-abstain. Nag-abstain lang ako para I have a free hand to vote on which issue that I think is important for the Filipino people. But when it comes to the organization, I would like to associate myself with the minority, Mr. President.
3: Thank you, Senator Zubiri.
0: There you are, si Senator Migs Zubiri. Say, I would like to associate myself with the minority. May explanation pa da siya mo? Si Senator Migs Zubiri. Ang explanation niya, niya natauhan ako. So that's his decision. Now, may mga hindi pabor, may mga nagapabor. Ang aton dali, let us all respect the decision of every senator. After all, ginbuto ina sang mayoriya sila. Or hindi man ginbuto sang mga Pilipino kung nga ara da sila. So we should respect their decision. Who's garanta na ugaling? Pag-abot naman sa eleksyon, kung hindi kita yakuntinto. Ha? Ano yang tindog ni Senator J.V. Ejercito kay gin, ha? Offer gali sa iya ang majority leader. Right now, ang acting majority leader, Senator Joel Villanueva. It was offered to Senator J.V. Ejercito sang mayoriya. Pero why yagin baton? Aring justification ni Senator J.V. Ejercito in joining sa minoriya.
4: First of all, Mr. President, I'd like to thank Mr. President for the trust and honor, no, that I was offered to become the majority leader. But as I have mentioned to you personally, that as of this time, I would rather maintain my independence, and with what is happening all over, I think I'll be able to perform my task very well and my pro, my pet programs very well as an independent. But again, nonetheless, Mr. President, I would like to thank you for the trust and confidence. Being majority leader is a very, of course, it's a very, it's the, one of the most powerful, we would say, position in the Senate. But I guess I have, at this point, I would like to maintain my independence.
5: Yes. And I also understand, I also recognize that you will say that you will be our number 14, but until the time that we vote, any member, we have to respect their decision and always ascribe good faith. So we will continue to be good friends despite the political divisions or the nomenclature of who is in the majority or the minority. So for the purposes of today to the future, and unless a change is made, will you be an independent or will you be with the minority?
4: Yes, I'll still, for now, Mr. President, I'll be with the minority.
5: Okay.
4: But again, I would like to thank you for that and for the respect. And we will all still be friends, no matter what. Thank you, Mr.
5: Thank
4: President.
5: Thank you, Senator Ejercito. So the Secretariat has that note.
1: The Vice President, impeachment coverage, absuelto o convictado.
0: There you are. Ang desisyon ni Senator J.V. Ejercito. For the meantime, I'll be joining the minority ina sa pag apportion sa mga membership sa committees and other obligations of the senators. So ang ano scenario karon, 13 in support and ara sa mayoriya. Sa kay Senator Alan Peter Cayetano, 11 ang ara sa minoriya. So it's 11 so far. The magic number para nga may changes sa Senate leadership is 13, 13 dapat mo. So 11 ang ara sa minoriya, grupo ni Senator Tito Soto et al. Sa pihakya, grupo ni Senate President Alan Peter Cayetano et al. Juta yan ang mahabig sang minoriya, si Senator Chis Escudero. Pero ang statement nga nagagwa, nga may ara sang kondisyon si Senator Chis in joining the camp of Senator Soto. Siya, okay, sasama ako sa inyo, pero ako dapat ang maging Senate President. It was not accepted by the group of Soto. That's why Escudero remained and remains sa kampo sang mayoriya with Senator Alan Peter Cayetano. So that's it, ladies and gentlemen. Ang plastada. So sa committee chairmanship, ari ang mga committees nga napanagtag na. Bota malusini, nga ginalukar sa mga senador. Ang Committee on Basic Education, Committee on Education, is being handled by Senator Loren Ligarda and the Committee on Culture and Arts. May managwa sa nagligad even ang mga non-professors, mga intellectuals, nga ginapakamalaot si Robin Padilla, kaysa ako naman chairman sa Basic Education, it's Senator Loren Ligarda. Amo ni nga doon at always believe. Sa mga nagaglinuwa permi sa social media, labi na gid ini maway makagi sa distilleria. Nga ma-publish lang kun kay sa social media, we don't know what's their purpose. Because ini nagadugang sa disinformation kag pagbinahinbahin. Let us all admit with that. Ining mga ginapalapta bala nga mga unverified information, sometimes memes, nga iba nagasiling kag masalaan niya kuno real or tunay, ina nagadugang sa disinformation. So kabay pa ang mga intellectuals, hindi mag-subscribe sa muni nga mga sitwasyon because it could not help sa sitwasyon ta subong. Sad to say, ladies and gentlemen, from all walks of profession, may ara sang pabor kag hindi pabor abi karon sa komposisyon sang Senado. But let us all admit and professional enough to admit, wala kita may mahimo kag ibilin ta sa ila being a sinaligan ta sila sa nagligan ni eleksyon. That's our point. Regardless, kung mabawi ni Soto ang mayoriya or mapabili ni Cayetano ang mayoriya, let us all respect in accordance with the due process being observed. As long as there is a due process. Ladies and gentlemen, mahambal nga ti, gasalig ang mga minori, ang mayoriya, kiti mayoriya sila. Same thing happens abi sa house mo. They have the tyranny of the majority. Same thing happens in the House. Even sa deliberations, ang impeachment complaint against the Vice President, almost similar things happens in the House. And it's no big deal. Ha? So makita naton na rin, ang tampo kag ang kalain sang buot, kun may ara man sa naglain buot, naglain balatsyagon, sa managakainabo ngayon ni Subong, is beyond, ha? Sa ginatawag naton sa rin, it's beyond politics. Sobra pas politika. Because that is already their personal conviction at all cost. Mahambal nga, basta ara na siya, hindi gitaken. Pero let us all be professional sa pag-approach sa muning bagay, not to add further conflict and not to add more to the burning fire. Hindi ito na pagdugangan, pagatong. Ha? Kaya nga, ang makaganar siya na personally, ang managapalapta lang sa mga clickbait niya ining mga information. Ha? For, well, subscription sa Facebook para iya sa monetization. So let us go beyond business. Ha? Let us go beyond business sa posting sa Facebook. Amo ni nagaguba actually sang social media. Sa una, palaywan santa social media. Subong pag-publish sa social media, mahambal kita tuod ni. Kay kun kaysa, we have high respects to people posting information sa social media. In the end, sala gali. Ha? In the end, they have also their personal biases. So kung kaysa gakaguba, mahambal ka kung kaysa ko galingon mo, daw talaon, mga klase katao, ni ano nangiyasin niya ginapang post sa Facebook man. Ha? Let us go beyond business sa Facebook. Ha? Sa tanan niya mga intellectuals, our appeal, and sa tanan niya mga Facebook users, let us not destroy further sang kredibilidad sang Facebook. Otherwise, hindi na kamo mapatihanda. Ha? Sa simple nga pulong, sa lango-lango, dugay-dugay, hindi na kamo kakita nobya kag nobyo sa Facebook. Kaya hindi na magpati niya tuod ni, basi na-hack ang account mo. Ariel mga committee chairman, siyempre again, Senator Joel Villanueva, chairman, Committee on Higher Technical and Vocational Education. Halin sa una kay Villanueva, ginmani, kaya naka-agree sa test damo. Ha? Senator Jinggoy Estrada, now facing possibility plunder case. Amo ni, kaya huwag ka magbulag sa mayoriya. National Defense and Security, Peace, Unification and Reconciliation, Games and Amusement. Amo ni, ang sa kay Senator Jinggoy Estrada. Kay Senator Pia Cayetano, Committee on Ways and Means, Sustainable Development and Goals, Innovation and Futures, Thinking, and Committee on Energy. Senator Marcoleta, Committee on Public Services. Senator Bongo, halin ini kay Senator Risa Ontiveros, Committee on Health and Demography, and Committee on Sports. Senator Robin Hood Padilla, Chairman, Committee on Public Information and Mass Media, kag Committee on Cultural Communities and Muslim Affairs. Yan o, damo ang ginakulbaan karon niya base kung mag-chairman sa Committee on Blue Ribbon Committee si Marcoleta. Duhang napilian karon mag-chairman sa Blue Ribbon Committee, Senator Pia Cayetano and Senator Rodante Marcoleta. Your choice. Ha? Timambal nga ay, budlay niya, muniya mo to. Ladies and gentlemen, ano abi kagin buto mansang iban sa aton mo? Ha? Tanon mo na kay nangin senador sila. As long as it in accordance with the due process, ang ila sini nga pag pahat-pahat sang komitiba, that's the privilege of being in the majority, just like what had happened before. Ha? Sang chimpo ni Soto, let us all respect the decision of our senators. Inaiya para sa peace. Ladies and gentlemen, so Committee on Rules, Senate Blue Ribbon Committee, and Committee on Finance allows pa. Ha? Balantayan pa ini, ladies and gentlemen. Now, diri kita iya, what will happen after nga ang impeachment court already started sa ila sining pag-convene kahapon? Ha? So, hibaluon ta ini dugay-dugay. Dari sa ato siya nga pagparagad. Kung anong matabo, ladies and gentlemen. Ha? Kay may mga bagay pa kita nga dapat talalupang doon. Isa dari, ining kontrobersiya between the Senate, the Police, the Marines, and the USAA versus the NBI. Ano ginman balahaw ang plastada? Because ang nagaglinuwa subong mga abyan, kung hindi kita mangin mausisaon, kung hindi kita mangin resourceful, posible nga hindi naton matungkad itlubos what really had happened. Ano ginman balang natabo? Who fired the first shot? Ang NBI bala nakapalupok. What really had transpired? Nga nagresulta sang Linok Panay dito iya sa Senado. Justified balang pagpalupok sang usa? Justified bala ang pagbalos sang NBI kung nagpalupok ginman sila? That's the thing, ladies and gentlemen, that rings a bell sa ato sila nga paminsaran. Now, kung may naglinuwa nga mga information, una, nga ang director sang NBI even reported to the president nga naging pull out siya ng tanan niya membro sang NBI. Dito iya sa Senate premises. Ha? It was part of the report of Director Matibag. When interviewed by members of media dito sa Manila, Director Matibag said, sila niya walang NBI doon. Wala kuno. When pressed for an answer, after an anchor ang nag-hint, naghatag-hint, siya may kasamaan kami doon. Ha? Isa diri amo si Zian Ambrosio from ABS-CBN. Siya may kasamaan kami doon. Nakasama niya mga nakadamit ng NBI, nakavest ng NBI. Director Matibag clarified, there was a request received by NBI at 5 p.m. that May 13 nga nagahingyo sa NBI ang GSIS General Manager nga pwede isecure nila ang GSIS premises because of problema kagamo sa Senado. Kaya ti naglinag sana itong taga-NBI kag si Senator Bato de la Rosa sa May 11. So nag-deploy ko no ang NBI. That was the justification. Now, sa naglinok panay na ang hambal primero nga hindi taga-gobyerno yung nagpaputok. Ha? Magambal nga hindi taga-gobyerno, it's as if ang Senado is not part of the government. But we are, gina-interpret nato nini nga hindi operatiba sang NBI. Because ang deployment sa NBI to arrest Bato is with the clearance of the president. With the president's knowledge. That's why nga pagbato nila sa Supreme Court order, nga nagatag 72 hours for the Senate to for the president and the government to explain nga hindi nila pag-grant ang TRO ni Bato sa warrant of arrest implementation halin sa ICC. Ginpa-pull out sa presidente ang NBI sa Senate premises. Now, with that, ladies and gentlemen, nga wala na dito ang NBI pero nagbalik sila to secure the GSIS premises. Nga ana tabo ato? Bangod sa tong barina-barina, sagwa mga abyan, sang kwarto lang dampi, kilid sang kwarto or office ni Senator Loren Legarda, nga ginatawag nila ledge. Pakadto ini, kung makagwa ikaw sa hallway or sa ledge, pwede ikaw kalusot sa GSIS office. So may nagabarina dito. Ha? Tihambal, primero, hindi gobyerno. Bro, it was found out sangin pa mangkot si Director Matibag niya, hindi may kasamaan kami doon na NBI, yung vest nakasadon NBI. So it was clarified by Director Matibag nga really may NBI dito because gin-request sang GSIS General Manager. So with that, ladies and gentlemen, confirm nga may NBI. Who fired the first shot? It was admitted by suspended OSAA, Sergeant at Arms, nga si Retired Major General Mau Aplasca. It was siya. Siya ang unang nag-fire sang shot. Why? Bangod kay sang nagabarina, sang ila sa rigin confront. Ha? Sino ka? NBI ni. Sali niya, put down your firearms. May sabat ang NBI. Sali niya, hindi, aatras ako. Nag-fire sa first shot. Si Maplaska. And it was admitted sa video sang NBI. Nga bumalos sila. With that, ladies and gentlemen, diin ang problema. May problema bala? Ha? Mambal nga ti, ang warning shot should be may guidelines and so on and so forth. Ha? Pero dira, ladies and gentlemen, hibaloon ta kay may bag-o nga nag-surface nga video nga may ara sang konvo with the reporters, with those persons present, and kalakip diri maabyan ang mga operatives sang NBI. Nga ang narration states that sila niya nabulaga kami. Sinabihan kami na ibaba ang mga armas. Sabi ko, aatras kami. Ha? Hindi, aatras kami. And there was that first shot, warning shot. And there's an exchanges of fire. Amo ina ang natabo, ladies and gentlemen. Ipabati ta sa inyo dugay-dugay ang video pertaining to that. Ha? There is ato sa ring pagparagad sa XFM sa programa Bullseye.
1: The Vice President Impeachment Coverage. Absuelto o convictado.
0: Dere kita sa discussion, ladies and gentlemen. Absuelto or convictado, it stays to be to be seen. Hululaton pa ini. Kay ti kahapon na yan nag-convene ng impeachment court. Upod ta sa matineon si former 5th District Congressman na kaagi lead prosecutor during the corona impeachment trial. We have former congressman of the 5th District, Neil Junjun Tupas. Congressman Junjun, si katropang Joe Salbanya sa XFM Ililo. Good morning, Congressman.
6: Yeah, good morning, katropang Josel. Good morning, mayong aga sa atong tagpalamati.
0: Salamat gid sa tempo ini Congressman Tupas, as always ha. Amon sini nga pagpasalamat dari nga willing ikaw to lend your expertise ha, sa pag-discuss parte sa impeachment, kay there's no other person siguro nga maka-discuss ini nga may experience katulad nimo Congressman Junjun ha. Ulan kag init kun sa panahon paginsulay mo at the time mo. Amo nang hambal nila unan kag init dala na kon kaysa kon intindihon mo charge to experience lang daw mahambal ikaw kon kaysa do ginapakahoy an ikaw pero sige na lang amo nang obligasyon kag trabaho Congressman Junjun no.
6: Basta daog.
0: Importante daog. So with this Congressman Junjun, dali kita sa impeachment against the Vice President. Nag-convene kahapon ang Senado and ang impeachment court kag nabato na nila ang articles of impeachment. So naka-commence na sa pagsugod ang impeachment court sa ilang obligasyon. Now, the first business yesterday was the issuance of summon to the Vice President. She was given 10 non-extendable days to reply. Anong butang balon si ni Congressman Junjun?
6: Well, kabalo ka naman. Wala siya, lain man to yung process sa House Committee on Justice. So, ang trial ni, ang una sa naging pasabat siya subong. Gintagaan siya time para mag-answer sang 4 articles of impeachment against her. So, amo niya mga confidential funds, sal-en, grave threats siya, bribery, etc. So, after sini, kung mag-answer na si Vice President Sara, gintagaan man siyempre ang House of Prosecution Panel sang 5 days para mag-reply sila. Then after that, probably taugun sila sa pre-trial kung kinahanglan pa, conference. Ano ang mga makuto na sila? Anong inyong mga evidence? Anong inyong mga witnesses? So dira sila makasugtan kung pila ka witnesses. No? And then, iset na ang day 1 sang trial. After sini, but ang gina-expect na sini, katropang Josel, base may mga motion to dismiss ni. May mga intawag sina ang mga in-between lang interlocutory motions. Na mabasi pwede man ka motion to dismiss ang defense nga wala sang due process, wala masunod ang mga formalities. So, ang natabo sa corona impeachment day 1, nag-argue anay kami sang mga motion to dismiss nila, oral arguments. So, basically, na-expect nga matabo man ina. Hindi ni siguro mag-start pa ang day 1 kaya wala pa sa ano eh. I-set na ang day 1 trial after pa sang masabat sa si Vice President after mag-reply ang House of Representatives.